0: Ever Changing Times, Aretha Franklin, Ditoron Jaka, Hotel FM, Belhotla, Africa Borum, Belago Shema, Richiro Filoko, Shaho, Jolly Parton. It's too late, Yamaricocha, Chodi Locha, Tuma, could look fast in Gabo Para. Ya ba le di opportunity tse le re ba gona go shumisha koshe ya gagwe go dira tseleng tse di kosha re bitsa gore ke di cover too late Dolly Parton mo ga go tshele pele go robala ka khutso tla bona re ka tshele masobe di swai mo kgweding ya August ke tsa tlile gore ba boloka ka lona ka kwa Hoodlawn Memorial Park Nashville tennis ke mo ile go robela gona ka poloko ye mo ya situ fela mo ile gore go bo go sabitswa batho ba bantsi be yo ba lapa fela ba ba le go gauswi gona mo ke se ba go a senyaka yena sa gore ga ke nyake go sepela go ba le ntaele o ka re ke moketo mogologologologolo ke nyaka gore le ntaele ga botse ka situnyana ga botse ntle le mashata ntle le maema aboya ga go tla tshola pele gore bana ka khutso engwe re kosha itswa go Dion Warwick ba tla go wena ba re whisper in the dark I love you go tsa go Celine Dion re be tshe bitse re rena ke le sma swai re jwa iringe bobedi ke le bone ma re 086 000 2452 ke le bone ke ja ka go kwa re le bolere re re bolela ka taba yim la mafelelo ba tsa tshile o robetse go ka ro ka gara ga koloi o bo rapela ditso keng gona o bo robetse ka ra koloi kae ka mabaka a mafi go robala ka ra koloi go byang we go a go tsofatsa go buimanyana go diragalang hashtag ditoron tsaka na ke robala koloi ka di Fridays cause tlabe ke le moshumong so ge go tonya ke dumisha koloi go a tutela ka tsenela Wi-Fi. Hey, bana, kama la botlhano. Kama la botlhano ke mo re bala go ka gara ga koloi. Re ke kwele na kama. Arletse.
1: Man of the match.
0: Are.
1: No ra o ka re o bona ka lefatla. Ba o lo ba di tshupsa.
0: Yeah.
1: Ya dia ibile ya dia mo setting yaka.
0: Ee
1: ne ke tsamaya le molekane go tlo mo tseya kua moshumong ka ra toropokgola Polokwane ra kry-a breakdown ka ipeletsa gore ke mona ke le senamelo sa modisa e Jerusalema mme nna ke tšhale ka koloi ka bo 89 ya bosego ka ipeletsa gore ko robala ka koloing o fitala wesa ke kry-a thuso mola bosele ka koloi mena motamesa o monata
0: I was like, mohlomongwe o tšhaba o sa nyake gore go be le batho ba tsenelago koloi ya gago o hwetsa bašitse ba itirela boithatelo ka yone b ke go kwele go robala ka koloing ga o bose ke go kwele a re lotšheng
2: tabela ka mošate
0: a re lotšheng
2: ke lekgaisa mola a reng timelang man of the match sandile dikgare ke rena ke ile ka robala ko koloing ka bake nna gore ne ke ile lehung re fitlhile mola rapea and then ya re ga e ba gare ga bosego society se fitlha bala ko koloing and ke robetse go ba go sena bothata ka gore ke be ke tseba gore ke eng se se rile gore ke bone ke betse ko koloing and ke robetse ka go amogela gore ga ke ka gae ke ka tlhaba le nna ka tshwana le ba bangwe ka tshwara tirelo ya mesong
0: All right.
2: Kile crush ya mwala ke ka mo mamela di East kare moshate.
0: Re le boga tletse.
2: Ja monna wa le ja pina ja gago. Monna tswa gona. O thoma ka berry white. Yo.
0: Re le boga tletse ya re tla re le boga. All right, robetse le khung ka ka koloi. A re le tshe ntobela FM. Tobela. Re bona le kae? A o kwa ga le mane o fase ga ke tse bore go diragalang ke mogala go ba
3: hello
0: eh
3: ona le makere ma wa ne
0: tobele tobele la gabotse
3: ya o re bona kolo me ne feme se na go ngo lo robala ka ka ona le nike no go ngo go tsholo tsiye ke na go mara a go ro robala kolo ingo na go go tsa ai a se tlo re mo tsoro bala kolo ingo tlo nyo ra ga ro bala me ne feme
0: ga re bolele ka wena
3: la se ga ro bala kolo me ne
0: o a se ga ro bala ka kolo ingo all right all right re lebo a re lo tshentwe le FM le gona tobe
4: gari
0: le ga ida
4: o bona le ga mwana eso
0: a wa re gona tobe
4: o bona le ngwago
0: ngwago le thale
4: ngwago le thale
0: di kwa gege
4: o ra bala ka motoro ka o go se di gari Ile ka ra bala ka ra botoro Ile ka nor ke reila koloi ya no ya no ya no tima dashboard ya no tima
0: Ebe na dashboard ka moka ya tima le koloi ya tima
4: ya tima mabone ya tima dashboard ebe na kalaba kala hore a ke mechanic ka swa na botsapa ke
0: yeah
4: e gore ke tsara phone ba di bona di phone ga like le re di tlhalefile di gare ke ke angwa angwa ya ke phone le be kedik ya hana phone ye la
0: he ba
4: e ya hana le re di ya freeze
0: oh yeah even Hello, o tlhagetse ke ngwana ga botse dilo tse ka moka di a freezer.
4: Dilo tse ka moka di a freezer di gare one so. Wena pleke ya a suka bana ba etsi ba la re la re la ntse from Canada.
0: Eh, bo bo ka botlha gore la bo Rayland go tswela Canada.
4: Ke ka hara le sori ya do ya lo freezer di gare.
0: Ka gare ga le ka e ke ke a tseba tsela e o bolela go ka yona. Yo ba gare gare gare gare le sori.
4: E no wa re kroba ta gini e tse di gare terminal.
0: He.
4: Terminal e lo sa gre ke ke kra vele tsela ya wetse ba.
0: Oh yeah, yeah.
4: Terminal ya no ya no ba lo so ko le ya tima, despite ya tima ka ha ka dea. E ke tsantse go founa le mechanic ke founa e bereke.
0: Yeah, freeze.
4: Ya freeza di gare ka yo tsalla gore ngwane se ke re bala ba damo ke tla di eng ke ara tikin Rayland le Canada
0: belo go bile bia go re bala mo koloi
4: yo di gare ngo ye botlaka ntshelle tsho
0: yo o tshurile
4: o bile bima mo nna se bora kwa se ke mo bona o fitela le tsakiletswa
0: Ya. Ya.
4: Ke le ka ho bui ba khare ka bo sho. Ba nna ba tsitla ba re ba ntshusha. Ke o kubana le terminal le bile loso. Ma bona ati ma kolo ya tima.
0: Eh ya, ke go kwile, ke go kwile.
4: Ke le wa di khare, ke le wa wa di sho. Wa go ala mo murule go bolela.
0: Bia. Re le bo ga tle, re le bo.
4: Thank you, what is.
0: Right, ngwa ko ba rula tshe ntobela FM le gona.
5: Rona
0: ro le kae? Ewa re go da thobeng.
5: Re fano ke mo le se mo muruleng.
0: O mo le fa mo muruleng.
5: Yeah.
0: Eh ba a re go tsa gao.
5: Eh mme ke ja go robala mo koloing. Ya no le ba ka ga ne di gore me wa ka o ke na le ne o bere ka breakfast nna ke bere ka mo mogwa.
0: Eh.
5: Ya no re na o na le na le ntse ya di tiko no se.
0: Go konotsem eh
5: ya no ge o tla Friday o bereka mo lodging na le nna ke tsheisa Friday mo government ya no o na le re na le mwana wa mosetsana
0: all right
5: mwana wa mosetsana o wa tsira o na le motho ene a bona ga na go e mama ga tsontsa tsa ka yona mama ga itsatse nna ke ka fa ga ga fara na di phone. Ya no na ke tsaisa botsogo ke tswa go di projecting ke tsena go lapeng go mosadi ka ntene ga a khono kra transport o tloa go press go tla gae.
0: All right.
5: Ya no ga ke go kota go ntlung ke tsense ke tsena mo ntlung le bona le beli mai le ba gore ano ga gona motho o nka rabang ka roba mo koloi ka bo shu phakela ke ke kra gore mama he ha.
0: Oh.
5: O robetse mo ka moreng ya ka le mama ha.
0: Eh.
5: E mo tofo e ya go tsa go tlhoko se seng. Ya koloi e maruru.
0: Eh, e maruru.
5: E maruru a buti wa tata wa ri a mara yo o tla tswa le di cream tse di tso.
0: Hey. Ai ke a kushisha.
5: Ya la ka itumela sala ka gore ano di phone di teng gana no kana kana go ne go tsena di phone.
0: Right, re tlhagare le boga ke right. Re ke koeng le ntumetse melaetsa le lena ka moka di khatsho tsa lena, re ke topeng tsela le tsela ya wena ka mo le go le khonne ka romela ka gona. Eh yeah. Melaetsa nae o ke

0: kamo blocka o bolela le Jan Pala ka Centurione ha ke le phala le ga sele ka Tauletse village mo shot
1: go ba nengo bo blockile monna ka bakala hore o ka setsebe o khotse le gore le yena o bile le mathata e fela ke go kwile bo le felong le go tshela makhure ke mo bone o robala go a re le chente ben
2: e santile wa di kha
1: mare
2: kena santile re ile ra tengwa wa mo fita ra kwa ra le felo le lunga kwa kwa Zulu Natal
1: ya
2: go ba re ke Friday re ile ka tawa ya mushato ri shi makuti kwa
1: all right
2: Friday Hey, le family ka baka la mathata a marobalo re fitla kwa. Ra khumela le bona ha bona gore ka robala ngona. Re ile ra robala ka koloi ye re tsa baka yona. Go fitlana e bile boisa, go mbe ka boshwe re tswa. Hey, me bile be le bohloko e le bohloko. Arrive sina le ka mashato, arrive sina le ka mashato. Mara fela bo sna khetho. Bo sna khetho se bor ka se dira. Ya, mara fela le nolo la ba monate.
1: All right, ke go kwile ya hey o tsebo ka nako e le lapa le feleletse le robala ka mogare ga koloi ge ba le tletse ka gare ga koloi ye kore ga ona gore o ka sekologela ga ona gore o ka patlamisa setilo se sa ka koloing ga yo ba o dula ka tsela ye o be o otlela ka ona ya all right ke go kwile Erika bona lena ka mo Erika bona lena ke bona ba khatshe lena ka ba arlo chente bela
3: man of the match santle di gare monna a sho a wa na sona sarna ke na sona markara ko lo inkile ka robala re re tswa outing ei ko le ona le ga ir tsama outing ma le sekolo yo kare pitse ga botse a wa le tsela ja bona pere tsama ka di old parking old old Johannesburg old mo sha ke tselela gale ile a hala hala ka kwa ha ya hauti a mino ya polokwane a raftara kuma
1: ka cha oh R101
3: and ebe ka bona kwa bo 12 so ya ba re motho wa koloi o le ka ka mogwa ka gona ka bona re ka kuma na thusha wa pala bona re sheba kwa sara wa re tsa re tsika mo ara koloi wala nete a oro bale a oro bale ka ra koloi bo be tsika mo khomwe dinoka tse botlhoko because we re
4: I'm sure ganish formula tola wona ga mo khumara e mara wona tedi cashu tsena ga ra koloi ga tsena ga ra koloi mo gana ke robana wa se wona mo gana ke tsoa wa ke khona tanta le go ga botse ka koloi wona ke ga robana wa robala wona mothata ke le woman of the match ya bolang ke pita go botswa ka bo Ivory Park ha ke face bomo shate
1: re tla re bo ga pita go bo re le bo ke le kwela ba re shu ga robala king go robala ka koloi go botlhoko yana kudi ga o sa ikemisetsa ga o sa ikemisetsa gore o tla robala ka koloing go fitlhe tlhaetse ke baba ka o tshwana le e le gore le a tlhalositse magagešo go ba boimanyana fela ke dilo tse dingwe tšatši e le gore di a direga letšatši ka letšatši beke ka beke fela a re lebogeng bophelo le gore re tlhoko seo se diragetse go lapa la kgwetsa tšhireletso le ga o ditse go le bjala the weakness in me go tša go Joanama Trading koša e tlhalotsela ke Isaac Hayes stand accused Let Joe Thomas, I believe in you.

0: 2023 kgwedi yona ya September ebile ye nngwe e leng gore e diragaditswe ke batho ba bantšhintšhintšhintšhi ba go feta 500,000 ebile live performance eo ya ge ba o tseba music box rena ba go ikwiša ba kaone kaone ke ile ka ba Mariah Carey wa ka mola mmašadi ge ke be ke e diragatša a ebe ke ba Mariah Carey go felela We record it like a Spanish. At Gloria Estefan, a como el hombre que se vive en Guadalajara. Ya, yo me el hombre y le digo que se ha hecho con el ya Mariah Carey. Ya, como rago cuá. Go tswa go album ya gagwe ya Music Box kwesa ya Mariah Carey e ile nngwe ya ba ere kwesa tsa go ratwa go feta ka yona nako yona ela ya kwa morago kwa 90s ke ka mo ke reng ba go kwesa di Music Box ba tla kwesa gore be re kgone go ya lebenkeleng se re 2 rand one kwesa gore ge kwesa e o e bapala gantšhi ona le mongwe wa tsa ba ino go boledisa gona le mongwe ono kwa e go fa matla ono kwa e go dira motho mongwe o mokaone go sheye e ya re le boga pele ga fa o ke go file go sha ya lotha ana le a Beyond Snows le a tla go wena are ba itlile go wena ba re the closer I get to you the more you make me feel I get some more na e bose e tsenela ge yana le yena Beyonce goba e tsenela ge a le nošina nna le wena ge re tshwela pele ka gare ga letšatši la lekgono re a tseba gore kgwedi ya September ke spring clean month ke kgwedi nngwe ya go lebelela dilo tsa go fapana-fapana ye nngwe ya gore dilo tse dingwe tse e leng gore ga sa ka re ithuta tsona re ithute tsona ge ba senka wa leka boitšhidulo bja yoga mošomongwe ke kgwedi ya gore o ka tsena ka gare go bjona ke yoga mantse gape-gape ge re lebelela kgwedi ke be ke sa lebeletše gore re tlhoka gore be ke nngwe le nngwe ge re e thoma ka gare ga kgwedi re se ka lebala meso ebile ya ke re meso e mengwe le mengwe ge o e thoma ge ba o tseba gore o na le go ne o rata go bolela le mo go sa tshwanelang o na le go no rata gore dilo tse dingwe tse e leng gore a ba tshwanela go di bolela o di bolela e no ikgala o sa tloga ka ga o ya mošomong gore ka nako tse dingwe wa tseba setu gone fa batho le meemelo wa gomola wa se bolele ke dilo tse dingwe ke ditlabakelo tse dingwe ke dikokwane tse dingwe tse pedi tse bohlokwa a kere gone fa motho limiemelo ha o tsebe gore o rweleng ke moshupologa le hona ke re rwetse dilo lena tsa go tswa ka gare ga mafelo beke tse koto ga o no fa motho wa se bolele wa no mo fa smile net smile se fela net smile se he bo go kwa rena tumelang hle ka gare ga mshate wa tsebe le boithabisa net go no mo fa smile o moraro letse mathata mangwe ga o wa tsebe mantši o moraro letse dilo tse dingwe go ne gore o mo amogetse kudu-kudu lena ba le lešomelang mola mafelong a boamogelo ke bolela ka di-receptionist e reng ke le bojeng ke a tseba gore le wena o ntse o le receptionist go na le tse dintšhi tse o tlhakaneng le tsona empa go ne fa motho o mongwe le meemelwa leo la gago o sa tsebe gore o rweleng o tswa ka gare ga beke mafelo a beka mohutamang o mararo le la dilo tse dingwe ga o di tsebe le setu sa gago go batho ba bangwe ba e leng gore o šoma le bona o mongwe o fitlha wa tsebane o bolela wa hwetsa na a lebetse gore o mošomong wa seka ba rata le brik a no o subela a no elela jale ka nako nngwe a re fogeng go no fetola batho ba bangwe ga ba itire ba dira ke dilo tse ba tlileng ba di rwetlhe go dira jwalo le gona ke go efoga dilo tse dingwe tse dintšhi go no gomola ee yena ge ba bolela motlogele go na le ka tsela eo a folang ka gona empa go na le go gongwe ga o tlhoke go fetola go ba go bolela ka morago ga se a se bolelang ga o no dira jwalo wa no motlogela wa no motlogela a bolela motlhomo ye o ka o ka mo le mo shanke gore ska le bala re moshumong tlogela emisha ne ska le bala gore re moshumong ge ba go segolo ke go dira jwalo le gona go lokile wena ge o sa mo fetole o e fuga yana taba yeo o e fuga mathata mantsi alright le khono re ka gare ga mushupulogo mushupulogo wa ga go shu a ke na peke go gore wena ka gare ga mafelo a biki o bone eng o ratileng ga se o rateng 7 September ke le tshile re leng ka gare go lona mphomorasi ke le tshile ga go wena le re leng ka gare go lona le ruile batho ba o tsana le wena e ke le tshile mphomorasi le matsalo kotelicious dumela le wena ke tsa gore ke tshile ga go la matsalo le ka kwa ga mkhare le gona ba go disha ke batho ba ketsebang ele ba di 7 September tebona tebona ke le tshile ga go la matsalo le all right yengwe ye ile ngore e ruile ke le tshile re leng ka gare go lona ke mushupologo wa gago wa barking le tshile re leng ka gare go lona la mushupologo ba le bitsa gore ke re thushe batho ba bangwe ba e leng gore ga ba kgone beke ka moka ga yona National Assisted Living Week e bolela jwalo yeo santseng o e dira ke gore fana ka tlhokomelo kudu-kudu go batho ba bagolo le batho ba e leng gore ba phela ka bogolofadi ge re re ke beke ka moka ga yona Assisting Living Week ke gore e thoma le khono ka di 7 go fihlela ka di 13 ka gare ga beke yona ye ngwageng wa 2026 ke beke nngwe ya go ne go fa sebaka sa gore o lemoge batho ba bangwe ba e leng gore o shoma le bona ba e leng gore ba na le go tlhaelela thekgo le thuso ya gago re ba le batho ba bangwe ba e leng gore ke baithaopi ka gare ga mošomo volunteers le bona batho bao go thwe a e beng batho ba bangwe ba e leng gore ge re šoma le bona re ba tlhokomele re na le go ba šomiša bošhadi tšea nako ya gago ya gore o leboge batho ba go tshwane le bao tšea nako ya gago ya gore o hlohleletše mang le mang o e leng gore o be a palelwa ke go fana ka thekgo go fa batho ba go tshwane le bao thekgo ee re ka no ba re ba tšea ka tsela e re ba tšeang ka gona go tshwana le ba bangwe ka mokgwa o ba ba tšeago ka gona empa ga go jwalo ee a go jwalo ba tlhokomele o ba tlhomphe all right ye nngwe ya mafelelo ka gare ga letšatši le la di 7 re leng ka gare go lona go thwe ke National Grateful Patient Day le le fitlhang le gono le lona ke le lengwe la go no re bathong a re bontšheng lerato go batho bao ba šomago ka tša maphelo le bona ba hlokwa go lemogwa na le batho ba bangwe re na le go ba šoma empa ba lemogwe ka gare ga mešomo a ba lemogwe le gannyane ke nako ya gore batho bao re ba lemoge re ba keteke ka seo ba se dirang gone gotlelela balwetse gone gotlelela balwetse gono abelana le balwetse lerato la gagwe botho bja gagwe thekgo ya gagwe dilo ka moka tseo a di dirang ka gare ga kgoro ya tša maphelo a re ba tlhompheng
1: re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhata wa diyalemoya Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: ya ke wona mošhate wa tsebo le boithabišo o re leng ka gona 086 000 2452 ya P086 000 2452 wa ka dumela go tsogile gabotse no ke re o tsogile gabotse ke go bona o apere mmala o motho yo
2: ya
0: bana go ka go bana wa pere show go tloga fast ke no kusha gore no be ke e ke yona e feletse ka gore le nna gona le katsela ye o nkapeshang le tago le o ka gona
2: no ke nya ka go kwana le mangelo ya tlisa go pula ye
0: all right isa khatlang pa
2: e ya tsela tsela wa
0: o ya tsela tsela
2: e yona ina go tsa ino ba mudupo mo botsana
0: e ngkhashile nna man
2: I sing
0: mara ke bone magadimana mang ke sa rate
2: awa ino ba aga botsi ba waka
0: a tsweng bi okay
2: e ya kwa tsoro pula le khale sentse no ba le mudumo
0: e awa sentse ba gona
2: ino ba ona ya o shikinya maru gore a gone go rotha rotha
0: oh
2: u tshere nalo tsho
0: ya tong khabose o botsi o a padiba all right ke mo shipolo go ene ke ka mo go sentse go le ka gona
2: pipelo tshola pele o le ntwe ngwe shi ke nya ka o ikwe
0: O told me like
2: I was gonna go with you,
0: Amen.
3: Amen, baby.
0: Go ba be anyo go ba le mo sha gore o wela mona ke nna. E le mona le ka mogolo ke mo fitile go nna. Ya ne. All right.
2: Ba ke nagana gore ke go thelelwa.
0: Oh.
2: Ke nna to le lintshilana le lona mo go di moga.
0: A kere.
2: E ga muruti.
0: Ya.
2: Bona e fahlile ka pholo.
0: Ai.
2: Amen. Nagana ba re muruti baby.
0: Nagana. Ah, wa betse. Baka irikitse ba tseletse fa 086-000-2452 batong a re lebogisheng ka molelo wa go mo kamola re bone bana ba be ba ile spelling bee competition gone le ba beleng gore ba thupile sefoka ka tsa thuto ba kamola vuner buam ya ka tsikukune south re le lebogisha batong wa tsa re le boga taba ye o le dirileng ka moe sidigo thuto sa ka moe tsikukune south ka taba ye o ile gore ka nnete le dirile a re lebogisheng ke a betse mahlare ke yena wa ka mola sekolong sa ma nyeta primary gore o thupile o buya le padishanong ya spelling b o tshile maemo a pele go tswa provinceng ya kalim Popo, popo, popo. Yeah, memo khetwa Madiba, Musuman. Awa halala halala halala siko kune district ke ona re le boga ba le bogisha ka monketlo ya gabolena re le boga taba ye o re phaphatela matsogo ka nnete le shumile re le bogisha le sekolo seo ba rena phaga di dumela a ke go di shemong rwa njabulo le go di batho ka ga le go di go tshema di metse maloba ke le khone ke njabulo ya ne ai ei bana le saka le a saka fa o ga le gore ke fao o botse mogao a mo opelela shu yena o tsha fihle ka pele o tlo no mo opelela re le boga zef le goti ke go lebogela yena o sa khonklong ya re lebogisha memogetwa mo shipolo go mo botse kv hashtag re kuketsa sele moya a re lebogeng matseba re bone zcc ke ke tshekhetwa premier ramathuba le cabinet ya gagwe ba le gona mo le kopanong ka gare ga thapelo ya ka moria re a leboga ka nnete samma a ke ketse selmo ya go bana ba dikolo tse di letelang tshabelang dinoko high school go bakere secondary ka mo le bueng maremisha high secondary ka le bueng ga nkwana le smoriri high secondary ke high school go ba secondary school samma mapare ga no o le betse tsa dikolo ka ditheologe Edwin Komane re le ba Edwin ka mo phalabora ha ne vele ga go shima khushane ka mshate a ile se no go sela go sageletse
4: le ka
0: a tone mamzele gay
4: ke
0: e
4: ha ne le go le ntse re se di pula ke di le do to no no pele wa mahadi ba moro
0: awwa ene le na go mang
4: maran
0: e
4: kra ka ka ka na di
0: heaven awwa
4: ke frita ah ebe taul
0: na re ke gona di thoma bathong
4: mmh ke bule ka frita ke tle thata e ba e pa ba ya moriyo ba ke e thata
0: mmh
4: ai re le bar le go ba go tle go tlo go ile bana ba re
0: ah o ba re le bogeng a se senye marakere ka gore ne ba re butse bontshitse gore ke e ke ya go tlo senya meya go ditsela tse ka moka
4: a se tsipile tseng tsa tedi mo re mo rona ga ya se
0: a hore le bo gamang re
4: buisa sekolo tre re sekolo sa se tsile le bana ba teng e ne le ba ba bana le bana ba tsietsa re bona ba ka le tsipe mo ndane ke re le khutsona e tsile ka le tsile ha yo ba go lalela ka tsile ke re halala
0: bo khutso ke ba di nine ne ne bo khutso ke ba di nine ba go lalela bo me
4: khutso ke ba di nine ya
0: le bona ke tebo le bona ke tebo go mangoko
4: ya e tebo le bona mo ra o le bona mo ra ba tswa go ba go mo tsiba o ke le o
0: pa
4: le
0: bona ba
4: le le khutso le le tripo
0: batong batong batong makhosi a mahle ke bone le the brazilians ka bo yellow ai e be ile bo carry fela mafelo a beke ka mshate go sele go sele go sele go sagaletse hello
5: otso
0: aya te
5: o tsya mamma le ka
0: re bona le ka e batho
5: e go nna le o tsama phanga ka mo morokeng
0: ke a le kwa mani asta e re mpula ka mowe e fihlile
5: mpula go gona e thoma ga na ja le soka bo two
0: ya
5: ine na ga botsana e botsijwa
0: awa e swana le gona ka mo e thomme ka two
5: a wa tla ke kutse se tswele moyang re
0: eh
5: o nemli shilo ka mosikola ne le mem tla ka le mem bebe tsi bitsi ka mo ga kgwete ka mo le mem thobijane ke re a ba be le le tshile le botsela mmanta ga e
0: ya
5: le boga
0: awa mo shate wa tsebele be thabisho re le boga re dumela gore lena ba le boetse go morago le lena ba le saleng diseleng go tswa ka Zion Christian Church eleng ZCC go kgaola ngwa ga conference golo go tswa mo shate motse mo shate wa Moria City o leng ka gara ga Capricorn district ka Polokwane le sepetse ga botse re a leboga re leboga dithapelelo batho re leboga dithapelelo ka fa o Moria City re a leboga go tswa kerekeng e kgolo e kgetho a re lebogeng re dumela gore le lena ditseleng le sepetse ga botse le go rogile ga botse le bolokegile ka mshate go sele go sagaletse
6: Tama di lekai.
0: Re gone lekai.
6: E u ane kokobela ka moretele ka.
0: Kokobela ra le boga ka moretele bathong.
6: A e re netse hantle mang.
0: E le netse le lena ka go.
6: Mme re ne ke le re sa ja weekend pila.
0: A ba tshomolato.
6: Ara e ja pila bo mme ba phela ba tsuputse mang.
0: Ba tsuputse.
6: Bo mme ba phela ba tsuputse ba re tsa monate weekend.
0: Oa.
6: Mme pa sa rata loka kwa eo.
0: Ai a go loka re batle go irega ya white
2: e ba
6: a taloka tawatse
0: askis mwana mma ra le boga ka mo moretele sia le moya a se le fihlella
6: okay
0: bom makontlong le ira yang kante le ira yang e ba thong latse ba ra ra sana go robala ka dikgopi a ke
2: yo ke nnete
0: ba ka mshate re loch kantona neke
2: ebe
0: o sele
7: selo sa le di tsheji re nna ke go go tsela le moan e se tlhile ba tsoka moka ba ka moka bona ba re le go kwa a di sporo to kwa u di di kwa
0: bo go di ke kae
7: di ko
0: o
7: a le o ya le phalalo go kha o tsile le phalalo ke mokuronyana
0: Eh,
7: a wa tsela mo se se tlhile di tlo ka moka ke di ka kwa le ba ma le
0: All right.
7: Ke re le ko.
0: Re le boga ba di chichi boy. Re le boga.
7: Ke mo ko lo ka ba o ka kwa le phalele ka kwa le ba hola ma bana ke mo se se tshabalana.
0: Mm. Re a tse ba ke re go di ke a di chichi boy le ba ga le godi. Shetse ke le mogile. Ka mshate a ile sein.
8: Hi Jade.
0: Hi Jade.
8: Eh, during ma.
0: Awa, o sele ka mshate. Dilo di madilo. Eh, he tleng batho. Eh, re bole tshe ke be ke o feta.
8: Yeah.
0: All right.
8: Ba ke ke le go re modimo wa tswa. Sa le ke kwa ona mo sha le mo yeng ba ba pula ngwa go thutshale a yo. O tlo kra tshifo sela. Ke le go re ke re ke ka o tswa ke la o feta. Re rapela go khopela pula. So ile ka makhatse shi hona
0: wa re le ba le lena ge le rapedi shi ka net
8: a i thapishitse mo go monate
0: a tshe go be bosana hle
8: a i kulutshe mo go raka ka mo
0: Sho tedi se mora go ke dutse khaosi.
6: Ah, mlochi.
2: Mgotsi, ke a tamisha ga mgotsi ya ka go tsela ga botse.
6: Ah, go tsela ga botse borwaka.
2: O thata.
6: Ya ke a go leboga ma.
2: Hallelujah.
0: E bana, ba go lebogelang kan. Ne ba ke setse gore mgotsi ya dakisi.
2: Ah, ke le paralaka.
0: Owa.
2: Mm.
0: E bana.
2: Eh.
0: E lo dia change.
2: Ah, na le na re.
0: Le tia pele ga moka.
2: Yeah.
0: Isaac.
9: Para rila ga botse ka more be re le mathlokong ba go sa kapela re le ba gudu re ba ruti le tsare ya le ga metla
0: re le bo ba ruti ba rena
9: ele nna ba ruti ba kere ga se se ele nna Isaac Mosai go tsama tsapo mosai
0: once bo le boithabiso Isaac Mosai ke bone bread ka mo re mo tsamaletse ka mafara hlahleng le bo gona ka kwa mnyamane ka kwa September yo ga re ke ya bona ga botsana Karo be ya go di be ke o fete ke go pala di be ke tshela re go di shitse. Tshwale le hono Magdalene. Megiwe ke megi munyamane. Ba re o go di sha lendiwe munyamane. Ke mo re di ga ga ke spumpunene. Hey pumpunene ka mo se magamo smorish. O sara 2 years o go di sha ke magage. Ke magage. Go ra re bredi ke mamgola jona.
2: Oh.
0: Eh ke mamgola jona. Rebecca Sfara ke mahlaku a rena pagadi we di mmela le kae mabane be go le Jeanette Mologadi o tleng kwa re go tletse batho ba gola ba September
2: ba
0: Mologadi mokaba o dula ka molega molepo ga mmamatsa o le ka le Jackie Mruti Sfara
2: ke
0: Rebecca
2: wa ka le mabane o mongwa ba wa gola ke mashia mmamabolo
0: awa
2: o ile go masedi
0: mashia ka mahlaku
2: ya masedi le thebe ka mahlaku
0: e kwa
2: eh mabane re be re re ke tika le tjatji la ga gona matswana
0: eh ban all right
2: eh ke kula o ka re ba re lo go le o tla re ga itla ka mahlaku eh ke kula bo jonjone
0: oh
2: e ba re o tlo re ge le go le ba theogela
0: yeah
2: a tla le sengwenyana
0: sa
2: go ipsina
0: ya bua ka kwa
2: ke go le feletse ke jonjone gore
0: ke bone jonjone ga re le yena ka matswala go dirile eh sex le yena ka mona di ra di loka re o ke ke se tsho sa ka mahlaku
2: wa ngwisha ke re wa ka
0: o se ka nte bala ka mo wa ke re le na kwa September Apa zonga selka kerka ra September.
2: Ya, habse
0: ka tsole betshina.
2: Ya, ke kwisisa.
0: Maruti masebedi lena wa gola.
2: Waka.
0: Israel. All right. Ba re happy birthday go tsepane ba mo.
2: Oh,
0: yani.
2: E bana.
0: Ka mo kopane le Hendrik Mohale ka botokwa East 11. Le Mpho Morasi. Wa gola Mpho Morasi le gone.
2: Oh ya.
0: Ke pitwa ga ramalepe mona wa Nagskof.
2: Alala.
0: Filmone mo le ke re le boga. A ka belo ke ba uba. Are bogeng di koletse o le dikuketsang ka moka a ga tsona are pe ke go feta KV ke bile le pink e ban mala o makua re ya leboga are life sa ma
2: kha ba ga tsho ke a di bona
0: right geta
2: awa ke kwele bo re wena ka kwa mashadi ka kwa ngile wa ba mari a ke
0: o we kwele
2: ha ni wa ka ga mutse mutata wa go ke
0: Maka apa na busuka le melo de ke le ga di.
2: Ah, wena wa ka.
0: Ongwele. Ah,
2: ke kwile uri ka go mashari. Wo mo ga i go.
0: Kana maka mara, wa ka kana motho o pele ke pass.
2: Awo. Kuri wa tsara wa ka.
0: Eh.
2: Na ke maka jo kuri, ve ke ngwele ngwe.
0: Go le go rara uno. A se mo rara, ba tong. Ke bona le se le tsheke beng ke di
2: di. O bulukile. O bo o dira ga tsa ka mashari kae? O kae ka sekolo?
0: O manyalong so o fetse ke.
2: O le bari a keri.
0: Nyalo la gona be ile la mtswala.
2: Okay, bulukile.
0: Eh mtswala Derike.
2: Ke kopela kusha e ke ya mari a keri. Yo bo o a a a ke har kwane. Ye lo go ruburu go dira ga tsa ka mashari. Go a hla furuka.
0: Bona yona ya hero.
2: Ibi ya hero. Re wa ka o bo ikopelele.
0: A wa. O nya ga go. Mara wa mai. Hello, why do le sheni ngo uli swara so?
2: Au wa wa.
0: Ke dirile hairstyle ya go tsana le mara ya carry. Ke o lela ka nako tsela ke.
2: Yeah.
0: Ke dirile hairstyle ya go tsana le mara ya carry. ibile ka eng mara 90 Papa 89
2: okay hey apex akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira wa yopela juan
0: eh akere jale a gona nthile jale ke
2: she ora itsopolenyana wa ke nka uye ke tsaganyana akere ke nka gore ke bone gore ka mashadi ba bona
0: ke go lemogile gore motho a gola le vice ya change

0: moshate wa tsebolo boithabiso ke yona tsebolo FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa bagešo ke ngwana ge go sele ka boilalo letšatšing la mošupologo o mobotse o mokaone wa la šupa go dia leweding ngwaga wa 2020 tsela ee su mošupologo re thoma beke ka pula pula ya medupi ga ene e re nele ya metsharatsharane waka ke tshwanelo gore gapeletsa go gopela modimo ka rena go tshotlhe gore pula hle mo rena e re ga ina e re nele ga botse ka botlhaga ka gore moyo mo bilona o na le go tsena ka gare ga yona wa se itlise go ya le ka piakanyo ya modimo moyo mo bo wa nya ka go itaola wa shumisha monyetla wa pula go ka senya go ba go bona go ka tlaisa batho mo lefaseng e u pia modimo e se sa senyakang gore tsa pula jolo ka makhulu a lefase gore lefase le nonologe haleluya
1: amen
0: baby
1: Amen, baby.
0: Listen, baby, let me tell you. So we tell you how we live. We are na, kisha bira malo pia pagole kito yama mpela mo kaukwa kama ready. Kisi no chifilo mo kina le mo chile chimo kolo waka wala para. Isaac silo waka mashila. Kima shila gani chaka lo kopelo ya bela kwa nageri le pala katale na ni ulila tuto. Lasi dupe si skolo hashtag triple S waka show waka masa wama shiro wama lala. KV work kino shinosh waka kaleboha. Or neledije wa tseba ke bokoti re ya nele tsana jwalo ka moshate wa tsebolo boithabiso go tobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa selemoya seo se fetsa go mengwaga ye masometshela tshela mo ngwageng o se roropa magareng ga 87.6 fitlhanang le 2.1 DSTV channel 815 le go audio streaming gore www.tobelafm.co.za ke yona ke tobela fm.co.za hey, selatlhege di mo dikgokanyong tsa le ya go tobela FM wa iyatela nna a ka fetoga salemoga wa gamaredi wa ka ko botsa mpotsiša ga botse nno mpotsiša e no mpotsiša potsio ke taka go e
1: fetoganna e re ke o checka mafelo a beke ke go bone o le ka gare ga
0: ya ke be ke nyaka gona moo. That's right. Yeah.
1: Yes.
0: Wa ka mokibelo ke tswa tsiane ga mphahlele boela kalana bya ke bele go tshu tsiane ga mphahlele ka tsena sekolo tsiane primary school ka ya go sa ka go dingwana sa phuto secondary school se gona mola tsiane
1: okay
0: wa ka we ke be ke le lenyalong ka ga maja ka ga bo pleasure wa tsa manyalo
1: ke ga bo pleasure
0: ya go nyalwa morato wa gagwe wo ile go mogotse waka
1: o ne le maka wena
0: re tsene sekolo mmogo ke sadi wa ga maja o ne jwa phaswane
1: e kwa
0: ba o tswa kwa venda kwa shango la mtaka re be ri tanda
1: di venda ba tswa venda
0: ya ba phaswane ke wa ba nyala sadi a nyala mfanaka waka se ka ipsina so wa tsama ke le bukile gore go ile lenyalong a kgolo tsare na manyalo re phela re e ba galo go ile ka mogho wa go no mengwa ke mo bona go ditiragalo ga botse tsa lenyalo
1: o le moye o no ipsina le wena ka go bogela batho ba bang ba ka
0: wa ngwisa kere tsela ke bona le ba ka mo kare go tse go mmogo panna a wa wa ke ipsinne man
1: ke le bone lenyalo le la le botse kudu
0: ai
1: le botse kudu
0: bona ke bile le bo tshe go fatso thamaga
1: ya
0: bona ke bile le bo eish buti ke phahla wa tswa ke bile le bo moloto ke bile le boroni bo se rogole a wa wa ka go ba waka
1: o go tshile bona batho
0: bona ska bolela ka botsa ka go tsara re go potlana dilo tsa morao re sa gola re thia mampu a re kola mampu a KV wa tsa lo tshidingwe ka re ka di busetsa morao e ka go gona ga waka sa dira mo lebogisha eh re no gola re eh la bujwana ba re no re mo thepana
1: eh
0: ke morato a pleasure tsa manyana
1: eh
0: eh
1: pleasure ka
0: wa waka le no ba le gona pleasure rena le bo ditiro wa wa tsa manyalo bo tshetso swafo le buru o ba le gone bile le motshwara marapo
1: ke le bone di santsong
0: a re bona ke re ba bona dilo di be di gonagala re ne le bo phahla ke malome bentamaga ha wa ka ke vina ripsinne wa ka ma a go kwisha ke le ba shimane ba ba kaena ba shimane ba le ba ba a ke ba tswa gona kwa gae kwa okay
1: Mona wa motho wa tiana na o fraiwe. Eh. Wiya pele. Ke ya pele ke ha. Ya lo bona.
0: Uti bientse ke ko kgolo ngwano yalo ba ba le gona waka e le gore o bone ditshwantsho tsa ka mo latla ka la Facebook la mogau Clement Maredi ya ditshwantsho tse tsa bashimane ba na le chip ye ntsho dilo di be di kgonagala waka ripsinne watsa ya bona waka ripsinne e fela a gona taba ke tsamaye khutso a beke o e apeile nto e apeiwe bona waka ke a leboga mokgwe ke be re tlaiswa ke go kgwetsa mmale sebagalane ophia ga bjalo re mokgweditse mo mogaleng go tswa ka kgorong ya thuto ya motheo re bolela fa batlhogoporešaya rena tšatšina le kgonnone la rena la sedupetse sekolong bolela ka mekgwa ye mekaone ya go amogela le go thuša barutwana ba go ba le boswefe le ba go sekwe goba bona ba difoa gore le bona a ke re wa tsa gore bana ba šomiša polelo ye ya dika ke moka re ba thutsa bjang gore le bona ba fetse ba atlega ka kua dikolong aga mma gorena sho re mokgweditse mogale wa tsa keng ke be ke šešherekana e ke sa mokgwetse mma lesibagalane mama re go tamiša le go amogela nane la sedipese sekolong go thobela FM go sele ga botse a gona ta pula e kae fa o lelego
2: Hey,
0: what's that king? Lin neki lega naga nebiyalo rukaba kala boemo juwa rata di ma kuba boemo juwa boso. Ega no kujia irafama tatanyan. Lin naga kwenye malisi baka la nili deputy chief education specialist inclusive education directorate. Kwanza kama kuhurunia tutua mteo. Kuhupela wote inke mama kala bilo nyana. Rilevel leta ba ye. Batubale bwana kibatu kibatu tu anabaro barata. Rutume pele kwa wote urishaulu sisi kachewe di lina lili ka mogoro ya thuto ya motheo le di dirago go leka go thusa barutwana ba bao ba le boswefo le lemoga le ditlhotlho dife godimo ga bona le bona ba go šomiša polelo ya dika ge ba setse ba ithuta
2: tatamaredi re ke thome ka baba maswefa
0: tobe
2: baba albinism
0: ya
2: bana ba rena ba albinism albinism ke boemo Alo lengwa
0: o re le na mama re a le
2: albinism ke bi e mo bia be le hore engwa mwana o bela gwa ka bona
0: ya
2: ene mwana o motho ana o le albinism go bangwana na le albinism albinism e tlo le tsa ntse ba di tsa hore ke melanin melanin e ga ba mo ne ga nyane go ba ya ba kudu and pigment yeo e fang letlalo moriri le matlo mmala so ke gona ge ngwana ana le albinism ga se bolwetse ngwana o ke go ba ga ka swara ngwana o mongwe a tse gore ne mbile ngwana o le mongwe o tla ba le swefa ke gore ngwana o ka mokgwa o o ne o ya ka support o dikolong ene a tsore motho a di ga go di ka bo mo gore e be albinism se botlhokwa go gore re tswantse re lebelele ngwana re skera lebelela that albinism ka ba ka la go se ngwana se dira gore ngwana a gone go ithuta ke taba ya gore ngwana a gone go theletsa morutishi e seng gore morutishi a lebelele ngwana gore ke le swefe ngwana a palle go ithuta
0: thobela
2: so bana ba mokhuta o banyaka thego ene tse go e ba inyakang o khumane le gore ga botse ngwana wa albinism o nyaka gore le ka sekolong o dula mo pele problem ya bone kgolo e bataba ya matlho and e nyaka gore bana ba bangwe ba apara digala tsa matlho jale bana ba gona gantsi re reka mo pele gore ba kgone go theletsa morutisi a botse le go bona se morutisi a se ngwalang and dilo tse re di bitsa gore ke di-concession accommodation and concessions di thoma ko tlelaseng morutisi accommodata ngwana ka go mmeya pele a kgona a mo fa concession motlho mongwe ya gore ngwana a bale ka di-lach prints mengwale megolo gore a kgone go ba accommodated
0: ya kwagala jalo
2: ee ge re itla mo ba difoa ba ba go bolela ka diatla bona bana ba ba bolela ka diatla mabaka a mantši a dirang gore ngwana a bolele ka diatla e ka ba taba ya go belegwa ka taba ya ngwana a belegela go ka gare ga family e le gore ka moka ka mo familing e bo ke difoa and gape go a ba le gore ngwana o kgona go belegwa ka mo gare ga family e le gore batswadi ba gona ka babedi ba bolela goba go a bolela motswadi o tee o mongwe ya ba sefoa ngwana o kgona go belegelwa ka moo a lebjalo fela ga a tlolagela ka mo ga lejale o nyaka thego ko sekolong ko dikolong ba tshwantse ba ba thege ka mokgwa oo ke morutisi o tshwantse a tsebe sign language. Ke mo ile go reng o tlo gona go boledisa ngwana o ka matsogo. Ge a ka se tsebe sign language, go tlo ba le ntwe re bitsa gore ke barrier. O tlo ba le lebota. Now gaola ngwana ga kwa le morutishi ka ngwa ka kwa le go ba le communication breakdown. Ene ka ge morutishi ka tsone go fithellela ngwana, ngwana ka tsone go fithellela morutishi. Jo a le go tshwanetse gore ba rutishi ba ithute o ba hirwe meberekong ba na le tsebo ye ya sign language. A sa ithuta e le gore o ruta ngwana a be le tsebo ka gare ga mošomo gagwe.
0: Wa tseba magalane le kwagala gabotse le kwagala gabotse bjale re gopela maele rena jwalo ka batswadi jwalo ka baledi bagwera maloko a lapa be re le bjalo a o le ka re fa ngona gore le rena re thuse e seke ya ba mošomo wa kua sekolong go ba rutiši le ba rutiši gadi fela le rena ka magae re ba thuse ba bangwe re sa ba jelwa ke ditlhong ba bangwe mohlomongwe ga re boneng ke bona ba na le maloka goba ditokelo tša go ka kgwetsa thuto goba go atlega dithutong tša bona go ya le ka seemo sa bona bjalo rena ka mmagae ka mo re ka ba thusa bjang mama gore ba fetse ba atlega dithutong tša bona
2: bana ka mogae batswadi ba tshwanetse re tsebe bana ba rena re tshwanetse re tsebe ngwana ka gore ngwana ka mogae ke sefoa ke albinism and ke se ka modia jwa le ka so gole ke tshwanetse ga ka sekolong ke moruta go tshwana le bana ba bangwe ge ba etla re ba thusa batswadi ba ba thusa ka dithuto and jwa le bothata ka gore kua gae go na le batswadi ba bangwe le gore ke batswadi ba ile gore nga ba tsena sekolo jwa le ngwana o ba le bothata ba gore a gone go thusiwa ke motswadi that's why mo kae gore motswadi a mothuse e ba bothatanyana o tlo ba batswadi ba ile gore ba kgona go ruta bana ba ile gore batswadi ba bona ba rutegile ba kgona go ruta bana ba le ke bolela ka bose difoa le albinism jwale gantsi mokgwa wa go ba ruta e tshwanetse e be sekolong kua gae ba ka ba nyakela le dikolwana tse dingwe tsa gore ba ba rute batho ba ba rutang ko dikolong tseo tsa ka ntle ntle le dikolong tsa bona ba tshwanetse ba tsebe gore ba seke ba lebelela albinism goba ba lebelelang gore ngwana o deaf ba tshwanetse ba lebelela gore ngwana o tshwanetse go rutega
0: ya
2: ke ka mokgwa e le goreng ande le go ba amogela re tshwanetse re ba amogele bana gore seke ra ba tšhaba
0: gore ba ikweba
2: ikwe ba rata ba tlhomphiwa le bona jwale o feleletsa ge e le gore a gona communication between sekolo le motswadi ka gae go motswadi batswadi ba bangwe ba fitlha bana ba gore ba seke ba bonwa jwale re gopela gore ge e le gore bana ba ba fitlhiwa ba ba ba bonang ba baagišane ba leke go ka re botsa as department gore ba ngwana ke mmone kae kae ngwana o o albinism ngwana o o deaf gore ba kgone go thusega bana ba bana ba difoa gantsi ba tla sekolong e le ba bagolo ba na le bo ma ABS 10 years ka taba ya gore motswadi o a gakanega ka morago ga ga slobele ga ngwana o a tsebele gore nna a moise sekolong kae ka baka la gore ke di-mainstream schools fela ba bangwe ga ba ne le tsebo ya di-special schools
0: wa tseba le le botsega lefeto le motswadi wa ka re leboga maele ya re leboga tlhotlheletso ye le re fa go yona belo ka batswadi gore bana ba baga borena ba go ba le boswefe bjona albinism ka lemela sejatlhapitlhe le bona ba ba difoa a re ba bontšheng lerato a re ba amogeleng re ba thege le bona ba ikwe ba amogelegile mo setšhabeng ebile ba ratwa ba swana le mang le mang wa tseba re bolela tje ka ge e le gore ke a gopola moporesidente wa naga ya ga borena ya Aforika Borwa tate mohlomphegi Cyril Ramaphosa yo tate matamela nkile gwa re ka letšatši la lesome senyane kgweding ya maseramane ngwage wa 2023 a phatlalatša go ba tsebagatša semmušo taba ya gore polelo ya dika e molaong ka mo nageng ya Aforika Borwa sign language a le ka kwa Union Buildings ka tswana Mamelodi Pretoria pelo re gopola ge ka di 2 May wana ngwa wa ke tipedi masomo pedi tharo ka parliamenteng ya se chaba chaba ile ya amogelwa go ba ya tsebisa ona malawana wo wa botselela ka go molao theo wa Afrika Borwa ngwageng wa se kiti magolo senyane masomo senyane tsela gore polelo ya dika yona sign language ka mo Afrika Borwa ibe polelo ya lesome pedi yeo e le gore ke a semmuso ka mo nageng go lebeletswe go godisa le go hlompha ditokelo tsa batho ba go sekwe go bona ba difoa le ba go palelwa ke go ngwala mama ke bona ke gopela go tseba mo magalane gore na go tloga mola mo president wa naga ya Afrika Borwa a tseba ga ditse gore polelo ya dika e dumeletswe ebile e molaong gore e shumishwe semmuso ka mo nageng le bona e matlafatswa bjang ebile e ka ba barutishi ba go iruta ba gona ka bontsi ka mo dikolong le ba thwetse go tswa ka gorong ya thuto ya motheo.
2: Ntate Maredi, se ke kgato e kgologolo go ebile kgato e kgologolo historing ya rena ya difoa ka mo South Africa. Jwale molawana o ge re lebeletse taba ya ka lefapheng la thuto gona sete go na le kgato le pele ya South African Sign Language ka baka la gore re na le tokomane yo nngwe e re bitsang gore ke CAPS. E na sete e na le CAPS document ya yona ya home language go tloga ga grade R to grade 12. Lefapha la thuto le tswela pele ka go aga bokgoni bjo ba barutisi ka polelo e ya diatla go tlabolola dithuto le go assessa bana ka dikolong ge re ba ruta di-assessment. Gore e gatetse pele kudu ka baka la gore le gona Department of Education ka this year ka 2026 ka go January ile ya capacitata barutisi ka sign language barutisi ba gona ga ke gopola ba le 145 e be e le ba intermediate phase ka ngwaga o fetileng wa 2025 ba thomile ka foundation phase so ga gane bja le batla ka intermediate phase ka January mola go bo di 7 to di 8 to di 9 ba capacitata bana ba barutisi ba rena jwale ke bona lenano le akaretsa gape bana ba le akaretsa le matitšhere rona le matitšhere a difoa re ba bitsa gore ke di deaf assisting teachers bona ke re ba ruta le o ruta le morutisi ka classeng jwale morutisi a ruti a ete wa sa tsebeng sign language o ruta le deaf assisting teacher gore re kgona go thika ngwana o a kgona gore kwešiša bobeseng ba rena but ge e le gore go na le morutisi o e le gore o tseba sign language deaf assisting teacher e tshwantse e be gona fela go gakolola ga e dule fatshe e dula fatshe le morutisi and then ba gakololana jwale re bona goro ya thuto mo e berekile mmeloko o mongwe o mogolo le moporesidente wa rona re ya mo leboga ntle bana ba kgona jwale matitšhere kua dikolong a se gore ke matitšhere a ba a ntšhi jwale a e le gore ba na le bokgoni ka tshwae kere ge e le gore go na le go hira barutisi ba tshwanetse ba hire barutisi ba e le gore ba na le bokgoni bokgoni bo ba barutisi ba botšhia ko University of Free State le ko University of Vets which Waterfront ke mo e le goreng go na le thuto e kgolo ya sign language South African sign language home language jona ge ba ithutile mo gore tlo kgona go batle ya di-special schools tsa rena tsa academic
0: motswadi waka e kwa getse ga botse wa tseba re leboga kudutsedimošo le re file go yona mama e a kwagala mma lesibagalane go tswa ka kgorong ya thuto ya motheo lena ebile le rutse gauso le ditseba ga botse ka ge le le deputy chief education specialist inclusive education directorate ka mogoro ya thuto ya motheo re lebogile tsedimošo le re file go yona mabapi le taba ya ka fao re ka go kgona go thusa barutwana ba gabo rena ba go phela ka boswepe ditlhotlho re dikwele re tla leka le rena jalo ka batswadi jalo ka go era pelo ka setšhaba ka kakaretso sa Afrika Borwa go tla ka tharollo go ba gona go efoga go ka banya.

0: madume ga fela re sane re shewe madume a se shate rata mi shaba ga shung ra locha khotso na ke hlabira mo lepya pole ke ya mampela mogau kwa ga maredi ga ke no shile para la ga shile Isaac Silo wa mashila ke motshele tshimogolo kwa ga mashila ga tshekala kopelo kwa bo jijila manya bana ke mina tang re go roga jwa lana nengwe la thuto la makhura ngwana le tlhisa ngwana ke yona SABC education enriching minds and enriching lives ngwa ke o gopola gore yona SABC education e fetse mengwa ga ya matsebi ta aye eh halala SABC education ya rena e tswele pele gore matlafatsa maphelong le dikgopolong tsa rena motheletse a ke go botse mo go sedupe se sekolong le kwele re be re swere taba ya ka fa gore ka go thusa bona barutwana ba gago ba le boswefe jalo re ithumeletsa ka mo go makhuri a ngwana re fatolola gore ga botse bona boswefe bjo bo tlholwa ke eng ngwaneng re na le ngaka Mahlatse Moshabela yo e le go penetration ka mola bookelong bja go ikgetha ka mogala kwena mogala kwena private hospital ka mo kgorong ya thuto ya ka mo kgorong ya tsa maphelo nxaye o gona ngaka re go tamisa le go amogela go lenaneo la makhuri a ngwana go thobela FM go sele gabotse
1: go sele gabotse ke le tsamisa ke tsamisa le activity re a leboga
0: ya e ka ipula ka fao bookelong jwa ka mogala kwena
1: awa ina go na re metse re ene ma le yona mashego
0: are le boga are ne le ga botse ke setse ke ikgwatla kgwathile are le balele gore na boswefe bo hlolwa ke eng go ngwana ibile re ka bolemoga ka dika dife go ngwana a satswa go no re phatha a fetse go belego gore ngwana yo o tlo ba le boswefe
1: awa ke le boga go tsefe re ira yona albinism ke se mo tsale a bela se mo tshabela go go ka tsona so ke se dira ga go mo meleng re na le melanin ke yone re fang mala wa mmele wa rena so go tla ba re mo tshwana le go sefe melanin o tla ba o sa ite ga ne la mo mmele so melanin ke se tsa tlhago se se nya go le tlalo moriri le matso mala wa mala ba tsa sireletsa le tlalo matlaseding a letsatsi so re ngwana ena le botsofe ke se se tla ba ngatse ya beti di dira ke se ba kwa di diphetogo di dira ga mo go the genetic material so ke ntwe it's an inherited genetic condition
0: yeah
1: o ya beti
0: no
1: ba tla di ba gare ene e ba mo re mo tla di ya ena le le saule la botsofe ba mo gare ga gare ba tlhakanye ba tsadi ba beti ba ne ya ngwana
0: o
1: yena na bila ba le ntwe le botsofe go
0: yeah o ya ga botse botswefe e gona go ba le yabela e bile botswefe ga se bolwetse bile ga se bogolofadi
1: awa a se bogolofadi a era gore motho a bena le botswefe o golofetse ka lla ke selotsela a e o tsana le motho o mongwe le o mongwe ene ka ma motho o mongwe le o mongwe doesn't matter race ya gage ore ke monna ke motsadi ore ke o tswa kae e ka mang mang le mang
0: e le gore bona botswefe bo ngwana ga shetsa ena le bona ge a le gare ya gola re bona ditlotlo tsa mohutamang mo yena go metharollo ya ba efe go rurebeletse go no re bona botswefe bo bo ama bya ngwana bo phelong ge a le gare ya gola
1: okay sa pele bo ka bo mo ama mo letlalong letlalo la gagwe le moriri le matlo a di di le mala gore e ba tsile gore di phadima kudu ka mantjana ngwe di pedi motho ona a be le kala ya mmala o loreng o di ba phele ka o tshweutso so ge letlalo le because a lena melanin le ba mo kotsing ya go fisa ke letsatsi so ngwana o tlo tlhoka tshireletso gore a tsela ka ntle a ya mo letsatsing tshireletso a šomisa sunscreen a apare mongatsi o loreng o na le moriti o mogolo o kgona go mo tshireletsa mara a ira gore a kgone go ya ka ntle a raloka o kgona go ya raloka mara tlhokomelo ya gore letlalo la ge re a le sireletsa and kudu-kudu le mo matlhong matlho a bona a na le go se bone ga botse e ka mokgwa ka mo amang so ge matlho a sa bone ga botse o kry-a le gore o ka mo sekolong barutisi ba se ka bona e ka re maybe a kgone go ithuta e ka noba gore a kgone go bona ga botse ba tshwanetse gore ba lemoge gore ba mmie mo pele ka gare ga sekolo gore a kgone go bona mo pele ga tlelase ge ba ngwana ee so and nngwe ka ba amang kudu ke ge batho ba sa kwešiše ba roga kanya ba ba bone ka ke motlholo wa modimo le re tsantsho re ba ba boge ba tsantsho no bitsa re wa tsana le ngwa no mongwe le mongwe le motho mongwe le mongwe e di ba re bona le tlalo la bona le meriri o ba le matlo a amegile mo le re nga tloka tshireletso le tlhokomela
0: ya kwagala ngaka Moshabela wa tsaba re boga kudu motswadi waka le ba bangwe na pele kana mogori a sekologa mo dikgopolo le meboyeng ya rena re a ba amogela batho ba ra tseba gore le bona ke batho ba tswana le mang le mang go lokile le somi nne la metsotso go ikela go iri ya bohlano ka moshate wa tsaba le ba ithabisha ke na tsaba la FM ya le go tlhagatshola Afrika Borwa ya tswela tswela pula ya medupi.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: go no ba jwana go no ba hey wa ka ne re ke le bala go botsa gore gona kwa lenyalong la sadi wa ga maja e tiana ga mphahlele bona ka lana go feta Ezra le no ba le gona
2: Ezra
1: moropodi
2: mo se bo go tlile
1: wa ka ka go tsela re bona ka ngwala lengwalo ke ngwala le siti wa ka bona re tsinde go le pinki page ya le pinki page wa ka ma mo shabela wa tsare ke nna ke go botsa ngaka nka botle monyanyeng kwa tiana Ataka nualo arza emela go mengwa ono bona dikgokanyong tsa le ya go gore bo go ba post le ba re kae kae di a ntse na maraya mo
2: gore
1: ke no bu wa tsama ngaka re bolela ka tshe ngaka mushabela tshe tsa bo sofe ka ke le gore mo gweding ya le wedi le gere ge re le gare re keteka bo gwa le setso sa ga borena re tseba gore ke yona gweding e leng gore re keteka le bona bo sofe Bialo, gere tshetse re boketika ka yona tsela ye. Re ketika re lebeletse gore na batswadi bao ba papalwa ke go amogela bana ba bona ba go ba le boswefe. Ba tswela pele go ba uta. Ba tswela pele go ba jelwa ke dihlong. Re ka ba eletsa re reng motswadi wa ka gore ke moka maitshwaro a mohuta o a gone go ba apoga.
3: Batswadi re ka ba eletsa ka go ba tshegetsa gore ngwana wa go ba le bosefe ke ngwana ke motho and-e ke motho e leng goreng o botlhokwa setšhabeng o na le bokamoswa wena ba tshwanetse go mo akaretsa ba mo amogele ba mofe confidence gore ba mo age mo tumelong ya gage so se nka se lemosang le setšhaba ke gore ba tshwanetse re be le tsebo re tsebe ka bolwetsi ka bosefe bo gore ke seemo se sa leabela a sera gore o loile goba ke dilo ja semoya goba ke semaaka and-e gape-gape ke rata gore ba tsebe gore ba santse gore ba sireletse letlalo la bana le matlho a bona gomme ba netefatse gore ba hwetsa tlhokomelo ya maleba ya maphelo so ge motswadi a sa etse letlalo le a fela a le tlhokomela a ese le na le leswao goba le a fetoga ka mokgwa o itseng a mo ise tleliniking and gape-gape ba be le kamogelo le e leng gore ba tle go kgona go gana kgatlhanong le kgethologanyo le go bitsana maina mo go itla go bana bake batsadi ge ba ka ba le boitshepo ba amogela le bana ba bona ba tle go kgona go ba le boitshepo ba amogela and-e ba go lemoga gore go fapana ga rena ga gore dire gore o mongwe o botlhokwa go feta o mongwe ka baka la gore letlalo la rena le a fapana e ra gore o mongwe o botlhokwa go feta o mongwe re a tswana re batho dipitse ga modimo re amogalaneng re fane tlhotlholetso
1: alala
3: re rata go batsegela ka nana le
1: alala e kwagetse ga botse ngaka re a leboga ngaka mohlatse moshabela mpotse wa tseba pele ke tsaya maikutlo o na le go fela o ya kereke ngaka
3: ke ya kereke
1: wa kereka wena thwithwi mpotse ge o ka kwa ntwe ka mo kerekeng ke nyaka gore o ne o mpotsa gore na o ka nagana eng ntoshe bon teleje e kae e gana go dira KV okay she
4: ameni
1: waika ke doctor ke le go ru teleje
5: hallelujah
4: amen baby
1: o gare Kere ke itsedi ya khatlampana unokwa go iba ka ona mogono ke le gore o dumbutsa gore o ka nagana eng wena
3: ah o bitse mo tsala
5: hallelujah
4: amen baby
1: murut arerare
3: murut go
1: Waka, how to kill a bitch? Malo, I'm not aware of your drinking ya, Pastor Bridget Hawkins. Nga veki di. Malo, I am a pulpiti. I'm orally dwelling with you, Pastor Bridget Hawkins.
2: Arangi,
1: amen. Kara, hallelujah. Baby. RJ my good doctor re gone go gologol mo tsakala Facebook la tobala FM ya ka le go X at tobala FM ya ka ka mushato wa tsobala beithabisho di ropa kana mogonowe ke bona ka go sile ye eh go sile ba eh tsoga le fengwana le tswele ke phela ke re botate ye yona ga idiro ke botate ge a tsetsela wena tate ga ebe wena o phafogago o le mosha go mma go ngwana gore ye fuwe fuwe walla a re tsoga re fengwana le tswele masasi re begela ko ngwana go rwala gona go sile ke ngwaile aga go le ki a lebelele ke bona fa eh o tsore bjalo ga a tshitse ngwana le kole bo siga botsele tswele a ipsinne ka lona rena ka mogoro wa tsa maphelo le re botsi sheba eh le re botsi she rena re shuma go ka mo maternity ward re re fa ngwana le tswele fela ka gara ga dikgodi tse tsela a o mo fedijo a mo feselo ngwana re mo fa maswi a le tswele fela
5: e sen le patlela
1: waka taba le na le re go lena a le tlo nantsha bana ba go ba le tlo a musha bana maswi a le tswele ka gore matswele a tlo tara mologa a re pa dikibetse tsa senyega ke go la ntaba le ile setse ngwana o tlhoka maswi a le tswele ke dikotla mo go yena fela ile a lo setse khoni wa ga masete a re belele mo tlhaka la Facebook bona mahlatse motla ka kwa ZP a re ngwana wa ba le boswefe ke le abela tshedingwe ke tla kwa gore na pareng o ilalo a le ka zbiga seruleng ge le ngwako motupa makola re thobela ka mushate go nna morwa makola ke oh no ke tla theletsa ke ya leboga ka moka bana re tla re mmogo ke tla theletsa re mmogo ke tla theletsa re leboga ge le theleditse ye re na rata go bala ba maikutlo a ba ba kgatha go tema Queen Matipa a re gotsong le paralaka le nna ke tla ya le ena o tla bia tsebe go lokile ka ifologa mabele go rumela mela are morena maredi ngwana o swanetse go fiwa letswele gore a dule a matlafetse ka dina go tshohle mebeleng yo o ile lwa ga malepo mari patikong ga go simolo pora re tla tsa sekebe go ke se bolela Edwin Edion Komane are thobela ba ga maredi o le ena o no re mmogo he matota yo le ena gore ke theleditse a go ira gore ba ba sna tshedimoso ye tletse go ya gore e ka ba yona bo sefe botlhola keng ngaka we ge re tshetse re itswalela ngaka mahlatse mo shabela petition ya rena go tswa ka mo bokelong jwa go ikgetha ka mogala kwena ka gorong ya tshamaphelo re reng mabapile yona taba ye ya go netefatsa gore bana ba go ba le bo sefe re a ba amogela mo sechabeng e bile re ba bontsha la rato
6: SABC Education.
3: Amen.
1: Doctor?
3: Are re re ka go ba tsia ka gore a re ba amogeleng re ba bontshe rato motho wa go ba le botsetso ke motho go tsana le nna le wena.
1: Ai kwa gaetse. Doctor le bogile go ba lwena. Wa tsaba ripsin. Ripsin ne pula ga le nele ka fa uweng bo ke lo njwa go ikgetha ka mogala kwena.
3: Thank you.
1: Hala. Go le boga rena mama, ra le boga Dr. Mahlatse Motshabela wa rena, o re mo rata go ka dina go tshohle. Aga, jalo ke nako ya gore re go rapela. Rubile ka go ilalo, nna no la rena la makhura ngwana ka mushate wa tsabolo boithabiso. Ba go re le bogile go ruthele tsho le kgatlwa lena ya tema go re mo ga lona. Eh, a di enthapelo wa ka. Ke nako gore jalo re tshe di thapelo, re di rutu shedie go yo go dimodimo, e be yena modimo. Mohlori wa le go di monele fase modimo yo yena a re tlisetsa go pula re mo gopeleng ke gopela gore thapelo ya lekhono ge re rapela re hlakanye le go gopela modimo gore morena ka ge le nako ya pula ya kgogola moko dipula di thoma re gopela gore hle modimo re fe re gopela o re nishetse pula ga botse ka botaga wa ka rena
5: ke ya senya
1: yeah
5: ka mo go go beletseng gore e tlo senya
1: hallelujah
5: amen
1: baby a rapela
7: Motheletsi wa Thobela FM ke ya go dumedisa ke le moruti Mashabela kereke ke bophelong Bible Church e Madiba Park go la Polokwane ke rata go abelana le lena ka lentšu la Modimo leo le bolelang ka ditšhegofatso Modimo ge a rata go šegofatsa ga go selo seo se ka go moema pele sa mo paledisa go šegofatsa o maaka iputšhaputšhiwa gore na ge ba re go šegofatsa ba ra eng ge bebele bolela ka gore Modimo a šegofatsa Aburahama Modimo a šegofatsa Yakobo Modimo a šegofatsa Iseraele e ra dilo tše mmalwa ka mo gare ga tšhegofalo ka gare ga tšhegofalo ga re re Modimo o šegofaditše motho goba o šegofaditše setšhaba re ra gore Modimo o go file tšhireletšo yeo go sego motho yo a ka go e gona Modimo o go dirile gore tše a go file go tsona di gole di oketšege kore ka gare ga lentšu la go šegofala gona le go oketsega gona le go gola gona le go letlega gona le go ntšhifala gona le go šireletšega gona le gore ntho nngwe le nngwe e swarago e a loka ka gore modimo o na le wene o go šegofaditše ge re re go šegofatša re ra gore ke ge modimo a beile letsogo la gage godimo ga bophelo jwa gago o a go šegofatša o go direla tše e leng gore ka bonama jwa gago ka dithuto tša gago ka go ba le batho ba geno ba ba letlegileng ba ba go dikaneditšego o bo o ka se di kgone ka tlhago ka gona re re modimo o go šegofaditše modimo o go diretše tše e lego gore ka tlhago o bo o ka se di kgone ka dithuto tša gago o bo o ka se di kgone le ka ditšhelete tša gago o bo o ka se di kgone le ka go ba o mobotse ga gago o bo o ka se di kgone o di kgontšhwa ke letsogo la modimo bana ba gago ba letlega ba no bona ba feta ka moka dikarolo goba mephatho ka moka ba e feta ba phasa ka polelo e le ngwela modimo o go šegofaditše ge o re ke thoma mošumonyana o itšeng goba o re ke thoma kgwebo e a letlega ge o re ke ya kaekae letsogo la modimo le no go šireletša le mo melaba e beilweng e theilweng modimo o no go šireletša melaba ela ya seke ya go dira selo ge re re o šegofaditšwe bebele e bolela ka selo se sejalo lebelela mola go genesi kgaolo ke ya masome a mararo le metso e senyane bebele yaka e re josefa ga le kua lapeng la ga potifaro lapeng la moetapelo wa egepeta bebele e re modimo o ba na le yena modimo a šegofatša tšohle tše matsogo a josefa a di kgwathago ba re josefa ba re ga re ke ya ka lešakeng la dipudi ga ba ka nore a diše dipudi di tswala ka bontšhi tša tswala diputšanyana tša go nona tša go phela ga botse tša go atlega ga ba ka re josefa tlogela dipudi tšeo diše dikgomo kgomo tšela di tswala mamane a makoto a mabotse a go nona a go letlega ga ba ka re tlogela tšeo josefa o diše dikamela ntho nngwe leng ba re le ka mo ntlong go a šegofala ke be ke sa eputšišeputšišo wa gore mara ge bebele re modimo a šegofatša le ka mo ntlong le tšohle tše a di kgwatšang mara modimo ga botsebotse o napo e rang ka gore ka ntlong re bona dizwana tša go apeya le dizwana tša go solela ele tsona koregore gore le tsona tsa sephiatlhege o kile bona gore e kile diporoto tše botse gore ke tlo solela baeng ka solela molekane ka solela mam di no pšhatlega a gore ke swara se se no pšhatlega a gore ke swara se batho ba mo sešego ba re dilo di a thubega ka gore ke swara se se dio thubega ga gore ke swara se se dio thubega ele bebele re nto nngwe le nngwe josefa a bego a re ke a e swara e be e dio letlega ya dio šireletšega ga e le se se phelago se di oketšega ba re josefa ba re ga re ke ya ka mašemong ke ra mašemong a moetapele wo ba reng ke potifaro ga re ke ya ka mašemong a potifaro ba re mašemo a le lona a no letlega kore ga re ke jwala moperekisi gomme la perekisi e nngwe nke go e feta tlhogana ngwana theletšo ya rategang nko ba le lengwalo le ke lengwalo la genesi kgaolo ke masome mararo le metso e senyane o kwe ka phelo jwa josefa a re rapele modimo a re na yo a lokileng ngwana a gago ke yo ke mo neela pele ga sefatlhogo sa gago a sa kwele lentšu la go šegofala a ke o šegofatše phelo jwa gage o šegofatše lapa la gage o šegofatše mešomo ka moka ya matsogo a gage a sa bala genesi masome a mararo le metso e senyane a e bale a kwešiša re ga e bala a hwetše tšegofalo ya go tšwa go modimo yena le botlhe ba lapa la gago le mešomo ka moka ya e kgwatlhang ka leina la jesu kereste mophološi wa rena amen
5: bishop
1: mašabeeele mokwenawakaalegodimo ga tlhogo ere ke a botlhano ra ditlabeng tša mathomo tša letšatši ka mašhele motlole
5: tša mathomo tša beke ya mošupologo ya di-seven mašhele motlole ke mamotlole
1: ya ka moraga fao ke tlhokola tsela
5: ea tate motlole le yena o detile pele mošhineng
1: a wa tsela
5: gadi ya bana reng
1: go tlhokwala tsela gadi ya bana reng
5: ke matomascuba o na le gadi ya ditshwenisetlhopa se se
1: feletsengbekesamaa
5: ba buile ga e breakfasteng ya labotlhano ba gona ba ditla le mese ya thobela
1: efela
5: ge e le rena re re
1: hashtag re kuketsa sealemoya baby.

0: agrile boge mogadi le matume ba theletse thobela tsa lefase re thoma kata ka Iran methopo ka Iran e bolla gore dikgweditse tsela mo lantwa e thoma go ya eme mishame ba raka le go bia selete ka moka kotseng ya go bantweng o bontsha e ka dilo di bagahlanong le Iran ga America e thoma ka dikiletso tseo e di bitsa go ntwa ya economy go fithlela tseo di padile go ka sešole Ukraine dikemedi tsa United States tsa khutso Jared Kushner le Steve Witkoff ba ka Ukraine go thoma ditherišano tse dingwe tsa khutso moraga go kopana le president ya Ukraine Volodymyr Zelensky ge mmušo wa Trump o tsošološitše lesolo la ona la go leka go fediša ntwa yeo ya Russia e le go mengwageng ye mene le seripa United States batho ba batlhano ba tlhokagetše ba bangwe ba batlhano ba gobala moraga gore sefofane sa merwalo se šwatlhamane nakong ya ge e se leka go kotama boemafofane bja Miami maabane Nepal mosadi o hweditšwe a phela ka tlasa ga ntlo ya gagwe yeo iphutlhamego matšatši a lesome moela masetla pelo a ka Nepal a thomago Peru naga ya Peru e fetišitše seemo sa tšhoganetšo dikgolegong tše tlhano ka mokibelo seo se dumelelago maphodisa le mašola go tšea taolo ya mafelo ao magato ao a matšatši a masometsele a fetišitšego ke mmušo wa presente Keiko Fujimori yo a tšerego marapo kgoding ya July a malebana le go šogana le ditlhopha tša basenyi tšeo di šomago dikgolegong India batho ba selelago ba hlakodišitšwe motsemoša de daily moraga gore moago o phutlhame re ruma ka tša ka Croatia batho ba diketekete ba kgobokane ka bogare bja tropo ya Zagreb go ipelaetša malebana le seo ba rego ke go palelwa ga mmušo go hlwekiša mokgobo wa ditlakala o ba rego o tšhilafatša metsi tikologong yeo ke tsona tšeo tša lefase ke a leboga
1: Masme pedi shupa go ikela go iriela ya bo selela re sa go pola mapolisa ao a tlokofetsego ile ga lwaela ntwa ya ka mono Afrika borwa ya bo senyi le tshedimo ka moka tseo di salokago ile ge ba tshireletsa naga sa phu ipile tsa president Ramaphosa go thibela ka pijana tona ya motjwa o swere ya mapolisa go tlakatlakantsa se police ka mogwa o a go shumisa o pele nako e jewa ke magotlo ge Afrika borwa e gopola mapholisa a o a latlhegetsego ke maphelo mošomong ka mononageng sa pholo yona e tlhomphile le go gopola bagale le bagale ya dibago madi a bona a se a tšhologela lefela boikgapo ya bona a ba tshwanela go dira fela ka taba ya go bea dikgare le dipolelo go tšotša temana e pele re amogela mmoleledi wa sapo maemong a bosetšhaba le se batho ba gale batho ba gale thobela
2: re o dumedise mogadi obe re dumedise le batheletse ba rena ba thobelae
1: le le sapo le ipile tša presidente Ramaphosa go thibela ka bojana tona ya motšwa o swere ya maphodisa go tlhakatlhakantšha sephodisa ka seo le se tlhalositšego la re ke reset agenda le ka tlhalosa seo
2: ka nnete re tla go ipiletsa gore wa moporesidente nke a mo tšee acting minister le yena nke a mmeye gae e leng Ferros Kachalia gore nke a dule gae ka baka la gore re bona tlise tlhakatlhakano kudu ka mo sepodiseng re gape re be re re commemoration ya maabane mo re bo re gopola bagale ba rena ba e le gore maina a bona a ngwatile kua union building re re go malapa a bona le ba ba šomang ka bantši ba šoma le bona re re nke ba gomotsege ka lebaka la gore go latlhegela ga bona ka nnete go tlogetše lebadi malapeng le ba ba šomang ka bona re tswele pele ka taba ya pitso ya rena mo presidente ka lebaka la gore re lebeletse gore acting minister e sa le ministera wa motswa o swere reset agenda ye a tswelang pele ka yona ke reset agenda e le gore ge re e lebeletse o ile a leka go dia consultation le rena ye e le gore o dula le rena metsotso e 30 mo e le gore o e bitša re ke consultation rena ga re e bone jwale ka consultation ka lebaka la gore go na le di-issues tse re di pika peleng ka yona reset agenda ya gage gore e tlhoka motho e le gore ga tshwara le ka motswa o tswere e ka ba ena as acting minister goba e ka ba national commissioner ka baka la re ka moka bona ba actor godimo ga fao e tshwara di-restructuring mo e le gore re bona le gore ba leka gore a re ntša sepodisanne go o dira seo o tshwanetse e le gore o tla o dula le re nako ba ekeneng kgantsha le tswelo ka baemedi ba ba

0: mashumi gore ditaba tse di affecta mashumi ka baka la gore research agenda e definitely e tlo ba affecta. So pitso ya rona ko gore ge re lebeletse re bona go tlisa tlhakatlhakano ka baka la ka masepodisi go na le ditsela tse santse o di latele go nyaka go introducea dilo tse itseng ka lebaka le reng diang o ipiletsa go mo presidente gore nke a mo emise go a emise na acting minister le ena acting national commissioner ka baka la re tse ba di diang di tlisa tlhakatlhakano ka mo sepodiseng and re lebelele taba ya general Fani Masemola gore e sa le national commissioner
1: pele le ya go baga Masemola e le gore re le re motlatsa tona ya motswa o swere e dule gae le sa nyaka tona ye nngwe gape ya motswa o swere o ba le nyaka tona yeo e emisitsweng e boe mosimo gabotse o diregang mo
0: awa ya ya tona e mishitseng mosubong sa le go pronounce magadi gore yena ai arasa mo nyaka mo sepodiseng I mean go lebella the regulations tse di tswelang ko matlanga commission ya bontsha re tsa go tse di be di be ile le mathomo ga re lebeletse go tloga ka nako ya press conference ya di 6 July wa bontsha re ka nnete a re bone a le suitable gore a ka bua mo sepodiseng so re tlhoka minister wo moswa wa mapodisa wa ile mo president ya ka mmea wa ka se khumanele ena tsene ka ra political interference I mean all the acting minister wa ileng professor Feroz Kachalia yona research agenda e o tsamaile a o consult a common mac ma go bana le politicians a ya ka ba ile go bona so ga dira jalo NNG ka tle e meng ka gona mo isang le di time frames mo ile gore re lebeletse di resources tsa ja sepodisa di very less go implement as well ge re lebeletse gape le gore dilo tse dingwe ka mokgwa ba implementa ba nyakang go implementa ka ona go against the regulations le molao melao e leng gona ka mo sepodiseng so se tla bontsha gore ka nnete re tlhoka motho a ka kgonang go lokela manala a pointiwe permanently ga re sena ka di-acting tla banna gape o ka re ka ra Hollywood and
1: re tshwareleng bele re jeng mabenkele
2: ditoropo tsa go fapana dinako tsa go fapana bophelo le bjona ke semphete empa leano la stokvele le swanetse go tswela pele mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app mo go bulang akhaonto ya FNB stokvel ka tsela ya digitale le le kae goba kae le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le re etswa ka nako e tee
3: ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetse go bonwa ke motho o tee fela ka akhaonto ya FNB digital stokvel ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app fetogela go FNB legono FNB thusa e fetola dilo tsotlhe bona le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
1: bagatho bagale are re president re sela Ramaphosa mafelelong o tsea sephetho sa gore Kachalia e ba tona ya mapodisa ka mona Afrika borwa ka gore go tse dingwe le lela ka gore diphetho tseo a di tseago e ke ga se ena wa motswa go swere le ka reng re president a dirile seo
0: bothata ka gore gona jalo e setse tlhakatlhakano setse e tlileng tsa sa actor ka baka la gore korokoro wa actor mara ga o kgone go tlhompha le rena jwale ka union ya maphodisa rena bale ka di-union e seng rena re le fe e seng rena re le tee so seo ka nnete tlhakatlhakano e leng gona ka nnete ga re lebeletse ga go ka ba jalo ke gana mo e le gore re ka kgona go lebelela rona botsotso go iwa pele jwang mara ge re lebeletse tlhakatlhakano setse a e dirile re bona o kare ga botsebotse ya bontšha gore yena suitability ya gage gore a be a ka tswela pele a actor goba a be appointed goba permanent minister a re bone gore ka e amogela ga botse ka lebaka la gore tsela e a dirang dilo ka gona ga re bone le tsela ya a tsamaya o dula gae
1: leboletse ka taba ya commissioner yo e le yena a fegilwego Fani Masemola
0: ee yona re itshwere ke ya more di ya boipiletso go NDPP le advocate Motivi gore le yena go gomonagagare go motse nako e telele cause go ka gopola kgweding e la go feta ile a pronounce gore taba ya gage after di-regulations tse re di kuleng ko matlanga commission tse di tsamaišanang le yona IDEC ka mokgwa ba ile ba involved ka ra yona melatue kudu-kudu e re lebetse botlhatsa bo o fileng ke advocate ke tramsami e ka nnete bo bo re bontshara wa hijack ona loche di wa lori be di dia e pusha agenda e thing so ka re NPA ile ya motshaja ka yena PFMA e mathomo re bona go iba le motho a sa tshwang ka PFMA I mean ka mana re ya rena a go pole in case ile ya tswelela ya ba ka tsela eo so re ne tsho re yona yena tuna ya NPA ka nnete ke a tswelela go botsa tshaba gore na a e ka ba ne go na le molato e le gore ke rama se molao sa ditsoko go tswela pele a lebane le ona go ba ga o gona ka baka la taba gore se ka ba le stability ka mo sepodiseng le tlisa bothata ene re gopole gore e sale national commissioner le gona jalo le re ntse a beilwe ko gae so advocate Motsebe a wa ke gala go motse yo le gona re tlhoka go kwa gore na yona NPA e reng ka yona taba e and then le ena moporesidente nke a lebelele sepodisa se lokisiwe pele se felela mo matsogong a batho ba ba se tshwereng gona bjalo
1: a re lebeleleng taba ya gore tšatši la maabane bo gopolwa bagale le bagaleadi ebile re ruma mo leboletsego gore ga ba swanela go tlhomphiwa fela ka dipolelo le go bewa ga digare lebe le tlhatha go dirwa eng mo
0: ya ka nnete ka ra seemo se re ipona re le ka ra sona Section 5 se ba itirileng e tlhoka gore nke go be le sepodisa se e le gore se tlhoba stable re boletse ka lack of stability mo e le gore re tlhoka gore sepodisa nke se etelelwe pele ke batho ba e le gore ba swanetse go latela sepodisa e seng batho ba e le gore ba kgona go sa latele molao a mena ga re lebeletse ditiro tsa acting national commissioner e leng lieutenant general Timpane kudu-kudu re lebeletse ka mogo a tsetseng molao ga suspender ba bangwe ba di leadership ba e le gore ke baetapele ba godimo ka mo sepodiseng ge 60 days e fela go feletsa e le gona pila ba bothuwa santse ba boele mmereko ge ba ela re employe ga ona sa se dirileng ba feletse ba botsitse gore ba dule ko gae and seo ga se gona ka di-regulations tsa rena bagela re santse ba presented before yena chairperson wa yona disciplinary eo ge e le gore e gona ba bangwe ba dile ge ba boa ba transferiwa eo e re e bitsa gore ke tabo ke double chair party ka baka la e se ke bontsha discipline e se yona line management function e se yona tsela ya go correcta motho mara e bontsha e le ba go otla motho already ka yona ditiro tseo so bagale ba rena ba e le gore ba re tlobetse mo lefatsheng go botlhokwa gore nke ka madi a bona a thulogileng nke sepodisa se boele seemong se etelela pele ke batho ba madima
1: moleledi wa sap maemong a bosetšhaba le se batho ba gale re lebogele thobelo
4: ke resumetsela re ya iringela ya boselela ke mokama forum ya mapodisa a setšhaba ka mono Limpopo CPF e ya reta le ge e kosiwa botlhoko ke mapodisa o a lobile go maphelo a bona a lesomepedi fela ba reta gore porobense ya Limpopo mo ngwageng wa 2020-2027 ga saka ya loba le motlhankedi le o tee wa sepodisa gomme tabeo ke e le gore go batloga ba e bethela matsogo mogaleng fa ba gona ke modulasetulo ka mono porobenseng ke tate France Gasago ba gasa gore a lelo tšhele go le amogela go tlhokola tsela mesong e thobela
5: ke tswaka se ke go tamise mogashe ke tamise le batheletše ba thobela FM ke re ka mokanaga le nna ke re thobela
4: re a leboga le a reta ba gagasa gore re le province ya Limpopo a sa ka ra itemogela go loba lephodisa le le tee mo ngwageng wa 2020-2027 le 2020-2027 ge le lebeletše seo re se kgonne bjang re direng o ya pele gore go dule go le bjalo
5: ere ke lokise ke 2025-2026 ke ona ngwaga wo wa go feta lo a kere ba e bala kwa ka September to September mogashi mara se ke nyakang go spišetša ko gore ba tseba re a leboga mogashi re leboga batheletše e leng bona setšhaba sa mo Limpopo re leboga maphodisa a rena Aforika Borwa gona mo Limpopo re le mo go bona re re banna le basadi tia maatla taba ke gore ba di kgone mogashi ke gore be ba šoma mmogo le community police forum ye e lwantšhanang le bosenyi mara le setšhaba sa Limpopo le sona re se rete ka gore ngwaga o ke bontšhitše ka ona wa 2025-2026 mogatši rena mo Limpopo a se ra loba bophelo le bo botee ba lepodisa la rena mo e le gore disenyi dile tsa tsa maphelo le ge taba ye mogatsi re kusha botsoko ge re le kwa Union Building mara ke nka ona go ntsha mogatsi go gore setšhaba a re tsene mpele go thushana le mapolisa ga borena mo president wa mo Republic of South Africa Ntate Cyril Ramaphosa o retile setšhaba a re ntle le setšhaba mapolisa ka tsone go thuma ka gore setšhaba mogatsi ke rena ba hore tsebang gore na di sini ke bo mang ba bangwe re dula le bona ba bangwe re phela le bona re a ba tseba yalo re re a re re moletisekuba ka taba ya go bolaya ga mapodisa a rena a le mosomong yalo re a reta re re a re tiene maatla ge re ka kgobakana ra ba seboka se teng mogatsi re tlo kgona go lwantšhana le bosenyi.
4: Ge le lebeletše la bona mmušo o dira ka moo go lekane go na go šireletša maphodisa ao a lego mošomong ao maphelo a bona a lego kotsing tšatši ka tšatši.
5: Mogatši a ba sa ba dira ka mokgore na re kgotsofalang ka gore bana ba ba modimo ba ba ikgafileng maphelo a bona go šireletša naga ba swantse gore ba be le ditshwanelo tša go tama ba le dikoloi ba be le tsotlhe ka moka tše di tshwanetseng gore di lwantšhane le basenyi ka re disenyi tše ge di tla a di tle di swere dibeitele a di tle di swere dibaebele di tlo go rapelela ditšhaba ba tla ba swere dilo tše e le gore mafelelong di tloša bana ba borena mo tseleng jalo re re tle mmušo tianye le se maphodisa tšeo di swanetseng gore di šomišwe go leta le go boloka setšhaba se sa mo Aforika Borwa yeo re e gatelela mogatši mara o boletše a re go a swanela gore lena bao le etileng setšhaba pele lokanye lokanye a era gore maphodisa a tswele gare ga ditlhakatlhakano re kgone gore seriti sela sa maphodisa rena re le setšhaba re kgone go šoma le maphodisa re ba tshepe mara go ba tshepa gore a ba dire mediro wa mannete le mmuso le ona ao ba tsetse di swanetseng gore ba kgone go foma mogatši
4: ge re ruma ka boripana tate ga sao go badudi bao ba le thieleditšego ga bjalo ba sa tšhoga go šomišana le maphodisa goba go šupa bona basenyi le ka reng go bona
5: a re ba tlhotloetse mogatši re re badudi ka moka ba province ya borena ya Limpopo le badudi ka moka ba ba theleditseng mo ba le go bona ka gore thobela FM e kwala lefase ka moka re a le gopela bagešo di CPF di gona mo di-stationeng ka lena yang dikopanong ke le botseng gore na ke kae mo le ka gore ge le tlhakana le bosenyi la kgona go bobega gona nnete ke yone yo mogatši o e bolelang go sane e le letshogo ka gore go ne ba bangwe ba maphodisa ba tere matlalo a ditau mola ka mogare e le batho ya lewa ke pitšha gore na bona ge ba tšea ditaba ba fa disenyi ba e kotsa gore mogašireng ke bobo o le gore ne ke a tseba go thobeeme be e le gona o ka bona sello sa bana ba bannyane ba balelelang batswadi ba bona gore na ge ngwana a gola a seme motswadi wena o tšhereng madi a ngwana o le a batho o tšhereng bophelo bo modimo wa mosileng bona ore go o robetse wa ikotsiša gore o motho wa mohuta
4: maatlaeeletšha dikwagetse tate ga sao ka lebaka la nako lena le le modula setulo wa CPF ka mono provenceng ya Limpopo re lebogile tlhe tswelang pele go šoma le setšhaba mošate mabenkele šia
6: le kgono o tla re bolele ka leano le le bosela dikgwebo go swana le go kgwetsa tsela ya go laola setoko sa gago ka FNB Speed Point ga go bjalo
7: go bjalo gore borakgwebo bao ba nyakang go tseba ka setoko ka moka le tšeo di rekilego ke gore bašomo ba dirang Get Paid Plus e ba dumelela go dira tše ka moka
6: ee ba bone gore go tsena eng go a tswa eng le gore ke eng tšeo di rekwago ebile di rekišwa ke bomang
8: tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e e dirang gore o kgone go laola tsohle ka Get Paid Plus go FNB Speed Point FNB Tusho, if fetula dilo tsohle, FNB, ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitana wa semolao. Go na le dipeelano.
4: Ke le sume metsotso re ya iringela ya boselela re nyaka go lebelela gore na maemo a sepetepete a bile bjang go tloga tšatšing le la maabane re lebeletse mafelo a beke a setlhasela sangwa go moswa sa dikereke ka ge maloko a kereke ya ZCC ba be ba namile ba kgobokane ka kua moria o tloga maabane bontši ba bona ba be ba namile ba boela morago mafelong ao a fapanego mogaleng fa re na le mmoleledi wa kgoro ya dinamelwa gona ka fa provinceng ya Limpopo ke mme Mashudu Mabata. Mme Mabata, ra lelotšhwa le go le amogela go tlhokola tsela thobela.
9: ra lotsa se se matumele wa theleji ba moshate wa tshwenke
4: re ya leboga siamo e bile se se biang siamo ke se se biang le go fitla ga biale re beletse mo la ditseleng tsa province
9: mabane le se se ha botse kudu kudu go re lebella me bileng ya rena ye megolo N1 le yona he go thoma o fela mo laetlo le ke reke e be o ntsha e thoma o namela traffic kudu kudu o ba ba o ya Gauteng e marafela e re lebeletse ba ba o tla ka mo Limpopo o bontsha bo sna speed piti se se kalo e fela mabane re go ntshitse re gonne kudu ka hore e di toll gate tsa rena a senke ra ba ra di bula magala ba fitile ga botse until traffic e o ntsha hore e fukutse ile e fela re bele le e di kotinyana ke lore se lore se se re tshoba dipelo kora gona wa tlokofetseng ka hore mo he re lebella he re boya ka mo province ya rena mola o R71 ga o sile KFC ya mola moria o bile le kotse e fela gona motho o lore o tlokofetse go ba o gobetse e re lebella ka mola wa Tshabek re lebeletse mola modimolle o offrempela modimolle le gona go bile le kotse ya koletse pedi e fela le mo a gona motho a tlokofetseng ona ba le batho ba gobetseng nyana ra lebella ka mola re sa le N1 mola Middle Fontein ona mola modimolle of ramp le ona o bile le kotse a gona motho a tlokofetseng le gona o dio ba le batho ba bedi ba le gore ba di go bana nyana ra every tsena o mebile e mengwe le tla bona mola bo le phala le bo N11 ya o ya gona mola bo o stay loop le bo le phala le mo le gore di-bus tsa o tswa bo Botswana be di šomiša yona di bola morago mola dilo be di sepela ga botse a gona kotse le gore dira kaetse ra lebelela mola bo Northam re lebelela bo D1235 le bo R510 le gona dilo di sepetse botse a gona dikotse le gore di tlhagile R71 ya rena le yona e bontsha dilo be di sepela ga botse ka mokgwa aowa ogashe dilo di sepetse ya botse kodi mabala
4: e ka ba ile gore go na le ba motlhomongwe le ba golegile go le ba swerego ba tsela melao ya tsela
9: o ba tsela melao ya tsela le ya tsela gore rena ka metla re phela re ya mola le mola re lebella le koloi la ya rena ye le tsebang gore e lebella ba le ba se patrol di ticket ma traffic ya rena ba be ba le gona mebileng ka moka o bile le ba le ba le ba uno o fine wa ka hore be ba sa sepela tsona le tsa hore ba tla ba bona ba hore he lo re le mo tseleng le khumana ba sa respect o ba o tlhompha melao ya tsela
4: a re re ruma re ka letela moela wa sepetepete o mo byang le khono le motlhong ba bangwe ba ka ba sa tswela pele go boela morago
9: le khono le ke nana hore dilo tlo sepela ga botse ka tshwane le mabane ma motlhake Monday he re tswa le ba o ya meshumong ba ya meshumong re le bela me bileng ya rena ya mo ya ka mara province o sana le ba ba u shabana dikolong dipola diana mogashi ke le ke re tshepa hore batho ba tlo leka go sepela ga botse e fela he re lebella mebileng ya rena e megolo ka seno ba le sephetepete sa go tshwane sa mabane e tla no ba lebaleba gore ba ya meberekong ya bona ba o boela morago ba e le gore ba paletse go boela morago ba ka sebe ba bantshi o tshwana le ba bangwe
4: aga ditloga dikwagetse mmoleledi wa kgoro ya dinamelo ka fa province ya Limpopo mme mashodu mabatha re tloga re lebogile tlhe re a ba tswele pele go obamela melao ya tsela
9: re a leboga mogashe le batheletse ba thobela FM
4: moshate ke tsela metsotso re ya iringela ya boselela nke re kwa maikutlo a batheletse ka mogolo wa WhatsApp a re loche
10: thobela ka moshate tlhopha sa tlhokala tsela le batheletse ba thobela FM re le buisa mmuso wa borena o gone o tlhompa mapolisa ba ba tlhokopetse ba le mushomone ka maikemisetso a o sireletsa ma Afrika borwa re mutsong go tla ka le manwa le lengwe la o ka le ka busha kotla le go kise o se tlhalisa gore polao ya mapolisa e fukutse Afrika borwa Albert Macheta le Judas Project ke se process na mo
11: thobela sehlopha sa tlhokola tsela re ya meboya ya mapholisi a ba tlhokofetse go ba le meshomo ya bone le ge ba e gafile ba šomela rena setšhaba sa Aforika bora kwa nnete a meboya e bone e re boleka khutso o a bolela go mo ke Samson Mathabatha ke mfana go tswa ka ga Mathabatha mphaneng
12: setlhopha sa tlhokola tsela ka mogashong re leboga ge presidente ga gonne go tlhompha mapodisi a ba lobilego maphelo a bona ba le mošomong re ba tsebe gore ba sheile bana ka gae go tshwanetse go šale go tupa mollo le lenra mabele sefe mo sokodibo mabudane moshate
13: ke atamisa setlhopha sa tlhokola tsela taba e ya go bolaba ga mapodisa nnete e tswa e sa amogelege ena ebile ke tlhokometse mapodisa e le gore ba bolawa ka ba ile gore ba rata moshomo wa bona ka ba kwane le bo manager ba phela ba le netting ka mehla ke le ka fao ke go ngwana ga di kwane le batho ba mohuta o di kwane le batho ba ile gore le bona ba dira bo ngwana yo le ka bore yo ka ba netting wa loka wa ba yo le police la manneti nete ba go tlhoshetsa jing ke go manetse po ka practice here tshumela ema bitleng ke le ba ka re moshate
14: tsogela ba ba shiba hlokola tsela ka gashu awa ile na ke le go sha hlopa sa ka tsa chips ma bana ga tsone go lalo ka ga botse sa u ina ka ntla tsi thara go tshe pedi ke ra wa ba lo bana makosi kosi ya zo the kosi ne she ke sinya ke le lo ka tsama ya ka mke mtun phaga ga ke to se ga mpatle ke re mo shate
15: tabela se sma tume ka mo ga shanga mo tlhapa ka mo ka sa tlokola tsela le bula le Milton Thabang re joetse wa galanga ka mo Primrose ga ke mo kopane mapela phafuna re le boga ke mmoshi wa go nna go pala mapusa o a tlhogofeletseng gore moshumong re re amala pa bo a bo bona ba go motse ba tse gore re le ma
1: a wa tle ba tsheletse le skela le letsa nomoro yo tle ke nomoro ya WhatsApp ya rena ya mo tlhokwa la tsela tle romela melaetsa fela re lebelle melaetsa ya Facebook Baxman or Damien tlhopa sa tlhokwa tsela nna yena ke re o kwisha botlhoko re le badudi re kwa gore di milioni milioni tsa diranta di shumisho tsa tabeng ya bafaladi o tsya rena badudi re tlhoka ditirelo tsa maleba o ka Pretoria ga e ke di Chewing Village Pier Alfred Siane o re go tsong tlhopa ka moka sa tlhokwa tsela nna ke re a moya wa mapolisa a wa tlhokofetsego a le moshimong o robale ka khutso ke Alfred Siane o re ga e ke breeder yo mong ke msevo mapa mameja o re thobela ka gashong naga ya bo rena e raloka ka masheleng ka nnete masheleng ao nkabe a shumishwe ditirelong tsa setšhaba e seng bafaladi bao ba shetseng ba buile gape ka mononageng o re ke mosebo mameja ga mphethi go la Burgersfort Lillian Ramabe le Lesufi re kgotsong setlhopha sa tlhokola tsela naga e ya rena ya Aforika Borwa e na le tšhelete e ntši kudu mara rena badudi ba yona a re a ere khule ka selo nkabe re tlholela meshomo e upja so isi dirao ke u busheletsa bafaladi dinageng tsa bo bona akere batile ka tswarelo akere batile ka noshi a se batlisha ke rena ka mona Afrika Borwa ke Lillian o ntshitse maikutlo a gagwe bjalo ka motšheletse maikutlo a wa manifelo le rena bjalo ka bagashi le batsweletse ba lenano la tlhokola tsela eupša re a leboga ka nako tsotlhe tswelang pele go dira seo ba le bakgathatema bagolwane go tswa go nna mogadi moremegadi ya ditšhoni mohanano a kerele go sa saesa le letšatši
4: re leboge fa motsweletse ya le metšhining ke tšhoni module motsweletse mogolo Rachel Tsiri motsweletse petiši ke mmapitse botlhoko nna ke Madume Sekuba mo lebakeng le Mashilo Module o latela ka ditaba tsa iriela ya boselela morago fao setlhopha sa ditlalemeso thobela.

0: Sorry, people, about Istanbul singers. Give one of my Lord and Bow Fako Shayonae. On a long Moshe Jala, Chica Moirig, give one of my John Tillet or Gerata Udo, which is Shadi, look if it takes a scabula no more. Egalifel Lungo Pochane, Barbara Mubara, Sich by Baliona, 0630288050. Pellas Farello, Kino Morello, Los One Lago, Shumisha, Hotel Jelmiso. She went.
1: Tobela tobela ka khoshum.
0: Orlochi.
1: Ya bala go mo ke tshego tshora maila.
0: Aga.
1: Nna le go le go sigisha. Ke nna wa sigishana.
0: Yo
1: nne yo. O sigisha mo shumi mo go ka nna.
0: Eh.
1: Yo a senga ta mo shumo mo an tshepisi tsho ruto mfa chalete ya ka. Ya mai. Ke go mori ke shi tsho mai boiled egg.
0: Oh ya.
1: Ah feature a re uto mpatela ka Saturday utla ba le gona mo shumo ga se a ba gona mo shumo. Jore le ho le go mo sekisha ke mmandi ro hlakana bona frog tse ke le prepete ke le thili ditse
0: a le ke
1: ma botse ka mo moshate mo shato
0: mo ya a tshe chaleta mai mai a gampeng a tshe chaleta mai
2: aga
0: a ei e lo ru tshele ditse o ska ba se
2: pa
0: a ska ba ye melo sekisha a lo tjwa itshwere so a hlakana le wena
2: a ka lofa e a ka ya re go yo go
0: tsama mo tele ja thobela FM o mo ka pila
2: aga
3: eh dumela mba thoba ka thobela le thabo
0: diga
3: ja ji le se si ya gama eh rena ka ka mo kibelo ono re jwa mo bona ba rena le family gathering ona ka mothembisa ka mo eh so ona le malo mo mongwe eh ke le ga mo phone la today a sore fo mara ke nyaka a ta thalose gore a ba re mamang wa ka ya sa tlhokofa le mamang wa tseba mamang ei motho la o re tabile
2: ei
3: a kule ka digala mngwa bele re ka re ditswilane bele re nyoka re a ta thalose gore na
0: ei
3: a re mamang o nna re tsebang a tlhokofetse a re ena a sa tlhokofa le o kae
2: banna
3: o kae nka re a ta thalose a tshware founu anile
0: Ya ye ya ka tie le dikuku.
2: Ya. Ya.
0: Hey.
2: Hey.
0: Baro o kai. A ke re rena re tswa se pitse motho. Wena o re o bona re bontshe o re kai.
2: O tama ka ja batho.
0: A mothile ja thobela FM re lebele gore nna le ja jina le khone re go tshware jing. O tla go pela gore ka labotlhano go bile le temana ye tshwang go tswa go ba UN mo le gore mbabolela gore mepe wa lefase o swanela go bontsha continent ya Africa. A ka tsela ye ile gore ngo gona tla pula gore ba re o ba o nyenye faditse ge o le mo mepeng wa kwa le fase ka moka beno re tla re kwa di vote di tsene tse ile gore di a passisha taba ye a ma America ke bona ba ga neng te mana ye ba le te UP ba tswa tsana le France le UK ke bona ba ile gore nge ba bile ke gona ka gara di vote tsa dumela se se ba gona opela le yona morao ga iri ya bo shipa e tlo ba ile tela go pula ga botse gore le tshatsing la le khone re tlo ba re bolela le rena ke go tlolela yona gona mo nna le wena ra bona gore seka seka jwang le gore maele le tsebo ya gago yona yeme ka sebopego sefe
2: a re ke nnete mona go sa fetishin pelo re tla be re boledishana le setsebi go merero ya ja meshomo re lebeletse taba ya go thwalana ka sepitsa se shuti dilo be ile tsebe ditlamiso tsa thobela fela

0: tlhoo tshwara ke ke gae plata le malwetse a ke pelo ke a leboga
1: um lebala go sasa o re shasha o leboga ke nna ngwana
2: lala
1: ya kwagala shasha kere
2: lala shasha
1: shasha
2: nkano ka rala thagala ka mo studio
1: awa na re thabile ngwana re
2: thabile ntse ke re gantle re sona le go e bolelela
3: ra e nna ke sharp ha ke mo na
1: di boke ba thupile
3: ya wa bona di boke re a bolela
1: la down to thupile
3: a ya lona di boke di boke di boke
1: guys are chiefs in my mong amararo
3: ha ala ala
1: Barcelona e fenjo ona this is what I'm thabisha
2: oh chiefs in my mong amararo ke eh one ke mang two one ile rgema
1: Mamelodi Sundowns the Brazilians
2: all right
3: ya no we get just over we get
2: to kind hey mulato
3: hey
2: mulato aba sona re ba nomoro wa asa mathomo re ba bapile ke do hopotsa gore ke moshupulo wa o sekishana ibile engwe voice note shi esija re ole boga wetse
3: thank you esija
4: tsobela tsobela ka mo ka ba hashi ba ditala meso tsobela ke he a pela tala pata ke re ma bana bula budi ke thabeleng jukwana mo khaushi le mo ke dulane e seme ya ba no ke lo lebelela game ya Sundowns e Golden Arrows hape mo ratwe ko tsena ka thabeleng ga ntshware le dinoka a se a tsi lo ka emela ka masala mara ka fitla ka ntlo ya to mo tlhago le selo le ke sa ntse a kola re ni a e bia u di mampe ta kwa tsa ma ya ba ke mo le ana ya la swa go le ntse sale a di o hai o pela o ba thoka
3: ye hey
2: heban o sinyegile ke
3: hey
4: ke lo ba tshe ka le metso ke teme ke lo ba tshe ke ba thobela pele eish na ke tshepa re go sekishiwa ape ke ke le tshiri tshe mo moshumo wa ka ka mokibelo mona ke surile ke kwa madila yo eish
2: o tshwana le
4: ke mo bona ke gotlile ka phoso ke mo le jeri je wa lo hey ai le go go bana yo le a opa go ga na na go go botswa e mo ke fihla o
1: le go bona se le
2: le rona go
4: le ka mo feito ba se ke pega tsone ma poko pidi mo village ke re mosha a
2: o no mo tsore ke posha a tshwane le e ga thomile a nyo go bolela maka
1: a
2: o no mo tsore ke posha e ga le re mo tsha ra wa na se ko le tsha skile e jiki jiko o e be ke ke wa bona gore na le mogwa ye we
3: e na
2: le jongwe ka ga
3: e dilo tsa weekend e ga sa ntshu ka go bola o wa lebala lo re o le le ritse batho ba kae kana go ke mang u dia ga tsheng gore ha o ka selebelele ka gare ga sella theke sa gago o ka tla wa makaja batho gore na ga tebotsebotse ba bolela ka eng batho ba o lebetse dilo tshe ka mokaji ya le hey ke mathata a mafelo a beke di tsamatsa maka ka sona sebupeo se wa ona le ka mathata le ire ka fa
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
6: Ditseketso tsa Boxer Price Knockout se hlaedi. Reka Elise Brown Creamer 750 gram goba Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ka 49 rand 80. Cool Baked Beans 400 gram je pedi ka 30 rand. Dinjola ka je pedi fela moreki ka oti. Boxer Price Knockout.
7: Just a piti piti. O di tla le miso. Le go tlisetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa. Bolokega mmileng. Tobele FM.
3: Ke nnete moshate ko a tsebo le boithabiso re ketumela jalo ka mo provinceng ya Gauteng o gona tau ya moriri o moso ke Sello Maremane re a amogela ebile gape re ya go dumedisa go ditlalebiso tsa Thobela FM na di eme jwang mosupulo wa letšatši la lekgono
7: Re apara mmemelo di fatlhong ge re gopola ka maina go theiwa di kgorong tsa bagalabe le bagekulu
8: mo ngwetse kgosi ya mathomo e le go seolwana go latsela ramohibidu go latsela marile wa pele le go latsela kgosigadi mpuso
7: Thobel FM e keteka bogwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
9: theletše mananeo a rena a o fiše mo setlheng se

0: channel, the big dudes, but don't follow me. I'm married. Oscar Nshala Morago, wena. Yeah, kasi bo pogo sona se ke mo ile go re tla ba re tsena ka rolong ya rena ya disafisha. Mona go nya sa fetse go pelo. Morago seng.
1: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantsi ba go batjwa ke tshumisho mpe ya mohlagase. Go thoma ka di dirishwa. Moratuwa, ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokise. Ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokisa. Aowa, selotape ga se karabo. Le gona, o tlogele go imetsa di-extension. A ke re o tlhoile di-truck tsa go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale, o reng o imetsa di-plaka. Dula o bolokegile. Le tlisetswa ke Eskom.
2: Rato, ke target bjang ke tla khumana tšhelete go tswa go insurance yaka. Ke nagana gore re tswe re betse ke moya go ba re thabisa bana.
3: Gore re tla humana tšhelete go tswa go insurance yaka.
2: Eya, ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di premium tšaka. Ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa claim mengwaga e mebedi. Ke tla go tswa 5,680 rand.
3: Cashback mo mengwageng e mebedi ya kgatlisa rato.
2: Good love.
4: Batho ba mmagontle, dikoloi tša mmagontle, meputso ya mmagontle. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditšole tša maswanedi mo o patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago. My way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšure bophelo. Di-premium di aka risk profile ya gago bona le dipeelano.
5: Disafisha go di tla le meso
6: portfolio committee ya tša dinamelwa Ntate Donald
7: gore molaola o re motho o mongwe le o mongwe o a kgotsa dikotsi mo ditulong tsa rena o tshwanetse gore a kgone go contentediwa
5: re go tlisetša ditaba tša morago ka mokgwa wa boikgetha Tobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: A ke mošhato wa tsebo le boithabišo ka nnete. Re tsene go karolo ya rena ya disafisha ka labotlhano mokgatlho wa boditšhabatšhaba UN ba kopane mo e le goreng se sengwe se se tsweletsweng ke ka tsela ye e le goreng mepe wa kontinente ya Afrika o bonagala ka gona go mepe wa lefase. Sephetho se bile gona se e le goreng se bontšha gore kontinente ya Afrika e tla bontšhwa ka tsela ye e le goreng e tshwanelwa ko go ba yona ka dinomoro tše di tshwanelang ko go ba yona. Beno re a tseba gore go ra gore kua morago rago go na le se e le goreng se diregile se e le goreng a se se tsamaye botse gore kontinente ya Afrika e bonale e le e nnyane mo mmepeng. Beno dinaga tše dintšhi di kgonne go amogela se go di vote tše di bileng gona mo e le goreng ba voutile go dumelela gore mepe o thome go bontšha kontinente ya Afrika. Di vote tša go lekana 164 tša dinaga tše ba bangwe le ba France le bangwe ba UK ke ba e le goreng ba voutile gore ka nnete phošo ye a e phošole mola ma USA ba bile kgatlhanong le temana ye. Benong mothele tša Thobela FM go no kwa tše ka moka re boledišane le yena executive director for marketing and communications ka kua University ya Limpopo, author and African economic commentator ile go yena Ntate Victor Gomieswana. Thobela le tsogile botse Ntate Victor.
8: Re a lotsa le joy le ika.
9: Re a lotsa.
8: Le tsogile rale.
0: Awa molato a ogo. Motlhomwe nka botšiša gore ga re tsena polelong ye ya rena re no kwešiša gore motlhomongwe history e reng ge re lebeletse ka mogwe le goreng mepe wa kontinente ya Afrika e bo beile ka gona goreng go buile le phošo na re a tseba gore se se ka ba se diregile jwang go tloga kua morago.
8: Le joy wa tsere go na le dithuri ka kua gae ka kua batho ba go etsetse wa di botsa gore go molamba eng ba gona dithuri di rata go bolela ke batho ba fetse ba re nagantse go direga eng ka mo Aforika. Maka a batho ba a ke nore maka a magoa ke tlogele go tlhwa ke re batho ba bare maka a magoa ge a beya leka go thopa lefatshe le la Aforika le a ke re ba re ge o tsoma akere wa tsoma ba o botse ba re letswe ke o be go tsoma go be go direga eng o tlo ra gore ke timisitse diphutsi ka ke timisa ditholo ka swara e tee a ke re taba e laodisa ko wena o le motsomi. Ge o ka botsisa ditsholo tse le gore go be go direga ena ikase ja re re ke dimishwa dito re bone motho mo ga etla ka kwae kwae ya tsere tshuna a re tsore go ya re shupa go ba re a gore o e go rata ba o ya ga re go bolela mang ke
0: yeah
8: e ke ntse ga se go ba re go perspective or frame of reference ga ke eme go di mantlo ke lebeletse mo fase le batho ga le swane le re ke eme fatse ke lebeletse ntlo yale map of africa go mo la ka ntse ba re ke projection mercator Mekita ebe ile cartographer, cartographer ke batho go dira di map ba tlo di map. Mhm. Wa Flanders. Flanders ke karolo ya naga ba reng ke Belgium. Karolo ya Belgium e bolela ho Dutch, ke yona ba e bitsa go Flanders. Ya le Mekita o ka bo 1569. Ke ona o dira map. Ke lo tla ipisa o be o dira la ngore le history ya ona ke. Ebe ile bona batho ba reng ke di explorer. Ke explore ke batho ba sanle bo yan fan ripie ke batho ba sanle bo Vasco da Gama ba ile gore ba tlogile magaeng a bo bona ba rinke le bona gore le ga sere khoele tse naga engwe ka gore rena mo Europa mo re a shota ka naga le ga sere tse naga ke di ngwe le re re bua mo mo re tla le reta re le lebo ka mo go rile ba bangwe ba batho ba ile beno ba ditsotsi ba botsi no kwana ga botsi tshele tshele ke ba fika ba tsamaya o nya ke sise bo yan fan ripie gore ba ba tshabileng a bo bona ke ba fitla mo ba draw a map ba o draw ga mo go ene gore ba ba bona ka hona ga ke re yale ge o draw a map wa Afrika ge o tsiya motho map o ya mo fatse wa mmela go dimo o bona le o ga re go mo telele ge o ka ema go dimo wa mo lebella le fatse e bo ga re go mo nyana go ya ka gore go ya ka gore o lebella selo ba le bo mekeita ba le ba tlo ba hlalotsa gore le ba ga le map wa Afrika o bona le o ga re go mo nyana ka gore gore ba re ke projection le fase ke ngkhokolo ge ba re botsa ke le ba re ba le trova o via fase ba tsenka ntle le go ngkhokolo ba e via fase go be flat ke ba ka le di line tsela ba re le go ba di trova kwa maselelong kwa di polong north pole le south pole go a fetsa lo ba re dinaga tsa go tsone le go Antarctica le go Greenland di a hodishiwa a se a ina pele nnete ya go felela ke ka mogoba re nge ba hlalotsa bona ba re hlalotsa ka mogogo ya le botata go gore go nyatsa Afrika ka gore e bontshitswe le nyane yana ba ya rutse le ma Afrika le gore le bona ga ba ipa itwella bana ba e nyatsa
0: wa ba ngkhopotsa bukela ya ka bibeleng numbers 13 verse 27 mo irenge ba rumile batho ba re ba yo lebella gore kanana ke le felo le le jwa mola ba bangwe ba buile ba re ke naga ya dinosi le maswi ba bangwe ba bua ba re a wa maghema ere ka ya kwa ke le ihufela beno ga re lebeletse petogo ye na itlo dirang ya fetolaeng ge re lebelela mepe wa rena wa le fase ge re lebeletse kontinente ge ba setse ba beile maswanedi a swanelang go ba gona
8: sa mathomo e tla gore Afrika e tla swanela gore ge e sepele ela ga sinatla ge o tsena mo parting ana ke di passion go ba ke kae o tlo bona batho ba go ba ba kuka di tshipi ba hore ba tsena ba le ba ba tsela ba nka
0: yeah
8: eh ho eno tsoro ho munyane o ka se dire tsone tselo wa kuka magetla ka hore wa tseba hore o tla ba o rumula ba le ba dinatla ba le ba tla go thula ka le Africa and ga ke bolele ka yona ka fela ka go itswara go e kgogomosa ke bolela ka hore re itsebe le joelo yena e ka hore rena le seriti sa go fitla kae di continent tsa le fase ka moka ke Asia fela ile go e kgolo go feta Africa ka moka ga tsone di nyane ke tse di nyane mo gore le re tsantse re tsomme go tlo gore ge naga e le gore ke mo go wa ge wa dintlo ke mo go wa di factory le yona AI e ba bolelang ka yona o tsantse wa ge di laboratory tsa yona fase go lema go dira eng ka moka dilo tse ka moka naga ya nyaka go le ge re tsoa naga ya Africa ke e kgolo go fitse di continent ka moka gore re tla tsomme gore re tsomme go itshwara ka batho ba bana go le lehumo ke skere itshwara ka didi ra itshwara ka batho go tloga ba ya go nyaka di donation ba go pela di grants ba re Africa e ka moka go tsetela o re kgona motho a re ke na le di mineral mara ga ke na chelete ke go pela di grants na bile ba go fa di grants di jela ba di tsiya ka moka di mineral le jela ba re ka ro file $10 million re na pa re nyaka di mining rights e ka thusa Africa gore e tsebe seriti sa yona e tsebe boleng jwa yona e tsebe le gore ina le matla go fitla kae e fela ga se fela mo le nna ga me re ne re tsantse re tsoma go ina na gore ga se rena ba ba nyane ka mogore go ditshwe go re botshiwa ka gore
0: morao ga go fetola ga mmepo o go bontsha Afrika borwa ka maswanedi ya ona re bona o ka re go bueletsa go ka fetoga ikonomi ya rena e ka fetoga ka nnete ka taba e le gore re ka e bona go batho ba go tswa dinagentse dingwe nna re nagana gore ka nnete sebe se thibela le batho ba bangwe go bueletsa e ka fetoga
8: awa yo ba best ba e tseba a go kgere ke dithuri le tse batho ba ke gale ba tseba ba ba di bia ka kwa mafuri ka kwa ba re le komalande na le skela ras ya la grima tse tsia ka AI ya le di Google Earth di lo batho ba gona go bona ra woma ga botse go direga eng ona mo na go ile go tsena di Google go nna re go le re no ba di atlas re tsara no go la hore Afrika ke nyane ka ona mo go ile go ya le gona le go dira Google Earth wa le bele ra wa na ga ke ba go dieletsa bona ke gale ba tswa le gona le joy wo Bill Gates ba se tswa le gona ka kwa go Zambia le go TRC ba dirile ona map ona o ka di lo tse ba di bitsa go di geodesic project ba mapile di mineral gore di go kae di iphihlile kae ke mo ba swantse ba ya gona jale yo ba ba dieletsa go ba tseba ka gore ba dira research ya bona ga ba do balantsetse ba napa re go felela mo e fela se botlhokwa ke rena gore re itseba ba ka ntle ba be le gale ba tseba ke bona ba thomile go maaka jale a ba swere maaka a dumele nnete ya rata gore ga o e fitlhile e tswe jale e tswile ke gona ba re a re lokiseng go shetse bona ba le ba monna setoto ka kua America ba re ba gana bona ba re le gone bele ba tšhaba gore maAforika tla tla tsoma gore ge e le gore le be le tsamaya di-change di-mape ja lefatshe a se gore le utswitse dinaga ke dingwe na ba nyaka ntshele ba re ke reparation jale o tšhaba eo Donald Trump ora e re dumele a re dumele re tla no fela re ganeletsa jale 146 ba mo fentse
0: ba mo fentse ka nnete dipalo di bontshitse ntate kgomo e swana e re leboge tsebo ya lena mesong ya lekgono le go amogela ditaba tshetse di botse tse e le goreng di dira gore rena jwale ka Afrika re itsebe gore re bomanga re re moshate
8: moshate.

0: Zibekeng e latelago lotsela bobedi le tla ralokelwa ka lepatlelong la Orlando Amstel Arena. Motsepe Foundation Championship Magezi FC e fentse setlhopha sa Lister Fort ka dino tse tharo go lefela go itukisetsa papadi ya go latela kgatlhanong le setlhopha sa Milan Wanderers. Mola re lebeletse the BC ba na le dintlha tse senyane morago ga dipapadi tse tharo. Highbury e fentse setlhopha sa Abington City ka dino tee go lefela. Cape Town City ya shashara setlhopha sa Hungary Lions ka dino tse pedi go ye tee. A re ketimela ka kua England re lebelele English Premier League setlhopha sa Aston Villa ga se kgweditse ntlha la mathomo morago ga o raloka maleka ka o senoše selo le setlhopha sa Hull City. City ga se nke ya fenyo ya dipapading tse tharo. Everton e ralokile maleka le ka dino tse pedi go tse pedi le setlhopha sa Manchester United. Arsenal ya shashara setlhopha sa Chelsea ka dino tse pedi go ye tee. Nale jana maemong a pele lefaseng papading ya tennis Aryna Sabalenka o fentse Taylor Townsend wa America ka 6-4-6-3 papading ya US Open maabane. O tla emela Linda Noskova goba Marta legatong la di-quarterfinale. Ka le lengwe re lebeletse Siya Kolisi papading ya gago ya bo 55 bjalo ka mokapteni wa setlhopha sa naga ge ba shashara the All Blacks goba mokapteni wa setlhopha wa dipapadi tse dintsi historing ya setlhopha. Ka mokibelo o tlatla go raloka papadi ya mafelelo ye e le gore go yona o tlatla itsea sephetho gore na dinkgwete ke bo mang gona ka kua Baltimore. A ke kwe shasha gore na wena o reng o rometse kgati sha le ntjula ga o ka fao a re go gore na o reng
1: tobela se sija le se pa sa di palemeso re shasha bona se sija shasha ya ka e mafelong a biki ke lebele tshe papari ya mahabane ya Kaizer Chiefs le sehlopa sa aswele le ka kwa Thompson Villa e tloga e papadi e la gore be gahlisha ka bakala gore nya ka dino se sija shasha ya ka ke na ye ke tsama bula ga makofane ke re mushate
0: o mongwe
2: halaga sha sija ka pa lo khoshi se se le tsho a wa cozy life live in peace a wa tla pe re na bana re swara ka mogho ba go hlela league fela ke rata lo go lo halaga sha o Springbok ke ma ke ka ma sista ngo
0: danko o mafelelo shasha
3: halaga sha shasha e tlhopa sa Afrika Borwa sa rugby ba se dia ba ri ya motlotlo mana ba nna shibale ba ba raro re ba bona ba kora di trials monna Max
2: halaga sha
0: oh ra leboga mthito tshobela FM shasha ke yone mafelo a beke re kwele gore na ha tse dingwe ke tla disepela bjang iring ya o latela
4: halaga sha ka mushupulugo go ditla le miso le viki se jamoletja
5: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mannane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
6: nagana fela lefase le go lona o sa hwetse go sia le moya lefase leo o sa kgone go kwa koša yeo e ratago lefase leo o ka se kwego ditaba mo o sa kgoneng go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona re bala le go thupa matsebetsebe a diranta nagana fela lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše e bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go re kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tlišwa go wena ke the National Association of Broadcasters
7: Afrika Borwa o nyakana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le lefatseng la mushumo gore o be le tlhatlhotabeng ya mushumo wo o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa keje SABC ena le dibaka tse le kholole masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le go rona le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago mushumo wa sa maruri ana ona le gatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba television radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se di dikgopolo tsa mošomo tsa internship di butswe. Etela website SABC.

0: Rango wa me ke lo rong wa e kwa go tshobela FM ditlalmeso ke nya ka re tsana ka rolong e la rena mo ile goreng a re bolle di channel wena mothele jwa tshobela FM re bone maitemogelo wa gago le tshedingwe tshe ile goreng maele wa tsiba a gona dilo tshe dingwe re gola re tseba go ba re gola re rutilwe tsona ba bangwe motlhomongwe go le mosadi ba go laya go ya bogadi gore mosadi o dia jwale a dia jwale go le monna ba re mosadi o tshwarwa ka tsela ye le ka tsela ye ge re gola ba re bana ba genu o ba tlhokomela ka sebopego se go ya kae kae ya ba o kare ke ka mogoile gore ne ba thoma go ruta go dia dilo ka gona na ke tshe di fetse ile ba go botsa gore o tshwanela go di dira o bona yeah, I can see shume. Mohlomongwe ba o buditse ka mogoile gore wena le bana ba geno, wena o tshwanela go ba tshwara ka gona. Upi ya ba o bontshitse wena go rai. Ai, ntwe ka shume.
1: Ga e bere.
0: Ai, ka shume ka lebaka la gore ke nna mohlomongwe ke phelang ke dia joale, ke nna o ka reng pelo ya ka ke yona e lebeletseng go ba tlhokomela, ke nna ke wa bona gore a nikis, a ke sadie. Ba o buditse ra wa ka kwa bogadi. Re dira ka mogole ka mogole ka mogolo. Wa tsiba o likile o dile mathomong aj wara
1: wa bona gore ye yona ka sentshume
0: o ka rintia se o ka rintia o ka re wa tsiba ke
1: ga u kwishishi ga botsa
0: eh ntia ka mo go ntia ga ka bile o ka re go ntia gore o ka re ke setlatla nyana mothomongwe e bile o ka re ka mogoki diang ba bona o ka re wa tsiba ke ke a rapeletsa aba sa ntlhompha ba sa mpona bona ba eh khona nlo tshe dingwe re go tshe re tsiba gore e tla ba botho go di dira ka mogowe e upi ya bophelo le maitemogelo o bontshitso rawa botho ba ga go ka re batho ba bogata ka maoto na ke efe ye ile gore ngile wa botswa ka yona wa laiwa ka yona mafelong wa bona ra botsebotse ye yona e bile nga sesa
1: a ke lapile jwale wa bona ra ha
0: ene ang nikis a a
1: ba mo samaria ga gore le jwale bona a
0: eh lirile re a na bophelo bo bontshitse ntongwe blow bunch of spoke gore ke re ba re le ba ile ba bona o ka re ke bokoa eh a se ba e bone jwa le ka lerato a se ba e bone jwa le ka thego ba bona o ka re ke bokoa koa
1: o thomile wili ya botse jwa le ga ntse o bona o ka re wa nya jiwa jwa le ba bua ka re ko ona o thoma o le mo ga re botsa o ka re ke diwa nto ngwe excite bo gore na ke
0: ka re ba o dia setlatlanya o bona o ka re watsa ba o dia setlatlanya e re ke ko mthile jwa thobela FM o nrumele ke ko 063 028 8050 ke 063 028 8050 rumela mo uwe re ko ka gore ke a tseba gore di gona a di kaka di gona
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Nagana fela le fasile go lona o sa hwetse go sia le moya le fasile o sa gone go kwa kosha yo e ratago le fasile o ka sekwe go ditaba mo sa gone go kwa manka a lena no la mesong le bagashi ba lona re bala le go thupa matsebetsebe a di ranta nagana fela le fapala di gokaganyo le mafaratlhatlha di tsenetswe ke dilokwane tseo di senyago ditirelo tsa go gokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letjana kana le go bega ditiragalo tse bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go re gokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tliša go wena ke the National Association of Broadcasters
4: sellathekeng sefatanageng le ka lapeng la gago
5: go kwagala fela thobela FM mo nakong ye

0: Grant again.
1: Yeah.
0: Love after love.
2: Papa ka o ile a mpotsa gore ka lapene le he mosadi a le phoso mara a se a boele diphoso gopela tshwarelo le phoso e se ya gago ke ile ka ya le yona bjale ka ya le yona o fithelela mo ke bona nora bja lona ape diphoso tsa motho o dia nkimela ka gore gopelela tshwarelo a ka feleletsa ke ilo le sa kore a diile diphoso e kere ke a mo phosolola o shiftela blame mo nna kore a sa kgone o tsea accountability ai bjale nna ka ilo ree e re tse ke ile o di lesa di ilale ke ta mathakaro ka cosmos city a ke botoko a phaja
3: kgotso setlhopha ka moka sa ditla le moso ntho e lebelelang ka yona ka mogaso banna ya phela e gona kore go nyako bona gore ya phelane o tlo botsiwa gore wena ga o dira dilo tseo o senya tšhelete o dira dilo tseuwe and mole le gore wena o ba o rene e re ke thuse ka mogae re se ka bonala bosiwana mara wene felelwa ke mošomo oba dilo tsa o di tlhakatlhakana o tlo botsiwa ge wena e be o senya tšhelete ebile o bo o sa gapeletsege e o tlo botsiwa ge wena e be o sa gapeletse go di dia dilo tseo ee nako ngwe le o lesa o le leseletša manakana wa ba lebelela thuto e kgolo ya bophelo ya ba ruta gore go phediwa bjang mara yona ga botho go tloga ka mokgore godisitsweng a e botse
4: Tumela nna ya ka se bana ba gešo ke bo malome ya mme ka 2021 o tlile o mongwe ra mo tlhokomela ga ba tlhokofala then gone jale o tlile o mongwe le ona ene motho a ba bitsang ke mme ga ba tlhokomele o tsa advantage ya gore nna ke phela ke le ka gae santse ke mothome ka tee really everything ene a phela sona ka gae so gona nne o ke lapile la
0: pilola
1: pa so
4: accessible
1: silo la fruta
0: tala na
1: ke sa ditse
0: ya no ya o tala pa ya ga zorgi ba leng tsana lo wena ba no e botsa gore o tla dia o tshwanetse go go dira
1: hey
0: yo
1: tlo rena go ba boletiana man

0: Gare kapsa de small hona faulia nyelio bariki niapela aga irisha jalo go ba CDB re go rena le tsatsi lela le khone batho ba re tshwaretseng se se bread rea lo cha ke
1: dumela ika dumelang dumelang le nano le botsela di kalemiso e
2: he ka no khatlingi
1: ke khatle go wena
2: oh
0: e kgile
2: wa bana ya ke nya go itsana ke khomole ke re tu
1: aba ke wa tere ke iga bara mo ka bo le shedi tsela Nishai, atarke,
2: nile
1: le tsebi ka le mputshe.
2: He, wa bana ya babedi. Ba rena re motsebe, re mputshe bread.
1: Le mputshe ke nda le tshe nda le joy, le joy le ga motsekere. Mari ga
2: re ga botse wena o ga botse.
1: Mari tsugile ga botse botlhata bo gone, mari ga gomile ko rena re tsatse ba jwa.
2: Yo! Oscar Bolel.
1: Mari ke go mputshe ba ke ela ya gago e botse kudu ya boya bola ba botsana bola. E ka re nga do re tla poloka
2: mo ka
1: se se ba soma mara ro sa le ka mo ke be ke ya pele.
2: E be ke putile re ba ile ka kua a re buile tshwele.
1: A se ya ke mo ke mo shoma mo ngwe ka go botsa. Ba tsene tshe botlhola FM re a lo tsha dumela go tlhomela ka ba le gona tsa tshe le khone go se di beng tshe dingwe tshe o re di tshwereng ke tshe di latelang. Re kole letlang nano le le botse la ditlalemetse go ba tsurile ba bolela ka taba ya thogo. Re tshola pele ka yona re le ba lenano la sidibeng re tlabe re na le monyakishishi re bolela ka tate Julius Hlomane ba ileng gore ba tla ba re tshea gopu mabapi le taba ye ya thoko ya go nyaka se go thweng ke mmapa wa naga ya gago bo bona wa manete nete joale re tla re tshola pele le bona re kushisha gore na ke naga ya mokhuta mang go reng gopolo e joale e runtse menaganong ya badudi go ba batho ba ka kwa go la thoko gape gape magagesho re gopola gore ne le karolwana engwe e botlhokwa ga karolwana ya tsa go tlhotlheletsa re na le mongwadi wa puku bo Bishop Molly Rapudi ke mongwadi wa puku ye go thweng ke the man behind the mask tla ba re kwa ka yona re kwa gore na ke mabapileng mohlomo re ka khumana tlhotlheletso gape le karolwana e kgolo ye e leng gore ke karolwana ya tsa maphelo tsa tshila le khono ke tsa tshila le fase le go thweng ke World Physical Therapy Day joale re tla be re kwa gore na ke mabapileng re tla be rena le setsebi o tla be a re tlhatlha mabapile le tsatsi le gore tla re kgone go matlafala dula le rena mashate
3: re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošate wa diyanemoya Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo ba hula o godiša mang legolo o di tla le meso
0: happy birthday ba hula letšatši le la lekgono ke re ba godiše romela jalo molaetša kgatišo o tloletše mogala go 086-0024-52
4: lejoy kgoši esese le seja tamiša number na bešongo wa ka bo botsiwa lena ka fao
0: are
4: go kgopela go lakaletsa batho ba ba tlhile ba gola ka la bahlano moladije mogolo wa sealemoya ke kgadima mphatlhele ke lakaletse le lepomaluleke ke lakaletse le mpendule mašiši batho ba ba tlhile ba gola ka la bahlano ba lakaletsa ke ena mmago mašiši tango
5: tlhobela setlhopho sa dikgamamiso bote eka le se se le joy ke kgopela go lakaletsa shebeletsa betty ra mothola wa gola tšatšing la mamotha ena o gola le go laka mo go la ga thoka o lakaletswa ke majosa ga matebjane ke le ka mo Craig Hall High Park re o gole go le shebi
6: tsholetsemisalemeso ke kgopela go akela koko wa ka ke Mary Mamabolo ka seretro ke mokwadi ka kwa sewašheng yakelang ba gola le goni ke re ba gole ba gole ba kela ke Magdalene Metlhape ka mosegwaši ke a leboga mošate
0: mošate ba gole ba gole
7: dumelaikagammogolole thabole kae ka mogasong ke kgopela go godiša Zoe le Sofi ke morwedi wa kanyane le Sofi ba le ga phaša matshela a patsa le o nkagile phaša morwedi a re šoketse a mmogo le mogao phaša bona ba gola ba le ka juventus ke re ba gole ba gole ba goša ke leileng ramabele sofi mo sekodibeng mabulane mošata
0: age
8: thobela setlhopha sa ditlalemeso
0: realoa
8: ke kgopela go godiša mowa ka montedi yena ke Susan Tlhatlha a le kwa moletše ga tlhatlha ke le bakane ya le legono ke re mma o gole tshukudu wena e be ngwanenyana itshine ka letšatši la kgomo
9: go tsong setlhopha ka moka sa ditlalemeso ke kgopela o lakaletša morwa wa ka ke Njabulo Legodi o fetša 23 years o tshwara 24 o lakaletša ke papaga Zaf Legodi a le ka moga Mashan Benesket mošate
10: tameng ka mošate kgoši se se kgošeng pušang lethabo la ka la mesong kgopela go lakaletša koko tlhapi ya dimolepo wa gola o dira 95 years a le ka moga molepo ka mmamatsha o lakaletša ke Frederick Ramaphuputla Gafane go tswa ka moga molepo Maripathekong extension 2 ga Kgoši Molepo mošate o mogolo
11: tobela tlhopa tsa ditlale meso gopela go kela batho ba latelang slimanamela go tswa mokopane Tiberius ga lekalakala ka mmogo le phoši ya baile go tswa mogapaneng ke re batho ba bagole ba gole ba godišwa ke Peter Kobo go tswa ka mo Ivory Park ga ke Flesbom mošate
0: tobela ke ba melae ja gatišo nnete ke gore ba e rethile jalo tobela fm dumelatlhe ee re gona re ka butša lena
12: a gore ga o etse tumeleleng ke go di sentle ka tego marula o a gola ka motheki tere ga sekororo o simana o dira 24 years today wa kela ke bo moruti mašaledi ka thebisong tere ga sekororo ke re a gola a gola a kine ka tšatši la gago
0: moruti mašaledi re lebogile a ga ka nnete a gola gole thobela fm dumela tlhe
13: tobela nna ke nna tšhini la ilana kalakaletsa ngwana wa moratlhobe a fetsa 23 a fetsa Friday ke re a gole a gole ke phuti ngwana wa ramokone na ilana ko mmatsomane
0: ege a gole ko mmatsomane ngwana na ilana dumela tlhe
13: tobela le kae
0: re gona re ka bitšhaleng
13: ae ke gopela go lakaletsa motsogolo wa ka ke phediso magolela ka utenke o lake dragislamente magolela ka utenke a tswake le masata ka mokodisa tobela
0: age mošate ke nnete tla ke ke topa babedi ba bofelo dumela tlhe re gona
14: Le
0: kae? Ari, ka bele kwile.
14: Eh ke le di bile tso go mare o tsapedo o tla go mpate ya mo shate. O ka le tsa ma tsala le tso. Ke tsana.
0: Thobela re lebogile ka nnete wa mafelelo. Thobela FM dumela tle.
15: Eh no ndirika.
0: Eh le kae?
15: Ro bona le kae?
0: Ah eh na ga hona le ka botata.
15: Ke a ke le tsa morwa. Michael Nunu Mphalo ka mmarobi yana no akele tsa ke tsena Mphalo ka mmagope ke re o gole o gole
0: age a gole go laipsile ka letsatsi ya ke
15: le bua
0: mošate age ke nnete re lebogile ba le ditšemogala ba kela ka moka ba e le gore ba tloga ba dirile jalo le dire jalo ka mang a mananeo a thobela FM nna ge re tswa fa re tlabe re tlogela ba sedibeng e ke mashopi le tlhabirwa ka nnete shiba weng ba tle ba lefe metsi a moga a kwa gana mola o go sedibeng ga o na le ka bothata re tloga re lebogile waka
2: ga ka sepopo sona se mothile jwa thobela FM ke mo e le gore re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena la mosupologo ke tshepa gore e bontšhitše e laeditše gore beke e tla ba ye kaone re ipsinne kudu goba lena re lebogele bathiletše ba thobela FM wa tseba ge re etswa re ya ka ntle ge re go eletša re kgopela gore ba tle ba re thege ba tla ka nnete la botlhano go bile bose kudu goba e le gore re ba bone re rata gore le tsebe gore maitapišo a lena ka nnete a dula pelong tša rena a netefatša gore a re emiša re ya bona gore re eme godimo ga magetla batho ba bagolo ba e le goreng ba re rata ka nnete banong ditebogo ke tseo go tswa pelong yaka re leboga ebile re rata ka tsele le ratang ka gona le re fanthego jwale ka thobela FM re re mošata a re kopaneng gape letšatši la go sasa lolo a re
0: aga

Yeah, I'm out.

0: MJ Mauta ga itla gore ne ga re basadi tobele FM chat ho tsebolo ite bijo gre ya ye ka nete wo wena MJ a o di tsebe ditabatse rena ho re ne le maitemogelo kai sheleng ya tsomega
1: sheleng ya nya tsela ke tse MJ ya ditseba go tsela di bulelago ke tse ditseba nke
0: re matlhatsi le matlhogonolo e o hwedi tsi ba nete MJ ba nna ka montle ka mo diabua
1: a re o ka tona mosadi ka o tlogela le tshelete ya
0: gao o
1: bulela nete MJ
0: o ya kai shele nyanya ke
1: ba ba ba ba ka ka bo re ba na wa le le ra tsa challenge a wa challenge na ra tsa gore MJ ya tsa re botata re go ba ra mosadi lo ga ba le challenge o ka o tlogela ba le ma bana re go MJ mpuchisha
0: a bo tshe nna nna ke biki ile ka ba motho a tlhabelo magama lo
1: a wi nka se buti a so buja ka ba tsenke ke ri tsene ka o gare a so mpuchi
0: ai rata bisha ba tele tshe go tlhomola ka ba le gona nnete re le boga theletswa lena re buile matshatinga mabedi matshatinga maikhutso re be re tlholosetse byana re le boga eh nine mpiti mai sa roga ma champion karata sa sa re sepela le motho le tshe rena ke yana pare pare ke mogadi wa metlebe yana morodi ya tau wa tamisha le yena ke yana motlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mogako eh he le ke le lengwe le tsa tshikile tsa tila shupa go di ka le wedding wa ka tipedi masumpedi sela ka nnete go di ya ya sekgale mo le re go di fedile le gone sele la shupa ke mo shupulugo re amogeleng re leboga re leboga ditaba tsa re senyane ka mamdluli setlhopha sa ditlalemetso a re lebogeng bana besu ka moswane sa letsatsi re tla letela tse dingwe tse le tlabe le digorosa ka moswane a re be mmogotlhe ka setsone
1: mara ngane tate phatlhane a re le ka setonye mara e tonya ka mogomo
0: kaa
1: o re mara ka sebe le mae

0: ja ba re itlo ba le pulanyana ka gae
1: mara o se abulu o rile ka sebe bogale o rile ya bogale ke ya bobedi ya bora re itlo ba gona mara e ka sebe bogale mara go a tonya patlana
0: eh go me o boletse se se are yona yi ke yona ya mafelelo yona yi
1: eh o rile ke ya mafelelo
0: mara
1: o rile ke ka sebe bogale o rile ka sebe la bogale pele mara nga ne ba di tshela bogale
0: Na peka ka la botlhano.
1: O re mara o ka se ikwe ka reng gore o futumetse mo. A pe rena re bona ana gore ga neng kudilo tsa mo dimo tsa ga di bale ya kharitlhela. Lena ntlo ya tonya.
0: Ke re ka la botlhano ke re di ka reng. E re mantsi bona nyana. Ke re taba jele tsa tate phatlhane tshisi.
1: Ke di thomile.
0: Aga.
1: Eh. Ba ka se hore ya le go bona le tsa gore na go se tletlena nola se di beng ka se o se di mushegile. Ke khule ka ditshego mo re ga be mo mafelong a be ke tlhabirwa ke nyakiwa ke nyakiwa ka megala ka megala. Ge ke humaniwa ba re ntwe itse ba kwena ba re maema a bo sandwelele boletse ka ona mo se ya le moye. Ke se ka tshega so. Ke ka ka ditshego ke re le boga ba thelotsi ba thobela FM. Ka ke le botseng re ka no ba re kwala e ka re mhlomo re tshere mihlamu re tshere kham fela fela re a tshegisha ipia mara taba tse re le botsa ntjona monako NG ke ditaba tse leng re ke tsama nnete a re tswele le ka mabare ba re re tswela ka taba tse leng re di ba gona ga ntshinyana sedi mushaga mmaga ge re le ba ga ba ile gore ba apere go futhumala ka lebaka la gore ke se re se tlhalositseng go lenano la sedibeng se ka mala mohlabiro wa bolela maka tshona la ka lena ke nna ma shutse wa ga mnyamane nna no ke la ga go le botse lenano la sedibeng tla o dule le rena o se ka ba shutela ga tete ke mushupulogo o mo botse wa kgwedi ye ya lewedi kgwedi ye leng gore ka nnete mekete ko ya go fapa fapane e thomile wa tsiba gore ke eng go dio ba bose mo lefaseng tlhabirwa o e goiwa godimo lefase re a leboga lena batho ba e leng gore beletete ka mo porofenseng ya Limpopo mo mafelelong a beke le tlile dikopanong tse di fapafapanego re tloga re leboga re a tshepa gore ebile tsela tshweu go boela morago re a tshepa gore itshwaretse se re ka itshwarelang sona se ke se tsebang ke gore mo gae mo Limpopo ka nako e go ne le dintsanatsana mane wa tsiba mo se e leng gore ke tsamaya mo se leng o bona dipotata o bona diavocado wa tsiba o bona bo di milk good ke mupudu mupudu bo tshwetse magare shubile go gone jwalo o gare gare o bo sele go fitishisha wa tsa go ne le dintsana ntsana lena ba ile go rega letle Limpopo le lebella dilo tsa go etsa tsana tse ke a tshepa gore gone jwalo go dio ba bo semaga eng a lena le re yei hey ba ba re ba buile mabane ba tswa Limpopo se pelang bo le fa dilo tsela ka nako ba bolela kaeng ba bolela ka mupudu hey le tsebo re o ne le gape gape re ne le magwinya mo Limpopo ba bo se a o ikgetha re a leboga re a leboga ba ile khona go tla mo Limpopo re a tshepa gore lo di sepetse ga botse go fitla go ntlwa se ke kotsi ya sefatana ga go ba kotsi ya mebileng e kwa ga tshe tlhabirwa fitla go ntlwa re a leboga ke le re go ka mogwane re tloga re leboga re tloga re leboga e le re dula le rena le se ka bala shuta la ga tee age le se ka bala shuta la ga tee go metlhabirwa tse le bitse leng gona go matlakala ditaba he re kole gore petrol makhura di fatana ga a ile go dimo mo machaching a mabedi a mararo a fitileng go tswa go letlakala la IOL ba bolela gore ka bakala gore ba rele ya petrol e ya tura ya bitsa e bitsang seo se dira gore kelo ya leshokotso e be nga e lengangego gona go le ke ntshi kudu ya re kgwedi ya go tlobora re ka ikhumanela go nyoga gape go a makhura
0: ao
1: eh ke a tshepa gore le a ikwishisha taba ya kere
2: eh
1: a re
2: mone
1: a se ka rara lo ke la ka ra se fatana ga kudu
0: yeah
1: a re se ka rara lo ke la ka ra se fatana ga makhura lo re gwala ja
0: go ketswa ga makhura go to ama theko ya dijo
1: ile ruri eh
0: re mathateng re tsaritsa
1: a o shisha maka sho go pelang gore re tloka pala le bo bishop Molirapudi ba leng gore ba tla ba re botsa ka puku ya bone e botse ba engwa dileng ene le khotlheletso the man behind the mask go mitla ba re kwa gore na e ka ba ke puku e leng gore e bolela ka enye tulele rena o ska ba shuta la ga tee
3: ka matati a 90 ya go thupa le metsotso a 90 ya karama go SABC 1 bogela skim sam ka 7:30 go sala ka 8 the generation's legacy ka 8:30 le bela code ya lena neola le tjaji yo e bontsha go TV gomme o tsanele ka WhatsApp go ba ka USSD e ka ba wena khotsa airtime le data le tjaji le lengwe le lengwe 10000 rand beke engwe lengwe go ba o thupe mo phutso o mogolo wa 100000 rand kona le milawana le dipielo bogela o fenye le SABC 1
4: Di tiketso tsa Boxer Price Knockout se tla elwe. Reka 50 Monis macaroni roba spaghetti 500 gram. Kheta tse pedi ka 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram tse pedi ka 28 rand. Dintjola ka tse pedi fela moreke ka uti. Ka stoko sa le rona. Boxer Price Knockout.
5: Ke se di be. Ka breadwinner le Tito Thomas. Fela mo go thobela fela. Mo shatola tsebo le go ithabisa.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Ke lebogang Timmy le Brander Locheng magareng a tseo di kanetelwago e reng ya lesome go thobela FM ke tsa gore leloko la komiti ya lekgotla theramolao la Gauteng mererong ya polokego ya setšhaba Dr Bandile Masuku o re ba ya go boledišana le bakgathatema ba maleba go netefatswa gore ditiragalo tša go tšhelana ka mentsi ka letšatši la go keteka setlha sa seruthwane e ba di ba ka tlase ga taolo. Africa My Boy Movement e šireleditše sephetho sa yona sa go tsebiša monamolato wa peleng bjalo ka nkgetheng wa yona wa maemo a bommeara ka mmasepaleng wa Ekurhuleni. Setlhopha sa go lela ditokelo tša setšhaba Siyafana Sonke se re mmušo o tshwanetse go dira se sengwe go šireletša bafaladi bao ba nago le mangwalo a go ba ka mo nageng. Ditaba ka botlano ke tša iri ya lesome go thobela FM ke ya leboga.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
4: Ai ka bo moso mo Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fasting la moshimo gore o be le tlhatlhotsebeng ya moshimo wo o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke J SABC ena le dibaka tse le kholole masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimo wa sa maruri ana ona le gatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba television radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa mošomo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letšatši le mafelo la go romela dikgopelo ke la lesome September 2026 bjalo ge o ikemišetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
2: ke sedibe ka Breadwin le Tilly Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: lo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
1: re phošolola mašaedi mo go sedibeng Karolwana ye e diretswe wena re a go šireletša ebile re a go eletša Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: ke re košela ba letšetša wena malome ka rata Malume ka rata tsatsa košela ya challenge tsatsa DJ Calvin ni le modipsa ba direla wena
3: o ke leboga
2: re ke tsela tsatsa he magale tsela tsatsa ke tsela tse go ile ora rata nda go e Oi, paela ka thoko re tsaka rana gana ka yona re tsaka khumana melae tsa go tswa dikosheng ka yona. Ka lebaka la re e ke balapeng a mangwe le di tsheyana tsa yona. Eh o re khumana ba re le nna bana ke baka. Eh eh. Ke le go.
3: Eh le nna mpeng.
2: Le nna bana ke baka. Eh ene mo kharuru ga mpene di kharuru. Iupia re a itshabela ka bakala gore malapeng a mangwe ka nnete e kgone go dira phapano maphelong a bana ba e leng re swantse ba thuše re a leboga mmušo wa naga ya Aforika Borwa
3: nage pele re šetsa ba e le gore ba itshwere ga botse mafelong a beke le ba e le gore ba dirile bošaedi mo mafelong a beke na go diregile eng ba e le gore ra ba lebogiša re ba lebogiša ka mabaka a mafe ba e le gore re sola ka mabaka a mafe nomoro ke 0860002452
4: 86002452 ba te swere ga botse kwa markwane le ka maamogolo ba thabile ga botse re ba leboga
3: nage ya ge khaya re a leboga ge di sepetse ga botse go senema
2: bosere a leboga mošate thobela fm re lotšha
5: aasnate salebotong
2: le tlhabirwa le kae rona
5: le kae ga ke rate go bolela ka taba ya mopresidente mo e le gore ke kole a bolela e fa tlhotlheletse go maphodisa ga borena gore a santse o re a bereke ka makgethe ka mola tiriko wa police station o santse gore ba lebelele maphodisa la modimo a bereka ka natla mara ka re ba ga ba nene ba santse gore ba ba eketse ka palo ebile ba nyake le vene tse pedi tse ba tlo kgona go kitimiša magomo ka ke le lebogeng ke re monna ke khuduganya ke mašata ka ile a re 37 re tlhomphuke bophelo
2: tatampele waka mošata tlhobela fm re lotšha
6: tlhobela ka gašong le kae
2: re bona la lena
6: ke selelo makofana ga makofana
3: a reselamogetse
6: ee nna re thabile gagolo weekenta tšatšing ne e fetileng ne re le mola ga thabo makofane mola go na le ra lenyana mola a retin
3: nage
6: a retin monate wa tseba
3: ao ra
6: lelebogeleboga le ditraiba tsa rena e kgonne go tsamaya ga botse tseleng sekea di salwane ra ba ra fitlha ga botse mo reyang gona
2: re a leboga selo ra leboga mošate thobela fm re a lotšha
7: mokhanselara le mme ara kgotsong
2: a ya teng kgotsong
3: mmekhanselara
7: ba esho le tantshwarela kore e reng ke sole ke sola ke sotse kore ba tla re ke sa tlo e sola eno le ntlo e sa tlo tswela pele e e diraetseng ka bana ba ba checkeng batho ka metsi ba konka batho ka dipakete nagana e le mmao le papao o re o letsetse grocery ba etshwere wa bona mmao wa tsela apo a tlile kunka le grocery ya la tle fatse e thakathaka nne le maraga a bantantse ba motšhela ka metsi la palla ko ja dijo tsa kgwedi e uwe ipotsise ena batsadi ba bana ba uwe ba fetse ba ntse ba ntse re bana ntse ba raloka ba nna ngwana ka ralokela mo dimama motho o mongwe e mogolo
2: ka lomametsi nka lomametsi nna manseli
3: ao mani re ba kwile bile ba sole selo ka bana ba bona bile le ga
7: tete ke tsena ke tla hore nye ape batho ba ntse ba ntse ba ngari bana ntse ba raloka motho a be a re a wa ene re tswa hore nye wena tšatšile o e tla ba e tšatšile le gore wena taba o nna le moo yang ka mpa o letse moo yang o ka fetsa o letsa moo yang o tse wa rengwe o tswa ka mabaka a tshwanelang ore utlwe
3: re le kwele
7: manba yonapa ba emelela bana ba dia kotsi e kakakakakaka
3: ee go jwale go itaditse gore batswadi ba bantšhi ba emelela bana ba bona le ge bana ba bona ba dira diphoso re di bone
7: taba e kakakaka banna e kotsiso
3: mane we o tlo re
7: dinaba konka motho ba ba mo konke mpotse gore naye le gore motho mongwe o na le malwetse ana a yana pa timile taba e kaka banna a re nne mfa se re sole bana banna
3: e kwagetse mane
2: le kwagetse manselina le kwagetse ba re e o ne le go yang o emise ke o tshabe bana ba bona
3: siwe
2: araganete o ne le motho a boletse
3: nna ke kwale motswadi a bole ewa ka ikwa ke ikwa ka bommane siwa bele nna ke kwele motswadi a bolela motswadi a ena ngwanola a bolela ka mogowa ka bogale gore ka mogowa kwa ke motswadi o tshwanetse o kwa botlhoko ge ngwana a tlogile lefatsheng la ka keno kudu oa tlhalosa gore ke ngwana mathomo ka kua lapeng la gagwe ee ikuša botlhoko epša taba ya gore motho mogolo a tshelwe meka metsi banna ka nnete-nnete bana ba fitlha jwang gona moo ee ge dikotsi e tlhagile eupša re tloreng epša taba go emelela bana yona ke e nngwe wa tseba yona
2: ebile o ne le batsadi ba e leng gore re tloa re ipoditse re tlo emelela bana le ge ba dirile diphoso mara mošhato thobela fm re a lotšha re lotšhitše thobela fm re lotšhitše ke nako e re ena gore re tšhee koša shaday your love is king sabira maroto wa batho ba bangwe wa tsa re keng ke maroto segosimane o kgore botho o bona rone le bokgana gona
3: bogosimaneyo
2: bara se abeiwe mara odo kwa re motho o ne le ka mokgwa modimo a mmeileng bogosi ka gona dula le rena go se ka ba shuta le ga teteng.

0: Akhetsani ane le na Asha Raymond should I ever metsotso e re ke le sumeti fela go tswa go area le sobe re tle tla ka Karlona rena e bo se Karlona ya tsa dikamano tlhabirwa taba tsa marato buti ya ya taba tsa marato pe tsona di bo siwa o mo tsogo bolela ka tsona ba re go nya go kwa o bona le nyemelo la motho o ba reng a tshegetse eno mo ja ka taba tsa ka lerato tlo bona sima ile nyana nyemelo nyana le botana nyana
1: oh ei bele re no botšiša batheletse re re na e ka ba ka gare ga dikamano ke eng ntho e leng gore e ka dira gore ore ae ka mo nna ke a sepela ye ga ke e kgotlelele ke eng sa go kgotlelega ke eng sa go se kgotlelege ka gare ga kamano a o kgotlelele eng goba o kgotlelela eng goba re ka nne re beya ka tselae ke eng sa go go tsena ka mogare ga lekamano
0: Shona Malanga.

0: ye ka Lexil o na le sebatle ba itla gore na ba re Shona Malanga ao Shona Malanga pele ba reng ba re o fela go batho ba bolela ba re eh le tla go dikelela o tla nkgopola e o ra re ke ka matshosetsi ya makae le tla go dikelela o sa dire tsona le tla go dikelela o tla nkgopola ba re le zo Shona Langa eish ya pele taba siwe re be ile tafoleng ke eng di tloedi tse ile gore o tloga o sa di thabele tse o ka di se di kgotlelelego le tse o ka di kgotlelelago
1: are
0: mabaka ke afe
1: rata go tla re itiše le bona re go gore rona ke je di feng di tloedi tse ile gore ka gare ga dikamano tse ile gore bona ba ka di thabela ba ka kgone go di kgotlelela le tse ile gore ba ka se kgone go di kgotlelela re go le mabaka a mabo a gona gore na ge hore nka se kgone motho o mojwale ke ka fase ga mabaka a mafeng tlhole le rena re tloba rotse ya morago tse
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa inšorense ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: e ba le sebaka sa go thopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray reka lepakana la Nespray o whatsappele hi go 0730976335 o latele ditaelo phadišano ye e fela ka di-17 tsa October 2026 go na le dipeelano Nestleng Nespray always giving more
4: ditoropo tsa go fapana dinako tsa go fapana bophelo le bjona ke sempete empa leano la stokvele le swanetse go tswela pele mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go fnb app mo go bulang akhaonto ya fnb stokvel ka tsela ya digitale le le kae goba kae le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le retswa ka nako e tee
5: ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetse go bonwa ke motho o tee fela ka akhaonto ya fnb digital stokvel ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka fnb app fetogela go fnb le go FNB, touche fatula di lo chote. Wana li di pielano. FNB, ke karulo ya First Rank Bank Limited. Mwa wadi tira lo jari chalte lo mkita na wasa mula.
6: Chati kamano o City Bank. More nwa mizia mkhago o chwa City Bank sa upupuma katirishano li di kelecho o chwa odi tibi. Chobel FM, mwishata watsa walewe itabisho.
0: Hore metso tso ke ye le so me se nya ne re tswa iri nya le so me ke na go batla ditse nomoro ke 0600002452 wa tabare ya di le tloga e kwagetse nomoro 0600002452
1: mo tlo tsho ma thoma sho me sha tera lo cha
7: le kai
1: ro na ra lena
7: ro na
1: a re
7: eh awa na la tso ke ntsho nye mi sha madira every weekend madila every weekend
1: I'm a spongy
7: Sobera.
1: Oh, Madila wanya ke mwana bom.
7: Eish. Yo. Korra ka.
1: Kore Madilse.
0: Eh.
7: Eish. Na selo di tekitswa. Mo selo di tekingala. Love khano o Madila ka 2 ka 6 wa tswa. Na bitsiwa Madila ka 3 ka yo sidini.
0: Re ile gore o ka o ka o nwa Madila ena bile a go swara botse. Bothata bokae?
7: A ke nako ya go tlhokomela ke nako ya madila wa a ntara botse bo tsaya eng lwa le ka hore ka nako wa ao le tsara botswa
1: e re ge me khoe o sa e gone ra re lwana a o dire jwala ngere
7: a ke dire jwala le yo ke a dira mara nga se dire every weekend kore ke e yo friday ke se tsikela ka le tsuri yo mawe
1: mara are nya ke ngwana bo mmaru tlo feta ke dilo tshe di botse ka fasa mabaka a seng gona mara o bona o ka re mara ke le baka le letsenelle tshinglana le le mara o ka gana tsha botse ka selo sa si ya
7: a e yo botse
1: e o ne le botse ka rauja
8: Nna dilo tse ka moka tse di bolelwa go bola ke ne le mahlatsi a ka kopana le tsona ka moka ga tsona ke ka fa o le legodu ke sa le go bona a ka kopana le lešata a ka kopana le wa go nwa madila a ka kopana le wa go nore ge ke di bile phoswana e mo strateng wane tata wane a bua ke no kopana le wa gore ge ke mokwati ke ke mo mmona a ntsotolla ke a tlo re re tla e solve ka kamore a tlo ka kwa re papa mo ke re go kule magatsaka gore ke a itebo ga ka kopana le ba o mara monna ke phudu o tshaba le shata
0: a ge re a go kwa haleluya khudu ya ga borena
1: mo shata se bele pe bra locha
9: a ve le kai
1: re bona le lena
9: a wa rona ke mmana a pe ka mopino
1: re ra mo gela buti
0: tate mmana pe
9: ene le ya gore ke tle ke re mola ke swere tshelete gore ka di me nna ke be ke le bene tsho ke ya mabakata gore ka di me and then next ke tle ke nya go kwate nna ena go lo bolela nete tsho ro
0: wa di mama gatao
9: a dire go fa go fa ya ga go mafelo a kgwedi mo gare ga le batla he nka di me he nka di me a wa lo tlhomdi a fion re sa dire ke tle go ya ona mele wa si a se mo go ile botse e tsere ka tsa maikutlo ka bagala gore ba tsore ne di le ke no re di ya ka ntsha re a ya ka ntsha ra tlo gore re tlo phetsa sele sela gore dino di tle go lotlela bo pele mo tlhelo
0: a buti ka nete nete o ka inyaka ware ka pe go ape a re botsubutse a tswalo re nka dime nthusi
9: mo di wa ya bolela gore nka dime wa bele a re nka dime a go re nka o tsore nka dime nna ke ba le monagano la go rawa ke tla tla ke re masela go di dira phetsa ka sela le sela le sela masollo ga bula dilo a ntsa ba ka mogola o lebetse gore o bile nka dime a pele ntse le nka dime le na le mmere kwa lo
0: ya yena skuza we tsinya ka gore nka dime a tswalo re nka dime ne mogadi
9: ba bile go mafelo o itlo re ke a bolela ba rati wa bona e sa tsena ka motsatsi wa ka emile e tsusa ja pelo le tshabola ka mogaya le sa ba a le sa ba le bo
0: ke mka wa ngala gore tshelete le kae
9: eh ba ba ri wa na bile o butjwa le jela tsala uri ja ka mkhatla
0: nka re na diko butitsu wa bolela taba eh please ga le ka kopana le yena gore le ratole tswele pele le ska di masheleng ya
9: aua e se go ino re ngwane motho wa ga wa le go khopotsaka ape ke ile ga tlhaeletsa go bonka balwane o ka nore le motho mo go tsentseng yana ra ke tsamola le mola ke ya ka go lokisa tsela le tsela tsela re go lelisano ke botsi ya re shalapa
0: re go kwele botsi yaka eish nka dime ka re ga ka mana a show ke gona ile tsheletantse o ka sa ibona go botsa tsitse.

0: ke se dibe ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele fe
1: di fela ngo tsha go iri ya le somete re tlo re leboga ba ile re le di tshile rena go lana no la sidibeng zonge ena re anele Anthony Hamilton make time ya ere se tlo go go njwa le sa tsho lla go njwa le jwale ke stimela go on living your life re tlo re leboga lena ba ile re le di tshile nano le lebotse lena no la sidibeng re tsa bo re tle re be re tsena ka ra karlwana e botlhokwa ya ponelo pele ya ngwaga wa ketepedi masome tharo ponelo pele ya ngwaga wa ketepedi masome pedi tha masome tharo mo elong re rata go bolela ka naga ya Togo tlhabirwa re dutse re kwa mo meseng ya le gone re tlhalositse gore re kwile lena no le lebotse la ditla le meso ba bolela ka yona temana e naga ya Togo e re gopela mapa wa manete wa naga e ya rena ka bakala gore go ka e lebelela wa ya mola seswantsho sa yona wa e lebelela shile ona o ka ba re ke partisiana ya o ya kaena ka bakala gore ka mole e farafarile ke kana le Benini wa latela Nigeria go mekopele kwa e tswalela ke Burkina Faso wa tsa yona e dio ba ntonyana mane ya be le gore ka mopele ga yona a o sane naga ke atlantic atlantic joale a di di ka le ga ile le tshe gore ba duile ba le ba wa marakana na mo bona gane be re segelwa joangana mo ka mogoeleng ka gone jole re rata gore re tle re ikwe gore na e ka ba ile gore na sei ka nnete nnete o ka bo ona le mmepe o e leng gore kwa mmapa le o e leng gore kwa bona o e leng wa mannete gape re tle re ikwe gore na e ka ba ile gore na go diegileng nkano o santse go ba go le ka mogwanola rata gore re tle re bolela le bo morena Julius Bofu Hlomane bona ke monyakishishi gape ke filosofa go me ke bona ba kwishishang maemo a ditaba tsa gabo sibile ba kwishisha gabo tse gore na naga ya Togo e di tshwang kae rata re tlo kwa ka ga yona
2: na re tate tlhomane re a leta
1: mme ba ba bolela dishang bona bo
2: ba bolela bona ba Togo ba re ba go thwe go ya le ka dipego ba ile kwa United Nations ba ipelaetsa ba re a washetsang mmepo wa kontinente ya Afrika a u bontshe o dutse ga botse o ka re re kokopilwe
1: ke bona ke re wakwa ke re ba tswalela ke Burkina Faso Benin le kana ka mo bona ba du ba monganyana ba le ka re se o tloga mo ya kwa ganyanenyana fela dinaga tsa gona ebile a di fitlhe ka ba tse ka bang a se tse dintsi jwale re re thabile bo morana samane ba gona mo mogaleng ga bjale
2: re tate tlhomane re letsa meišhara la mogene
3: Rona le gae.
2: Tate Tlhomane, re a leboga, re leboga nako le re fileng yona. Go ipelaetsa ga Togo kwa United Nations. Go mokgatlho wa ditšhaba tse e kopanego. Ka ga mmepo wa kontinente ya Afrika gore o ka re dilo ga di a sepela ga botse fale dinaga tse ba di beile ka mokgwanyano mongwe wa go se kwešišagale. Na ba ne le motlhodi taba bona ya kwagala
3: motlhomphegi taba bona e tloga e kwaretse ka re adoptile ke di-country tse 164 ba dumelelane gore no go santse go bee le go lokišwa ga mmepe wa lefase tse go wa Afrika fela go kopetse gore mmepe wa lefase o lokišwe tse go lothata re lebeletse Afrika le Southern America so ke naga e tee fela ya America e ke go no ditaba tsa mebepe ke tsa go senya nako moka ke six dinaga di dumetse six di tsereya yona di a abstaina ka mantse wa mangwe ba emela thoko ga ba ditseng se bathaiki ba tshwanetse go ba sebe le gona ke gore resolution go ba tumelelwana ya bona ga e batleme goba ga e binding ge re ka e beaka sepedi re ka re naga e nngwe le nngwe jano e tswa go bona gore bona ba ile lokiša jwang
2: ba lokiša bjang le ra goreng mowe
3: ka mantse wa mangwe re ra gore go swana le mebušo go swana le ba bathuto go swana le ba ba dikgwebo ba di-GPS ba tso ba lokiša mebepe ba tso ba ruta batho ga botse gore mebepe ya gabotse e fetela jwang ba adopta selo ba re ke equal air.
2: Pele go ikgogola morago ga naga ya United States of America go wa kwagala ga ba bolela ba reno ae lena o yewe le senya nako le dirang gane
3: nnete gona maamerika ge ba tlhalosa ba re a ke re le ka gopola moragonyana Africa ile ya mola United Nations tse ba šišinya gore o ka re naga tše di bego di le gare di thopa batho baso di ba dira magoba di tshwantse di patele bano naga ya America e re rena ma Africa o ka re rena ka mathaithai a go felletsa re re tsona di tsa mebepe le tsona di tsa di sheleng ke melato wa bona. Bano ba re nka be re shetsa ke le gore di tlo tlhabolla lefatshe ka moka e sego naga ya Africa ka mantsi wa mangwe ba re bona ga ba ne se le goreng ba ka kgomagana le rena ka sona mabapi le di tsa dimepe.
2: Ke mokata ditlhomane ge e le gore gona botsebotse mepo o wa lokišwa re golega ka eng ga botse mo
3: nnete gona re ka sena bere a lebelela ka mokgwa wa ikonomi gore go ka ba le se se tswelelago e fela bana ba Africa ka bophara ba ba sa tlago ba tlo tseba gore nnete Africa ke continente e kgolo e latela go Asia ba tlo tseba gape gore go bile le bošaedi nako e re thopa ge re ka gopola moragonyana mebepe e e ngwadile ke ba ba re thupilego jalo bana ba Africa ba batlago ba tlile go tseba gore ka nnete go bile le bošaedi Africa ke e kgolo se sengwe re le santseng re se tsweletse bathaiki ba setsebe ke gore fela e tsago dinaga tsa Africa di kgone go kwana ka selo se setewa baetapele ba rena ba ile mola ka moka ga bona ba dumelelano gore ka nnete Africa e tshwanetse e fetoge so re ka tsweletsa gore diplomatically Africa e na le maatla ge re ya dilong tsa go tshwana le bo United Nations.
2: Ga botse go ra gore nnete ya taba fa ke go no phumula lenyatso lewe re le filwego ka go thala ona mmepoi ke ka mokgwa e le gore go ka gona no phumula lenyatso ke moka go fedile go bontsha gore rena re continente ya bobedi e kgolo.
3: Nnete gona e ba gona go phumula lenyatso ka gore swantse re tsweletse gore ge ba e lo changea continente ya rena fa memepeng re ya go equal earth ba laetsa gore Africa ke e kgolo seo ga se tlo oketsa naga ya Africa ka reality. Naga ya Africa e sa tlile go dula ka mokgwa e leng ka gona e fela wa ele ka mokgwa lo reng batho be ba re swara ka gona le ka mokgwa lo rena ma Africa re be re ipona ka gona ke nagana gore mengwageng e tlang e tla fetoga ge bana ba ka rutwa le batho ba tsebišwa gore gabotse Africa ga e ka mokgwa o be ba re bontšha go yona.
2: Gomme lena bele ka banyakišiši le bona ke o ka re tabe e tla kgonega
3: taba e gore e kgonege re swantse re tsweletse gore e swantse e dumelelane ke Security Council ya United Nations ga yale go sa dumelelane the General Assembly mo re rago gore go ile dinaga ka moka ba voting ge ba fetse go vouta go na le dinaga tse tlhano tse e le goreng ke tsona tse kgolo tsa lefatshe di tshwanetse go dumelelana di be di kwane gore selo se re tshiria molao ke moka re a le tlema re le dinaga ka moka ga jalo ga se bajo ba re tlema ke mo kere go e tswa go naga ka naga gore bona ba tsoma go riang ka sona se
2: tsona dinaga tseo tse kgolo tseo e tate tlhomane o gopole gore ba ile ba thopa continente ya Africa dinaga tse mmalwa tse e le gore di le di ba ka tlase ga puso ya bona ba tla dumela bona ba
3: ei ka ge re šetse le bone bagala jo ba le ba America ba re bona ga ba ekemišetsa go e tsena taba e e tlo tloga e ba leeto le letelele kudu for Africa tsela e sale telele rena mo Africa tsela e sale telele kudu e fela gonnye le gonnyane ka ge re šetse re bone gore re ile ra ipelaetsa mabapi le gore re ile ra diriwa magoba le gono re a ipelaetsa gape mabapi le gore Africa e korotile go etaetsa gore go na le more ya go gona.
2: Are tate Julius Tlhomane ke monya dišiši mapilitse a re be mokganya phatleng re bone gore na di tla kgonega tsona ditaba tse e le gore di a šišinywa ke yona naga ya thoko ga mogo le naga tse e le gore di tloga di thega yona tšišinyo ye re a lebogatlhaetlhangotse re lebogana kwa lena
3: go leboga nna mosompiri ke leboga le bathaeti ka gae
2: ra leboga gore ya le re legetse go metsotso masomamararo re jwa irinyaa lesomete a reng dintlheng tsa ditaba re ya go kopana le maebele a phela di ngwana kgosi.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlaku re ka letela tsa gore gorogolo ya tsheko ya Pretoria e remile molato ka la gore tsheko ya bomeneja kgatlhanong le mospeakara wa peleng wa parlamente Nosiviwe Mapisanga Kula e tswele pele. Re sale go tšeo molato kgatlhanong le Seopedi ebile e le mogaši wa thelebišene Molemo Job Job Maarohanye o šutišitšwe go ba go fitlha ka la 17 kgweding ye. Moetapele wa phathi ya bosetlhabosana ya Move South Africa Rale Mampeule o re maAforika Borwa a tshwanetse go itukiša ka ge go tlile go ba le diphetogo kabong ya ditirelo tša motheo. Tše le tše dingwe ka iri ya 12 go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Are are are are thobela we
3: mo mo ngwe

0: Mahoi. Ke o kgopela ne. Ke kgopela gore o e tla ka mogaka o tlo mpona. O tlo mpone. E fela se ka bolela maaka. Se ka bolela maaka ka o kgopela please.
1: O re maaka titi.
0: Awa ke maaka lo tse mpotsang tsona.
1: Ke re taba tse ka moka. Di tlhotse ke moga tsa go phisa. E wena o sa tlo go dia tsatsi le leng ka re thabile.
0: Ga bo se gore pisa o dirileng ka baka la gore ke bo pisa, ke bo phetola. O re o diragala eng?
1: Ke re phisa. O kwane le Robert gore ba thube lapa la phetola. Wa nkwa ke.
0: Ba le thube, ba le thube bjang mma. Ga bo se nko mpotse. Maaka wa bolelang maaka ka ka wa tshe re kae.
1: He, titi ngwana ka. Ya ba o ne tsebe mara o tlo nkwa. Phisa. O go ka go keditse phetolo gore a tsholele mma batho mga tsa tsotso.
0: Ya gone.
1: Gomme ba tseane ba e gana ko dirumong tsa phisa tsa marobalelo.
0: E banna.
1: Bala go le jwalo a bone gore ba ka mo gare ga dirum. A roma Robete. Gore e go tsea matsheko a tla ba bona.
0: And then ke mo ka matsheko le ena a ya fitlha humana mma batho le phetola gona mo.
1: Sa ona pa sentena le go feta. A tloga phisa.
0: A
1: o botsa kgole gore kgole a e go tseya tsotso gore tsotso a e go kgwapele ga phetola le mma batho wa dikwataba tsa moga jago
0: nne taba tse tsa gago ke a di kwa dina matlhakantsho e fela mane ya tsherisa
1: mantsee ditsomolo
0: le go lebelo mma ba sineile
1: o molemoanaka
0: aowa ke molemo
1: gatlhake ge metse ya bana ba bang ithube ka wena wena titi nko gore o kgatlha ke ge tsotso a le kua sepetlele a roabetse ka baka la moga jago
0: yone re go botse mma malapa ua batho a thubege ka baka la robe ba nyaka lapa la ngwana ka le thubega jone o thubega bona
1: maišane yantse
0: ne re go botse mma wa tsatsaba ya gago ya gore tsonjolo ko sepetlele ke kwele fela be ke felaano gore tsonjolo sepetlele ka taba tsa mokhuto
1: o tlholo o diagetse mara wa o tseba gape ba re tsotso titi o ile ga fitlha kua a gwetsa mma batho a gokeretse phetolo a molatso a mo thisa ba re tsotso a napa wela ka morago ka sekgwese a beile o ile ga phafoga a kgwetsa le efuse kopa tsele wena wa fela go le nto go sereja wena
0: somma okay, okay. And then why Jonjono sa just thunya a thuntsha petola le mba batho
1: o thuntsha le ka o thuntsha le ka ewe kwa kere sala imba a itlogela kue titi
0: ma hesh o ntire tsele tse tsotsa mma.

0: FG Kopa Hospital, Dr. Tebe speaking. How may I help you?
1: Matsako mogajaka go pela re skantoro pela phone re bolele tle.
0: Hey, ke go thusa ka impetola.
1: Ke go pela go bua ka ga ile khone le re bolele tsena ka taba ye.
0: A gona go boledišana ka selo ge motho a ratana go raya gore o jere sephetho sa gore yena oa ratana. So tswela pele o thubele jonjon lwapa
1: a se taba go ratana ke nyaka go tlhalosetsa gore go diregileng gore
0: ga ke nyake go tseba phetola se e leng gore se diregile ke se bone ka ka matlo.
1: No, ke nyaka go botsa gore bisa go dirile manka gore go beka tsela ela.
0: Ei, o ka ntsha bisa, ntsha bisa o seke wa mputsa ka bisa mona wa setlela sa mokgalana.
1: Mama o ke a kgopela ke ere ke taka gae ke teko go botsa game ya bisa gore o dirileng.
0: Ke rile o seke wa mputsa ka bisa he go bo lora ka mma batho ke go botsisa so many times gore go diragala eng o re wena ha wa ke torofela o ba le kae bisa he o ba le kae
1: tsheletse mama ke mara ke nyako go tlhalosetsa tle wa o sampitsebe ka gona go tlhalosetsa
0: a go thuse selo a go thuse selo bona. Right now ke a go dropa ebile ka gore a gona ntho o mpotsang yona and o se samponela mogala ba kwena ka gore ke go blockile founung o tlogele landline ya mmerekong waka
1: ke a go rapela
0: tlhe
1: mmara o kana mantia so a ko gaotse pelo mara
0: ke se dropile setlela se sa mogala ya nyaka swaro bja le ka pisa
2: etlo le ka go lokisha ka mano ya gabo le Matsheko morago ga gore Matsheko a mohumane ana le mma batho ba tlhogoletse guest house tsoko Matsheko ga sa nyaka go kwa selo ka phetola re kwa ibila kgaotsa le mogala wo eleng gore phetola o bua mo leledi tse ona gore ba boledishane botsisho ke gore yo na ke gona ge lapa la Matsheko le phetola le tshubegile go ba le tla loka
3: se silebo basadi ra tshwarela basadi ra tshwarela le tla loka lapa la Matsheko e fela go ka sa swana le peleng phetola robile Matsheko pelo ga golo le gona ebile a se mathomo e fela le tla loka o tla mo tshwarela monna wa gage lena we Matlhakong ya ntronka ke Pinky Makua wa ta shapa Matlhakong shap
4: thobela se se lebsa lady ka Matlhakong lapa la Matsheko le phetola ga ana ke a gana le ka sethubega e nobile gore Matsheko sa kwatile ka se monna ga go phetola a se dirilego ga sa mothabiša ga gone motho e ka mothabiša a nte sola mara ge ba ka dula fatshe ba lokiša taba tša bona ba bontšhana mola le mola a lapa le tla boela sekeng go swana le ka mokgone re letsebago lapa la ga le thabele le ka gona le phela ga botse ka lona ka gona oa bolelago ke Tshepong ka dimeng ga e ke ka mo Elanskraal service data block 4
5: thobela mama dira ke rawa Dr. Letshebe a sa nyaka ba selo ka blaza ebile o mo toropela le phone a fetsa re ke se toropile segalabena sela romele mokone ka mo bolebole mothabane le Matlhakong rocks
6: thobela thobela ka Matlhakong aowa ga e le bisa gao e ngweditsetlhaga jale ga e le mollo wa tuko ka lapeng la peto tla re ke dibise re tla bona ka mebalo wa bolela mo ke kgolmen ka bodulo o jale ka koola masimola kere tanko
7: thobela Cecil Labza lady a Matsheko tsa bokhutong tlwaetse ke kgala thakana le jona ebile le ena kgale a dirile a nabja ladi wa gore pelo e sa tejile o sa ferekane mara o ke salae ko gore bona ba tlo boelelana ba lokisa ditaba le monna ya phetola ba ratana kudu batho bane a le ena phetola a ta edi ya taba ita matlhakalo ka Cosmos Jack botlwa kwa phasha
8: gotsong gotsong mama dira lebola le Cristalia le ka Pretoria e tswa phatlhamanaore ra bisa ke bona e le sethuba malapa ka nnetse e leng fiane gobane o lebelela o nyaka go thuba lapa la phetola o nyaka go thuba lapa la ga sethosa e fela ga o ne taba ke ka mokgwa o Matlhakong re ratago ka one re tsefelago ka one ke a leboa
2: ge le phetola e ne a di arabela ke mo diapisena ka marato a ka ntle mogale sephekgwatlha ka penina phaka ga e ke thabine ga mogoya taba ke gore Matsheko o sa befetse kudu wa tseba o tletse le go feta pelo e tla wela lapa lona le ka sethubege ke ngwana ke le Hebron Midas kwe North West ke le Rosina Mekateko Ngobeni thata blaza o ditlwaetse o sa ya go boa ka leano le lengwe go Matsheko Matsheko le ena wa tseba gore monna gage keng Wesley Sello Mashilwane Witbank ga e ga marishane Diana Mapontso Mashego a re bjale gona dilo male barafi ge e le phetola o swinegile maaka ga go wa tseba tsejwa le ke masea o ka re Matsheko a ka motlala swaba ga e mphato di-Driven Devils Mafete Mahlaki a re ai nena wa tsiba go ya ka nna Phetola Lethebe a na molato Matsheko ke gale ba mogala ka visa fela o rata go motheletsa gore o mothubela lapa wene seminya yo nna mawe blaza o mathateng ke le motong wa perekisi setlogane matlakaneng a re go bolela nnete Phetola o feteletse e kwa ga ithapeletsa go Matsheko yo Matsheko lena a no itiela John John Phetola le ena fetele mmabatho na ka dilekane ba letse ke le mogae ka diteneng kgausi le motsia mola a re thomeng beke gabotse le tsebe gore le a ratwa ka lerato la barato tara
9: Tobel FM o re kgotsa go 87.6 o tsaka 92.1 DSTV 815 Open View 621 Oh yeah Masha Obago www.tobelfm.co.za
10: I like to stay connected with
9: Tobel FM Moshate what's up with Tabisho

0: Kgweding ye re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola botlhaga bja noka ya Limpopo le taba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
1: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana go latela Ramohwibidu go latela Maribe wa pele abe go latela kgošigadi Mpušo
0: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo bona letse di go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
2: gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošito o teele tšeo di diregago ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr maloko mashamaite
3: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketsima le yona re tshwara ka mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa le kgone wa segalela magage
2: mo Thobel FM mošupologo go fitlha la botlhano
4: ga e ba o tlhaetse ko o kwa tse dingwe tša ditaba le bono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgoboketše tshedimošo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: ee aa a ge batšhe le di dumelang ka moka re a le dumediša ka moka lena gotlhegotlhe mo le ka bale le gona ba gešo nna ke nna dr moloko mashamaite ke sepela mmogo tsela ye ka metlha mošupulo go fitlha ka la botlhano ke sepela le Smomo dia ke sepela le kgadi ya matabela o tso ko moletlane ke bolela ka o ratile ke kana re a leboga monetho ke nnete re ba tshepitse ra rata boya gape ka mošupolo šimo re buile re a leboga o sa thelete Thobela FM ya lekgotlakgatso la Aforika Borwa a ebile re leboga le bao ba tlile go pele ga rena ba gešo go na le mananeo a mangwe a tlile pele ga rena le rena re tswela pele go dira bjale le anong la go lesedimoša go le ruta le go lethabiša ba gešo gona mošomo mogologologologolo o rotelago mo letsatsi le lengwe le lengwena re leboga le masetokolo sa maabela a phelani re a leboga sthembiso re na le kgolofela re tla tlheletša gape ditaba tše dingwe ka iri ya pele e reng ke nore tše pedi tše tharo tša ditaba tše re kgonang dikgobaketsa ke tšeo president Cyril Ramaphosa ebile seboleletsegolo moletlong wa ngwaga ka ngwaga wa go gopola letšatši la maphodisa ao a tlhokofetšego ba le mošomong ka pretoria maabane ye ke tiragalo ya ngwaga ka ngwaga moo go bitšwago meloko le metswalle ya ga bo maphodisa ao ka manyami a bolailwego ge ba be ba nyakana le go dira gore aforika borwa e loke ba nyakana le dinokwane ka nageng ye se e be e le segopotso sa go gopola maphodisa a lesomepedi ao a thuntšitšweo le go bolawa ba be ba le mošomong go tloga ka letsatsi la pele kgweding ya aprel ngwageng wa go feta goba go fitlha ka la masometharote ngwageng wo kgweding ya matšhe ge go be go dira dinyakišitšo dipalopalo tšeno dikomišenare ka moka tša diprovense tša maphodisa a rena aforika borwa ba be ba tlile le bona go tlo tlhatsela tiragalo ye moo presidente a kgopetše go boeta pele bja maphodisa go buša seriti sa maphodisa moo mošomo wa bona o mogolo e lego go thibela bosenyi le go dira gore go be le polokego ka nageng e sego go ba le maphodisa ao a šomišanago le dinokwane moo o tla kgwetšago maphodisa ka bo bona wa tsa ba paledišwa toka go phethagala ka ge dinakong tše dingwe ba amantšhwa le bomanager le bosenyi ka bo bona aga re tšwela pele magagešo provense ya Limpopo provense ya rena ya Limpopo magagešo e be e etetšwe ke baeng ba go tšwa mahlakoreng a go fapana-fapana le ka ntle ga aforika borwa ge ba be ba tlile ka kua kerekeng ya ZCC ka moria maabane go tla go thakgola ngwaga wa kereke ke moka tseo se diragetše ka ntle ga polokwane ka kua moria Zion City sa go thabiša ke gore bontsi ya bao ba bego ba šomiša dibese difatanaga tše dinnyane ba tlile ka kerekeng ga botse ka tokologo ba boetse mafelong a bona ebile ba fitlhile mafelong a bona ka polokego re ba leboga le go ba lebogiša mospikara wa maloba wa palamente ya aforika borwa ebile nkile ya ba tona ya kgoro ya tšhireletšo ka mononageng e le go mme nosevio mapisa nqakula o boeletse ka kgorong ya tsheko ya pretoria moo molato wa gagwe wa bomanager o theleditšwego gona moo go nago le kgonagalo ya gore molato wa gagwe o rung ka ge a kgopetse gore kgorotsheko e phumule molato wa gago ka ge a sa ipone molato ka moka melatong yeo yena a re ba re go pharwa ka yona ge le kgoro ya tsheko e ganane le tseo ka moka tsona gomme o sale mo bothateng bja gore o na le molato re ka no ruma ka ya gore tsopedi motsebalege e le go jup jup maaro a anye molato wa gagwe o bo o tsene le kgone gomme o šutušitswe le ona gore a boye gape ka letšati la lesomešupa kgweding ye re tswela pele nna le nna ka morago ga
4: seeletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se

0: tšhelete tše re di dira ka moka leatlong la gore re kgone go boloka nako gore ke tume ka lebelo le yona magagetso dumelang batšheletse ka moka ke le dumedisa semmušo lenaneong la rena la dipoledišano la lekgono e le go lenaneng la tabakgolo bjale ga ke le bontšhitše go lenaneng le le tšweletsa ke mang le gaišwa ke mang moyeng dilo tše di bjale ka tšeo le kgone magagetso re nyaka go lebiša šedi ya rena go taba e nngwe e le go tlhoba boroko go bontši bja batho šetšego e sa jiše maAforika Borwa tše di welago ke bolela ka taba ya gambling ke bolela ka taba ya go raloka ka tšhelete ke bolela ka taba ya go betšha magareng ga maAforika Borwa le baswa bona go betšha baswa go betšha batho ba bagolo ke a kgola setše e kwagetse o rena yaka e taba e se ke ge dipego di laetša gore baswa ba bantši magagešo ba rotlologela go betšha ka kgolofelo ya go kgwetsa tšhelete e ntšhintši e motlhomongwe ba e beyang ka ra tlhoko ba gopola gore nka tshwara tšhelete ya mokhuta o nka dira se sengwe ka lebaka leo go tlhatoga go ditshenyagalelo tše dintšintši tša bophelo go tlhaelela ga dibaka tša mešomo batho ba ba šome motho o nagana gore ke sa šome ka tsela e ge nka no tswela pele go raloka ka tšhelete ka tsela e mongwenyana ntlha nka feleletsa ke khumane tšhelete e ntšhintši e ka kgona ntšha mathateng ao ke le go ka ra gona se ka ge Afrika Borwa gore go na le setheo se tsile ba se bitšang South African Responsible Gambling Foundation e re bontsi bja batho bao ba ilego ba ikgokaganya ka mogala le bona ba nyaka thušo ka gore ba bantši šitše fetogile makgoba bagešo bjale ba nyaka thušo ka ngwaga wa ditšhelete wa 2025-2026 e be e le baswa magareng ga bona bontsi bja bona bao ba ileng ba letša mogala e be e le baswa ba magareng ga mengwaga e lesomeswae go feta go le mengwaga e masometharotlhano go batho ba dikete tše tlhano 5000 le lekgolo masomesenyanesenyane bao ba kilego ba kgopela thušo ba dikete tše pedi makgolo tshela masomešupa e be e le baswa le bona e le ge ba nyaka thušo ya gore bana na re ka tlogela re ba thateng re tsene re tsene ko re tsene ka ra bothata re sa kgona go tswa gape batheletše ge batho ba lekgolo masomesenyane seswae ba ile ba ipolela gore ke baithuti diyunibesiting le dithuong tše dingwe tša thuto le bona tabe e ya ba ama ka baka la gore le nna le re ngwana o sekolong kantse ngwana o dia maano a gore a khumane tšhelete ntšhi yona maleng gona go betšha matheletše goba o raloka ka yona tšhelete le mo go inthanete ke mantšu ka mantšu a mangwe e amana le go betšha le ona ke a mangwe a ditheo tšeo di nyakišišwago kudu mola go google mo Afrika Borwa se se laetša kgatlhego ye golago ya batho mo industering ya ne ya go betšha ka mo di-casino ka mono o khumana e le bona wa tsewa go tetše le bakgekolo le bakgalane e fela go gola ga go betšha inthaneteng go tsweleditše gape ditlhotlo tše di lego taolong tlhokomelong le tšhireletsong ya bareki gore ka kua mafelong a mangwe ba ne gore wole mona a re sa mo nyakao ke kgala etsa ka maraloka ka tšhelete ya motse wa gagwe a re sa mo nyaka wa re o tsena ba ra wena go oma ka ngwaga wa ditšhelete wa 2024-2025 pego ya boto ya bosetšhaba ya go betšha e laeditše gore go šomišitše tšhelete ya go lekana 1.5 trillion ka industering ya go betšha ba nna we go gola ga tšhelete magagešo go betšheng ga mmogo le go oketšega ga batho ba ba kgathago tema go yona go tlhotlheleditše kgoro ya matlotlo go tsebiša molawana wa go betšha wa ngwaga wa 2024 kore ka mantšu a mangwe kgore ya matlotlo e ile a feleletša ere re swanetše ditaka leano la gore re paledišhe batho ba go dira dilo tše dingwe ka baka la gore siwa ba bangwe re ba fale ka metsentse ba ya ka yona ana go ba feta ba betšha ka yona molawana o šišinya go lefela motšhelo wa diperesente tše masomepedi go letseno leo motlho mongwe le tšwago go betšha inthaneteng go akaretša le go betšha mo go dirwago ka go diriša diforamo tša inthanete tša go fapana-fapana motšhelo wo o be o tlatla godimo ga metšhelo ye e šetšego e lefišwa ka diprovenceng tša go fapana-fapana magagešo maikemišetšo mo a molawana wo ke go šireletša bana le batho bao ba lego kotsing ya go tšwa ditlamoragong tšeo di tlholago ko go petšha wa tseba gore o ka šomiša tšhelete ka moka ya go petšha wa tšea mogolo wa gago ka moka wa feleletša o petšhitše mathomong a ngwaga o magagešo kgoro ya matlotlo e ile ya bitša setšhaba go romela maikutlo a bona go bona taba e ke e bolela ka metlha gore ge go bile le taba ya gore re kgopela go kwa maikutlo a lena setšhaba setšhaba sa phuta matsogo sa a sentšhe maikutlo ka nako engwe molao o tlo fetiše bjale ka molao batho ba tlhoma makala ba rena a sanka ba re botsa ke ka baka leo ke re kgoro yane ya matlotlo ile ya bitsa setšhaba gore bona romela maikutlo a lena morago ga ge dikarolo tse dingwe tsa setšhaba di tsweleditse go se kgotsofale ka tšhišinyo tse ka moka tso re putso yae kgolo ya ba gorena banna na go tlhoka mošomo le kgatelelo tsa ditšhelete go ka dira gore batho ba retologele go go petšha na motho tatile ngwe le lengwe boisa hi o ya ka kwa o petšha ke yona ntho e ka re išang pele na ke tlo iša pele ka poledišano ele bao ba diduse go gausi magageso nkemeleng ke a leboe ke a boya ke tla lebotsa rena re tla ba re bolela le mang
1: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhe ka lesome
2: a ke gale gotse
1: majajia lesome ga e sa le selo
2: a ke ya rip fela
1: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya rico
2: wa ketša
1: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Ditsiketso tsa Boxer Price Knockout di hlaedi. Reka Elise Brown Creamer 750 gram goba Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ka 49 rand 80. Cool Baked Beans 400 gram je pedi ka 30 rand. Dinjola ka je pedi fela moreki ka otee. Boxer Price Knockout.
5: O theleditse tabagolo mo Thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
0: Awo yola gona phala dilekane ba letsi ba gešo. Ditaba tsa mokhutlo ka metla ge re di bolela. Re nyaka go di bolela rena le bao ba didutse go gausi bao ba ditseba go bokaone. O feta rena gore batho ba kgone gore thusa ga ditshedi mo tshwere ke bontshitse gore o isa pele ka politishano ya le khono rena ga o bolelana le moemedi wa South African Game Responsible Gambling Foundation go merne ga o kusha ona king se motho mongwe se totheletsa go batho go raloka ka tshelete mana go petsa wa tsiba le go dira gore go ntle le go shireletsa wa tsiba batho ba ka moka tatile le gore ke batho ba go le batho ba banyane re ba bona ba ile kae ka moka go nya ka go itse kwa mathlatse mo Piale re khopetse thapedi ntabo piale ka setsebi sa ditirelo tsa leago gone ga kua go South African Gambling thapedi madume sia re o amogela monnake thobela
6: thobela
0: malo
6: maite
0: wa sa re gore thapedi le go buje thapedi o mongwa monno ke motsoba
6: Awa,
0: ke mo sa. Awona molato. Mona. Tape di palopalo tsa lena di bontsha gore bontsi bya batho ba o ba gopela go thuso mabapi le bothata bya bya go raloka ka tshelete ke tsa o petsa. Ke ba swa ba magareng ka mengwa ge le somi se swai le masomi tharo 35. Se se le botsa eng ka mogwa wa go petsa go ba raloka ka tshelete gare ga baswa ba Afrika Borwa.
6: Kelebora kitwata go tbedisha batheletse go gae ka re ba setse ba boletse ka lena ke thapedi wa ntabo ke mushumi wa leago ke berekele na South African Responsible Gambling Foundation taba e ya go petsa e ntate Mashamaite Dr. Mashamaite Asis ke leng gore a re lebeletse from age of 18 to 35 ke mo ile ngore ba so ba bantsi e ba gore ba shimisha taba ye as gona go no nyaka tšhelete from taba e ya gambling ba bangwe e ba e le gore ke taba ya peer pressure bana ba sekolo gantši o gote e le gore motho o tlhotlheletsa ke bagwera gore a nyake go tsena mo tabeng ke tsa gambling ba and-e re lebeletše gape le taba ya go tlhokego ya mešomo ka mo nareng ya rena ke yona gantši e dirang gore bana ba ba yona mengwaga e le baswa ba kgone gore ba tsene mo tabeng tse gambling ka baka la gore ba lebeletse gore ba ka dira tšhelete ya ka pelane
0: otsa ke tengwe kwa taba ya gorena bao motlho mongwe ba lemogileng gore folomo ka re re tsena ka ra bothata ba kgona le o ikopanya le lena ka gore kwa re lena le mo lefelang ba ikopanya le lena ba butsa gore e bana gape nna o kare ke addicted mane dilo tjaaka tsamaye ga botse ke bone ba bangwe ba re ke batho ba 5199 banna ba ikgokagantshitse le lena ba nyaka thuso ba madikete je pedi magolo tshela masomesupa e be e le baswa le bona na palo ye e bontsha gore bothata bjo bja go petla bo ka gare ga baswa bo a gola
6: ee ya ntate mašamaite bo gola bo golela godimo ka mo tabeng ya baswa ka mo ka beke nna gore gana jale mo tabeng ya go petsa gantšhintši o hwetsa e le gore ba šomiša yona taba ya megala ke ke ntho e leng gore e hwetsagala ka pela e easily accessible so ba ka kgone go šomiša that gore ba kgone go dirang ba gambola ka yone and baswa ba tseba gore ke batho ba di-technology e ba bone le gore ba wela mo bothateng bo ka bontšhinyane and e dula e tswela pele ka metlha
0: sestapedimpotse wa tsa ke kole ngwe ya go tshoša gore nna re tseba re rometse bana dikolong kua di-yunibesithy ka kua renoko kare ba re le bona ba kgona gore nore ba le ana kwa kgolego sa tse o bolela gore ba šomiša thekenoloji ba petšha le bona mola nna re re ngwana o ile sekolong
6: ke kuša botlhoko doctor mašamaite ka baka la gore o kgotse re re ngwana ke ngwana e leng gore be a tlhokometse dithuto ke ngwana e leng gore be le gore o phasa ga botse kwa sekolong ya gotse e le gore le ena o kgwetsa le mo tabeng ya tsona ditša go peta te a thoma sena mola e ba e le gore dithuto tja gago gana jone di a amega a sa performa the way ne a performa ka gona e ba e le gore jalo o ba le di-challenge tse dintšhi tse e leng gore a ja swerele ebile goba for morutwana e leng gore o sa le busy ka sekolo so e kuša botlhoko go hwetsa ngwana e leng gore be e kgale e le gore sekolong be a le morutwana o mošhabo ne a dira gabotse ne a phasa gabotse but then a tsena mo tabeng di ja gambling and a gotse e le gore di affecta dithuto tja gagwe ga a sa ye le di-classing e ba e le gore o šomiša tsona ditšhelete tse ba di šomišang ke tsa di-netfas le tsona di a šomišiwa gotse e le gore ba dira le dikoloto gotse e le gore ngwana sekolo o na le sekoloto se sengwe sa go thuša o sa tsebe gore o ba se tšea jwang ka baka la gore e sa le morutwana
0: le bana ka baka la taba tse di dirwa ka mafaratlhatlha a inthanete banna a ona ka mokgwa o motlho mongwe o tlabe e ka thibelwa gore batho ba ba tšhabe go ne o tsena le mo mafaratlhatlheng a
6: ga re bolela ka taba tja tsona mafaratlhatlha a e ba e le gore ke ntho e leng gore ke bothata bo bogolo bo e leng gore bo sa dutse bo tswela pele ke motho a nyaka go tswa mo tabeng ya gambling and a sa nyako ya mo dilong tsa di-social media o ba gona gore yena o santse a itse upon yena gore watswa re keng ga ke sa nyaka ntho ya gambling that means now ke tlo ashogana le ntho e leng gore e tlo dira gore ke tsene mo mafaratlhatlheng unfortunately a re ne taolo mo dilong tse tja gore batho ba go betsa ba advertise jwang ba dira jwang mo di-social mediang ba then for batho ba e leng gore ba tseneletse ka mogare ga taba ya gambling re na le thuso for bona mo e leng gore re ba fa counseling ra ba fa le treatment ya mahala mo e leng gore re tlaba re bua ruta ka taba ya gambling gore keng ke eng dijo ba santseng go di dira gore ba kgone go itshireletsa mo tabeng ya gambling tabeng tja gore le gona o ka dira gore o ka e-blocka mo ma-siteng a o gambola taba ya gona re bitsa gore ke self exclusion so wa kgone gore ID ya gago e kgone go blockiwa mo ma-siteng a o gambola gore le ge o nyaka o tsena mo ma-siteng o seka kgona go ba le access mo go tsona
0: Ai, eu nga rata lo feta man. Nga rata lo feta hore batho ba ba ile hore ya lo se jile magoba a dilo tse ba duo ba ishana mo ya ne uwe ba a re ya tsena a palelo a tsela. Bona le melao ya tshipidisho ye ile go gona ile ka mphoki kwa go bolela ka gona. Mo ditamorago tsa go petsa motho mongwe di ka dirang gore motho a palelwe go petsa. Ntu we nga e betela matsogo lo feta. Ngo mbuje sister Pili le bona kuna le se khoba se se ka ka ntaolong ya tlokomelo ya di forum tja go petsa mo internete mo ile gore re ka gona o laela tsona gore mketele mketele mketele mketele le sa ba dumelela wa gone
6: eh wa gone ya ka yona taba ye ya self exclusion again so ke motho a apply na yona self exclusion o khono kriya form e leng gore na o tla itlatsa. And then as you go to form ya gona o send yona ID number yena, and then re motho I send ile ba gona go blocker ID ya gago mo di gaming site tse leng gore di registered a ke re leng gore they are regulated, and then go abale e nngwe e leng gore ke le napa o motho wa napa e leng gore o a gambola, and then ena ga a dumele go kry-a thuso. But then ba ka molapeng ba ka gona go dira a third party self exclusion ba e leng gore ba ka ya ko court and then ba apply-ela ba ba botsa mabaka gore ke ka lebaka la eng re nyaka go blocka motho, ke ka lebaka la gore motlho mongwe e ba affecta ka mo gae taba ya ditšhelete taba maybe ebile ke breadwinner ba kgone go fa mabaka and then bona ba tlo e dira exclusion eo ka on behalf of yona semedi eo so e bona option ya gona di yona.
0: Pepele ga ga motho mongwe re ka o tlheletsa dintlha tsa ditaba e dintlha tsa ditaba fela motho o tshwanetse motho mongwe go tlhokomela maswayo a fe wena sesi ao a ka bontšhago gore go petšha ga gagwe go thoma go mo fetoela bothata jo bogologolo gape motho ka ne khumana a sa ipone gore ke lekgoba motho a ka ne khumana a sa ipone tse gore o bothateng bjale ke difite di ka bo motho mongwe ra thoma go bona rena gore a o wena bjale gona eng o feteletse.
6: Okay. Eh ona mo motho aka gona go ke thoma bona gore o palela ke go laola ka mogwena a petjang ka gone a dula a nagana ka yona a bolena ka yona yona ke mbling di chelete na go ntshi mo leng gore motho wa gona ke dingwe tsa ka molapeng a sa gona go di dira wa dima di chelete e bile ba bang ba uta ka mogwena gore ba gambola ka gone or ba petsa ka gone. So ke mo e leng gore go thoma o bona gore ee mo gambling ya gage e thoma o ba bothata. So ke dijo e leng gore ka thoma go di lebelela ge motho ge a re mosomongwe ena ebile a ipoditse a re ee nka seke sa gambola and then a no bona a wetse back a ka thoma a dira yona gambling gape ena ipoditse a re o tlo emiša ka lebaka la gore mosomongwe o kry-a a lose ena tšhelete gona ka mogong. So ke mo e leng gore rena re santse re thomo di bona di-signe tšheo gore motho su o a bereka mara a kgwedi fela o phela a sena
0: seloa
6: se tabeng ya gore mosomongwe o patetse di eng eng o patetse di eng ee ke tabeng ya gore o ešomišitse tšheleteo for gambling. Ba bangwe e be e le gore motho ge a kgwetsa yona salary ore o bona mogolo lona letsatsi leo ge e tsena ka 12 o'clock 1 o'clock motho ga a sana tšhelete ka baka la gore
0: ke a le pidi a gambola ka ena mo o lokile e tshwaranyana ga nyane se re tlo boya re feleletsa nna le wena ka morago ga se.

0: Ka golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore Khorogo le ya tsheko ya Pretoria e remile molato ka la gore tsheko ya bo manager gahlanong le mo speaker wa peleng wa parliament eno se viewe mapisa ngakula e tswele pele. Re sala go tseo ra kgwebo yo go gonona go go ba e le moabo wa difatanaga yo a betjwa go tendera ya go balwa go ranta tse di milioni tse le sometshela ya go abela masipala wa Ekurhuleni difatanaga. O ya go tswella gape pele ga gore tsheko ya Maastrata wa Vanderbilt Park ka la le somenne kgweding ye. Sun Parks e re ke masheleng a ka go dimo ga di milioni tse masome tharo a o a shumisitswe go mphafatsa ka mpa ya letaba. Tse le tse dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Thembiso Maebela moshato mogolo.
2: Re boledišana le ditsebi baetapele basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Ka letheledije se se thapedi mo a bontsha magagešontabo o bontsha taba ya gore ge motho a ka ipotsa ka bo yena gore o nyaka thuso thuso e ka ba gona ke motho o ke ya e bolelang ya gore motho wa šoma ruri wa šoma kgwedi e fela a sana selo tšhelete e sepetse wa tswa o tere moolo o ile o diša kae kae tshwane ka mo ke dikoloto ka motho go dikoloto tse ke tsa gore a kgone gore a kgone go dira mošomo wa gagwe wa o raloka ka tšhelete go ba gona o petšha dilong tse dimo tse dintšhintšhintšhi ka lehutso la gore tsa le lengwe a ka huma ba huma le dinala gomme taba e bue a e phetagale ya tshwenya tabe magagešo. Ke nyaka tswa ke ruma le wena sese e thapedi gona go lwantšhana le bothata bjo ja go petšha motho o tshwantse a dieng a ikamogele ka mokgwa kekole o ka re le bolela ka gona gore ke na le bothata ma kore motho a dumele gore ei batho ba modimo ke na le bothata nthušeng ikonomi ke a e bona yankgana dilo tsaka ga di loke ke a šoma ga ke na selo motho wa mokhutho we o kopana le bjang le ba ba South African Responsible Gambling Foundation o kopana le lena bjang
4: ke a leboga Dr. Mashamaite a o nyako di-services tsa rena goba go gokaganya le rena go na le nomoro e e leng gore a e patele ke ya mahala re bitsa toll free counseling line yona nomoro ya gona ke 0800 and then 006 and then 008 so ba ka kgona gore go etsa mo re bereka 24 hours every day from Monday to Monday so ga gona gore o tlo founela line wa sa gotse motho e leng gore o tle go thusa on the other line a ka re gokaanya mo re na le gape le WhatsApp line e leng gore ba ka re kgwetsa mo go yona e le go 076 and then 675 and then 0710 so ba ka re kgwetsa mo le gona ba re direla molaetša mo e leng gore ba ka kgona go gokaganya le rena and then gape re na le gape ona dikgokaganyo tsa dileago re a hwetsagala mo Instagram responsible gambling at responsible gambling and then ba ba le Facebook account ya South African responsible gambling and then gape le gona mo ifunya ko tsena mo websiteng go na le link ya gona ya responsiblegambling.org.za so motho ge e le gore o nyaka thuso e gona a ka nna e gokaganya le rena ra kgona go mo thusa.
3: A ra le bo gama wa tsela o tshwe ka nedi ruri ka ba gona re ga rapedisha man ndi ngwe ntshanya ngo gore o no khumana ga nako engwe go ina le batho ba bagolo ba ba tsantsi ba ba gala bana ba ba nyane gore lena ntwe ka se libusetse ga selo bona rena re ipetsa le tla lengwe le lengwe ya re palla ke le no khumana le batho ba bagolo le ba sa ba thakane e thakantswe ka moka o sna lo a bua le selo. Hey, si yo batle di nomoro ya bona ba re ke 0800 006 008 ke mo ile gore ke nomoro ile ya toll free gomme ba na le ya WhatsApp mo ile gore ka kgona ba ngwalela gore wena o na le mathata 0766 675 0710 le kitimele le mola le matlakaleng a bona a le yago bo internet le mola bo Facebook le taba kgwetsa ke ba South African Responsible Gambling Foundation se sente tapedi.

0: ena le dibaka tse le kgolo le masomepedi tsa internship sebaka sa kgwedi tse lesomepedi ge e le gore o na le mangwalo a maleba NQF 6-7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go aga tsela ya gago mošomong wa sammaaruri a na o na le kgatlhego go tsa thekenoloji bogaši borekiši tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa mošomo tsa internship di butswe etela websaete ya SABC o ye fa o go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letšatši le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemišetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
1: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
2: e hwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabišo
3: Mutile tere nya gore lo wena re o boledishe tabe tse le ala ama le rena di ara ama o no kumana motho a tshere tshelete ya dikiti tse nne 4000 are go sopetsa lotho e sore ke halala le batho ba re mapetsa lotho o mongwe re go sopela lokisha ga e ka e michini ka e ka e ka e ka ntuwe ke o gembola ba geso gembola ga tshelete o mongwe a go le mogolo wa mphiwa fela wa bana e are re go hoketse na michini tse le sepetse ka mga yona e ei ya no e go sha botukunyana ma ya ntshwenye e bile batlile ke nya ga buitse dipushini ya le se kae mo re kgone o e buleditsana tabe na go tlhoka mešomo le mathata a tsa ditšhelete di ka dira gore bašwa ba Aforika Borwa ba retologele go petšha na go raloka ka tšhelete ka kolofelo ya go fetola maphelo a bona motho a ana mošomo ebile a re bone kare o gare o kitimišana le go nyaka mošomo empa tati le lengwe o nyaka tšhelete ya ka kgona go ya kwa metšhineng kwa a kgone go raloka metšhine ela a kgone go raloka tsona tsane mo ngwe le mongwe mo bareng mo o ka wina tšhelete ba bangwe ebile ba di-download le di mo diseleng tša bona wa tsa motho letšatši ka moka otho a duletse yane uwe a re tsebo nna o atlega na ke taba ya mathata a o tlhoka mešomo o ba o di aeng o ba ile ba setwaedise sengwe se motho a etwa ditseng tsona ke baka le o lekwang ke re na go tlhoka mešomo le mathata a go ba le tsa ditšhelete di ka dira gore bašwa ba Aforika Borwa ke retoloya go bašwa mo ba setse ba thomile go tsena ga go petšha ga lekoelelore le ka kwa di-universityng ba re ba kgona go tsena mo di-interneteng ba raloka ka tšhelete ya bobediši e ka ba wena goba motho o mongwe yo o mo tsebago o kile a latlhegelwa ke tšhelete motho o mongwe e ntšhi man e ka lebaka la go no petšhana le gona le ile la hwetsa thuso ka gore motho ape ka nako engwe mogala o mongwe maloba go mpoditse tabe mo are ile e mogolo o seno tsene ka fa motogolo wa ka tšhelete e karatane e ka re ngwana ka sepele o ntšhetsa tšhelete kwa ATM ngwana o la fita ntšha 2000 rand ya mogalabe ya motent a e ntšha ka moka yone a sepele e ntšha a busetsa karata ela ka kua a re ke ntšha e nngwe karatela ya ngwana gore decline ko rera gore ga o sana tšhelete ka mo bele ngwana o le a fitlha kwa a fara a golo ela ya gore decline a ra golo a tšhelete a lena ba la setseng karata pampitšhana onashe yena ka mo o tshwere 2000 ele ke butsa mogala bo ke rena o nagana gore o ise kae 2000 e kaka ore mašamai o ta ise kae o ile bale o lokile e re ke butsa ya boraro shema gageso na mmušo o tshwanetse go tiša melao ya go laola go betšha goba motho mongwe ge re lebeletše kore ntho ngwe lengwe re tone latlhela godima mmušo ke re na mmušo o tshwanetse go tiša melao ya go laola go betšha goba motho yo mongwe le yo mongwe le yena o tshwanetse go no rwala maikarabelo a diphetho tša gagwe tša nyaka go di tšea na e be taba ya motho ka boyena goba mmušo le ona o leko go thuša gore e batho ba modimo le na lena le mathata a go betšha a re dieng ka sele sele sele e nngwe putšo ke ya gone gore na ke eng seo o naganang gore se ka dirwa go šireletša batho gore ba fetoge ba seke ba fetoge kore ba se fetoge makgoba ya ke butswe ke nyaka e butša gona ke eng seo wena o bona o kare se ka dirwa go šireletša batho gore ba seke ba fetoga makgoba a o raloka ka tšhelete a o petšha lena batho ba modimo
1: re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošatša wa dialemoya Thobela FM mošatša wa tsebo le boithabišo
3: ea go na le mongwe ba re o se ka raloka ka pele ba bangwe ba re o se ka raloka ka tlhogo

0: ka pele o raloka ka dilo tse di bela ka tseo mo e le gore motho o re a raloka a raloka a kwešiša gore um batho ba ba ntsebe botse go sasa ke taba ke le mohumo a o huma le dinala gomme a sa tsebe gore ba re ka ra batho ba dimilione tse magologolo ke motho o tee fela wa ka kgona go tsena ke moka a tropa sefoka bjalo se ka itira motho uwe o raloka ka tšhelete batho ba šomišang metšhini ya go raloka ka tšhelete le bona ba kgwebong ba nyaka gore ba boelwe bjale ga gona motho wa kadi gore tate ngwe le lengwe le yena a thope e nomoro ya lena šiwe ya mogala ya 086-000-2452 ba bangwe le makgoba a tsona motlho mongwe le ga ba la re botsa gona banna ke eng se se le paledišang o lesa bana ke eng se leganetšang o lesa o a bona ntlo ya e o šomele ke wena o e tseneletse ga o e fe sebaka dumela motheletse tobela tau re gona re ra lene nkile wa e leka ntlo e mona makobe mone
1: tonisa odika mo na mokoni ke sale ka bona mogale yo mongwe ke sa ka nako tsela tsa bo 98 ke sa etela ka mo ke sa tsamaya sekolo ko gae ke sa etela ka mo Gauteng ka mmona ga ngotse chata ga ya mogolo ka moka e fela mo kembeng jele ka mo ka tepose ka re nna se ke gola mo ke tlo bereka mone nka sekolo ka tshwana le ena ene go jalo mokone ake kgone le go petsa
0: yaele
1: a ketse o ntela go petsa ga botse o tshwana le motsuku o ba wa gagago ga ba kgone go tlogela motsuku
0: e fela o kwele thapedi o re bontshitse gore thuso yona e ka ba gona go bao ba nyaka go thuswa
1: mokone kere ge ba polokile ID ya makobe go tsena ka koa ke tlo tsa ke romela o mongwe a kgone go tsena
0: ke moka bapala go kwele makobe go kwele monna geswe o mongwe motheletse sudumela a re lotshe re gona re na lena botse
2: re gona bolela le kgolofelo maapola ka mothembisa
0: dumela mmirwa
2: kgolofelo maapola
0: ke go kwele ke a okwa kgolofe
2: mokoni ere ke tšea mathomo ke nagana gore batho ba bantši ba re ba betšha mokoni ebile ke batho ba re ba bereka mokoni go ka ya kuwa di-casino um bo mafela kgwedi bo 25 mola ore ano fumana batho ba bantši ba tshwere diselelatheke o tshwere ba busy ba betšha kuwa di-casino go tletse bona batho ba ba bereka mokoni so e ne baka gore sometimes ke nagana gore ntho ya go betšha mokoni e ne ba ebetse one e tlotša bodudu so batho ba nyaka one fuma ka yona
0: ena ya kgonaga le mokosi ore batho ga setšhe ba bona maapola gore folomo apa a re khumine maapola malo maapola ore letu o lokile um motho wa lemoga gore folomo o ka re a ke tswele pele empa kona a tseneletse motheletse dumela
3: doctor
0: a re lotshe a chipa letlhaba ka nna
3: lefaba ka nna doctor eo tšhelete ke mpontšhare e biela yona taba ya go petša
0: dilo ka mantse mongwe gare trainee kwa re fasenyana o tšea tšhelete a e bolokanyana e
3: ee ke na le bothata bo bogolo kuru morako le bolela le mmeone ke dimo ka re ke se ke sa le ngwana jaanong bothata ke ore na le more than 18 maro sa le ka fatsa yaka gorena ba ka ntumelela ke diante na e bolela gore ke mo bloke naka re wa nthosa nna mošimane waka o mafelelomae
0: e le gore mpotse nkile a tshwaranyana ga nnyane
3: ge ke wa otsesa mpotse a re yena wa tshwara
0: o tshwara bo bokae
3: natare ka mokgokile ke sa rateng ka gona ga ke na interest kudu doctor kore le go dinyaka go tsenelela ke re ke leka go motlogedisa mara ke a bona re nka se kgone ka re ge letsatsi le sokala mantsiwane loka ba re o tele ne ga a ka tswa ke a tse ba re gantšhi ke gae ya reka voucher ya bona ka re o di ya gona mo founung
0: e fela o tswa re ke nka gore mosadi ola o togetse dinomoro ke kgopela gore leno bašala morago le ko gore na le ka kgona go ba thusana ka gore le morwao wa kgona go boledišana le ena motlho mongwe e le boledišana le ka ba la fitlhelela mo e le gore o montse gore mona a pele tsebo re nna ke re ka gore wena o sa tsena sekolo dilo tse di tlo ya pelenyana ele o ka tsa dia jana jeo ledi ya wa tswela pele o raloka ka tšhelete namile o tsebo re bona o tlo ba lekgoba
3: ee a yena ana go mmotse ke mmoditsele ke dula ke motho o tetsa ka yona mara doctor ke leboga tabe o kare ke tshwere difounu tseela tsona ke di tshwere
0: aa ga namang o ba leletse monna a geso gore molato o tle o kgone go tswa ka kgoro batheletse re bolela ka taba e kgolo bona batswadi ba bangwe a setse ba lemogile gore bana ba bona ba raloka ka tšhelete motheletse dumela re amogela thobela
4: doctor mologo mašamaite le o ratile ngwana a bangwa lenyana le kae motho abo raletsena
0: re gona re ralena motho o kere ke bo malomi thui
4: monna ke kwele mona motho wa bokoko mmana a re banna motho wa o tseba direto tsa difane ka moka mokone ke a o tšhaba mokone so o bolela ka taba engwe e kgologologolo e kore taba engwe nnanke tsona taba ya o betšha be e tswa e le kae e tla mo South Africa wa tsare ke eng batho ba fetoile makgoba mokone ke ile ka bona banna ba bangwe nkere wa bona difenee tsa o thusa di tsotlhela moshe ba ba fa ditšhelete ka moka batho bale batho ba lenkile ba jewa ditšhelete mo nthong mo ona mo bosiza mo wa bona mo Kempton Park mo ana mo dilong tsa o betšha mo ditšhelete batho nkile tsa felela ka moka kore wa bona dilo tsa dilotho kore motho a tewa tsa reng o nna o ketsa kore a nne ga ka no tshwara 300 o ipotsa gore no ere ke boeletse gane ke ona e wetse
0: kore ka mantse mangwe ya o bija ke komkomkomkom
4: ya bija motho o tshwara tee a ya re 1000 a boele ke abedi a lese nne ore a wa uele ore a reng e re ke petšhe abedi ke tla tshwara go feta mo gane ebale e ke ya tšheletela ka moka mokoni
0: manolong kompotse ge nka re ke leka ya mpha sekete kemotho mongwe ke ralokile ka 50 randa ya mpha sekete nkane ke sa emelele ka toa ka gore ke be ke tshwere 50 randa fela bele ke khumaa
4: nna ke re yalo kere wa tsare nkebe e le nna ke be ke tshwere 20 randa ka re he kere ke ya betšha yare 1000 ke nyaka o le boja yore sekete ke ya emelela ebile a ke sa adima morago bele motho wa tsware goreng gore ya o ra gore njwa le empuletse jane napile o petšha ka yona 1000 ela ka moka napile e mokela ka moka a ba a šhala di ka tlhoka le ya o namela a boela morago ko a dulang a fete ebile a done a kgopela ditšhelete o kare ke obo Re bone papadi o magageso masompedi senyane a Afrika Borwa le masompedi nne a New Zealand ke be ke tshwile ke re New Zealand se kata re lekalekantšha le rena
5: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo
6: Noma Themba Cancer Survivors High Tea 2026 Bolwetse ba kankere bo ama batho ka moka eupia re ka bofenya ge re le mmogo ke ka fa o re go memago go Noma Themba Cancer Survivors High Tea 2026 ka mokibelo wa di 3 October go thoma ka iri ya lesomepedi mosegare ka kua Polokwane Tshisanyama Waterland go tla ba le ditsebi tsa go ikgetha re lebeletse bolwetse ba kankere ka Afrika Borwa re tla tsebana ra ipsina ka boithabiso go tswa go pleasure tsa manyalo
7: pula munyepao. Muzzle, Miss Lee, Q Master, le baba angwe baba nchi.
8: Tiki 750 motho ote. Le ditafola ja corporate di gona. Ka go tsenela fela gothe gothe ye. O dira phetogo. Khwetsa tikete ga go 073 173 3599. Goba 062 105 7796. Noma Themba Cancer Survivors High Tea 2026. Celebrating life, honoring memories, inspiring hope.
9: Khatatima lwana lentjula ga go le kwagale mo go taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite.
0: Re tla pele magage shuke bona na ke di shelter mo re milene mo dilore ba swa re ka gare ga tlaishego e golo le ba swa ba o ba shuma go bara loka le go leka go lukisha mola e le gore a go leka ka nako e nngwe dilo di a tura wa tseba motho o ne a feleletsa re ka tšheletse ne nnyane nyana mafelelo motho mongwe nka tshwara ka tswa mathateng Dr. Mashamaite la ka kelana le wen Jeanette Mushia go tswa kua ka Mapontu le ena ngwadile a re bona wena Mashamaite le oraka mo go petšha ke maikarabelo a ka ga se maikarabelo a mmušo se ka ba ra supa mmušo ka monwana ge re thoma go bona dilo tša rena di šharakana o mongwe šomo ke Joseph Mamusa di o re thobela mokone le o ratile ka moge motho goba company e thoma mokgwa wa go petša kgopolo ke go thola letseno motho o mongwe le mongwe o tshwanetse go šomiša kgopolo ya gagwe ga gona nnete ya go pe ga gona nnete mo petšheng kore ka mantswe a mangwe o šomiše kgopolo ya gago se ka naana le wena ka metlha o tla dula o tšea o thopa sefoka o moso ke aron nkgapele a re thobela Dr. Mashamaite le o ratile dumelang rena batho re no rata go petša batho ba le ba dilo tše tša go petša a ba petše ya kore batho bana ba re šomišang metšhini ya bona bona dilo tše ba raloke ka tšona ba tseba gore ba dirileng ka tsona ba tseba rena ke kae mo ba tshwanetse go re tshwara ona malesela ke kana re kgotsong Dr. Mashamaite ga mmogo le o ratile ke kana ka mo uwe ya pele bona Doctor le o ratile go tlhoka mešomo mo go baswa ke tlhobaboroko e kgolo motlho mongwe ke lona lebaka le o bona go baswa mo mafelong a mangwe ba leka go petša ka kgopolo ya gore wa tseba ka re tatlengwe motho a ka ba le tšhelete a kgona go iphedisa kgona go reka se le se lebjale lebjale lebjale a seno ba taba ya gore ke odu o rata o di a bjale e ba e le bothata phaswane le ena ngwadile mo a re kgotsong Dr. Mashamaite le o ratile go bjalo go tlhoka mešomo ke bothata jo bogologologologolo go bona motho a seja leka go thoma go rialo o tse gore o leka go fetola bophelo bja gagwe le ge a sa bone gore ke ikwetša ka gare a bothata thabantefo motho ka mmasebokošo o re thobela mokone wa gešo ge o ka lebelela Aforika Borwa go bothata dilo tša dilo ga di bonolo go padile kgale mothala nako ya dikgetho re tshepišwa se le sela e fela dilo ga di ka mokgwaowe tshwanetse gore di phetlhwe ka gona di-business ga di sa kgona go rwala batho ka moka ke ka baka le o tla bona motho a kgona go tseya sephetho sa gore a bjela ona e re kedio raloka ka tšhelete motho mongwe nka ba feleletsa ke bile mokhumi le nna matlhatse mota showa o tswa ka sebitsi e le a thobela o ratile ke kana ka moo le Dr. Mashamaite ka morago ga gore mogwera wa ka a petše ka mašeleng ka moka a mohu monna wa gagwe a ba a fetela le go beeletša ka ntlo le kolo ya gagwe kua katlegong a feleletša a tlhokofetše ka baka la pelo a go banna wa petša ka koloi wa petša ka motse wa petša ka pelo ka moka kannete moka ba tšewa ke pelong tshepong kadimeng a re thobela Dr. Mashamaite mokone le o ratile dumelang ka mokgašong a ke tšee putišo ye ya bone le nna ke o mongwe wa batho ba go petša mara go ne o nyaka gore wena motho ka bo wena o kgone go itaola gore o seke wa wela ka tlhogo ka gare ga gambling ka gore o tlatla o tlhoya go petša mafelelong ke tshepo nkadimeng ga gešo ke mola Elan Scral 7 Start kore ka mantswe a mangwe gore le nna ke ka maara le go rolana le e fela o se ka petša ka o fita mafelelong ka pelo ka moka wa felelela ka moka o gusha re ke flomo ke do khumana sa hore sa hore o no tseba hore ka khone mogadi Maria a re thobela gotsong Dr. Mashamaete le ratile na ke rona gana gore gambling ba swanetse ba be se rutu sa gore o raloka ka boka o feta mo a re udumele a ke tsona itaba ile ba gambling ya mkhuta mang gore le bona banyaka go ikhumanela se sengwanyana le na ba le re una le botlhata ya mishumo bana ba ishuke a gola le goleta bae
10: ai ka bo mo so ba Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la mushumo gore o be le tlhatlhotebeng ya mushumo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke jay SABC ena le dibaka tse le kholo le masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le sume pedi ge le gore una le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago mushumong wa sa maruri ana ona le gatlhego go tsa technology bogashi bo rekishi tsebo ya ditaba televisheni radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa mushumo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letsatsi le mafelo la go romela dikgopelo ke la lesome September 2026 bjalo ge o ikemisetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mushumo sebaka ke se romela kgopelo le kgono.

0: FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: O lokile, ere ntubele mola magaleng ke no bona nna ka baba ba bidiwa ba rarara tlo khona o tswa mota be ma ga. Ke dumela mothetsa o amogela thobela.
2: Na ga nda te mashama e.
1: Arlo che ntla te diale.
2: Le tsogile botse.
1: Rona le rala lena baba.
2: A ga nda wa le ya bora.
1: Ngombo jo kilo o kilo e diata be re bolelang ga na bo phulong bya gago.
2: Awa, le ditse se le go tse go di ya se tse go di ya go tse go di tsala ga ke tse.
1: Ao ditsebe e fela o ka reng go batho ba ile gore nga ba tshwanela o tswa batseng ke ke gatha ka mogo reng a o di gone
2: eh na go nora ga botse motho ga ya mola gore a e foretse ditse
1: ya
2: ga di a ya ka tsalete a tswa ngolo ke bokae eske a ja go limita mo 100 rand a tse gore a ke go go ver 100 rand a e ntjile jinjile
1: Ya, ke moka, ke moka. Go win no win go palo tlo palo. O ne mo subelele o mongwe. Dumela.
3: Doctor.
1: Arlo che. Le
3: kai.
1: Wena no ka rata o becha man. A
3: nna. Ya nna le nna. Ke di chawa o fit.
1: Ya.
3: Ke di chawa.
1: E go ya. Eh.
3: Ya bona mo ke nna mo ne ke mo magweng a pe ka mo ke ka mara magweng.
1: Doctor.
3: Wata mo shopping center na Vierta Park o na le mo ba betsetsa moteng mo gore a o tsoga mo shopong ke ka moteng doctor ke tsone batho ba le watla ke tsone doctor wata a go botsa nnete ne gore batho ba le ba re ka mo hare ka mola e bona ba re botsa ka melomo a bona ka mo hare ka mola ha o jile tshelto o tleng ka yona na pele o na le aladi mang ka mola le tlo mokolota ba ba thase nana ka mola
1: o na le motho wa reng o feletse se sina o feletse a re ke re go tatse
3: Doctor, ba thatse lala le bona ka ba thatse lala doctor ke tshwa botlhoko ke re ba tshwa ka mola o ka re ke mushimanyana ke ba tshwa ka mola no dumedisha mo tsadi o kra bo poka re ke monna o dumela ahe ko o je le mo
1: tsadi ba tshwa ke ba tshwa ba swa le ba tshwa ba golo o tlhakatlhakana
3: mara bontsi ke batho ba baholo doctor ka gore batho ba bantsi ba ba berekang mo hantsi ke batho ba ba berekang ka mo di kitchen a kere ke bomme ba baholo
1: ke go lebogile Sophie ke go lebogile mma o tshwetse tshwe ba tle le ya dikwa baba pechang o mongwe o re ngwaletse mo re nna ke a pecha ile ba hore ke ipetse gore ke pecha ka boka ge nka jiwane we ke ipetse ka yona ke namile a ke sa etsena o ka re nke be batho ba ka ba le kgopolo e bjalo ya o se re le ge motho mongwe metšhine ela e o jile ka moka yona ya re mola e o jile wana mafeleletsa gore ba rona le motho wa adimisa kae kae re go kgopela mo wena o bona jele o thoma o ba le bothata bja gore o tsena ka gara molato mola o na le molato o dirile o jile tšhelete ya ka gae bjale o nyaka go kgopela engwe engwe le gore le ona o ija wanama o paletswe a re ndro tšheletša gašo ya ditaba tša iri ya pele magage se ka morago ga tsona go tla tsena mango ko baby ka lenaneo la rena la e bale nna rena re kopana gape le lena go sasa sho ke stembiso maebe ke stembiso he nkane kwa re ka tšaetse

0: Kai the hard way, kai kapa kai. Kora kama chaka kutsepisha or kai kapa kai ki alue na kai kapa kai ki na alue na. Ote vugor ai, agone kama kumungu kumuchanit. Wana kai kapa kai uyalina. Wantroge la mokisha chile muruti malo. Kibirche muruti kar muruti na kacha chile lungu. Ope wana veke ye. Agri ya na untisha chava ruti.
1: Oh,
0: wana go bua ka beke ya gago o tlisa ba le ba dilwana lona tse o di
1: jang
0: ba le tse o ba tsiang mo kopano ba tlisa mo ka moka ba le ya mo ba tsiang tsone ba tlisa mo ka moka ya ke tsebe ile ka go ba le moruti re go na le baruti ba ileng re ba le mapantso la ba thile tsa ba le nna
1: awaa
0: a ye ye ye ke ba tlhompa baruti ba le ke gore wa bona gore moruti ke moruti fela le yena ke motho ke ba tlhomphela seo ke go amogela motsweletsi wa ka o buile
1: ke buile
0: a itle le pefo man itle le pefo
1: hey ko rompana ge ke ibialo ke nya ka sopolwana sela sa pula ka bakala gore ke na kwa gona
0: so sia o bona go ka ntirela seo o tla bontiretse ngwaga
1: e ke nya ka sopolwana seo
0: kore o tsebe gore a kire ngwa go kwa ko moswa gore na kore re tsene ka gara ga 2027 o ska ngangisa gore ke tsene byang re sala ka gara 2026 o sa gushishi baba gushang ba gushisha bo tebze
1: e re ra iswa
0: e bile ntumele ke dumirisha bana ba kgomuka mo ka bana ba mogodi ba ba ileng le go bua krekeng ba ileng re ba gotlellane motseleng ba hlomphana kgotsong bana ba kgomo le lena bana ba ntate ba ileng ra wa lile zirbe ka mo lile le buile khotso ei ke bana ba mrana Jacobo gore dikreke tsa go fapa fapana ditumelo tsa go fapa fapana go tlhe mo lileng la balaboa ke re bana go ya le ka ditumelo tselana tsa go fapa fapana se se go lokegile le dumela mo le dumelang gona le ile la balaboa ke a leboga le wena le gore o thule ka mapai tsara le nna dumela gore ba re yo budme se phela bolela re modilo thuke ipoloke bona o ipolokile mafelo a beke o dirile botsa wa senya felo ge lo re tlhile ka mapai
1: eh rena go re dipula
0: bona dipula tsa matlhogonolo di le netse re a leboga gore go netse ke pula o bo dira go loka e blo ska kwa botlhoko felo e botsa gore ke bekile go dira se ke tshwanetseng go se dira tsela di netseng ai nne le mushu le mogutlwana wa gona ke tla ithibila ga tego sa sa ke tla be ke fodi kampane mutsile di dimela tlhwe na ye ke ba le netho bela family ngwe re go dira gona bela go tsana go tshe tharo tsa mino ke le thabo sister sledge ke bona pretty baby ka bona hands full of nothing ka bona we are family go tloga mo ya bela gore tla re lebella tsela le gore wa ka motsoletse ge le mushupulo o di tsoka go selekane le selo ya tlaba di tsokile re kwa gore ke bona gore bona o di bona byang go ikana gona ba bang re ikena re sa tsena ka gare ga ngwa go moswa re re bana a gone ka mogomong ye nna nka sa dira ye ke ya go idira ka bakala gore modimong kgaogetse modimong pulukile ke tsene ka gare ga ngwa go moswa bana dumelang
2: thobela fm mushate what's about the way tabisho
3: no ke le tabo bo
2: Minokele Thabo, mogo ibalenna.
4: Hashtag Minokele Thabo.
5: Hashtag Minokele Thabo.
6: Hashtag Minokele Thabo.
2: Bangkoko baby, mushupulo, kufitana botlhano.
7: Ile ya pele, o fitlhela kae la boraro.

0: o ke molotsana bo eleng gore o tswa tlhamong ya Isaac Cool Cat Mofokeng Saki and the Special Band ya bale gore ge ba thoma ka 1970 yena Isaac Cool Cat Mofokeng o le ga bopa setlhopha se ka fa se ga Mavutela Soldiers Pop Imprint a re bona rena re opela ka Sesotho a ka o ka re a ba moko ga botsenya ka re le ba bashu ba kgone go mokwa a tsosa tsena ka molemeng le e leng gore ke la seja tlhapi ya bale gore the Saki Special Band ya thoma gona fao a tsweletsa di Cool Cat le Take Me Back morago ga go atlo re ka bo 1980 arranke bjelo gona ke ikeme ke bone gore nka se opele ke nosina Cool Cat ke leng gore fetsa go e ka gona bele ke mo sopedi sa re metse tsene le ona re ke la go irele ya bobedi ye leng gore nya ka go dira re sa thoma beke nna le wena ke go ikana na we kana ka goreng go 0863002452 maikano ke a gago a tjopelong ya gago ga o gapeletse ke motho mongwe wena ka bo wena kwena o itsebang o tsebang gore nya ka go ipona o fihleletseng o sa fihlella eng o nya ka go ipona o gana eng gore a a keng yo nya kang go idumela gore e go ya go ile ikane go 0863002452 re nya ka go go tjogo wena go iwa lena ya Thobela FM ge o tswela pele go ikana bjale theletsa se o tswa mang mo tlhomong o ka tla wa shoma gona mme ya gong ya gatsho ka lelengwe la majaji wa re ke be ke theleditse e ba lena ka kwa se
1: ai ka bo mo so mo Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshomo gore o be le tlhatlhotebeng ya moshomo wo o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke tse SABC e na le dibaka tse le kgolo le masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore o na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshomong wa sa maruri ana o na le kgatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa mošomo tsa internship di butswe etela websaete ya SABC o ye fa o gothwego SABC Internship Opportunities 2026 gopola letšatši le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemišetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
2: Kuku baby, we valena.
3: Stay with me.
2: Iria pele of chilaka iria boraro. Ivalena.
4: Mushubulo.
0: A ba le tsa go 086-000-2452. Ba go nyaka go ikana. Wa mathomo wa bona go wena tumela Thobela. 086-000-2452 re go gore ka bela gore wena o ikana ka gore eng le tshatseng na le kone le moshupologo e le gona re thoma beke o mongwe mongwe na le sa setse bang gore ai se sona ke nyaka go dira go ya go ile o mongwe re se ke nyaka go setlogela ke wena o noshi o ka tsebang gore nyaka go ikana ka gore eng 086-000-2452 re a locha e ba le nna Thobela arlo che
5: ishe le kae
0: re gona le kae
5: rona ke khopela go dikana tshebe e bile ke le tlokaina
0: bona e kana tlokaina
5: ke ya ke tsola a ke sene ga go ba dikolo tsa bo machoni sa gore ke kana re me di le seja next month a ke go bona machoni sa le mafitile
0: a o sa nya ka go bona machoni sa le mafitile
5: he ya ba sholo go tlo fitse mrao
0: tlokaina ke go le bogisha wa tsa
5: ke le bo
0: go le boga nna re lo tsha Thobela
6: Thobela le kae ma koko pedi?
0: E re gona le kae?
6: Re gona. Eh ke sello makofana ga makofana.
0: Okay sello.
6: Eh nna ke ikana go tloga le khono le.
0: Eh.
6: Ke ikana gore phone ngwana le ngwa ka ila mo phone ke ka yara ba wa ke private or ke 021 ke ya yara ba mankuku.
0: Le ba ka king o nya go di yara ba go thoma go yara ba.
6: Ba ka ke go Ya le baka go gore ke ba wena mang go wa tla wa mfounela mo go tshobela FM.
0: Wa ba wa fetsa le ke di mpho.
6: Eh ka tshe nyimpho tsa ka kwa morao.

0: ke go kwele selo.
1: Bye bye ba koko baby.
0: Bye bye selo re no chatsomela.
2: Mang koko baby.
0: Hello.
2: Le kae mang koko baby baby.
0: Re gone le kae?
2: Ah wa tani sha motjoleji ka mo.
0: Wa ka motjoleji wa myemiela tle.
2: Ah mang koko baby ke Andrisi na le ka mo fo o itse.
0: Andrisi ka ne rego.
2: Ah wa na ke ka na mang koko re moleka nwa tshobi ya ka mphonela re ke na le motho wa gwe ke tsone ke no go ke ska go lela ra ke na yena ka gore go tla gore ke a motantsha ke ka na gore a ke sa botsa tola ka tsweng
0: Andries re nka go leletse ka rona le motho wa ka wa re eng ile gore nna ke na le motho wa ka mo ke leng gone ke no nyaka go no mo go no laetsa gore wena le yena le Bara batho ba direlana di favor. Wena ke
2: na. A le tsapagane. A ke sa nna go dira ka gore motho kra e di polekeng tsa gagwe. Nna ke mo khaba ke ra wa ke nae motho le ga ntse go ke itse ya.
0: Ge mo dire ke go botsisa no tlhapa matso wa re sa le ke mona neng neng.
2: Ke tlo fora hallo le teo ke man. Hallo.
0: Ke go kwela Andries. Le mo kwela Andrisa ke ga ka ntse ba ei network network a ho kwa ga o tse bo rai o nya ka go tlhapa matsogo 0860002452 e re go gore ke bele gore wena o ikana ka goreng e le mo shopologo ka yona tsela ye thumela thobela re lotsa ao re lotsa thobela hle e ba le nna ya thobela FM thumela
3: gumela mangu go baby
0: le kai
3: re gona ga ke ya ke
0: re gona tle
3: ke setse moskai nna ke kana ka lango
0: e
3: a ke sa go khopi ya di gambling
0: a o sa tlo hlwa o ya di gambling
3: in sine ja mashili
0: a o batho
3: e lo lu lu kutu yo e ke go potsa me se le me sa ke se ye sa sa sutwala la mo go gana gana
0: eish
3: a ke sala
0: O botse le ditse ba kgolo e kwa ba bolela ka yona.
3: Ntlela ga nna mo ke ke ke ka nne le ke go feta mara ga te ma sha mai te ong ko ila na ba mpa ma pulufu.
0: Ai ke a leboga. Thobela FM ya shoma man ke a leboga.
3: O le boga nna mo wa sha ga bu.
0: Ke leboga le tlhake le sume shupa metse tsena le wena re ke la go irele yo bidi go iba le ne Thobela FM ke mo shupologo. Ra tseba gore le ema ke la go fapa fapana re tswa mafelong go fapa fapana ba bang re tswa dikereke go ya ka ditumela tswa go fapa fapana nna wena o ikana ka go reng le khono dumela. Re a lo tsha Thobela?
4: Tony
0: thank. Ke gona le kae?
4: Teng ke se mang go buthabile le ke thoma lo ke na ba tho.
0: Ah ke a go amogela tlhe ke a leboga.
4: Ke marile ke mo Winterfeld.
0: Marenke go Winterfeld.
4: Eh.
0: Ke a leboga tlhe marenke ba dumirise ka Winterfeld. Bona o ikana ka goreng?
4: Yo ke ikana ka di tshomi kola ke tshapo ka to.
0: O sapa. Di go dirileng marenke.
4: Ai di tshomi di tshapo se se mang go.
0: E nna mpotsa spiri ba go dirileng o ka no se bolela re o dirile ke mang o se ka bolela lena e fela mpotsa gore ba go dirileng.
4: No, ke se nang go bua rata ha ona le sa mole go. Ha sa tsara tsela o motho.
0: Ao marenki.
4: Eh.
0: Ai go kwele, ke go kwele marenki.
4: Ai ke se dilo ya ba ke ke thoma le tse.
0: Ah, nna ke a leboga marenki man.
4: Daiti
0: ke le baga go dikudu o go bologela tsatsi la lekhono ke la bologolo le semehlano pele ga re tsena go ngwa go 2027 e ka bela gore ke se service leng ronya ka go setlogela ka gare ga ngwa go ke se service leng ronya ka go tshelela le sona ka gare ga ngwa go mo sa wa 2027 o mongwe wa ikana le na maleng ngwa ya tlo gore ke bolele eish a ba tlo ntsebela gore ke ikana ka goreng wena o tswang kerekeng o mongare ke ikana ka goreng ka sele se kereke ka bakala dipolelo dipolelo ke mabitla wena o ikana ka goreng ke kwa tsara go ireele ya bobedi cheek to cheek angel

0: A cheek to cheek. More bolela ka batho ba babedi ba leng gore ka 1980 ba be ba tumile go selekane le selo ba leng gore ba thomile setlhopha se. Re bolela ka o leng gore ka keyboard bo ka se motshware. Dog Mo Madoda Malotani. Ana le sopedi se leng gore ke motlhabeletse Phumi Maduna. Sister Phumi ke bona o leng gore gona be le ba re gona ba re Angel. Go iba le nna ya Thobela FM ke le some metsotso. Re ke la go irela ya bobedi lena lotlelang hle o tlelang ka tlhokomelo. A re hlomphaneng gore re phela.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosingi le taba tsa mshumo borwa molao ba rena ba emetse go thega di iritse masome pedi nne ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
2: Gizare ya gao, ebe itebe nele meji ya ufisha, hangkabe batho ba bang ba sa ka ba imeja transformer kudu ka kokagano ya bona e yo sego molaong. O diegile gape ka gore diroboto ga di shome, ka gore batho ba bang ba di sentse ke bakeng sa gore ba humane koporo. Setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bang ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tsa batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane. Gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumelele dikgokaganyo tseo di sego molaong tsa go dirwa ke disenyi di senyetsa setšhaba sa geno. Begang disenyi go Eskom go 0800112722 goba SAPS. Pholosa transformer ya gago, pholosa maphelo.
3: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
4: Mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana, go latela Ramohibidu, go latela Maribe wa pele, a be go latela kgošigadi Mpušo.
3: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

Asinagane ka o mongwe motho nagana kudu ka nna fela. Think more about me Ntombi. Ye ya dira gore papa ngobe na re ba nna ganetse di go gopuditse ga Jethro na. Skoti sa se go sa tsama ka batho ka ntse go David Changaneng boroba ko Los Mecheri ba tseba gore ga Jethro ge di belisa boa go be go diragalang. Go be go llatsa go sona letse. Go iba le nna fela ke meleng gore ka di khwetsa gona. He bana sa bolela ka David Changaneng boroba. Sa se ba ke romege nna. Go kwa ga molobi o nthumile re gona le ngwana mongwe sekolong sa bona wa go rata thobela ngwana o ba go lakala botlhano a nna a se ke romege ke a ipolelela nnete kere o rometse molaetsa gore morning standwa baloi Bruno King o tshwara mengwaga e le sometharo o lakaletswa ke morutwana ka mo sekolong sa Mogopong primary ke morutwana ka mo sekolong sa primary o lakaletswa ke morutisegadi molobi ka Mogopong primary Bruno a ke dumela gore o ipsinne papa ke dumela gore o ipsinne nna le wena re ke dumela go sthembisa maebele a re ka gore tsa ira bobedi di fetogile ka sepopego se sefe le wena le wena le wena le wena le golang letšatši la lekgono le gole le gole le seka dumelela mo tsholo sentse letšatši la lena la matswalo.

0: ebile di le ko Sosville ko Katlehong le ko Phefeni ha manyana ba gona ba re ba re rateng pa ba re chama a re tsore ba re chama ke re ke bone mo Limpopo e ka ba ko kae ba ko mrema di phaka ba ko mentse ba re rate ba re chama a re tsore ba re chama ba bang ke ba ko kae ba ko ZB le ba ko kae le ba khom tebzen le ba khom ba ga re chapa ke ba ko mo kopani le bona bam sa tsaga madiba ba re nyaka e fela ba re chama e ke le gore wa e go gone bile go ba le nna ya Thobela FM Willie and Paul banana ba teng ba re tsaba man morena re thuse ka ofela wa ikwile go tswa go outing pagi ke mparanyana le semisinyane le metsi sene lona re tshela go irele ya bobedi go ba le nna ya Thobela FM ye ile gore re ya go idira e le mushupolo go letsetseng la lekhono re ka nne pele ga ditabatsela tsa ira bobedi gona bile re nyaka go kwa gore ka bele gore re tseba mmino go fihla kae o ditswakile tsenne wa ka motsweletsi Dr. Tebzen ga re fetse go go bapalla tsona re nyaka wena re botsa gore o kwang gore o ditswa ka ntshitse wa ga o tseba mmino o tlo kwa ra wa ye ke tsiba ye ke mama o re botsa gore ye ke mang are mo la ra thomang go tsoka dikoshatse a ke tsebo e ka baba ba hlano go ba legolo ba ba di gonneng maina dikosa le maina diopedi nke le khono le nontsa tlisha ntsa tlishe ndireng gore ke kwa ka lena le khono gore wa tswa ke nkise le ka gare ga setla sa gago sa nyele o no ra mang go go bona ona le mtsholo tse di diraganyane dikosa tse ke ne ke re tse ba ye ke mamang are ya bo di ke mamang are a bona ke nya ka go kwa ka wena le khono nko ntirele mohlolohle ke masema mabiri go tswa go ire bobedi
1: Ra Shoprite re bušetša tšhelete go tšeo balapa ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rena tše fokoditšwego seo se ra gore o ka swipa gomme o seketše ge o reka di 2 kg tše tharo tša Right Brand Medium Grain Rice ka 59 ranta fela le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka theko fase ya 129.99 dintšu la kae tše di kgwetšegela go thoma ka di 7 go fihla ka di 20 tša September 2026 reka ka Basic Food Subsidy ya rena Ra Shoprite fela Tako fa se tshoka di tsapago ka mehla.
2: Etukat ke di rata.
3: E re go le felle yona ka tieng ngwana.
2: Ka nete papa.
3: Ka my cashback ya my way. Ke tlo bušetšwa 10% ya di premium jaka. A ke sa se tleme mengwaga e mebedi.
2: Okay.
3: Bjale ke tla ba le tšhelete o ke tšegilego ya go thagatša ngwanaka. Wena o ne iphelela sebuena girl.
2: Papa ke a leboga.
3: Oh nana.
4: Batho ba mmagonte, dikoloi tša mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholega go ditšweletša tša maswanedi. Mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi. Mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago. My way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di aka risk profile ya gago. Go na le dipeelano.
5: So ma Afrika borwa o nyakana le sebaka sa go ikholetsa maitemogelo le fatseng la moshomo gore o be le tlhatlhotsebeng ya moshomo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke jay SABC ena le dibaka tse le kgolo le masomepedi tsa internship sebaka sa go ditse le somepedi ge le gore o na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshomong wa sammaruri ana o na le kgatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se Dikgopelo tsa mošomo tsa internship di butswe. Etela website ya SABC. O ye fa go thwego SABC Internship Opportunities 2026. Gopola, letsatsi le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026. Bjalo ge o ikemišetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo. Sebaka ke se. Romela kgopelo le kgono.

Mafora mo sile ba gore nyana ba matoka. Ke na khu ya lenane o la rena le le busibusi la tsogang. Lona le tlisha go wena ka boikhantsho ke SABC Education ga mo le Thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa. Le khono le nna ke le tshwaretse kanegelo ye busibusi. Yona ere o re dira ditlatla. Ke a bona le ya le ya le ya la iputisha e putsa se feleng pelo a re direng se mme re tlo ipsina ka kanegelo ya rena.

0: Dumela Maduka.
1: Dumela bana ba ka ba ba go tsibutsi ke morao le botlhale re sa le ba le ba gore ba rena kwa ga etlhe.
0: Dumela mmagwera.
1: Ba gwera ba dumela. Ge le re ka mo ka rodileng fa se re ipsineng ka kanegelo.
0: Yay! Story time.

0: Khale khale ke bolela ka kwa gole gare ga le shokala go bofa gana bana ba matoka go be go itulela diphofolo ga mmogo le dinonyane tseo di be go di bolela le lemelete tsona ka botsona di be di kwana kudu ebile di phedišana mmogo phele go sebe di be di fela ditlhakana felo go tee ge e le gothe-gothe di nyaka go boledišana ka se lesela tšatši le lengwe di ile tša bona gore botse gore dilo di sepele ka thelelo go tshwanetse go ba le kgoši ya lešoka ee gona fao go ile gonapa go a senyega ka gore phoofolo ye nngwe le ye nngwe e be e nyaka go ba kgoši fa ba gareng eo tau ile ya rogela godimo e le ge e nyaka go di kgomotša
1: gomolang ka moka ga lena ka gore diphoofolo tšeo di tshwanetse go kgethwa bogoši ke nna goba yo morenankwe lena ge le lebeletše ke mang a ka go ntaola lena he bja letlogela mašatanyana wa lena le kgetheng magareng ga ka goba yo morenankwe gore be kgoši
2: e gona fa o morena tau ke yone ka re waga ka nega
1: enye
2: nna ke bona go ka kgaola tshele ga rena manong re ka tea bogoši ka gore re phela fase ra ba ra bušela ba dikgoši tša lefaufao lena sa lena ke go phela mo fase fela mola rena re ba fase ra ba ra ba mehlhareng ra buša ra gape re kgoroša lefaufaung ke feta ke
1: realhehehehehei
0: gona fao lenong le rile go fetsa go bolela diphoofolo tse la ka moka tša napa tša thoma lešata leo le ile go la tsoša dintwa magareng ga tsona ka botsona gona mo kwa godimo ga motlhare kgauswi le mo diphoofolo di bego di tletse gona ya ba mankgagane o gona fao o lebeletše ebile ya go lwa goba ya go dira lešata ke re mankgagane o be o sa e tsene o di o di lebelela o le gare o nagana o re
3: nka gore o ka lešata le leketseng mo ai ke gore diphoofolo tse di nagang gore di tlo feletša ka e le ruri bona belešete di thomile gole setšhe nna ke dio itulela mo motlhareng ge di ilwa ka fao e tla re tse di fenyago tse dingwe ka baka letlhakoreng la tsona gabelo ke dio boga ke iketlile
0: gona fao e a ba ntwa e ya gola gape ke ge dinonyana di tletse lefaufaung ka moka ga tsona monna di fela di theogela fase di kobola diphoofolo ka melomo ya tsona ya bothatana ya dintlha ee e be e dingwape gape ka dinala tša bothatana o tsebe manongona e be e le kudu ka gore a be a kgona go no kuka le ngwana wa tholo a ye le ona kua godimong ke moka a e tlogele kua lefaufaung e rothethele fase diphoofolo di ile tša lwa letšatši leo aowa go ba go a thapama dinonyana di ile tša bontšha diphoofolo tsela gore ge di rata di ka di bolaya ka moka-moka ke ge bontšhi bja tsona bjale di lapile ebile di lekeleditše le maleme ke re gobe go bile go na le tšeo di tlogago di gobetše ntwa ele ile ya ema letšatši leo ka gore nnete letšatši le be le subetše dinonyana tša napa tša namela mehlhare tša ithobalela mankgagane ona aowa ka go bona gore dinonyana tsela di bontšhitše diphoofolo sepoko o napa wa ya le dinonyana ke go fofela gona mo tsona mehlhareng
2: bele wena mankgagane o dirang mo ka gore wena o na le meno ebile o na le maoto a go etse a diphoofolo
3: aowa ona le nong aowa gape nna ke nang le maphego ebile ke a fofa goraya gore ke ola ka letlhakoreng la dinonyane ee
0: aowa mankgagane o rile go rialo bana ba mmatoka manong le dipekwa tša bitšana tša ya ka thoko gore di kgone go sotlha-sotlhatabae nnete di ile tša kwana gore di dumelele mankgagane gore o be ka letlhakoreng la tsona dinonyana
4: aa
0: tšatši la go latela ya resa le mesong ka matšeke ke re ntwa e tswela pele ka ye nako ke re bjale diphoofolo di bontšha dinonyana moo di phala dinwago metse a ke re bo mogale a tau mona phabetha lephego la lenong ebile di kgeilwa le ka dinala dinonyana di ile tša ba tša tšhaba ke a lebotša tša fofela kua gakala ke ra gona fa o sethogoeng diphoofolo di ile tša ba ba fenye letšatši leo mme mankgagane o be o sa bona lefelo ka nako yeo mo go be o gona le dinonyana gape o be o eya le diphoofolo a kere ke tsone tse e leng gore le kgono di fentse gona fao o ile wa botsišwa mankgagane gore ga botse-botse o ka letlhakoreng la diphoofolo go bala dinonyana na
3: aowa nna le dinonyane aowa eo e ka se kgonege ke na le meno gape ebile ke kgona go sepela ka maoto a ka go etse diphoofolo ka moka pelo gora gore ke bola ka letlhakoreng la diphoofolo
0: morago ga fao ntwa ile ya thoma gape ke a lebotsa dinonyana ke ge di tlile ka mmetela mme diphoofolo le tsona di gaketse di ile bobedi bja tsona pheletsong tša lapa mme ntwa ya emišwa mankgagane ke re o sa bona lefelo le gona fao ka morago ke ge di lemoga gore go kaone di lese golwa di phele mmogo di rile ge di botsišana gore mankgagane o kae ya ba o išitše tlhogo fase kua motlhareng gona fao di ile tša lemoga gore mankgagane o dira dile bobedi bja tsona tša napa tša o kitimiša ya ba e sa le mankgagane o tšhabile tšatšing lona leo bana ba mmatoka go fitlha le le lankgono ke ka fao le bona go fofa bošego fela sesewe sa mosele a seripa ke tloga ke tshepa gore lena le ipsinne ka kanegelo ya rena ya lekgono bjalo ka nna pele mputseng nna ke phoofolo efe e ile go yabe wa bogoši gona e ka ba dinonyana di ile tša fenya gona gona ke phoofolo efe gare ga tsona yeo bego e le moradia ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore re be le nnete re tsebe mo re emego gona ka mešego fela se se tla dira gore dikamano tša rena le batho ba bangwe e be tše di botse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
4: bye SABC Education enrich your mind enrich your life
5: kanegelo e ya tsogang o itsiša ka mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baralokikisete ba lendire six mogašwa boiketo mmammila le Precious Molepo moanege ke Boredon Smolo kwa magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke Robinson Sathege le Selone Ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola mola motsweletše mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enrich your minds enriching lives.

0: Tshatse bo le boithabiso.
1: Di papadi ka khone majiba. Di khwetse fa di safisha.
2: Ke lebo ga ke atamisha. Tse le ka go di letela ka seripagare go tsho ire ya boraro ke tse o di latelago. Se welele ba rakile mohlatlhe tlhonolo seema le mothusi wa gagwe Willem Jackson. Go di papadi tsa CAF Champions League mohlatlhe wa setlhopha sa Lakhu Waves Jean Mark Ithia. Ore baraluki ba gagwe bontsi ba bona bana le mishumo ya letsatsi le letsatsi ba re klema leka le setlhopha sa yona Orlando Pirates ka o tshwanetse selo bathekgi ba dipapadi tsa rugby ba tswela pele ba reta Leeboks le Colbe ka mokgwa ba rekileng ka gona go thusa setlhopha sa Aforika Borwa go fenya New Zealand. O seke wa tlhola ke ditaba tse ka setse pagare go tswa iri ya boraro.
1: Dipapadi ka khone majiba. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Thobela Limpopo, kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemišetšo. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba go tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difoka tse di ka thusa dikgwebo go laeta bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o hwetša tshedimošo ka botlalo le go tsenela lekgono. Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
4: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.

0: le phosho ka baka la hore bereka ka budget tsontse o bolela hore na budget ya hao ke bokae then if wena o le mosadi e go ntshitse then ho gotsa fale so tlaletsa then ho gotsa fale ka baka la hore maybe wena tla bona go add di jo tse we o bona lo re ke tse dinyane nna ka budget ya ka ke yona ke khonne ene e le hore go boditse ke senya ka riyalo ke Vincent Seko ka mahau wa modimo mshato
1: ke lo rwana nya go itira mang nya go itira mang e o gana budget o ka re le di company di bolela di re Christmas party o mo lo mo wa lena re mo fa 250 go ka fitse 250 wena o tla tlalela yona e le fa go batho
2: we
1: ai niggas nah
3: tlela batho ba ka malebana le rentation ka spirit a mara ba ke le ka mogola go uteng lena pe polelo tsa lena nka re le a profit wena ntwe le bolela nke nnete ke berekela lane with glen next to main lane mo re berekelang go na le dustbin batho ke tlo bona location ba la tlhile ka re dustbin a gona bothata re tshaishe gona mele taxi a shile ya tswa January Masilela lane with road Simon Fermoten ke fitla go samka galo mon ke masakane bridge ke mo rthoman location batho ba le siba le batho ba ona tlhadilo ka mafaster e re fitla locationing go no latlhiwa dilo mo fast ka iputsisa a wa bana pele bolala di net treat
1: okay re ba pete ya Lawrence o bolala ntla
2: o bolala ntla
1: o bolala ntla
2: no
1: fela re be re nya ka ya gona bana ra le boga Lawrence bolala ka se re thumileng ka sona ga re thoma lena neo ya are jam oh kamera go se re tla be re jam gala re kona e ka lena le reng ka tla go pelodisano ya rena le hono
4: tobela madam speakers composer mbatha le se sikhoni a o bula nete na mono go tlhokisa mo soli le ati a ke mo nepose le bile o dirile botho o boletse pele ba ya restauranteng uri mo re spend abo kaka a ke tlhokisa mo nepose le ati ke Allen Mabotja ke le ka mo ka tlhonse reception ga ke mo la molotsa ga mo tlhokisa tabe ke re mushate
2: okay
1: e re founele 086-000-2452
5: gore ba ka go opisa tlhogo mo e leng gore o ka ba fokea o file ka gae o teng yake gore a fate nna monna go ba ke nna setlatla na molae gore fisa ke yena mosadien ga monna go ntšha e le gore wa go ntšha mara la ka e le gore sekomboso le madam speaker ga re tshele type ke a rene go na le mosadi e mongwe o setele ena o ne more mosadi o rata dibe kwa ke ya gone se o ntshwaretsa bothata o ntsherisa ka batho go na le mosadi e mongwe o neng bona gore mosadi wa ka go sa tlhabologo kwa ke bosa go ntsho o makala o go ke atakatasetseng ka re gore le ire o feke o mbotse gore katakatasetse ka a re tlhokomeleng batho ba re bantšha gore dikopi dikoe dika ke batho ba maemo goba ke batho ba re lekanego gore ba seka ba re gobosaba re tshekosela batho kwa ntlo kwa di-restauranteng le keno type ke a rena basadi ba mogae ba bo motlolo ba ka makopane ba go sa ka tlhabologa le go tshwana le bophirimekwa ke basadi ba ba re tshwanetse gore ba ise di-restauranteng go samaya botsa batho ba ka bona gore kešini tsa oletsa di-restauranteng ke na le phirimekwa
1: okay ikwagetse ra goleboga phiri a re tseo ngwe gape
2: Okay.
1: 086-000-2452 Dumela.
2: Oh,
6: mogere. Bona tsela ya sekolo poelano le kae?
1: Rona le kae?
6: A rona ke Joseph Manana ka Mthembisa.
2: Hello Joe.
1: Sure Joe.
6: Awa nna wa tsaba ka mkhu kombuso lona o ibiyang ka ona e o ibiya botsi wa isu. O ka lebella a o tlhoka wa le gore a gane budget mo la ile gore lutlo feletsa le ya charity ile gore ga e gona.
1: Yeah.
6: Iko fela ke le ye tshele tshele re a e bona ene e tlo patela ke mantshele tene ga ile re a dumele radula raja a fitisha tshele yeo e tlo patela ke ma o re tlo dula mo e patela ke ma ka lebaka la re tlo dira e bontsha we khantsho le maemo a tsongo
1: ya kwagala jo ya kwagala ga botse re leboga mogala wa gago jo ba dumele ka Thembisa a re tshe mongwe gape ra go maela go ntshirugela dumela
2: tobela
7: Mr. Skumbuzo se.
1: Tobela.
7: Rata ni se ka khashu.
1: Re wa ka mamadume.
7: E bile ke re happy new year mo tshebela se.
1: Ya happy spring.
7: O ya ka timelo re na ya Zion Christian Church.
1: Oh yeah, ngwa mo South Africa. Okay.
7: O le bolela le fanele tsa ba ka ma tsa tsa ma tsa tla di ka ma go ka fatsa go se go popola tsane. taba le bolela le ke kgolo ke nahana gore ntshongolongwe diwa ga o ya ka budget so ho sa iri silo ya ka budget a o tlo bona se o tverekelang ka gore then sama thomo he le tlo wa le ya jo sandile kwa nore ya le pelong le le rileng ro ja bokana o botsa motho o setlang le yena e pe yena o bona kare a ka se be ina po ka jo tsa a tlo se re kwana ka tsona o bona kare yena o tla o ke tsa mara e pe a go lo o ketsa ke tso fella la mo nna ke kwane mo ya re ke tso kgona go go tsa di tsa bo ntse o ke a le bo
1: okay ra le bo re tsha o wa mafelelo go ntshirwa le ra mo amogela dumela
2: tobela
8: madam speaker le sum go tsya
2: nda
1: Okay, eruption.
8: Yeah, man, what for grilling village, man?
2: Oh, eruption. Yo, I said next.
1: Yeah,
2: grilling village.
8: Aye, abe, when you say it, okara round your anna kuye, we let's wear top lady fan, we're going to put you on. Yeah. Go ya le mosadi dijong plekeng lefelong la dijo a fetsa o nyaka o rekelwa di-takeaway tsa bana ba gage o e opola le fa e opola
2: ya
8: so ke go thata boe ba gore motho a tlo re ga nyake budget nto e nngwe le nngwe ebe o berekisiwa budget ka yone mo yone So I don't want to go to motho I no spend a million unnecessary so.
1: Yeah.
8: Ke ba ke di sign ke di red flag tsa re yo a somsadi. Ha ona ntlo tabang le yona ka yena.
1: O ka se a re selo. O tlo nya ka ya go bontsha batho dilo. Gore nna re joang ka fa. Ke motho o nya go phelela setšhaba. A se la e tsho re go joang.
2: Sure.
1: Ke le bo show off
8: ha bona ba. O ka se bele selo le motho mputo o no emela wa sepela
1: ya re mo tsamo go sepela ke kudu o no ema nyana wa re okay a tse o re nga sa mmona ga
2: ya le mo bluti ga nyana ya
1: a o ka sepela e o tlo mo tabogisetsa o tlo mo tabogisetsa o no lebella hore a o a tse bo raka sa mpona ga pele re le bo ga eruption re le bo ga kudu what's up na go ke sale barinyana ke sale mfana ne
2: Okay.
1: Ke thoma hore ke filwe chelete ke moka ke re reketswe le motho.
2: Yeah.
1: Ka moka re feta fao. Ka moka ke ba go ke chaba go bolela motho o ka baka la hore ke filwe a re 200 rand. 200 rand ya tseba hore e fitla kae. Na pele tsa kgsanya go ja kudu ya ke.
2: Yeah.
1: Fela o lebeletse motho a nya ka ordera dilo tse o reng o di lebeletse and uru kilo ai jantu arai ke kwa ba bolela ka yona nyaka we leka ya ba kana go thomona ga nela taxi ra ba no mo ka re tlo sepela ka maoto mo ke tlo sepela ka maoto
2: yeah ka ro go ile ba ra wa e bo sentwe re ke leke le gone
1: se ke se lebogago poelano go se hlwele motho a chaba go bolela gore awa what's working ar ska fitisha
2: yeah
1: Mocho mong ka gona wa ile fa yo. Fela ke ipsina ka go bolela gore a se ka fitisha. Go nonyo bona motho mo sefatla go ngore o reng.
2: Ha wa company bro. Ah, company.
1: Gona bana ga ke sa chaba go nyatjega. Ge ke ntse ke go lela ke ka Thomas Tlhole ke chaba go nyatjega.
2: Bona
1: ke ga so. Ya, ke sa tjwa ke ntse ba tukisha ba ishe di restauranteng. Ya, no ke go bona. Bile ke nna go ya gore ke go leke ke bona gore joang. Ke no re ska ba rafeta buka. Ah, why?
2: O go tlo a sa khone lo ibitsa ntwene ya nya
1: go. Ah, na go khone ibitsa ke re o sa botsa malaba ba ntshi wa di tseba bana. Apa ona batho ba tseba di jo tsana le batho ba sa direke.
2: Le Google Translate gona le Google Pronounce.
1: Ya, ka ntle le fa o fela, o no di tseba ka bokana gore ga a tshwile. O nya ka o ja se a sa kang a tsi jana go. Bana wa di tseba tla go botsa rene e ke be ke neng neng grile ka ya restauranteng o re bana. Ka mo go di tseba o ka ona motho ka nana gore go le fa wena. Fela ya re le bo botle ba ebe nore ba rometse megala ba rometse me
2: di voice note
1: sa ile di bapala di khatsho tsheo tshelena challenge ye go shaela telago come zekezeke I'm scared of you zekezeke le zo wimtsa
9: tobele fm mo shetwa tsebole bo ithabisho

0: dipapadi ka khonemajiba dikhwetefa di safisha
1: ke leboga modula studio wa sehlopha sa amazulu ibile a tsenetse go ba president ya South African Football Association Sandile Zungu ore ba raluki ba bafana bafana ba swanetse go lefelwa mashelene a bona a bonase mora gore ba gatetima dipapadi tsa sebana sa lefase Jordan Hammond o dirile mikitimo ye masumetlano tharo go thusa tlhopha sa Africa Borwa the Proteas go fenya Zimbabwe ka mikitimo ye masume necessary si shute o dikwe ka botlang thobela
0: dipapadi ka khone majiba thobela FM mo shata wa tsebone bo ithabisho Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
2: Mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana. Go latela Ramohwibidu, go latela Marine wa pele, gape go latela kgošigadi Mpušo.
0: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Tša moragorago mebileng. Gontshirogele
3: motheletši wa Thobela FM dumela gotlhe fa o theletšeng gona na pele re go fetša moragorago re di sepela bjang re thoma ka toropankgolo ka Polokwane mo mafelong a beke re bile le sephetephete sa go ya godimo fale ga go e lego gona mo o tlo re sebotša gore re sepela bjang morware dumela
4: Briano Vitisoul tlhopha sa Ntshirogele ga mmogo le batheletši ba Thobela FM e rengele tamiše mathapameng a mabotse a mošupologo a re thomeng ka go tsebiša baotledi le batheletši ba rena gore re na le kotsi ya difatsanaga malamagatlhanong a mmila wa Thabombeki le market ba tlhapetši ba rena ba rometswe fao ra boa ra ba le kotsi e nngwe mola mmileng wa rena wa N1 South magareng a R37 le Meropa bypass fale le gona fale ba gorwa sepodisa ga mmogo le batirelo tša tshwanetso ba rometswe fao re retlhe anken tleleng ka sedira lebile gona mo mafelong ao a dikotsi moela sephetephete o fela o golela godimo kudu re lebeletse tsela tša rena tša maphefo re lebeletse yona N1 North N1 South ga mmogo le yona R101 ebile re na le molokoloko wa dilori re lebeletse yona R521 re lebeletse yona N1 South ga mmogo le yona N11 ka fale mme re dira boipiletso gore tlhe mo re khumana molokoloko wa dilori a nken re seke ra sega tsebe mo e leng gore ga se gwa tshwanela gona mme ge re lebelela ka dikarolong tse dingwe tsa province ya rena re lebeletse ka tlhakoreng la kopane mola mmileng wa rena wa N11 magareng ga Masodi le segagapeng fale re itemogela pitlagano e ntšhi fale ebile re na le batlhapetse ka matlhakoreng lela mmila wa rena wa Thabombeko ba R101 ya rena ge re tswa go ba re tsena ka toropong ya Mokopane fale ka lebaka la borakonteraka bo ba leng gona ka fao re itemogela pitlagano gona ka matlhakoreng leo R579 ya rena R518 wa mola R519 le gona ka matlhakoreng a le re itemogela moela o montšhwa sephetephete D1200 ka kua tlhakoreng la Snoba rwana le gona ka fale re itemogela moela o montšhwa sephetephete le basepela ka dinao ba bantšhi ka fale re a tlhokomele mme ga re boa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re lebelela tsela tša go tsena le go tswa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re lebeletse yona R71 R81 D19 R521 R37 ga mmogo le yona Nelson Mandela Drive moela sephetephete o golela godimo ka se sebaka ebile re na le batlhapetse ka matlhakoreng a mangwe bao ba thuša go imolola sephetephete re retlhe anken re šomišaneng le bona mme lena ba le leng ka gare ga toropongkgolo ya rena Polokwane le ka dikarolong tse dingwe tsa province re retlhe tsebang gore re na le go rakonteraka ba bantši ba ba tswelang pele go šoma a re tlhompheng matshwao a bona a re šomišaneng le bona re dule re bolokegile mme mo re khumanang roboto di sa šome gona ka metlha a re di šomišang jwale ka tsona di-stop sign mme lena ba le leng ka motoropongkgolo ya rena Polokwane kudubalo hospital Market and Church, Excelsior, Risik, Jurisen, Grobler, Vetlep, Vermikelit, Felspat, re lebeletse le ka Munich ka fa le re sa lebale yona Potgieter le lena ba lotlela kwa matlhakoreng ao anken re beng le šedi re dule re bolokegile ka dinako ka moka mme re sa dira boipiletso go baotledi ba rena re retlhe anken re efogeng go ntšha dinomoro plata mo difatsanegeng tša rena goba go lokela dinomoro plata tša bofora ka lebaka la gore se uwe ke molato o mogolo ge re go khumanetse ba gore o tlile go llela ke ditšhipi no ke tsheke ba go sa tsena mathapameng a lekhono a re ga hlane mo le latela
3: mora re ke le boga go ne go tla le letse ga na mo le Landros Marefa le go pela go tlela ka shedi go na le bora kontraka ba tloga ba MPA fa ja mebila ka tikologo nge go pela o be le shedi go tlela ka toropo kgolo ya Polokwane tswane dumela
5: ke le boga ma ga shedi ba theletse ba ntshirogele mo mebile mo tswane re sepela ka tsela latela go batho ba juma Russia tibile dipula di ana mafelong a mangwe ra le go pela hle mogahle mo dipula dinago a re otlele motse a re tshumele mabona a difatanaga tsa rena re kgone go bonagala rena le sepetepete tsa go tsamaya ka onanya mo R101 South go lebile Godiva Street mo Valala, re gopela baotledi gona fa a re seke bera fela pelo eskeyang phatlhela North ge o le Mostes Artillery gona mo Maraba Start o lebile kwa Mood a re seke bebe ra fela pelo gona fao. Gape re na le traffic lights tse di sa šomeng go thoma mo Flowers le eskeyang phatlhele mo Capital Park, traffic lights tseo ga di šome. Nana Sita le Princess Park ka mogare ga mpa ya tshwane le gona fao ga di šome. Kwa garoto le Pire van Rienveld mo Lodiamo le gona ga di šome. Gomme ra le gopela mo le dihumanago di sa šome anke re di šomišeng go swana le stop sign, re kopana le bahlapetši ba tsela batho bešo a re šomeng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentse betlhe mo katlhe mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo excelo at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši le batheletše ka moka ba Ntshirogaele
3: ire botlhano tlokopana ke leboga
0: ka moragorago mebileng go Ntshirogaele. Tobela FM mushate wa tsebolo boithabisho
6: ai ka bo moso mo Afrika borwa o nyakana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshimo gore o be le tlhatlhotebeng ya moshimo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa keje SABC ena le dibaka tse le kholo le masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore na le mangwana a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimo wa sa maruri ana ona le gatlhe go tsa technology bo gashi bo rekishi tsebo ya ditaba televisheni ke le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se di kgopelo tsa moshomo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go tshwego SABC internship opportunities 2026 gopola letsatsi le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemišetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la moshomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
0: Tobela FM ke mo shato go tsebole boithabisho
7: le na ba sara tipa ka bogaleng bo endle le na gapola le bo mane mane go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka go sona ba rona sa o nwa ke dipofolo le batho ke rape le tloga le limile tshemo ya le khuti ba gekolobeshu ke mo le khono le iphagamisitse folaga ya Tobela FM e bile ile be ile malekele keng ya ganya e ganya ga ba ga shiba ba sa bo khuna le bo le joy ke sa le bale le bona bo khabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma ma rumo le ga o sena mabele se shungwane se gona se tharisa mutshirela
8: Tobela tobela so tlhopa sa ntshuru ga le bana be shumo sa di wa tswa pa le tjo re emela re le basadi ga botse botse ne ba turn off o di tshitse time kana re monno wa mocha ka patete go raro o lebele tshika na paga ga ke re tsa ke yena le yena bo phile jwa ga o shuma ka patete a tswa re mogodi wa ga ko mogolo ba re ne re ka mara ka mara nya ka re jo tshe dintsi a sa no jwa swire challenge ya go tlaleletsa ibile ka se di jo le motho a sa swara challenge ka thego mo saidi wa botsebotse ene ba tsoya ene ba motho le re ha ne ma ke mishetjo ai ibile ka sona ka taraga botsebotse ke re ke mo saidi ya mo hudi amang o paletse go re emela ba tsebo re se se tshika banna ene ba tlo tshaba go re isha di jong ka bakala mo saidi o weng banna le se ke bela tshaba go re isha di jong a re swane le yena ne le mo lepo ke le ka mamang khaila ga mo lepo ga go shimo lepo
9: e skura ai modimisha o le poelano Richard persisting as tlholo sa mangane ka mo Leiden village. Eh ba ro se pela go di bona. Ah ja dilong ke no ja ke le ntse a renyana. Ke sa jo kra bona se kra ba man nge ke ntse motho wa ka o garabana ya ka ya pele. O ngisha mo shopong ye nngwe xi ya motho fwe no tshwantshitse nga rona le di dretse nyana so wa e bona mos. Ya a bile garabela ya mputisha hore mara o ye mega botsa kere. Ke ra ska wa ra wa ke sharp ara order wa shi wa mona le di drinks e ba totli santwela wa patela le bi tsanga ne le wa patela ei pelwa ka nna botlhoko ba mona bill ya ona e le kodimo ka re media o ma 600 and something plus le tip modi mara ka bolela ka moncho ra e mara ya ke pelwa ka e lokolone ke yo no patela ka ga re ne ke me ga botse ya lebo mara ka itshola nga sa idira hape ntwe o na re ja mo dipotwane mo mo strateng thobe

0: riața mă ia. One step left and one step right. Okay. Oh, shake your body. Okay. Ya, re le boga botle ba ba lorwa itikile, re tate re kopana gape.
1: Go sasa. Go tla reng ha u ine pile o tseba. O likile o phadile ba bantsi ha.
0: Ka mo bona ba likile, ka mo ka bona ba likile fela. Ya, a bana pa ba re tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa
1: fela
0: ya.
1: 5 for 10.
0: Lilikile.
1: Okay. Lilikile.
0: Ra leboga. Go sa sesa le tjatji le.
1: Oh yes.
0: Re hola re go tla be go le kaonana. Kaonana. Okay.
1: Yeah.
0: Yeah, ka bokala re re tele di tjatja boemo jwa buso. Ra tso le go sa sa go sa ile ba
1: ka tlatswa mapae go tsana le nna ne.
0: Okay. Le ska tlatswa maoto.
1: Oh wow.
0: Rile. Ya le ka ile slide re re re lailana le wena re re peace,
1: love and happiness. Keep up and keep on.
0: Musa sa esale le chachi Rhythmic Elements Black Nation. Irabtsilela tsa ba ditaba ka mora go fao. Re tabere tsena go lana no la tlokala tsela.
1: Tata.

0: Selatikeng se fatanareng le ka lapeng la gago
1: go kwa gala pela Thobel FM mo nakong ye
2: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o bogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
0: Re se di tshisa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo se tlense, re tsebaga ka thuto le tshedimusho. Re mo shata wa diyalemoya. Thobel FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
3: Rugby, Parishana le mabaka ka moka a go ipsina ka tlepisi yeo e kwa gala bjalo ka nako ya bafenyi gore ena thaga mabokoboko go mmele keteke motsotso o mongwe ka Club Drift, Legendary Taste, Legendary Times ga e rekisitse batho ba ka tlase ga mengwaga ye le sumese sewai
0: Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala Clifford Mehala Mabaleng a dipapadi mo go Thobel FM

0: tsotsike sa ifela rena mele re tshola gona mla irinyela ya bo shupa go moshato kwa tsebo le boithabisho thobela FM ga ga shikela go tlaga tshola Afrika borwa ne to gona ina mele re tsana go ya le dumedi tsha gona ba go thobela FM ga ga tshile le khono le ile mo shupo le gore tlhona mare go gona ka ba mo lana mo baleng ari papa le ke difentse le gore nge mo tshole tshwala nana le mo shupo le tlhala ba tlhala na tinaise o le a phetsi yona go moska le bala fa gore tshelingwe ka mo ka gona fa go moshato kwa tsebo le boithabisho ga ga shoko bertlo tsela pele go ba mmogo go ba futhela bile ke betha kotra fa le bile irinyela ya seswa ye le kelenano la mabaleng a dipapadi Isaac Silo kwa ga mashila ga ga shoko me ke yana mo tsheletse mo go lwa lebeletse go manana ka maka thobela FM go akaretsa fa le lenano la mabaleng a dipapadi Oscar le bala mtsheletse gore le khono le re mmogo ba futhela ke betha kotra fa le bile irinyela ya seswa re mo la boga Stanford Tutti kwa ga matlo ka ditaba tsa ira bo shipara kwa panana gape irinyela ya seswa mo la sepaka mo ga se tlokala tsela bana re ba leboga ka moshimo motso ba o dirile gore tlokopa tsela bana gape go sasa ka metlhano metsotso re tsela irinyela ya botshelela tsa tshinna go sasa ka gore yela na bile re fitlile go lenana mabaleng a dipapadi arbe mmogo ka go botsanya na ba tseke gore se ka le bala gore ya khwetsagala gape go mafara tlatlhale ya go mtsetsa thobela FM thobela FM ya ka mala go Facebook mala go X re bona ka @thobela FM ya ka audio book channel 815 le go na re tla re khwetsa gore mala go DSTV se ka le bala gape gore o ka re khwetsa go www.thobelafm.co.za nomoro rena mala ka metlhala mabaka ke 086 3002452086 3002452 le le khwetsa le re mma go fitlala ke betha go tla fela re bile irinyela ya seswae re fetsa go amaeta wa tsa gore thabo tsele o namile go a tlhologane fa le setlhopha sa Kaizer Chiefs ka kwano e le goreng o bile le yona le setlhopha mo letsatsing la legono mo laka bole lengwe letlhono la seama ga mogo le Vellum Jackson le bona madi le yona ba kgaogane fa le setlhopha sa Sewelele mo letsatsing la legono magagešo ke tse dingwe tsa ditaba tse re re kwelego putshe go le re butšhang ke gore na ke mang o a latelago morago gare Cedric Kazel yena a tlhologane fa le setlhopha sa Skukur United gomme legono le re amogetsa gore letlhogono la seama ga e sale motlhatlhe wa setlhopha sala sa yona Sewelele FC ka kua provinceng ya Freistata gomme re kwele fa gore awa Godfrey Masoetsa ke ena e le gore tlana tswela pele ka botlhatlhi ba motswa o swere go fitlhela ebile ba kgwetsa motlhatlhi o moswa wa setlhopha sana Sewelele FC molaka go le lengwe gabela namile re ketima mothetsi wa thobela FM setlhopha sa di Springboks le bona ba kgonne go tswela pele ka go shoma ka botse gore papadi tsa bona tsa molokoloko tsa diteko kgatlhano le naga ya New Zealand gomme a se gantši mo e le gore ka setlhopha sa the All Blacks ba ka nnalatlhegola ka tatelana e fela re bone seo se namile se diragala ke se dira ke setlhopha sa di Springboks gona ka mona mzantsi re beletse mo letšatšin la mokibelo mo ba fentseng ka dintlha tse masopedisenyana go tse masomepedi nne tša the All Blacks ka kua lepatlelong la FNB e le papadi ya bona ya diteko ya boraro gomme Rasi Erasmus le setlhopha sa gagwe ba itlile dipapadi tša molokoloko ka tšepedi go yete go fitlheng ka nako gomme ya mafelelofelelofelelo ke ena mang itlo na ma itša karolo ka mokibelo ka kua Miami ke mo e le goreng e lebile gona gomme re bone bile ba fitlhile botse ka kua Washington DC setlhopha sa Africa borwa re ntle le go senya nako ke go boledišana fa le mogaši wa dipapadi tša rugby gona mone go le kgotlakgatso la Africa borwa ke Freddy Chise magageso ke motlhalerwa o gona mo mogaleng motlhalerwa a rolotšhen thobela
1: mokoni ralelotšha rolotšhe le batheletši ba thobela fela
0: awa re a bona setlhopha sa Africa bora the box fa e le goreng re bone mo motsong wa masometlhano seswai e le mo e le goreng ba morago mo setlhopheng sana the All Blacks a ke tse borena o ka re motsotso ya mafelelofelelo ye lesomo ye be e šetswe mo e le goreng setlhopha sa the box ba ile ba dira metlholo e le goreng a ya letela go bontšha gore ke bona ba šhireletse ba sefoka sa lefase setlhopha sa di Springboks
1: Clifford le batheletse setlhopha sa Africa borwa ka mokgwa lego sere dire setlhopha sa New Zealand ka gona re bone e le gore mo karolong ya mathomo setlhopha sa Africa borwa sebe se sa raloke ga botse ka mokgwa e le goreng re seba se le ka gona e fela ka ge o setse o tlhalositse mo setsong ya mafelelo goba karolo ya bobedi ya papadi ke mo e le gore setlhopha se sa the Springboks ba ile ba kgone go ka gatelela setlhopha sa New Zealand gomme ba kgona go ka fenya setlhopha sa New Zealand seo sa bia setlhopha sa Africa borwa mo maemong a mabotse a gore ba ka kgona go ka fenya molokoloko wa diteko tse e le goreng di tlo bedira le kwa ke ditlhopha tse pedi tse
0: motlhaltara kana gore mo pele ga balatedi ba dikete tse ka bago tse ba go feta dikete tse masome seswaitlhano ba e le gore ba tletse lepatlelong la FNB o lebelela papadi ela o ka re ba kgweditse se e le gore ba seetse go tlatsa lepatlelong la FNB
1: nke le penaelo ye ke engwe ya diteko tse e le goreng maAforika Borwa goba le setlhopha sa di Springbok ba lebeletse gore ba tlo e gopola goba kere histori ga ke be ke ga sha papa di yo mafelelong ke gopola ke bolela gore history engwa dilo ye lo reng e ka seke ya pumulega ga byale o tla gopola go tlhopa se sa di Springbok ka le di tiko tse tharo ka tlhano tlhopa sa New Zealand ka kwa FNB o mo tlhopa se sa New Zealand se se se ntse tlhopa sa di Springbok ga bedi o fithella maloveng o me ka mkhono re tlhopa se sa lokile ka gona le ka mokgwa o ile reng balatedi ba le ka kwa FNB ba thegile setlhopha se ka gona go be go bonagala gore maAforika Borwa batho ba ba setse setlhopha se morago ebile batho ba ba sethega ebile batho ba ba se rata ke ka moo kereng ba ka seke ba lebala se e le gore se diragetse ka mokibelo
0: le ge e le gore papa dinamile ke nnete e fitlhile mo e le goreng e fedile ka dintlha tse masomepedi senyalego tse masomepedi nne ge ba ya go e khutsa re bone e salemaleka seo se tloga se laetša ga botsebotse ka mokgo e le gore papadi ye e be e tloga e le boima ka gona le gore ditlhopha tse ka bobedi ba bontšhitse gore goreng ba le kwa godimodimo mo direnkeng tša lefase tša dipapadi tša rugby
1: se botlhokwa kodisi le re di fotele ba tshetse sone tseo ka se gopola re sebe ra se lebala ke gore tlhopha tse pedi tse Aforika Borwa ba mo apele mo lefaseng mo le tlhopha sa New Zealand se mo maemong a bobedi seo se tla se bontsha gore go bora ka dinaga tse e le goreng di kwa godimodimo ka mo papadi ye ya rugby mo lefaseng seo ga se napile se makatsa ge papadi ye ile ya go ikhutsa e le gore ke maleta ka dintlha ke lesomepedi go tse lesomepedi seo se tloga se bontsha ga botse ditlhopha tse ga di kwa godimo ka go ka phoso di tloga di bontsha gore ke ditlhopha tsa maemo a godimo ebile se ba itukisa ba tloga ba lekola gore ditlhopha tse dingwe di maatla mo kae ebile di bokoa mo kae e fela mafelelong ke se e le gore se diragetse mo karolong ya bobedi mo e le gore re bone le setlhopha se e le goreng se mo maemong a kwa godimodimo mo lefaseng e ba bona ba e le gore e feletsa e le bomme tsa tholo mo papading eo
0: re bone Ethan Hooker e ba sebapadi sa letšatši gomme a ke tse rena o ka renka tlhala kwa gago ya bosigo bola ba maloba motlhalerwa
1: ga go napile go makatsa ge Ethan Hooker ebile sebapadi sa letšatši Ethan Hooker ko mongwe wa dibapadi tse e le goreng gantšhi ke tla ke lela ka lemorago la Aforika Borwa le e le goreng ga le napile le thiba ga botse ka mokgwa mo bjalo e fela ga o lebelela ka mokgwa e le goreng sebapadi se Ethan Hooker o be a thekela ka gona o tlo bona gore o be a ikemiseditse le go ka kitimisa dikgone tse e le goreng New Zealand ba diragelela godimo di up and under ka polelo ya seng o ralokile ga botse kodilo segane le la Ethan Hooker o tloga a e le sebapadi sa letšatši maemo a e le goreng o a kgweditse goba e kere go kgethweng ga gagwe go tloga go lekane ke o se le gore se lebeletse bjaka bagaši goba boraditaba
0: motlhalerwa a ke tse rena o ka renka di-scrum tša Aforika Borwa go ela ka mokgwa ba re lokang ka gona ebile kudu go lebeletse le motlhatlhi wa setlhopha sa the All Blacks Dave Rennie o ba a tloganamile a sa thabe ka taba ya di-scrum o lebeletse mo papading ya pele ya madibogo ya yona Aforika Borwa le setlhopha sa the All Blacks
1: taba ya di-scrum le rolling mall se scrum fela le rolling mall ya setlhopha sa Aforika Borwa Clifford le batšheletše e tlono fela e le tlhora boroko go dinaga tse dingwe gobane ke sethunya se segologolo se e le goreng setlhopha sa di Springbok se sepile sona ke mo e le goreng dipapadi tsa Aforika Borwa di fenywa gona ga go makatse ge Dave Rennie le bathuši ba gago ba letsa ke seo e fela se re tshwanetseng go ka se bolela bjaka ma Aforika Borwa ke gore monna ola Danny Newman o tla gopola ka teko ya bobeke ka teko ya mathomo ke ile ka bolela ka re ke dira boipiletso go ba e le goreng ba fa batho goba go moporesidente wa Aforika Borwa le di-university tsa Aforika Borwa or Dan Newman ko moa banna ba e le goreng mafelong o tshwanetse go ka bitswa Sir Dan Newman goba ka seo e le goreng ka mošomo o mobotse o e le gore wa se dira ka setlhopheng sa Aforika Borwa di-scrum tsa Aforika Borwa batho ba itukisa ga botse gore ba kgone go ka fenya ditlhopha tse dingwe ke foto tla tshwanela ko ka lemoga gore ge o nyaka o ka fenya setlhopha se sengwe goba ge o lwa le motho o mongwe o tshwanetse o ka lemoga makoa a gagwe dinaga tse di rokang kgatlhanong le natso ga di na maikara ga di kgone go ka raba putisho ye le reng e butsisa ke baralo ka pele ba ditlhopatsa Africa borwa ka gore ya re ke ka mo le reng ba feletsa e le gore ba ya go World Rugby ha ba di conference tsa World Rugby ba ya World Rugby ba nyaka go ka tshentsha melao gore setlhopha sa Africa borwa ba se ga kgona go ka dira se e le goreng ba kgona go se dira gore feta ditlhopha tse dingwe e fela se e le goreng se a ba palela ke gore Rasi Erasmus le bathusi ba gagwe ba phela ba na le maano a go ka go ka tla ka se seswa sa go ka palisa ditlhopha tse gore di ba fenye.
0: Chelsea Colbe le na re bone a hwetsa go balwa ya motlhagare le kola gape le setlhopha sa the All Blacks le gore batla ba mokapteni wa bona a sogona RD Savé mo papading ya bona mafelelofelelo ya melokoloko ka kwa Baltimore USA. O bona ka re go sebe gona ka bare le ko ba babedi ba mo ditlhopheng tse ka tsa go fetse pedi tse go tla arabe ya nthaloko ya ditlhopha tse.
1: Ka ntle le pelaelo dibapadi tse pedi tse ditlhopha tse pedi tse di tlo amega kudu go dibapadi tse pedi tse Chasen Colby ke o mongwe wa batshepiwa ba setlhopha sa Aforika Borwa kwa morago go ka nesa di-penalty ebile ke o mongwe wa batshepiwa ba setlhopha sa Aforika Borwa ge o tla go di up and under go ka emela dikgole tse e lere di tswa godimo tse e le gore fly half ya setlhopha sa di-All Blacks Ruben Love o rata go ka di dira ebile ke o mongwe wa banna ba e le goreng ge kgwele e tlosa ke setlhopha sa Aforika Borwa ke monna o e le gore kgone go ka kitimisa dikgwele kudu ebile e be e le monna o e le gore re tsega gore ke ena ba ragela
0: e re ke rekise motlhale raganyane ke tla boa mo go ena
2: thobela bagolo ke bileditswe interview ya bobedi eopta ish ke nyaka seo nka saparago ke kgopela fela 200 rand
3: ngwanaka re tla dia plane
4: motlogolo ke tla patela thigo e iwalate ya gago go tswa bankeng yaka wena WhatsApp hi go 0873925538 o nape o latele ditaelo
2: dingwadišitše ebile ke tšhentšhitše paysharp ID yaka e tsene ke leboga
3: matlhatsho ke yao ge ngwanaka
5: Duna ole gaming batela o bo patelo go tsho banka e fengwa e fika e wala teams ye o e kauna fa di tsho ye nna go le tshohle FNB thuse go fetola dilo tshohle bona le dipelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo wa di tirelo tsa di tshelete le mokitlana wa semolao
6: wa rosa go polana go tshela o beng o kgona o dira tse dintsi ka lesome
7: a ke gale gotse
6: majaja lesome ga e sa le sele
7: a ke ya rip fela
6: emba o sa kgona go hwetse komiki ya rico
7: wa ke tsa
6: belu pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka rico o hwetse boleng bja go tsebalega ka nako tsohle
8: tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
9: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: thobela bagolo ke bileditswe interview ya bobedi eopta ish ke nyaka seo nka saparago ke kgopela fela 200 rand
3: ngwanaka re tla dia plane
4: motlogolo ke tla patela thigo e iwalate ya gago go tswa bankeng yaka wena WhatsApp hi go 0873925538 o nape o latele ditaelo
2: dingwadišitše ebile ke tšhentšhitše paysharp ID yaka e tsene ke leboga
3: matlhatsho ke yao ge ngwanaka
5: Duna ole gaming batela o bo patelo go tsho go banka e fengwa ba efe ka e wala teams ye o e kauna fa di tshego ye nna go le tshohle FNB thuse go fetola dilo tshohle bona le dipelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo wa di tirelo tsa di tshelete le mokitlana wa semolao
10: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben bo pela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetse dinkgwedi tsa lefase tweet mmogo le dinaledi tse dingwe tse diboke Reka fela Springbok Code Pack. Efe go ba efe. E na go le snepe sa di Springbok. O scanne QR code go tsenela padishano. Mme o ka nna yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola. Bona le dipela.
0: Padishano yo kholo ya rugby. Ina ka tatso ya brandi ye bo se ya Club Drift. Go sa shetse gore o bogetse papadi ka sebele go ba o bogetse o iketlile ka ganya. Netefatsa gore o swere Clubis ka Seattleng. Club Drift, legendary taste, legendary times. Ga ere ke tshetse batho ba ka fase ga mengwa ga yele smetse swai.
11: Tomela FM, mushate wa tsebole bo ithabisho.
0: Mohlalora ga re bile ke felletse lana bo sa tlhalosa ka ba ruliki ba babedi ba ile gore nge Cheslin Kolbe ga mmogo le mo captain of the persona New Zealand gore na go se be gona ga bona go tla ama bang papadi ya mafelelo ka kwa USA.
1: Ke be ke sa ha ke felletse ka Cheslin Kolbe se tlhopa sa Africa bo se tlo mo tlhoka mo papadi ya mafelelo e fela ga re tsheteng ra si ra smase o tlhalositse ga ntse gore se wa papadi sa Africa bo se sengwe se sengwe se le re tsena ka tlhopeng ba tse ba gore moshumo wa bona ke eng re le bela ka tlhako la tlhopa sa New Zealand Addis Ababa ke re o tla ntshwarela ke tlo o nyaka go ka nna banyana ga nyane ka yona ha o lebella diko ya mathomo sia kolisi ba se gona mo tlhopeng sa Africa borwa se o sile sa bontsha gore mo kapteni bo tlhoka bo mo kapteni ke eng re bona tlhopa sa Africa borwa re se tsena pele se tine la ke tsela re o ya mafelelo ka gore yalo ha o lebella diko ya boraro yelo be re lokola ka kwa FNB Addis Ababa ge a tlotlwa setlhopha sa New Zealand se na le dintlha tse lesomepedi tsa Africa bo sa Africa bore se na le dintlha tse lesomepedi ebile Addis Ababa ke ena monna o e le gore o nositse di-try tse pedi tsa setlhopha sa New Zealand go keng ga Addis Ababa o ile gwa dira setlhopha sa New Zealand se timelele ke tsela ba seke ba tseba gore ba rabe dipotiso tsa Africa borwa bjang seo se tlile go ama setlhopha sa New Zealand ka kudu ge ba tlo kopana le setlhopha sa di-Springbok ka kwa Baltimore ka gore yalo ke leka go ka bontsha gore setlhopha sa Africa borwa se tlo ba ka go dingwana ka player seng ba ka re moralo wa bona o tle bo o ba moya wa bona o tle bo leka go dingwana ge ba tlo kopana le setlhopha sa New Zealand ka kwa Baltimore ke ka moo bontshang botlhokwa ba dibapadi tse pedi tse
0: mo nngwe motlhale ra ge ke namile re feleletsa nna le wena re lebeletse mo tabeng ya setlhopha sa papadi le kgono coach Rasi o tla ba namele a tsebisa setlhopha sa gago sa letšatši se mo letšatšing la le kgono ka iria seswai re ka letsa diphetogo go lebeletse
1: Phetogo ye e tlo bang gona e tlo ba phetogo ya yena Cheslin Kolbe o e le goreng a ka sebe gona mo setlhopheng sa Aforika Borwa e fela go tswela pele ke nagana gore Rasi Rasmus o tlo nyaka go ka o ka fa sebaka dibapadi tse e le goreng di kgonne o ka fenya teko tse pedi tse e le gore di fetile e fela se e le goreng e ka ba semaaka se e le gore a ka re makatsa ka sona e ka ba go ka change-a go ka fa dibapadi tse e le gore a sa ka di raloka le gannyane mo dipapading tse o ka ba fa sebaka sa gore ba kgone go ka raloka sebapadi se o tshwanang le Andre Pollard ke bona o ka re a ka ba ko bankeng ya setlhopha sa Aforika Borwa a ka boa kopang ya setlhopha sa Aforika Borwa gobane ke bone e le gore mo papading ya mafelelo Sasha Feinberg Mgomezulu o bile a kgona go ka timelela ke tsela le go baleng ga Cheslin Kolbe ko fullbacking go ile ga dira setlhopha sa Aforika Borwa seke sa ba le dikarabo tse dintšhi mo go fullback le fly gafo ka ge Manny Lebok a ile a tshwanela ke gore a ye ko fullback ke mo e le goreng ba paletse ke go kantšha Sasha Feinberg Mgomezulu le ga e le gore o be a na le diphoswana mo papading eo
0: motlhale ra ka metlhale mabaka e re ke tsene kwa ke go leboga le tshedimoso o e abelaneng fa le batheletsi ba thobela fa mare le ka moso
1: go leboga nna Clifford le batheletsi
0: moshato mogolo
12: wa rra o sa gopola nako tsela o beng o kgona o dira tse dintšhi ka lesome
7: a ke gale gotse
12: majajia lesome ga e sa le selo
7: a ke RIP fela
12: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya recof
7: wa ketsa
12: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka recof o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle
8: tshepišo ya ka fase ga 1 ranta komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
9: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka clientele, ga o reke fela leano, e utse o reka gape le khutso ya monagano. Le bakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand, ye o e khwetsa go re o dira gopelo. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snapping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snape sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka no ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. When I leave the PLA.
0: Gatela pele go mashato kwa tsebole botabetsa nna nna mabaleng a di papa di go meka gore ya la re go lebella fa re go lebella fa Italian Grand Prix ye le gore bena mile e tsiya karolo mo mafelong a be ke tsa tshinna mabane ka kua Monza mo ile gore nga wa rbone papa di ile gore nge ibile ya maema go di mo kudule beletse ka mogwele gore nge Kimi Antonelli o shumile ka gona e ba mo Italy mo thomothomo go thopa Italian Grand Prix e sale ba ka ngwa ga sekete magolo senyane mo semetsela tsela go mme seo se diragatse ka kua Monza ja tshinna mabane go yala ka mogwa shumileng ka gona ele lebelo la bolesometharo la 2026 Formula 1 go mme re kula fa gore Ludovico Ascafiotti ke yena mo Italy mo mafelo wa go thopa Italian Grand Prix ka ngwa kwa sekete magolo senyane masometshela tsela go mme ka gore yalo tla go pala fa gore ka mogo ke ka mogo ile gore o shumile ka gona le tshogana le la mengwaga ye masomepedi Kimi Antonelli go kwa ditaba tse ka botlalo mo ga gešo ere ke ba ke tibetse go tsala fa le setsebi sa papadi ya mabelo a dikoloi ke bolela ka maga sena ndave o gona mo mogaleng ndave arloche
13: ke tlo le clip di batla tsika mo ka ba tlo le FM
0: ba ke nya go feta ka la botlhano re boletse ka Kimi Antonelli o ile gore go thomile le kwa morago ka lebaka la gore o ba ana mile a ena le melatwana ya gagwe e ba leng ka re ga yona e fela a tloga a bolela ka ba gagwe wa go ja bogobe gore awa mo bila ke bone go ena le kgatelelo ke tlo yo iketla go me shubo o ile a dira history ka go ba mo Italy wa mathomo ka morwaga mengwaga ka morwaga ngwagola wa sekete magolo senyana masometshelatshela go thopa Italian Grand Prix ka gore ya go porala mafelelo a ithupile ke ena Ludovico Ascafiotti ka ngwaga 1966 ka gore yalo a ke tsebe ndabe o reng ka history e dirileng ke ena Kimi Antonelli
13: e be le taba golo mabane ka kwa Italy le lefatshe ka moka la batho ba ratang mabelo a dikoloi a Formula 1 ka gore se se tsaetseng le bontsi ya batho ba ongwala ditori tsa papadi e a sa ka ba ngwala ka mogo ba e bone gore taba e feka gona mo re boletse ka labotlhano gore go rabe kgone ya gore a kry-e di-points mara le sa le be o ruta ba a tsa spoka ka mo padirileng ka ona o tse position ya na mathomong gore wa itshepa o na le mafolofolo le koloi ye ba mo tsenetse ka yona ka gore ba tshentse engine e tla mo thusa gore e ba ya direseng je dinatlang o tla ba kgone go šomisa o tswela pele o bontshitse nneka nnete gore ke ena yo re tla mo lebela mengwaga e latelang o ba champion ya lebelo le ka gore o reetse a gomotse ka sena o bontsha o kare o tswa kgole ka mogo and then ke bona gore batho ka mokane ba thabile ebile le o fetisa ka gore bontsha batho ne ba tsetse ka mola velodrome ne le batho ba tere bokhwibidi wa Ferrari ba tlo thega thimela Ferrari mara re bone mafelong gore ka moka bona ba thabetse gore ngwana o tswa Italy o ile a dira history ya ngwaga 60 since that is 60 so bela ka ona Clifford so ka moka lefatshe ka moka thabetse gore mosimana o monyane so wa 20 years o kgone go fenya ka mokgwadirileng ka gona a se ka mopele tswa posi number 19 o fika mo mathomong ke ntho e kgolokolo a tsena ra e bona ka mo Formula 1
0: ebile ke legala boraro mo setlheng se re bona setlhopha sa Mercedes ba e ba maemong a pele le ya bobedi re bone a boela gape max kua sefaleng le ena gomme ebile e le phenywa gago ya bone ntwa magareng ga baroloki ba setlhopha sa Mercedes e tloganamile e kgatlhisa ke lebeletse ena Kimi Antony le ga mmogo le George Russell kudu go lebeletse gore ba kgaontshe fela ke metsotswana e ka bago ye mene go ya le ka mokgwa motho a e lebeletseng a ketse borena go e lebeletse ntwa ye o reng and abe kudu ka gorena o se tsebi
13: re a bone gore ka gore re thomo ya mafelong a pajane ya ngwao o tla bone gore dintlwa tse thomo o tsenela o ba personal kudu ka gore George Russell o kwa kwa re thima ya mo supporta kudu kudu e ebetse nako ela gore o setse lepe tse 13 go bile le nako e ba ka tšhentšha dithaera ena tsa gae a ba rena ka tsa gale Kimi a tsena ka molagare o bontshitse gore a thaba ka mogo ba motshwereng ka gona empa o amoetse gore team e dirile se ba dirileng le yena na fatshe bo fitlha mafelelong gore o amositse morago le ena o kry-e kara tse dintshwa mara se se bontsha gore ka gore Kimi o tswela pele na le 52 points ona jalo o mo fitha ka 52 points ore gore ntw ye gole toba ona ara team ya Mercedes o palate tse dintsi ne re maana gore batho bamclaren ba buile nyana mara a ba bontshi ba tshosa ka mokgwa Mercedes e dirang ka ona so jalo o boletse Clifford e tla bantho a mara teammate e leng yena Antony le George Russell
0: kokotsi e le goreng ile ya dira gore papa lebelo le lemisiwe go setidi lepo tse ka bago tse nne ya Charles Leclerc a ke tsorena o ka reng ka yona e fela se sa go tshabisa kudu ke gore a khwetsa dikgobalo e fela o ile a palela ke go ka tswela pele ka lebelo e ka ba go diragetseng mo landa bego bo e lebeletse
13: se se tlwaetseng Leclerc le mathomong o ile a re a thoma wa se thome gabotse yena le Hamilton ba ntshana ka mo racing ka lapa ya mathomo ba re bone re ka le ka bo ya boraro yena o rile a kitima kudu a gata mo pentilong ya ka pentila ye tshweu ya thelela kudu kudu o lebetse ka lebelo le ya tsama ka lona unfortunately ga ba le nako ya go kgona kgotsola koloi ya ba tswela kwa ka ntle a betha ditaere and then jaake o boletse a zaka gobala empa ebile mafelong a rese ya gae a bo e fela resitsa koloi e tee ka mo seketeng and they were able to maximize opportunity in gona ya hore re go tsabe tene na a tshele pele a khono fenya ebile entwe bontsha batho go le ona jwa le sa bela o Ferrari ba le tle ne ka munchi wa ka smithe gore ba tshe ka Hamilton pele ka hore le clean message a tshwile
0: a ke tsebe taba ya go nya ke shishwa ga George Russell ka ba go wa tseba gore o ba nya ke shishwa eng
13: ne go na le taba ya gore ka nako ela pilot number 40 number 40 o bile le kotsinyana mola a ntshwa ba re ke virtual safety car ba bontshitse o ka re ena a fokotsa lebelo ka nako e dumetseng gore a fokotse lebelo ka re e virtual safety car le gona gore gore lebelo le beela fatshe so ne ba check-a gore ke ka nako e feng a ile a fikisa lebelo ka gona mara ba dira average lap distance ba bone gore ao o kare a se ka mokgwa bane ba nana ka gona that's why a fa penalty elane nana ba tla fa 10 second penalty e ba a e kry-a eno gore Kimi ebile le koloi ya mathaere a maswa a kgone o mo fenya ka maaba number 2
0: go di Italian Grand Prix tseo di boneng ka moka ndabe e ya maabane o e balela kae so
13: awa e tswela pele ka gore e re beile ne re lebeletse o tswa batho mo fitha le 53 le o naana gore se sengwe se ka tragala o ka lebelela ntwa eno le gona mahare a ena Kimi le George Russell teammates ne le go gape-gape re a ba sala morago le taba ya gore Max Verstappen le ena thusitswe ka gore o ile a tsa kgone go tshika thaera ka lap 40 mara morago ena ne go na le team McLaren tse pedi Oscar Piastri le Lando Norris le bona ne ba lwela position Piastri ne le pele ga nyane mara ka lap 53 Lando Norris a kgone o mo feta mola so re bona gore o tswa mola morago o fitlha number 10 le batho ba tshwara le bo Alpine Pierre Gasly ne na le monyetla o thomile mathomong ka pole position empa re ne re tsebe gore a ona ka mokgwa koloi ae e ka fitlha kam mafelo nkare a ina le bilo lawe ka le tsa bo McLaren le tsa Mercedes pele even le Red Bull ba avaka se fike mo le bo le hona mara re thabisa uri dai pantse pedi yena le Colapinto ba le ba khono tsena ka mo top 10 and then re le tsaka Hamilton uri yena o bile le mathata mara a khono ka di points yena ka mala number 6 so le le la o thabisa go do bu tsare na e le re lebele tshe kwa mathomong le pala le yona metsi
0: ndave re tla re botsola pele re bile di channel lo yena re bile tshe formula 1 re bile tshe Spanish Grand Prix ye tla go bona go nya sa fetse pele tikologo ya bone ke le bogile nako ga mo go thobela FM
13: ke ne ke re saka gore ka bokeng ra bolela ape ka Spanish Grand Prix ka lebo
0: moshato mo go le re mo re boela mo kwela ke nna ndave ra makwela maga ga shiki yena mo tsisi tsivi sa papadi ya mabelo a dikoloi ke yena wa tlo na re fana Italian Grand Prix e re ke ka mothoka ka mo ke ya bo
10: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke motlhatlhi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Chesley le Ebet wo opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian

0: ano gone mo go lenang la mabaleng a dipapadi a reka mo.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Kopana le Ntombi, o phela a le matjatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tsa Prosiding tse matla, tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
3: Ka Prosiding, ke ekwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
2: Tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša Prosiding o kwa phapano.
3: Di humanaga dikhemiseng ka moka, ge e sa re Prosiding a se Prosiding. Prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Kopana le Ntombi, o phela a le matjatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tsa Prosiding tse matla, tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
3: Ka Prosiding, ke ekwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
2: Tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša Prosiding o kwa phapano.
3: Di humanaga dikhemiseng ka moka, ge e sa re Prosiding a se Prosiding. Prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
0: Sebakela metsotso fela re namehile re lebile gona kwa iringela ya seswaye e re ke dire so ke nyaka o dira ka mo ka tsela e bona
4: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: Le ge e ba papadi ya rugby e fedile, nako tša go tuma ga se tša tshwanela go fela. Tšwetša dinako tše di botse pele ka Club Drift, Legendary Taste, Legendary Times. Ga e rekišetše batho ba ka fatshe ga mengwaga e le 10 seswaye.

morago F1 re le sa tseba thiletse batho bantši ba e šhala morago F1 ke ka fa o e kwa edio tswelela ga botse ba bontšhale ka mokgwele gore go diragala e fela le ga go le jalo e re na ke nameketswe ke lebogile nathinice ke botsweletse wa lenalo le tla boišha re kopana le na gape go sasa a reng go batlhakong.

0: yetsela metsotso mo gare sho go itjela gona kwa irinyela ya bo se swai go moshante wa tsebole boithabisho thobele FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gantsho la Afrika Borwa yo a re go moshate moshate moshate mo go lena bo shegong bjale kono ke gadi yesa tlhana ke ito go morwane wa le amogela go la thuto le ne go lana la nhlahle ke go tlhahle rena ka metla mo gare sho re lebeletse go betla bo ka mosobi ga go bjole ka morutwana ke le boga gaitsedi ya ka Stanford puti mahlo ke nnete o tla bua ka iri yona yela ya senyane ya ba ile gore o re fatsa mafelelo tsa letsatsi ga ge sho ka metla nna re ke le lo tshaka tsela ye ga ke no shi ke shuma le Isaac Mashila Isaac Mashila ke mo tshwele tshe mogolo wa manelo a thuto e bile gape re tshela mmogo le ba gore ya thuto ya go dimo le hlahlo le kono ba tshile tshe re bolela ka taba yengwe e botlhokwa kudu ye o ile gore ka nnete e tloga e ama bo ka mosobia bana ba rena ba o ile gore ga bia le ba gona fa le mphatong wa bo senyane ba rutwana ba o ile gore magagesho ba tlhoka go ja marapo a tlhogo ba rutwana ba o ile gore ba tloga ba tlhoka thego ya ka le wena bile ka motswadi re lebeletse taba ya go getha dithutwana tshe o ile gore ka nnete di ile go ba thusa go aga bo ka mosobia bona yola ka taba yona ye magagesho ka ge ile gore e wa enya ka ba rutshika se se khauswe ke moka ya ba ile gore re kitimela gone ka fale sekolong sa mabia magage shimo ile gore gona fa we re ile go boledishana fale tlhogo ya sekolo re lebeletse taba yona ya go thusa ba rutwana ka taba ya go getha dithutwana ge ba le gona fale mphatong ola wa bo senyane go ba yona grade 9 ka le lemila biale e go mme re na fale botate moraka morudi magage sho ke tlhogo ya sekolo sa mabia bile gape re ke bolela ka se sebaka ga se khale magagesho maloba fa ba amogeditswe sefoka maemong a bo a province ga botse sa Ekada Asmal Lifetime Achievement Award mo ile gore gona ka province ya rena ba gonne go tsiya maemo a pele seo se eletsa gore ba tlotswa ka difate ba ya ba re emela maemong a bo setšhaba go etse ge ba gonne go dira seo ngwageng wa 2023 mo ile go gona fao magagesho ba ba ka nnete ba tlhaotswe bjole ka moetapele yo mo kaone kaone re lebeletse dikolo tsa pagama ya ba ile go gona fa we maemong a bo setšhaba ba tsiya maemo a bobedi ba ga morudu dumelantle re letsa misha mogolo wa ka ga e ga e ga bolena mo shate wa tsebole bo ithabisho na re kholofela gore awa le tlogwa le ipsinne ka letsatsi la lena thobela hle
1: thobela thobela sis KT thobela go ba tshelitse ka moka ba thobela FM ke ga e ka ntse ke ya leboga wa mola ke lena
0: re le boga tate morudu e bile gape re na mile re thabela e se foka se ile gore ga biela se gonne go tla go lena bile ka e tlhogo ya sekolo bile ka khasho re le la ka letsa mathlatsela mathlogonolo ge le ya maemong a bo setšhaba re re yang le emele province ya rena ga botse ya Limpopo
1: ke le boga kudu ke le boga ke tlhoka seo kudu ka ngata ke ya le boga ke a kwisa gore ke tla ke rwele Limpopo mmagetleng so ke tlhoka gore ke shume ka thata gore ke boe le sefoka sewe sepe gae gae Limpopo
0: aga re ya leboga re ya leboga ema gona fa we ke moka ke name e le gore ke tsiya mabenkele ka morogo mabenkele re ile go nama e le gore re thoma ditaba tsa rena ga botse ka moshito ke moka re gone go thusa bana ba ga borena ba gona ba ithuti ba o ile gore ga biele ba dikolong ga ba tsebe gore na ba fitlhe biang fao ba ga kanegile mabenkele
2: re o nagana gore o ka se gone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: A to Z Dynamic Annual Marathon. Re City to City Running to Moria. Letsatsi ke 15 November 2026. Bo ngwetse bya mabelo le ditifelo bo katsela ye. Lebelo la 42.2 kilometers, bo ngwetse ka 570. 21.1 kilometers, 370. 10 kilometers, 200 rand motsokaote. 5 kilometers, 100 rand. Ingwanisha online ka go etela www.entryninja.com. Itekele tikete ko Virgin Active ya gausi le Peter Mkaba, Baledi Mall, le University ya Limpopo Gate 2. O ka itshopela go fitla go 100 000 rand. A to Z Dynamic Annual Marathon. Leletsa 069-385-7000.
0: Aga real le boga magage shoke le sumete la meso tsogo itjela gone kwa irinyela ya bose swaye tate murudu ke beke sa bolela fa gore kwa dikolong tja go dimo gona le ba ithuti ba wele gore ba gare ba tsene fase e upsia mangwalo a wele gore ga biele ba ithutela gona a se wele gore ba tloga ba rata go ba a le khausule le pelo tja bona ba lebeletse gore ngo tlang ke mo ke ba gone gona ma ile gore ba dira e dipetogo nka go le botlhokwa gore ke mo ka ba rutona ge ba geta dithuto a na gona fa le mphatong wa bosinyane ile gore ka nnete ba dira se ka mmelo pelo le moya
1: o pele khomole na ka seskate ba rutwana ba tshwanetse gore ba fita go grade 9 ebe ba gona o tsiya dipetho tsa maleba o kgetha dithutwana tsa bona ko mphatong wa lesome o botlhoka kudu ka bakala gore se tlo ba se influenza ke se tlhotlheletswa ke bokgoni ba bona tsebo ya bona le se ba se ratang ke re interest ya bona gore na ba rata eng mo bophelong ba bona so o botlhokwa gore barutwana ba fiwe tlhatlho e botse ya gore e ba fitha ko mphatong wa lesome ba seka fitha ko ba rakaneya ba se tsebe gore na ba kgethe dithuto tsa bona jwang wa tlhokagala gore batswadi le barutiši ba thušane gore ngwana yo a kgetha ko mphatong wa lesome a seka ta re ge a fitha mphato wa lesomepedi wa kgwetsa a sa tsebe gore na le tsela ya gae e le bakae o kgatha ke o dira engineering mara o dira mathematical literacy o kgatha ke o dira ntshe goreng a se a tsee dithutwana tsa yona a sa tloa ko grade 10 a ya o grade 12 a kela bona mo grade 9 ke exit point bana ba dira di-subject tse 9 tse e le goreng di ba preparela gore ba fitha ka o 10 ba kgona go splita ba tseye mafapha a ba a ratang
0: aga le sa se re gona fa o ke moka le bolela gore bana ba dira dithutwana tse ile gore ka nnete di tloga di bonagala bile gape ile go ba tlhatlho go bona gore na ka ba ile gore ga botse bana le bogone le tlhakoreng lefe re lebeletse gape le motlhomong dimelo tsa bona e ka ba ile gore gona fa we ge le sa se re ka tsela yona ye le go potse batswadi kwa gae gore na ga botse ge bana ba le ka mogare ga mphato wa bosenyane go ba yona grade 9 e ka ba ile gore ba dira dithutwana dife tate murudu
1: ke le boga se skate ke putshe go tsika gore batswadi ke nnete bontshi a ba tsebo na madana go tsira eng
0: ke nnete
1: go mphatse mo bo senyane grade 9 bana ba ba dira di language tse pedi ke spedi le lema la gae le english first additional language ke di polelo tse pedi ke mo ka mo ka bona ba dira mathematics ntle lo kgetha ba hatela tse o dira mathematics ka mo ka ke dipalo ntsetsere ba dira tutwana e bitsa gore ke natural sciences ba dira tutwana e bitsa gore ke social sciences ba dira tshwane le jwa ke economics and management sciences ba dira le life orientation ba dira technology le creative art mo di majona a se ka mo ka tshe dire ni di ka fetsa di ba isa go di career tsa bona le mo je ke khapeletse ke metse se ne ba di ka metha metse ke metse maro ya go grade 10 auto splitter wala metse wala math literacy then ke mo ka mathematical literacy I mean to say ke mo ka natural sciences e ya go grade 10 ya gaogana e ba le physical sciences ya ba le life sciences e ba ke pedi social sciences e ya go grade 10 e ba geography ya ba history economic management sciences e ba economics ya ba accounting ya ba le business studies ka gare life orientation ke la re ba rutang ka di choice tsa bona o tsa bophelo e o tla kudu bana o ya ka maphelo e ba apeletse o iphasa even go grade 12 ngwana a tsona o fida o phasa grade 12 a fetse life orientation a e gonege ke mo ka creative art ke yana le tlo tshang ka di ka tsa di dance di visual arts ba ya
0: go ke di
1: papa di le lelale ke bona ke di subject le re ngwana ba di dira e ba la mphato wa senyane
0: re leboga ke dumela gore le batswadi ba o ile gore mohlomongwe ba ba satse bo rena ka ba ile gore ga botse bana ba bone ge ba le gone ka mola go grade 9 ba dirang ga bia le ba gona go tsiba gore na ba ile go nna ma ba ba thusha bia a re lebelele lena tate morudu ke gatlhwa ke gore le tlhogo ya sekolo bile gape le lebeletse thutwana ya dipalo le yona ila ya mahlalila bjalo ke mokage le disore ka tsela yona ye le ka ba tlhotlheletse botse go bana ba rena ke lebeletse taba ya go nama ile gore ba kgetha dithutwana gona fa le mphatong la bolesome bile gape se se thoma gape ka mo mphatong wa bosenyane ge ba le gare ba itukisa bjalo le bjalo ke nyaka go dutsiwa gore na botse ge motho a thoma gore nna bjalo gona ke nyaka go tsea lefapa la dipalo batho ba moruto ge ke di fa motlhala gona fa we moruto na tshwanetse gore a lebelele eng go ba le rena bjalo ka batswadi re tlhoka go thusa kgetho ya ngwana yo bjang gore ke moka ebe ya katlego gore le ka moso tseo e le gore o di lebeletse go ithutela tsona gona kwa dikolong tsa godimo e be tseo e le gore di ba kgausile yena bile gape o kgona go nama a ikaona fatsa le meshomo ke moka e tla nama e le gore e ba bonele mo go yena
1: Sisikate o botsa nnete ne ngwana ge a na le bokgoni bo bo tseneletseng a ka dira dithutwana tsa dipalo le tsa matlhale thutwana ya dipalo e mmulela mejako ka moka
0: dibaka
1: a ena mo a ka reng a kokota a re ke ditlhoka thuso ba re wena re ka se o kgone whether o nyako ba lawyera a na le mmetse o tla tsena a nyako ba accountant belebelebelebele so babelele ko grade 9 o tshwanetse ba mo fe support thego e ntšhi ya gore a kgone o tswelela botse mo dithutwaneng tse tsa mmetse because grade 9 dithutwana tsa tsa mmetse di former part ya di ya karolo e ntšhi ya grade 12 ya mmetse so a ka kgona go tswa botse mo grade 10 a na le kgatho ya mmetse a o rata le barutisi ba mothusa batswadi ba mothusa ngwana yo o kodumela gore a ka ba le bokgoni bo bontšhi ba gore a ya mola pele mola a ikhwetse a e teboga ke tseba bana ba bantšhi ba e le goreng be ba na le bokgoni bo ka ba thusa gore ba dire mmetse mara ka baka la gore tšhomi di nyaka se sengwe a tseeletsee ke moka a tsee lefapha le le rong mothamola a fitlhile ko matric ga o sa kgona go wela morago ga o sa kgona go changea mmetse o ka se o tlhome ko grade 12 o tshwanetse o dire pele ke build up e ga leboto la o ya godimo o fitlhela ko grade 12 so o botlhokwa gore rena batswadi re tlhokomele rena bana ba rena ba kgatlha ke eng kgatlho ya bona ke e mo kae ntse ba go lape ngwana o mo godisa ka magae o kgona mona rena o nna le matlhale o kgona go tshwara sela a lokisa a tshwara mona a diaeng wa kgona go bona dibuka tsa gae ka metha ka magae a ngwa dile gorena dipalo di mo palela go fitlha kae oba o di kgona go fitlha kae ke mokgwa a mo fa tlhotlheletso ya gore a nape a di tsenelele a ya molao grade 10 a tseye lefapha la dipalo a se ka re di bothata dipalo ya tadi bothata six kids bana ba tshwanetse ba di ithuta ba practice ba tlo passa ona ga mokgwa a ka se passeng ka gona
0: ke leboga molaetsa wa lena o mo botse wa tlhotlheletse gore ba seka ba ba le gopolo ya gore dipalo di bothata gopolo yo ke ile gore le rene ge re gola be re di botswa gore dipalo di bothata bjale ke mokwa khumona ile gore re fetwa ke dibaka tse di botse tseo ile gore re ka ba mohlomong re bile ka mogare ga tsona e upsa ge le bolela ka tsela ye bjale ka lekole ile gore le tswa pitseng go ba bonolo bile gape e ba tlhotlheletse go bana ba rena ke le some senyane la metsotso ga gaisho go itjela gona kua ireng ela ya boseswai subject choice kgetho ya dithutwana gona kua mpha tungula wa bo le somme gagešo taba tse ke mokare di thoma gone ka fa le mphatong wa bosenyane gore ngwana a kgone go tseba gore na ge a fitlha mphatong wa bo le somme go ile go nama a thoma bjang goba a tswelela bjang ka ge e le gore gona fao ke mo ile gore rena re a gatelela gore aowa rena re gone go nama re thuša go betla bokamoso bja gago
4: ae ka bomoso wa moaforika borwa o nyakana le sebaka sa go ikhweletša maitemogelo lefatsheng la mošomo gore o be le tlhatlhotsebeng ya mošomo wo o ithutetse go ona ditaba tsa go kgatlhiša ke tše sabc e na le dibaka tše lekgolo le masomepedi tša internship sebaka sa kgodi tše lesomepedi ge e le gore o na le mangwalo a maleba nqf 6 goba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go aga tsela ya gago mošomong wa sammaaruri a na o na le kgatlhego go tša thekenoloji bogaši borekiši tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tša mošomo tša internship di butswe etela websaete ya sabc o ye fa o go thwego sabc internship opportunities 2026 gopola letšatši le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 september 2026 bjalo ge o ikemišetše go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
0: re le bogama ga gešo tšwela mpele le itseke mahlatse ga letse gore nna ka ba ile gore ga botsa sethokgwa se o ile gore ka mogare ka molang go tla bonagala Phuthi ke sefe go ba go tlatswa Phuthi ke sefe a re tšwele mpele ke masome pediti a metsotso go itšela gone kwa irinyela ya bo seswai tate Murudu le boletse taba yengwe ya gore bana ba rena ba fela ba ga kanega ba ratho ba rena ba fela ba ga kanega ba ga kantšwa ke taba ya bagwera taba ya khatelelo ya sethaka ke ile gore e fela e tšwelela ngwanana le bogoni le mmona gore ngwana o ga botse o na le bogoni o filwe mabioko a gagwe ke ya o ile gore ge a ka tšea lefapa le le itseng a ka kgona go namelela ka mogare ga bokamosobi ya gago fela wa kgwetsa a ga kanega mola le mola ka baka la kgatelelo ya sethaka a re šomišeng lena bile ka motlhala gore nna ga botse lena go goleng ga lena nako e le le morutwana le be le dirang gore ke moka ka mogare ga lefapa le la tša dipalo le tša matlhale motlho o mongwe le kgone go namelela le ipsine ka dithutwana tše go fitlha ge bofelong bile gape le kgona go kumana mošomo bjole ka morutiši la namelela la ba tlhogo ya sekolo bjelo le bjalo le be le dirang gore tše ka mokana ga tsona di kgone go ba bonelo mo go lena
1: ge ke be ke sa le morutwana ko grade 9 ke ile ka ba le kgakano ya o nyaka ke fetsa ke sa tse bonna ke latela lefapha le lefe because ke be ke na le bokgoni both ka mo mmetseng le matlhale ke na le bokgoni ka tsela tša di-humanities di-history di-social sciences ka nako e lebe e sa le history straight le geography di gawantšhitše e se tšetša nebele tša SS so ke na le bokgoni ka moka ga tsona mara ba babe ba nthuta ba le ka mpea fashe ba mpontšha gore tse dingwe tše di na le mo diyangwana tša felela mara o ka tšea lefapha la metse le sciences a le felele fa o tlo sepela ba sengwe le sengwe se o nyakang go ba sona mo bophelong ka gore simo o na le bokgoni le ka o dira science re bone gorena o ka tswela pele jwang so ka ipha nako le nna ka e lebeledisa botsana and-e ka nako tsela o bona le ntlhela ya gore o tla batho mo sekolong ba taba re testa gorena vocabulary ya gago e re o ka ba eng mo bophelong ke ntshwana ba enthuša le yone ya mpontšha gore nka kgona go tšea lefapha lefe mo dithutong tša ge kana maga tea lefapha la maths and science o bo le oimanyana nako tsela ka gore science e be e rutwa kwa le kwa e se dikolo ka moka tse dingwe di dira science ka nako eo le gona mo sekolong sa rona bole jale be e re bala matriki re bile ra ba le gapenyana ya go tlhoka tišhere morutiši wa science for almost 6 months we were 8 in class mara re apeleditse gore ka borena re eme ka maoto rere re dira mats o fitlhela ba kgwetsa tišhere ya maths and science aena ka mmay re nyaka gore a re rute tse re be re sa di dia a gona dira revision and ra tswelela ga botse and o tloa mowe ntho ngwe le ngwe be ke applyla ke be ke fumana admission be ke no limita ke di-funds nako ela ka gore bo sena NSFAS le tse dingwe mara ntho ngwe le ngwe be ke applyla ke re ke nyaka go e dira ke be ke kgona go khumana admission ya yona until ke bona gore ye ke be ke qualifya kudu mo yona ke borutiši kana makalatsi la borutiši le gone ke o nyaka space a se ke sokole ka gore ke be ke tshware mats
0: aga ema gona fao ema gona fao ke moka re kgone go tšea gape le bathiletše ba rena bathiletše ba rena ke batho ba o ile gore le bona ke batswadi ke baswa ba o ile gore gape ba kgonne go ba le mahlatse a go ya gona kua dikolong tša godimo ba bangwe ke ba o ile gore ba ka re thuša tabeng yona ye ya go tlhotlheletša le go maatlafatša barutwana ba o ile gore gabe le magagešo ba swere leeto ba swanetse gore ngwaga o latela go e be bona ba o ile gore ka nnete ba kgetha dithutwana tša go aga bokamoso bja bona na ke dilo dife tse e le gore magagešo ge le lebeletše bana ba rena ba ba tlhoka go di šetša ge ba kgetha dithutwana tše gore ke moka leeto la bona la bophelo le be kaone na le bona botsebotse ga botse re ka re ba tlhoka go nama e le gore ba šetša dilo tša mohutama a re šomišeng letlakala le gona la Facebook la Thabela FM yaka re age le go thuša bana ba gabo rena le go šomiša gape nomoro e gona ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala yeo ile gore ge le šomiše ke moka re kgona go tswela pele ga bofe
5: tšheletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se

0: moshate wa tsebo le boithabiso
1: re le boga magage show etlang re thushe bana ba ga bo rena ke moka ba gone go tshwetsa dithuto tsa bona pele o sekhwetse ngwana ka moka ka moso a itswala gore nka be ke dirile seng ka be ke dirile sela bile ke nako ya rena ke maikarabelo a rena bile ka setshaba gore re thushe le go aga bana ba o na le mothiletse o ngwadile ke yena setshaba mabunele a re gotsong kgedisa tlhana ba rutwana ba sonetse go netefatsa gore ba getha dithutwana go ya le ka fa o ile gore bona ba gona ka gona ke moka ka ga me phato yeo ege morutwana a gona natural sciences re ya kushisha gore a ka getha le fapalela la tsa mahlale bielo le bialo re ya leboga wena setshaba o na ga pele mothiletse yo mongwe o ngwadile fa ke yena tebogo komane are ba rutwana ba sona jo getha dithutwana tse o ba diratago ke moka gona fa we e se go taba ya go khumana ile gore ba gatlisha ba gore le batswadi moka di Paul Mashakane are thobela ka gashong Gadie Setlana na ke re ba rutwana ba sona jo getha dithuto tse o ditlogo na ma ile gore di ba tshola mogolo le gore ge ba ye gona kwa dikolong tsa godimo e be ile gore ka nnete go ba bonelo mo go bona ka gore taba tshe dingwe tshe ile go ditloga ditlhola tlhakatlhakano thetla tsha o ke a re tshobela tshe Gadie Setlana ba sona tshe ba gethe tse o ba di gonago e se go tshe o ile gore ba tswa di bana mile ke moka ba kgethela mothiletse wa rena o rialo mothiletse magatlhela Daniel a re thobela re tamisha ga shong ga ditsatlana ba rutwana ba sonetse ba shetse dithuto tseo di tla go gona ma ile gore di ba famenye tla go ba dibaka ka mogare ga maphelo a bona go khwetsa meshomo go etsa dithuto tsa go shoma ka diatla kuduka ge ile gore tlhokego ya moshomo e tloga e le godimo e nameletse ba thiletse le bona ba thomile go letsang ke re ba amogele fa le tlhole ga botse re le amogela thobela
2: thobela sekete le tlhole
1: la khawakhao ga re bona le kae
2: Rona re bula le Nelson wa Rakuman.
1: A ge re le amogela Nelson?
2: E le nna ke tlo le go tsitsa ba je bo papa go rudi ba di bolelang ka bana ba rena metsa o thata na. Bana ba rena ba ka ipha mi buka go di ba le le la di ba ka wa le di founu. Bana ba rena ntse ngwe ba le tsanga tsa ba di founu.
1: Di la thakeng tse le bona di ba ditela.
2: Ke nna ke bona di ba ditela mo. Le nna ke nna le ngwana wa ba ra great nine. Ke a bona re le
1: Mm.
2: O ka mmetha gudu ya ka foka ka gudu mokudu. Bana ba rena ba foka ka gudu mokudu ba le rejita ba ya gudu ka gudu.
1: Aga, nama ke moka o tse maikarabelo bile ka motswadi o tlhokomele ngwana wa gago, o mo tlhofeletse, o montshe gape ditlhoko mola le mola, ge a sa shetse dibuku.
2: Rena ebile ka gore bo papa morudu ba gausi bodu le rona re ba fa bone.
1: Aga, re a leboga ka nnete, re a leboga. Ga gona molato gaetsedi aka re lebogile maikutlo a gago. Tate morudu, wa tseba go na le taba e nngwe she bathiletse ba e gatelela ya gore batswadi e seke ya ba bona ba o ile gore ba kgethela bana dithutwana, bana ba kgethetse o ile gore di gausi le pelo ya bona bile gape ba lebeletse bogoni. Nna ge ke lebeletse dibaka tsa meshomo ka ge e le gore maitemogelo a ka ga ke dumele gore a lekana le ya ngwanaka. Le go lena go bialo nka ba phosho ge nka bontsha ngwana ka gore ke ya lefapa le ka ge ile gore ke lebeletse gore ga bialeng maemo a ikonomi a bia
3: ke phosho se ore o mokgethele gore nnabele ka motswadi ke tshwanetse o studisa ke o ithuta ngwanaka gore na o gona eng o na le kgathawe tsa gae di mo kae semelo sa gae se jwang ke kwa yena nna mošomo wa ka ko motlhatlha o mo eletsa gore ngwana ka e ke lebeletse ka mokgwa o ko o bonang ka gona le ka mokgwa o performang ka ona ka tlelaseng o o ka tseya ye le o check-a le ena ke re ngwana o tshwanetse re check-elela gore na yena o nyaka o dira
1: yes
3: o tshwanetse re check-ele ena gore na yena kgathawe ya gae ke efe o se ka kgona nna ke nyaka doctor ka gae mara ngwana ka bodoctor bowe a sa borate ebile o mo lebetse tshimelo sa gae ke engineer goba motho mongwe ke mošomi yo mongwe wa je dingwe so ka motswadi o tshwanetse gore re ba thege re be re šomise le baruthuse ka sekolong ba re thuse gore na ngwana o e le mo lebeletse le na le moruta le bona a ka latela lefapha le lefe la dithuto a le gona
1: aga nako ga e sa le gona tate moraka morudu tlhogo ya sekolo sa mabia gomme ka go rialo ke nyaka gore ke leleboe kgaetsedi yaka re ya leboga nako ya lena ke a tseba gore lebile le letšatši le letelele e utsea ka bona le motho wa maleba mane ka bona le motho wa maleba yo e le gore a ka thuša bana ba ga borena ka ge e le gore gape le sa tswa go nama e le gore le thupile sefoka re ya leboga re ya leboga ebile gape re re tswelang pele go nama leshoma ka natla kgaetsedi yaka galala barutise galala
3: Ala la, we are going to speak to you, bro.
1: Resume bile magagesho re rumile go meka gore ya lo ke shutelela fa gaetedi ya ka mogau wa ga maredi ka lenana go la kgwebo ke tshelete o gona o fihlile re ke tsolela ga botseke moka ke gone gona ma ile gore ke ya mo shutelela ke mo shutelele le yana a gone gona ma ile gore go tsena ka lenana go la gagwe gape ke nyaka go fetsa fa ke tsolela ga botse mogau aga ke le gona ke nako ke a itsolela ke re
4: le
1: bo
4: lenana le lebeditlisitswe wena ke SABC Education le Thobela FM ka thego go tswa go Department of Higher Education and Training. Thobela FM o shata go tsama le boithabiso. Mananeo a thuto go Thobela FM moshupologo go fitlhela botlhano.
5: Dumela ke gona ge go sele ke botlamisa se shate jwalo nna ke tlo ya mamphela ke tlhabira malope a phogole mo ga utlwa ga maredi hashtag swapness.
4: Ile se swa bo shiro ntlatle ke go tlatle le gadi e tsetlana Kate kwa ga morwane.
1: Maga ge shu le bo shukunga le pono le sata mi shofa ke gadi ye tsetlana Kate kwa morwane.
4: Mona ga se dipaga re go tswa go ire bo se swa go fitlhaka ya senyane. Kgwebo ke tshelete le mo ga o maredi.
5: Ala
4: Kala bubedi, batho le ditokelo, le Kate Morwane, siripaga reo jwa iri ya basuswa ya kufitlaka iri ya basinyane. Kala buraru, mofatlushi, le Kate Morwane, hadie tsetlana. Kala bune, chama pilo, le Tebogo Swafu, Doc Tipsin, siripaga reo jwa iri ya basuswa ya kufitlaka iri ya basinyane. Labo chano, maatla le pepeneneng, le magao maridi, siripaga reo jwa iri ya basuswa ya kufitlaka iri ya basinyane. Ake manana wa atuto, Hotobele FM, mshupulo. Go fitlhela botlhano Thobela FM o shata wa tsebo le boithabiso.

0: ya re tsea re wetse ka gare ga mafelelo a beke o ka re ke ammana shande shale mo lesefaleng a bina godimo ga pula a ge e le gore ga o anela ke pula mafelelong a beke aowa bophelo ba gago no a se bona bophelo ba gago a se bona ka mokana ga rena re netse ke pula mafelelo a beke go go le monate kudu ke sandese sandimama a ke se gore ke difoka tšhekeše e leng gore o tlhomphile ka tsona legarebe le motshele ja tshobela fm ke le le gore le ne o thoma gona mo tshobela fm ka gopola mengwaga e meraro ya go feta ke mo e le gore o reile ra reketse ka mengwaga e masometsela tharo ma masometsela nne shandesh ke ena boga le gona ka mona le rena a bina a re tshaba kudu go mmona tswele pele a namile a gola a gola a gola a rore le lekompo mo magetleng a gage dipepe a ka tlhakana le hate boss ntse ba yang go e betsha ke hit a ona ye nngwe ntse ba ile go betshang ke hit nkososana dotsa re gopela gore le monyakeleng stene ka mono le mpopo a ke tse gore kae mara nkososana dotsa a nyakelwe stan mofeng tsona ka mola mokopane zwaku hallo mabri hallo bompuna ka moka mo botsibotsi dumelang o lenano la mosa le bokamoso ka gore ele re remile re tsene ke motshupologo ke mantaga le ke lenano la mosa le bokamoso na ke na kuna di the host ke tsama fa ke lelelo ke motsweletši wa ka re tlo ba le wena o tlhwana o birotlhela ka lena ja lesome ke kolofela re motshele ja tshobele fe mo ga botse mo abego gona mafelo beke a bila makaone kaone a pula mafelo a beke a go tonya bona re ka re ga setlha se sengwe se e leng gore re nagana gore go tla fisa mare go a tonya dipula diana a ke tsebora go diragala eng ra gona tata ke ke tsene mo ja diphetogo tshele gore di ona re go ka ga ntse le gore gona ra go tlhagela Thobela FM ya ka mo Facebook X Instagram ga ba go le TikTok ke Thobela FM ya ka khamana tse fela biale mo go www.thobelafm.co.za legal nena la mosale bo ka mo tsela ja Thobela FM re tsena ka gare ga mokotla wa moswa re hashtag baswa masheleng baswa thuto ya masheleng baswa piakanyo ya masheleng baswa tshumiso ya mashele ana e ka ba re khona go tshumiso mashele nga rena ga botse ka tsa marato ka re ke motho wa setsha wa tawi a go ba wena mashele nga ga go no tsana le motho a tawileng a re o tsana ka pangeng wela fa le go nekile le mo TikTok ka bona ga tshe ya monno mongwa re ge ba kare batho ba bana go le batho ba sena go 1000 ka pangeng re ba boloka ka msana a go fedile kana Arre sa no tsela pele tlo ba re bolela re lebeletse taba ya lifestyle. Go nela ka tsela yeo e leng gore rena bele ka ba sa re shumisha masheleng ka tsela ye mpi. O go tsela gore o moswa motlhomongwe o gola cheletenchi. Go gola cheletenchi di nyaka tsa gago le tsona di golela godimo. Go gola masheleng a mantši o bona o ka re o tlhoka dilo tse dintšhi tse di botse dilo tse dintšhi tsa go tura bjale re feleletsa re ikhwetse re le ka tlasa kgatelelo ya monagano fa o e leng gore a re tse borena re ka bja masheleng a rena bjang re ka bjakanya bjang masheleng a rena motshele tswa tshobela fam bjale bosegong bjo re tlo tswela pele re re mokotleng wa boswa re nyaka go kwešiša gore na ke ka baka la eng re dirisa tšhelete ye ntšhi ge re thoma go kgwetša ye ntšhi wena o le khunadi bo kgona go phela ka 1000 ka kgwedi matsetse o gola 10,000 o thoma go nyaka go šomiša mo ma 10,000 ma 15,000 ka kgwedi ke eng se e leng gore se re gapeletša e ka ba ke go tlhoka thuto e ka ba ke go tlhoka tsebo ke go se kwešiša masheleng a rese re tlo go lešana fa le moyeng wa rena yo e leng gore o di tseba kudu ka maatla tša masheleng ebile o tloga a di akometse kudu-kudu ka maatla motsheletši wa Thobela FM nape makola ke a molata re tlo boledišana le yena ka moraga seka lebaka la gore tsela tse rena re di tšeang tša mašheleng nape awa re wela fase man
1: warra o sa gopola nako tšela o beng o kgona go dira tše dintšhi ka lesome
2: a ke gale gotse
1: majaja lesome ga e sa le selo
2: a ke ya rip fela
1: emba o sa kgona go hwetša komiki ya recove
2: wa ketša
1: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tše 296 tša go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e teng ka recove o hwetša boleng bja go tsebalega ka nako tšohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. o shireletswa go mathata a selegae bosing le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya karetsa tefo ya beile go fitla go 5000 rand ba clientele legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
4: Re setiše sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa dialemoya. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: enyaka ka lebaka la gore ke nyaka go ba monang or ke a itlhoka napele tshwanetse ke ke bereka di bereka so ngwaneso
1: di bereka bjalo ngwana mama. And ntho nngwe e le gore re a e bona ya direga ngwana mma a ke tsebe gore na ntse e kgonagala bjang fa o e leng gore o kgotsa gore batho ba e le gore ba na le mešomo e mekaone a ba na dilo tse kereng dilo tse botlhokwa dilo tse di-valuable and batho ba e leng gore ba gola mašheleng a mannyane o kgwetsa motho a na le stene a na le ntlo ye e le gore o e yagile kore a thomile ganyane ganyane ke eng e batho ba e le gore ba na le mašheleng e bapalelang ke go e dira go phala ke ba e leng gore ga ba go le mašheleng a godimo go na le ausi ngwe kile ka dula le ena ausi le bea bereka mo dishopong a gola ke 3.8 ya 3.8 ausi le ko go botsa gore o ile a kgona go reka stene ka 15,000 gabjale ge ke bolela o na le 6 room ene o rile go nna re ba nkokeleditse ke gola 4.5 fa re o na le 6 room ya gage ebile wa gile le garage pele ke lebelela gore go na le batho ba bangwe ba bo e leng gore go tse e le gore motho o gola bo ma 18,000 and motho o go mo lebeletse ga a naka ga gagwe o no ba le koloi o dula apartmenteng gore o lebelela dilo tsaka di supang gape e no a diaparo gobaneng batho ba ba golang tšhelete nnyane ba phala ba na le dilo tse botlhokwa kudu go feta bao ba golang tšhelete ntšhi
0: wa bona ge o shetse o na le abundance or o shetse o na le capacity o shetse o na le bontšhinyana napile o shetse o nagana gore ga o na nto e wena e tlo go palelang mara wo a swereng ga nnyanenyana wa kgona go tseba gore ee ye a ke e nyake ke a e tlhoka so ba fapana ka taba ya gore wola o bona o kare ke meye maatla nka kgona go fitlha so ba le ba tšhelete ba dipotsa gore aowa ge nka gola ga bedi gararo nka se reka stene bjale wo a na leng tšheletenyanennyane gore ke tle ke kgone go reka stene tshwanetse ke bega ka ke be ke fitlhe ke se reke kore ntwe e tsamaya le taba gore re e bona bjang tšhelete wo wa go ba le yentšhi o bona ka raka fitlha gole ka lebaka la gore o na le bontšhinyane marebele o a na leng ennyane wa kushisha gore ee tshwanetse ke tsamaye mo le mo gore ke o fitlha kwa so ke ka mogore naganang ka gona taba yeke so nna ke bona o kare gantšhiwa go ba le bontšhinyana o ipotsa raawa nka dira ka pijana ka bedi ga re a re ke fitlhile le go na le o e leng gore o gannyanenyana napile o tseya nako a gare ebile o kgona le go nagane o berekisa go nagana rae tshwanetse ke bee ke dire so le so le so ke kgone go fitlha ke ka mokgwa o ke e bonang ka gone ngwaneso
1: le taba ya go beakanya mašheleng le go boloka mašheleng ba ba gola go tšhelete ntšhi ba palelwa ko go boloka ba bangwe ba bona and-e ba ba gola go tšhelete nnyane ba kgona go ka boloka tšhelete yone e ne e nnyane ba kgona go goga bonnyane botse batho ba e leng gore ba gola ba ka ithuta tse dintšhi go ba e leng gore ga ba gole
0: ka nnete
1: seee
0: tsamaya ka botse gona ka mokgong ba tseba motho a senang bontšhi wa kgona go tseba gore ga ke na bontšhi ke tshwanetse ke ba balele se sennyane se ke na leng tsona ga a tshwane le o e leng gore o raa nka fitlha mola ka pelanyana jele e na le go tsamaya le maatla a rena so ge nnyanenyana ge re kgone ra ipeakanya re ipea ga rebotse ka re re a tseba gore e re ka palela mara ka ntšhela awa ka mola kemo ke fast lane ke N1 ngwaneso oa sepidiwa
1: ngwana mama o tsere ke nyaka go tlo amogela baswa ke tle ke bolele le basonke ke kwa go rena dikgopolo tsa bona di eme kae mo tabeng e ya tsa mašheleng motlhangwe pele ga ge nna lwena re ka fetsa molaetsa wa gago mafelelo go bona baswa ba re setse lebeletse tsona ditaba tse tsa go beakanya mašheleng le go kosisa gore wena o ka phedisa ke bokae o ka kgona eng o ka palelwa ke eng re ka reng go bona ei le nna ke a ipala ka mo nna tse ke ne tšhelete ke ya swipe banna e nna bane ke ne tšhelete banna ke ya swipe a ke raloke
0: ya sese baswa ka moka ga rena a re ithuteng go tseba a re ke ra ithutela o no ba le di-position gore motlhomongwe nna ke nna eng ee berekisa botlhale boo ba gore tileng bona sekolong dula fashe o ipeakanye o se kano tlala naga o se kano ba motho o e leng gore wena o laolwa ke maikutlo e ba botlhale ka nnete se o ithutetse go sona ga se bonagale le mo ditabeng tsa gago tsa tšhelete a re ka ba batsha ba go tseya ke maikutlo ra laolwa ke diemo ka montle ge re lebeletse ba bangwe o na le ba bangwe ba e leng gore

0: re ba dira aba re botse gore ba tswa o ngatha kae ene wa hetsa re ditaba ditsela tsa bona a ditamae ga botso a re ithute mori le mskolong ra tsentsha tlhaloganyo yeo ya gore re apena ra phasa ra ba di doctor a re bonagaleng gore tlhalefeng ka nnete
1: a re tlhalefeleng tsetsa masheleng a re direng dinyakisiso mo ditaba tsa masheleng a re tlhokeng thuso mo go tsetsa masheleng wena mo kantorong ya gago o thusa baswa ba ba kae motlhomong ka letsatsi ka beke ba boileng gore ba tloga ba ne go tlhoka thuso ya tsetsa masheleng motlhomongwe ka ba e le ka taba ya go se šomiše masheleng ga botse e ka ba e le ka taba ya go ba le masheleng a mantšhi ba sa tse gore ba direng ka ona go ba go ne boloka masheleng o thusa ba ba kae
0: ya fapana setso go na le gore ke ye motlhomongwe polekeng e itseng mo bampidijeng napile ke bona batho ba bantšhi ka nako e teng napile ke ipeakanye le bona gore re tla bonana one by one a kere tabe e tšea sebakanyana ga se napile nto e re ebolelang gone bjale napile re feditše e tšea sebakanyana so go na le gore ke bahwetse ba le ba bantšhinyana ke bolele le bona gannyane go na le gore ke berekišane le ba babedi ba bararo mo bekeng so ya fapana-fapana a se taba ya gore e dula e le constant e ya fapana
1: ai author king napi nna ke tshabetse ke le go bolela lešhana le wena ngwana mama ke kgolofela gore baswa re tloga re ithutile tse dintšhi kudu ka maatla re tlo go tlhoka gore o tlo re thuse di go kaganye tša leago re go hwetša bjang re go nyaka gore re thuse ka re menang ke mentši kudu ka maatla ande ya go swana le nna ya go tlaetša
0: sese ke gona nomoro yaka e gona ya mogala a ke tse gore ke lefe yona na
1: o ka fana ka ntho ngwe lengwe e le gore batho ge ba sedi ba go tlhoka ba ka kgona go ikopantšha le wena
0: ke nna o mola ka 063 936 4662 ke gona mo WhatsApp ke gona mo phone call ke prefera gore ke founelwe pele re boledišane napile go tswela pele re tla bona gore re dira jwang mo social mediang ke nna Nape Makola le ka nnyaka Nape ke wa ga Makola
1: ngwana mama nna ke tshabetse kudu go boleledišana le wena wa tseba re sa tlo no itsetsa pele taba ye ka gore ge re le gare re tswela pele re kopana le baswa re kopana le ditlhotlho tse e le gore ba le bona ba kopana le tsona tse dintshwa tse nna re sa di tsebeng bjale a se ke la pele ke boleledišana le wena re sa tlo boa ra boleledišana gape ka gore mathata a tšhelete ke a mantšhi mo go rena bjale ka baswa nape ke go lebogile ye e re ke ba late baswa ba ke tle ke boleledišane le bona re ko gorena bona motlhomongwe ge a na le 10,000 ge re ka mookeletsa ka 20,000 a ka fetola eng
0: ke
1: tshabetse go boledišana le wena ngwana mama re bale ga botsa kere
0: thank you so much ngwanes go lokile
1: tsanini

0: Chama lá pra puxar teu olho bonita, bicho. É. A tele de que sonha aqui, a Lila, vou lá que é o estúdio, cabo. Ai, ei, me tacou. E me liga para aqui. Ah, onde estava? Mas me perperia a pessoa, seu cabrão, já iri e a lesome, a pessoa, o baque, cara, salva essa água. E que nem tickets, né? Rubone, rubone, rubone, rubone. Loving you, the old James, I can't miss you. The Manhattans, yeah. Who are the host? Ubi lele la elo, le nanong labona. Yeah, labaso, real bo, hamachelechi. Ribovit International, batubawi. Rabolidi shana labona, bo shogun bialukonu. Rabolidi shana labona, bo shogun bialukonu. Kia hui kopanchale mama bula. Mama bula. Ki enam sebolele di San Ribovit ki ya go khokagantsha le ena ka mogala patlo re botsa ka ditshwele tsa bona tshela ba re go ditso Malaysia ya wena sa gago ke go no tieletsa wa kwa gore na pa go botsa gore hey meshomo ya Miriana yewe ki fi li fi li fi li fi gore wena na mile o tlo phele o polokegile o tlo phele lephelo la gago ka nnete le le gabotse re ke kgokagantshe le ena mmamabula ke a kgola gore le ena moalego o ntetetse mma gore ena a gone molato namile ke gona ke kgokagantshitse le ena ka mokgwa o supa nako e le metsotso somepedi nne ka morago ga iri ya lesome tobela FM mošhato wa tshebo le boithabiso ke nakgola gore mafelelo a beke ya gago ebile a mabotse ebile mmamabule sho ke kgokagantšhitše le ena ka mogala mmamabula ke a mo tamiša ma gorena madumeši ya otlhe re a letama le go le amogela lenanong la moremogolo bošegong bja lekgono
1: ke rena ba papa re amogetse madume ka tlatse pedi
0: ke gona mama
1: gona rra lena boithom
0: a gona le molato le o monnyane aa Ribovit International lena le moleledi wa yona Ribovit meriana e fapafapane mma gorena a wa kgaile tsebe tsenang timentle
1: sa leboga thobela mosupologo wo mobotse re lotlha bona bontate make bona bontate Tom Happiness Make lenaneong le le botse le maatla la moremogolo thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso yo a ledumedišago ke bona bomme Maite Masa Mabula go tswa khamphaning e kgolo ya maphelo yona Ribovit jale ka gaseba le boditše ke Ribovit International Company e tswelela ka Malaysia go tla go re fa yona an all-round stem cell e thomile gabo yona ka 2019 ge ke bolela le lena bošegong ba mošupologo wo e šetše e na le mengwaga Yesu pa 7 years. Ina le mengwaga e ya fitla mona Afrika ka 2020. Rena ba Ribovit International. Re shuma mebele ya batho ka stem cell. Re dirisha stem cell go tsosa mebele. Re tlhatlhoba mmele ka motšhini wa magnetic e le go bona wa AI bona ga ona go se bone selo mmeleng go rang gore ga o taboge selo o bona mmele wa motho ka ntle le ka gare wa go thoma maotong wa fitlha tlhogong wa go bontsha ditho tsa gago ka moka ga tsona le gore di phedile botse go ba dikwele bohloko bokaka wa go fetsa go tlhatlhoba bja le wa lukisha mo go seng ga botse ka tshwarera gore wa go riphera dithotsela wa ipwa o ipwa phapano ya ge o sa fitla go bona lere o fetsa go repair se o se swanetse go se dira ke gore ka morago ga tlhatlhobo le repair wena reka di products mmele wa gago go ya ka mo motšhini o ntšhitse go malwetse ka gona o lebeletse mo motšhining ditho tsa gago se di phetogana di bontšha mathata a dileng ka gare ga ona a mangwe le go a tseba o sa tsebe a mangwe o sa ka o anaganela gomme utlwe o bona gona motšhini wa rena wa magnosic ge re ka dira bjalo re tla ba le diphetoga mebeleng ya rena fa bagolo ke gore re latele ka mokgwa o motšhini o ntšhitse go malwetse a rena re reke di-products ka mokgwa o re laetsego ka gona re reka ka tatelano ya tsona go fitlhela re bona pholo ge batlhatlhobi ba metšhini ba re o tle check up kgwedi ka ba kgwedi ka kgwedi goba kgwedi ya go latela ya gore goba kgwedi checka o dire bjalo without failure latela ka mokgwa o ba go laetseng ka gona o dire bjalo gore mmele o be le tswelopele o seke wa ema ka gore nako engwe ka gore ke stem cell se re se sa kitulola se sa epolola wena wa ema oa nka ke se ka folo ka se fole ka kgwedi e tee ka gore ga re dine tlholo re lefa di-products go ya ka mokgwa o motšhini o boletseng ka gona stem cell se restora mmele se rejuvenator mmele se ya o replicator se ya o repaira jwale ka ge ke boletse se feleletse ka replacement of your dead cells disele tse di kwileng masole a a kwileng stem cell sa rena se na le anti-aging se ranana le go tsofala ga se nyake o fete mengwaga ya gago pele ga yona e fitlha wena o be pele a re tseneng di-products tse rena ka go latelana ka tsona mona ga tibo Beauty International re na le product ya rena ya mathomo e bitswa Mirror Feel mošomo wa yona ke go hlatswa system ya gago ya motho e thoma ka go hlatswa kholone lela le legolo ya hlatswa madi mo a gatlhileng ya tolosa mo a sesefetseng a fetoga metsi ya matlafatsa ya busetsa tlhagong ya ona sekeng sa ona ya tšhaka moka tse di sa nyakegego mmeleng wa šala o phurumogile o ke kwa le wena gore o fetogile a se wena wa mola o ne o phetoga kwa gae o tlhoka thuso goba o phetoswa o išwa ka mo le ka mo wa kwa go tšhentšha go go golokutlu ya bobedi ke Mirror Feel yona re e bitsa our flagship product kore konokono ya ga Rebo Beauty International product ya rena e ntšha malwetse mmeleng ya matlafatsa mo go beng go sefa matshepo ya busa motho bophelong ya go latela ke Mirror Life lekwakwa leina la yona le bolela ka bophelo yona e lokisa marapo diramatiki tsotlhe tse ka moka di-stroke ya phurulla mmele ka moka go ya ka mo e tlholegileng ka gona ya bula mafatlha ya go tlhokomela ditho tsa gago e lego di-organ o robetse mama bula o e bitsa defender ge re robetse ga rena ditaolo go ba go ka itlhokomela ba bangwe ba rena re robala ebile re butse melomo re sa kekwe ka re ga re fana taolo ya mebele ya rena Mirror Life e tlhokomela gore ditwatsi tse di tsenang o robetse di se go tlhakatlhakantšhe di se dumelelege mmele ke e bitsa masole melelwaneng ya mmele wa motho ke Mirror Life ya bone ke Camp re bitsa miracle e thusa di ulcer di heartburn le cholesterol ya fokotsa le mmele o montsi and o sa bontshe go lapa o ke lokisega rona le dikofi tsa rona tse tharo gare ga products tsa rona ya mathomo ke miracle coffee e go fa energy ya bolaya tlala ya go thusa go selebale karagane jalo ntse ngwana mphe phone go mo bolela ka yona ke memory loss ya botshela ke miralana ke ya banna e tlhatswa motlhapologo ya bula tsela ya prostate ya balance di hormone tsa senna ya bula tsela ya o faletsa ka tsone tumo ya bushupa ke miralana ke ya basadi e thusa ka mathata ka moka a popelo di prostate pains fibroids le tsa botsona ka moka le ba monophosa basadi a re ke tlhokomeleng mebele ya rena ka lerato e tlang di ofising tsa rena mo 63 A Box Street Polokwane go lebana le EH Hardware ya hardware le tle le khwetse ditshedimoso ka botlalo re shuma Monday to Friday re bula go thoma ka 8 go fitlha ka 4 p.m. Dinomoro tsa mogala maite matama bula ke 082-473-1365. Ke di boeletse 082-473-1365. Ka modirisane ka nna Yvonne Minga ke 063-220-7283. Ke di boeletse le tsona ke 063-220-7283. Re na le tsebiso ya bohlokwa ka laboraro la di 9 nona le re go isa go sasa e beng go tlhoga go sasa ka kwa Jesusese re tla be re le ka morago ga crossing ka labone sports re tla be re le Steelport mo ba go bitsago diporwaneng fela ka Polokwane le sela lebala office ga e tswalele ke main office ya ga Rivobin e ka dira phoso ge e ka tswalela re gona ka se re tlhoke 5 days a week tswale ka meta re na leboga batheeletsi ba potego le ntate happiness make a e be boroko bo bobosi
0: Mama Bula wa rena re lebogile kudu ba mma go boledišana le lena go fitlha re kopana gape nako ye o e tlago
1: ke leboga nna papa make
0: e mama Thobela FM mosha Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso o tshwarelo motheletse ke humolanyana ke be ke kwa o kare a ke kwa le gabotse ya ke a kwa gore bjale ke a kwala bjale ga gona selona se sengwe se nyaka ke se beya gabotse gore ke tle ke kgone go kwala botse ya Masome pedi tlhano a metsotso ebile e kitiwela go ba masome pedi nna a metsotso go ekela iri ya lesometee ke bolela ka mokgwa o ke re letseditse batho ka moka bao re amogetse go dinomoro tsa bona gore re ba letseditse ka moka ga bona ga wena o ka rara go letsetsa ke ge re go tlhokile goba re hweditse sellathekeng setswaletswe eupša re akareditse go ya le ka lebao e leng gore re be re tshepišitse gore re tlotla go bona ra ba letsetsa ra kwa ditaba tsa bona re di kwele ka moka ditaba tseo metseo di dira gore bosogong bjale kgone go more mogolong e be e le gore ga re na moeng re boledišane le lena le ile go lokisa ditaba tsa lena gore le tswelele fane lenanong la rena la diaga metse le mahlakore a mabedi go na le ba bangwe o ka re banya ko tla le ya ba bangwe ka lenaneo le a re tla le yane o ne o tla le motho wa geno goba wa gago ra tla ra le thusa go rarolla bothata a kerile ya kwa kera wa kwa motheletse ra tla ra le thusa go rarolla bothata bjale re le kgopela sewe
2: gore ka mehla e tlang go rena le ikemišeditse gore ga le tlo tla le aba bang la emela thoko a o tlo tla lo wena o tlo ba ka gare ga ditaba lo wena o tla o tlo ba ka gare ga ditaba ke moka gore re tlete re kgone go rarolola ditaba tsa gago le motho owe e le go gore o na le bothata le ena bjale ge re sena baeng re phela re ena le ditlhogopoledišano motheeletsiwe re phela re ena le ditlhogopoledišano go na le taba nngwe fa le kantorong ya rena ye e nyaka gore lenaneong le lamoremogolong ke re e lebelele ebile ge ke gopola ga botsa se mathomo re tlono e lebelela re tlono gopotsana tse dingwe tse di botlhokwa ka yona eupša ke taba ngwe e re lemogileng gore malapa ba ne le go tlhakišana ka yona go na le go tsoga dintwa kudu ka malapeng ka lebaka la yona taba ye hei aoa banna nna ke nyako o ne o bolela nnete ge ke be ke gola ke sa le mošimanyana ya sa kaka kwa ka selo se ba rego ke family house ba re awa ye ke family house ebile re be re tseba ga botse gore ngwana wa mafelelo ka molapeng la gabo rena le ka mo malapeng a batho ba bantši e tlo ba yena a tlo salago a tlhokometse lapa leo la gabo rena ebile go sa re gore lapa leo e thomile go rona gore e be ka gabo rena go bo go na le kwešišengwe ya gore awa mma le tate ba gola ge ba gola wa tseba ge ba dutse ba gola re a tseba ke re gore pheletso e tlo no ba lehu le bona ba etse batabeo ke moka ge ba tlhokofetse ba re nyadišitse re le malapeng a rena ba bangwe ka mo gae ka fa go tlo šala go ena le yo a tshwanetsego gore a go hlokomele ge go na le ngwana wa mošimane wa mafelelo ke ena a tlo šala go a tlhokometse lapa lewe ke ra ke ka sega ga bo rena ga se ka molao motheletse tlong košiša ga se ka molao wa naga ga se ka molao o o lego ka gare ga constitution
3: e tokišetše rugby greatest rivalry series mo phišego maatla le boikgantšho di kopanago e tokišetše dithulano tše šoro dithulano tše maatla go kitima mo thuthupago le dinako tše re sa lebalegego ge baphenkišane ba lebana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi e nngwe le nngwe e tliša bogale kgorometšano e nngwe le nngwe e anega kanegelo try e nngwe le nngwe e ka fetoša papadi go sa šetše gore o morati wa rugby yo a fišegago goba a rata fela dipapadi tša maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa ke springboks kgatlhanong le all blacks methaladi ya ntlo e šetše e thadilwe tlogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tšeo di tlišitšego ka boikgantšho ke SABC Sport For the love of the
4: game ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le

0: FSPA di moletsego ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: E Thobela FM mo shate wa tsebole bo ithabisho. Motheletsi ke be ke sa re go goleng ga ka ke be ke tseba dipeakanyo tsa sa gaga bo rena e le tsewe. Tsa gore ngwana a moshimane ke ena a tlo re go a tlo go sala lelapa lela ga bo rena. A o e be se tabe e leng gore batswadi ba tshwanetse go e saenela fase e be e le mokgwa wa bophelo ga botse le go fitlha gona bjale mo gontšhi e sa le mokgwa wa bophelo wo o le go gona ditšhabeng tsa batho baso e sa le mokgwa wa bophelo o le go gona ditšhabeng tsa batho baso gore go le ngwana wa mafelelo wa moshimane goba o le moshimane o le tee baneng bawe wena wa moshimane ke wena o tlile go sala le lapa le go saleng ga gago le lapa le e tlile go ba ka ga gago le ka gabo batho ba bangwe kore wena ke ka ga gago ebile ke ka geno ebile le bo wa rrago bao ba nyetsego ebile a ke se ka re bao ba nyetsego bao ba setsego ka go ya ka bogolo ba tswilego ka mo lapeng leo la geno ba itulelago mo ba itulelago gona ba ka ba ba nyetse mowe goba ba sa nyala e no ba ile gore ka lebaka la bogolo bjale gore bo fitlhile ba ikgweditse ba tshwanetse ke go tswa go ya go ikema go ikema ga gore gore go o na le mosadi fela goba o na le monna fela ae no ba go tswa go ya go ikema e bontšhi batho ba ikema ka ge bjale ba tsena manyalong kra bana ge ba tswa ka malapeng a bo bona ba tswa ka mokgwa wa lenyalo ebtsa go na le bao ba sa tswego ka mokgwa wa lenyalo ba no re go ka lebaka la gore bogolo bo fitlhile bjale ba nyaka go ikema ba tswe ka malapeng ba be le malapa a bona le ge ba se ka gare ga manyalo lapa leo e le sala bjale ka gore o tsebo gore bogolong bja rena ge re gola bjale ka bana a ga re tlo ba re le ka mo gae ka mo hwetse re na le bo mengwaga a godimodimo ya bo masome a mararo masometharo seketekete go ya fa le go bo masome a mane re sa dutse ka mo ka re le ka ga borena a wanke diega lena anke diega yewe re a tswa ebile wa tseba le nakong e le pele batswadi ba tla bolela re a tswa le wena wa ikwa gore ape bjale o tswile lapa lela gešo ai a le santekane man ke nyaka go ikema o nyaka o tswa o ikeme o kwa o nyaka go tswa o ikeme go o tswa o ikema o ba le ka ga gago di alapana la gago kgaitse di a go a di ala gagwe bjale le bjale ola wa mafelelo ke ena a salago ka lapeng ke ena a salago ka lapeng ke mokgwa wa go phela wa rena batho ba so go ya ka setso sa rena le ditlwaedi tsa rena go bjalo ya ba ena a salago ka lapeng e ba bashimane e ba bashimane a ke nyako o tsena tabeng ya gore bjale ge go sena bashimane go tle go diagaleng a le tla tseba go feta nna fao eupša ka malapeng a e leng gore bashimane ba bile gona wa mafelelo e ba yena motho o mo bjalo wa go tlošala lelapa le le mo e leng gore o tla hwetsa ka lapeng e le gore ga sa ka go a ba le moshimane thari batswadi ebile ba feletswe ke thari ke dikgadi fela go ba le maano a mangwe ao a diwago go netefatsa gore lapa le le tlo ba ka fase ga tlhokomelo ya monna yowe e lego gore madi a gagwe ke a gana ka mo le ge e ka sebe a lapa le eupša ka mokgwana o mongwe e tla ba make motho oi ya go tle go be bjalo ke

ke tseba go ke tseba go le bialo ga se tsa se tsa ka mo ono gae re a tseba gore rena le ga bo rena rena re tshulego go lotegilego wa le lotile go lapalewe kwa ga bo rena ke wa ra rena ya re ile gae ri le go etela ka ba ile re tile re tlo sepela tshatshi le go ba ri ile ka marobalo ri tle ka ga gagwe e bile ri tle ka ga bo rena ya ba ya na ba taba ye se ga ga bo reneng gore le ge re ka ba re le malapeng a ga bo rena o hwetsa go ena le tshedingwe di re tlama dinya ka go ya go phethelwa ka ga bo rena re a go tsena bonolo ka lebaka la gore o la le go ka falo kwa ga bo rena ke ngwana wa Yesu le ga ka ba anyetse ya gona fa le nna ge ke be ke gola go be go sena selo se ba rego ke family house la tseba ye ke le ka go gopola gore ke thomile go kwaneng ka family house ba re lapa le ke lapa gore ke reng ke lapa la lapa o ba ngwako ke ngwako wa lapa a ke be gore ikwešišagale bare ngwako wo ke ngwako wa lapa ba re selo ke family house a ke tsebe gore ke thomile go kwaneng eupša ke no thoma go kwa ka taba eo bogolong bjaka motlhomong ke sale dikolong tša ana ke sale kaena bana sekolo seo se phagamego goba ke sale ere ke tswetša dithuto tša ka pele ka morago ga mphato wa marematleo a ke sa gopola ke mo go thomile go ata gore aowa ba re ngwako o ke family house ba re ngwako kwa kwa lapa ba re ngwako kwa lapa ba re aowa ye it's a family house a se a motho ke a lapa a ke tsebe motlhomong kgale e dutse e le gona e ne o ba e le gore aowa ke be ke sa kwe ka yona eupša matšatši a lekgono a one wa sa tshebe go family house re na le ditaba tse di bjalo go tse dingwe tša go amang ke ra go tse dingwe ditaba tseo re tshwanetse go di tliša moyeng malapa bana ba motho ba kgona go lweswa goba go fapantšhwa ke selo seo go thwego ke family house mo e lego gore o ka re bja le dilo di fetogile tshepidišo ela sa gaga borena mo e leng gore rena ba bane re gotse go le molaleng re gotse go le molaleng gore ka ga borena go tlo tlhokomela motho o ke yena wa mafelelo wa moshimane ka malapeng a mangwe ga go bjalo go tsogile taba ya gore ae wena ska o bona o le wa mafelelo wa nagana gore mmaletate ge ba tlhokofetse ka mo ke ka mo ga gago ge mmaletate ka mo ba tlhokofetse o tse gore ye e tlo sala e le family house wo ngwako a e tlo sala e le wa gago wena o nyaka wa gago o ne o tswa wae wa ikagela wa gago o tlo sala e le ngwako wa lapa lapa e le go rena bana ba tate le mma ska ba ora gore ka mo ke ka mo ga gago ke mo diphapano tsa bana ba motho mo gongwe di thoma bo gona e gona taba e bjalo magareng ga ditaba tsa rena gona bana ba motho ba tsogelane maatla le wa mafelelo ore le mmaletate ge re dutse re gola ka mo gae ba fela ba bolela gore le tlhokomeleng selesele gape tšatlileng le tlo tsoga le tswile ka mo malapeng ka fa go setse moketekete a re ba etseba taba e tate make ba etseba gore mmaletate bane ba fela ba bolela ka mokgo
gore ba tlo tswa ka mo wa shalanna yupya le khono tate lo sepela le maulo sepela kudu ka mara ga le hula mabara ye o ino intsha khopelo nya ga buti ka mo ke ka mo ga borena ka moka ge ba re ge mmale tate nke be ba nyakile gore ka mo ebe ka ga gago nke be ba dirile sela go ka sisimane go thwego ke will ya ele go sengwalwa sa go laetsa gore thoto goba dithoto e betsa mang ka morago ga ge beng ba tsona e le batswadi ba tlabe ba tlhokofetse ba re ge nke be mmale tate nke be ba nyakile gore ka mo e bega gago nke ba dirile will ela a se ba dira will a se ba dira selo rena se ka tla re botsa yeo gore ka mo ke ka mo ga gago a ka mo wena o tlone o bala ga gago ka mo ke ka ga borena ka moka yona taba yona ye ya gore bana ba mafelelo ba bashimane malapa a sala a tlhokometse ke bona ebile e tlo ba a bona rena ba bang ya sala e le ka ga borena re ikeme kae kae ena le tsa yona motheletse re go go botse ka lebaka la gore ga se ge re jutse re gola ga e be rena ka moka bana ba lapale re se go ba mafelelo ga nke e ba rena ka moka re kgona go go tswa ra ya go ikema ka lebaka la gore ga di re tsogele go swana ga nke e ba rena ka moka mogolo wa ka utswile le o mongatswa ka lebaka la gore ba na le ditsenwana goba ditsenongyana tse dingwe tse di kaonenyana tse di kgonang gore ba itlhomele mokutwana fale ba ikeme eupša nna ke a palelwa ke tle ke bone kudu go palelwa dikgaetsedi tse tsa rena go o ka hwetsa di sa nyalwa dikgaetsedi tse tsa rena ke tsona dipalelwa go a hwetsa ebile a thomile go ba le bana a le gona ka mo ga borena a sa nyalwe di sa motsogele ditlogolo di belegwa ka mo di golela ka mo ebile di tseba tsona ka mo e le ka mo ga botsona ke mo go tle go tsoge mathata ka gona ka lebaka la gore malapeng a mangwe ba sala gae bale ba feleletsa ba rile a gape bjale ona nna ke nyaka sekgoba saka ka gore le nna ke nyaka go nyala ke nyaka sekgoba saka ke nyaka go nyala ke nyaka go tlotlhoma laka lapa ka fa ke be le mosadi e re lena ba bangwe ge letla dikgaetsedi le ditlogolo letla ka go eta fa wa hwetsa e le gore ga go kgonege dikgaetsedi ke tse pedi ke tse tharo ba na le bana ba bona ke ba babedi ke ba bararo bjale le bjale lapa le ka tulogile eupša lebelela taba ye ditlogolo di tseba ka mo tsona di belegetswego ka gona e le ka ga bo bona ga ba tsebe le lengwe le gae a ba tsebe le lengwe le gae ke mo go tlo feleletsa go o hwetsa bjale go tsogile kgakgathi magareng ga ba sala gae gore ke sale godimo ga taba a sega ga borena yeo ke re go ga se taba a molao re ka re go e ka gare ga molaotheo ye ikitima godimo ga setso sa sega ga borena wa hwetsa bjale go tsogile kgakgathi goba diphapano magareng ga dikgaetsedi le mosala gae e le ge a botsisa gore nagane lena le tswaneng dikgaetsedi le tsona di tlo o nyaka go itšhireletsa le go tšhireletsa bana ba gabo bana ba bona gore e re a tswa re tswa re ya kae a ke re sa batho ba bo ba palelwa ke go tswa manyalo motlho mong a padile goba ga tle bana ba tlisitse thari ya tile ka fa bjale go thomile go gwabelwana gore ge mosala gae a botsisa gore a gape le nnape ke nyaka otlisa mosadi ke nyaka o gorosa ke nyaka la ka lapa ke moo gopalago go tlo o tsoga go taba ya gore aowa a gape ye o tsebo gore mmaletate ge ba sa tlho ba sa le go ye ke family house
mmale tate ge ba se tloba sa le go ngwa ko wo kwa rena ka moka ba be ba bolelela taba ye ya gore kwa rena ka moka gore ba bolokege dikgaetseditse gore ba bolokege le bona ba be le mo ba fihla go hlogo ditlogolo tsona tseo bana ba bona le bona ba lotege ka lebaka la gore ga gona mo ba yago ga gona mo ba ka yago ga di ba tsogele ga bana banna ba no ba le bana gore ke tape ke tereso engwe e le go e le go ke nnete engwe e le go ka malapeng a so re ba sa di bawe o di khaetsedi tseo tsa rena di ba di ga ka ntshitswe ke setso sa se ga ga borena ai ba itse ba ga botse ba bangwe e bile ba tse ba gore e no ba taba setso sa se ga ga borena eupša ga e ka molaong e bile ga ithekgwe ke molao go ka re wa gapeletsa le mošala gae gore ba be ba tswe ba o isa kgorotsheko kgorotsheko wena mošala gae ge batswadi ba sa dira wheel a o tlo go gotsa wa tuka a o tlo go gotsa wa tuka bjale ge tlo e tlo tshwarwa ke molao ka re molao o tlo le gore aowa gapela pale ke la batswadi ba lena kere ee go na le wheel e ba ešiilego go na le sengwalwa sa taetso ya kabelwana a dithoto ka morago ga lehu a se gona sengwalwa sewe molao o re gona ngwako o e le o tlhakanetse ke e le go seo ke naganago gore family house e tswa gana fawe tlhathollong ya molao go o feleletsa gore gona lega e leo ke la lena ka moka ka lebaka la gore le tlogeletswe ke batswadi ge fa sa šia sengwalwa sa taetso ya kabelano a dithoto magareng ga lena gore ngwako o e tla ba wa moketekete gona lapa leo le le ama ka moka nama ke ke nagana gore ke mo go tswa go family house gore yona tabe ya gore ke ngwako wa lena ka moka le o tlhakanetse ka moka family house ke nagana gore e tswa gona fawe tabe e re phegeletse motheletši wa thobela fm yo batheletši ba bangwe ba rena ba ratago o ka re ka e bolela ranyaka go tseba kwešišo ye kaone kudu ke kgatlhilwe ke lengwalo le lengwe le re tate make re a tseba gore a se taba ya molao ke taba a sega ga borena eupša o ka re o ka e tsweleletša moyeng gore batheletše ba rena gore re tletle re ithute tate make gore gabotse seo se re loketše go bjalo ka rena bana ba lapale go ya ka setso sa se gaga borena keng ge e le gore setso se sa šoma re no o tseba gore setso se a šoma ka lebaka la gore e na le go tsoša manganga ke taba e re itlišitšego go wena botheletše ba thobela fm ke tseba gabotse gore ge ke bolela ka taba ye gona bjalo go na le bašala gae ba bangwe ge setse ba befetse ba omanya le dikgaetsedi tsa bona ka gae go tswa mantswe a gore ya ebile le swanetse go tswa ka mo le swanetse go tswa le tswele bana ba lena ebile bana ba lena a se ba kamo a se ba make bana ba lena a se ba make bana ba lena o ke semamang o ke semamang ba tswe ba ye ga semamang ya tata go bona a tla ba tseya semamang go roganwa ka taba e ka malapeng bana ba motho ba rogana ka taba e ka malapeng o mongwe o bona a tseelwa legae o mongwe le yena o bona a ntshwa ka legaeng la batswadi ba gagwe e sego la mošalagae ke maa lego ka gare ga taba a o kgonege gorago ke mang a ilego a ka biletswa go tla go rarolla taba go tshwana le o thušitše bana bao ba motho go e rarolla ka mokgwamang o ba boditše goreng bošala gae bja mohuta o wa setso sa se gaga borena bo sa le gona bo sa bolokegile na ta ge bošala gae bo bobjalo bo sa le gona eupša o hwetša bana ba bangwe ba sa boamogele gore wena o tlo o swanna ke gore hai ngwako ka o mo ka wa go swara phatlhwe ka
hey dilo tse di botse tse di ka ka tsa batswadi ba rena tse di botse ka bokgo hey bale bale bana ba bangwe ba khona go tsenwa ke hey go ba le a ke no ibi a ga botse go ba le mona go ba le hufa ora wa awa tatele mba ba shubile ka thata ka mokgo ba rekiletsa gore ba rekiletsa gore ba rekiletsa gore ba bona dilo tseo di go tlaletse bile wena a sa ka wa dia selo uno uno ido ba tsaga go ka gore wena o mosala gae bona ba swanetse go shuma ba ba tlo ba di kgoboka ba bangwe ape bana ba motho ba bangwe ba ne go kgona go ba le lehufa ba go hufagele ba ra o kgonere ara o khone wa ba o ka o mongare ne bile ke mosadi di biana tsetsa mmaka moka le dipitsa dilo tse ka moka wena o monna di swane tse di tsiwe ke nna morodi wa gagwe go ba di abelona ke rena ba rodi ba gagwe ile ya ka ba gona ya moduta o tle tsa tobele fem ke go pela reng ke re bolela ka tabe ka mogomo mongwe le mongwe le mongwe ile go wa ka wa e bona o ikwisisa go ka gona go ba ile wa ka wa u ile go wa ka wa ibiletswa gore wena o etla o thuse hle bana beno yo ba tsiana ka megolo bya le gona ka lebaka la tabe a tle tle bolela ntabe mo teletsi ke tlo ba ke butse megala go 086-000-2452 086-000-2452 go ka go pela tabe ile chatle lengwe ra kara ibile cha ses monica a bo se ses monica na kereng ses lerato wa ramalao wa gopela o rurileng ka yona wa gopela o rurileng ka yona o ile ka le ka gore tlhalosetsa dilwana tse dintsi yana re hey magarang ka tse dingwe ra re le mogeng tabe gore apa ye a staba amalao ke taba a setso utlwa ge re fitlha ka molaong go ka mogwao gare fitla ka molaong a bono gore mosala gae a ba shimishi setso ke molaola wa go sna lengwalo la taetso a kabelona dithuto le gae leo ke la bana ka moka bjale o tlo go khwetsa bana ba motho yo a sa kwane go le setso se o le kgona go ya kgorotsheko a ya itswalela a e bofa ba e maliena Tobela FM mosate whatsapp le boithabiso e re sa shila ga botsi taba ye ke tshe ko she for the love of you I slip out

0: Yokuan Shawai Bicha Fellow Orke, the Lamb of You, the Isley Brothers, Wotra FM, Shatta once upon a Buita Bishom, Evil Early Bisha Papachon, Casupose.
1: Na ba utse ba re mushu Afrika bo rao shumisha byang masheleng a setjhaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo ditlago re tla ba re buledishana le ba Auditor General South Africa a chapter 9 institution established to support country's democracy lenyaga Auditor General South Africa e ketika mengwaga ye legolo le 15 re lebeletse go thusa setjhaba go kaona fa ja Afrika borwa re tla sepela le wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona belo ka motudi wa Afrika borwa tshele tsa lena no la kgwebo di tshelete go thobela FM mushu bulo mo lo mo ngwe ka sirpagare go tshola go ira boswae bo shego lena no le dikishwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa
2: AGSA auditing to build public confidence.
0: Tobala FM Moshate once a bole boy tabishon 086-000-2452
3: 086-000-2452
0: I was in a good day.
3: Tate, Mr. Tobin, Mulfasi.
0: Mungwaka ya belona le tshwile
3: A
0: sa ka la ba le polelo e itse go le rakgadi la ka la montsha gore la pa le o le leswanetse nka le gona nka ne a le raka ka morago ga gore tata go lena a sepele
3: rakgadi e le ena o re tlogetse ke kisetse le bomotswalaba ke ile ka leka go babea fatshe ke ore ke a ba bontsha gore e ke leswanetse le lemogeng gore lelapa le ke ke la ditlogolwana ka moka le bana ba ka moki ke la bo bona ke la bo le rena ka moka o a nyakang go dia selo ka mo gae o swantse a tle ka mo gae jale re a ganetse a ba re no ga re a swalela go tsene and-e motse o la ba o dule ba o tlogedi ba dula magosi
0: o ya a ke kwele ngwaneso ke kwele motšheletše madumeši ao Arlo Chen. Kya go tamisha botheletse?
4: Ke bona.
0: Ahei.
4: Ei. Ke jam ke nna mo just thabela taba yeo.
0: O mo just thabela wa taba e ka mogwabyang wa ga mogwamangwane.
4: Eh gore le le bona la save le tiala.
0: Au wa ngwane se nxanxa se wena.
4: Gore 90 ga tseleke. Ga ke khoetse ba tsa di belo mo te ke sitse le bar ke dro na ke nna ma fele
0: ya
4: ya so ke le ka khotsa me re ke na bro re a be re ke a botse nyana ne so na ke le ka khotsa me re komo betha nyana mara ka re ke sarlo mo nyana nyana so ke sti na to re bonya mara ke sti ke la le responsibility ke ka ra bro ka re ke na fana ke go di collector di re thoma ga ya go gae man before ya o di a ja ha e so di ke re mara ke na re ke tlo jo man ke tla go tloela ka modi e ya di e ke re ya ha ya go hae go ke a thoma go bona re e tshe di a pa se la na le ke ba ke deal
0: wena ngwana a bokae wa mafelelo
4: e wa mafelelo ba ba di
0: ke ka o bola la ka la la ka geno a ke
4: la ka gae
0: mmale tate ba le kae ba kae
4: ba ke go fetse ya bro
0: go lokile ke a go kwa
4: ya so e ke sa thoma ke re ai ke ne re ke no dira man ke tla ka ke tsana go di tse ya ndeng ka o tla ka re na ka ra ba re ke sa tne so mare ei o ha ya o expensive e se ke mala ke am tlhalose ke re is bro rate ke ke like ke tsana ha no re nga spend that your thing ke so mare so then the way to spend it in gona e bile ke go tsi bile le message ke nalo ngwane se khale ke tle nne la so a ke na hano re nga gona o ya ha ya ntle eng mo somewhere else
0: it's a wa mafelelo wa gile ka geno
4: e ke ha ile ka ha
0: ya
4: e se ke rena ke res how if go ne ke la spend and then wa ya ha ya la me be tour because e ka se ke sense hore nna ke ha ya ntle ka nale e ke le ke dile ga ra tour
0: e lo le la le ba ba kae ka geno
4: Le baba be di fela.
0: Le baba be di fela le bashimane.
4: Yeah. E ke re. A go bona ka re ka nne ka sense re ke tle ke ha e ka magae ke tle ke o palla ke ya. How if maybe. Ke o ye la tour mo nyana la mo around so that di fela ba o tlhela ka notla mo ra no ba ntshana e.
0: Khani ya no ba sa shume, o ba sa shume.
4: Ai, yena wa shuma like mara se mme re go lo roka gona o a ga ke ke ka tla go bula la kalina e ka re ka ke ne sa tsaba. Ke ba tsela ja re ke amola hane la gara wa. Nka re thuru munyana nka e gona. Ei, tsha go la ai a tshi ka man. Ei. So ya a tshi ka mtshakola.
0: A ga na nka botsebotse a ga na.
4: Arawa yena o ka ta ke tiela dilo.
0: A itirela dilo kae?
4: Kwa hae ka nako ya hae. Ene ka nako e kinga no se ke kena le 35 yena na le 38.
0: A ke gane bya le ka mo wena o agile go ka gene wa amogela gore ke ka gagago le ge ile re tla ba ka gabo wa ya mogela yewe.
4: A ya mola go tsenyana. Koro ya mola ka o ngaletsa so.
0: le feleletse ka engwa le shumpotse pheletso ya lena
4: eh na go bona re better ke nna o ipela itano njana go di tsiya mara for the sake of peace ke nna o ipela jaaka elsewhere because o ga se too sure ke dire le mosadi ka mola re se happy it's better no ga happy elsewhere a ke re di adult ke pedi tsena di ka spile
0: ipya ipya ipya asa go ba kishuru asa o go khane o dile o go ba kishitse engwa neno o sitisitse kang ka moe
4: gore re a hola ka nang khane ke reng ke na le 25 ona le 38 dagara mme ke mo mae mae lo re ni time ke tsha msa le ena ona le girlfriend maybe le se ke lo go kota ena o tlisa girlfriend so you know ba tla tsa no shin common sense ya re a man ba sa di bo ba di ba ka squash
0: o ga botse wena o no bala siemo go bona o ka re ga a tlo dumela go tswa ka fa o watswa wena le ge ile gore bo setse o senyagaletswe
4: yeah
0: okay
4: gore ya ka nna mo nne go ne ke sa re ke ya thoma thoma gore ka nna gore ke sa thoma fa se ya tsho
0: ai
4: ke lose ke lose ke ta di aiwa
0: ke go kwile
4: yeah
0: ke le bogile ngwana e shwa ke re
4: eh
0: ga ina ba gabotse yo nna ke itlisitse go yene eh ga tabe ga itle ka mogho gabotse botse nna ke itsweleditse go ka gona le go lebala re ke tshe ba challenge a go ditabo challenge a re lotse tobela
3: no ata
0: re go na hlele kae
3: nna ka le nna ke tshabela ba ma go tlhoka
0: o motho a tshabela wa tabe
3: wa yes ene le ke motho
0: o moeng
3: ke motlolo
0: o o motlolo bia ngwanisho bia
3: ka mo hae ke le lo mo ba itre
0: ya
3: le bo mo mo lo ba itu le mano mo wa ni ma ka ba le mara go
0: ka a mapelo ka mo hae o na le
3: bo malume
0: bo malume
3: ba itre
0: leng
3: le mamolo ba babedi
0: ya
3: le mamolo mo tee
0: wena o motlogolo
3: nna ke motho mme ka ke number 3 ya mafe ya bofelo
0: gore go loka fa o ke ga bommago
3: yes
0: ga se ka reno
3: ene jwale ye a ka e ka mogo tate make ra go lwa ka e sa phela le loko kwaka maka ya ja ka stela ka mari ba ya robala
0: ya
3: ba khala bo mogolo mogolo ba re bana ba ngwana ke tsela ba nyane a ba dio le rena ka mo
0: o
3: ra dia le bona ko pula engine mo projo se tla rutse mo khekolo bo ra go bona tso tse gape mo go le bala ba tsa ba robala
0: e tsi ba le ge ba robala le go tsi a kere
3: re go tsi e le kere na re leng in church ka mo hae e ba le bomalo ba ka ba phatsa le jo bo ona o dilana mo mo kae kae ba phatsa le tsika moka
0: e tsi ba di le tsi ruri mo wena ba malapeng a bona go ba aowa
3: ba malapeng a bona yes
0: okay
3: yari ya ya nda se makhi kai bona ka pila nna ke nna ke nna ke le bokse ke nna go mo nyana ka ra bana ba go ba re fo a go se metlo mo go re tswa sara ba sara le tre re bana ba ga jere ja bona le bana ba re swa bona le bana ba ba ba go re re bana ba ka mo wa tswa
0: nda ke mapela go re le bana ba ka mo o ra bjang ka lebaka la gore koko le ra kgolo ba rile ka lebaka la gore mmago le na o tlhokofetse e ban le dutse ka bo ka gore le sa le ba bannyane a ba re dulelang ruri ba rile bana ba bangwana ka ba tla ba ba sa le ka mo ka gore e sa le ba bannyane bjale le godile le sa nyaka go ba ka mo le lege le godile
3: ya ke tsa tsa tsa ngwa ntse ke tsepela ya tsenda tsa make ya re di mo phelo ntse go tsepela re a phatsalla re tlhoanya ka mešomo nna ke sepetseng ke ile gauteng ke dia jaaka moboro wa ka mo o gauteng o mongwe a ušhagalane a bueme matala a dia ja gae e re boya re boela ka a ramotse wanong So ya re ke nka re ke ntse after snow ya la motsadi nna ka 2013. Class born ya bana ba ba ishu. Ka ra ba tswa ka re hey ke ho na bona situation na be ke la re ke tsa mo ko ya tsaka.
0: O bo tsama.
3: Ke bo tsa bo malome ba.
0: Yeah.
3: Wa ka o malo wa mo abunyana wa mafelelo a re bona re a ona kwa o ka yang ka re na re le metsi a re na wana o ya kwa ka mo o salamang
0: eh
3: wa ngwa tso make
0: ke tele ditse
3: ka re eh ke tsa ara wa ba e mo tswa tso tshwenya o mme tsa ka tswa ke protection order na re u file motho ka na re di blocking e re tar to are tsa ba re u file motho ke ka ba ke ka hao langwa tso make
0: eh
3: karawa ulukile kopola ba dinga tsela go tla tsaka swena tso re kere ke a tsibira ka dula ka ma a go kwaka
0: e u tsha u botsa ke malomo o motee fela u botsi ke bana ba ka mowe ba lapale o ne u botsa ke malomo o tee fela
3: yes and bana ba ba go malomo ba e mali ba ba no botsana le ba e mali yona
0: o ba botsisitse wa re malomo o shishinya ka mogwao ba ema le ena
3: yes
0: biale
3: a tshini ndato make e ndi mo phulo ndi buya
0: yo narwe re sanya ka ditaba a go le taba motheletse ba dimeshi ao
5: to ba go lo
0: re lo tshitse
5: a ke tsene litse
0: a ge tate
5: a go tswa fa fa
0: a are re biale ne
5: eh ai munyaji
0: eh a we u ya khopela ntshwarelo ngwane so a one motho a fafatile go mo
5: eh ke tele li
0: khopela tshwarelo papa
5: dire munyaji
0: o ya ke go kwele motlhomphego a wa re amogetse
5: eh ke ne metse mpetse go fulo ke le ka gara tshe
0: eh a wa nna le bo a khopetse tshwarelo
5: ke tshabile ra re jamo sa ke re diara
0: a go ne taba tsena
5: ke re le ga re le yo tsobela taba go le tshe
0: a ge papa
5: e nna ke ke ja re
0: ke tsaga bolena
5: e ka ga a ke re sa gare ke tloba i
0: e
5: mataba taba mataba
0: motlomphegi
5: to ngwana ba mmalo go ya tsabala ba le ka tie
0: motlomphegi
5: eso e go
0: ya
5: vinya go ba le tlo kare nga re di la ga tsho e di ke ya e go ke tlo ba go
0: ti man ready ke tshwenya ke radio ka mo go na le radio ya la go ba
5: a di dine
0: Eh lebele tshwantse o ba le timile khale papa lebele tshwantse o ba le timile
5: thank you wa
0: eh
5: ne ke ka mongana ba jone
0: a ge
5: le tshinya ke ba fa
0: mpotsetsa gago ke nya ka o kwatsa gago o diaga le tshikeng ka hore kgodi etswa go le rotseng wena
5: eh ka ga re ba tsike
0: a ge
5: ene ke mojimana ke di le ka ke tshepe
0: e
5: kwa matomo kwa mara
0: o mushimane o lete
5: awa le re o bararo wa go bedi o bararo o kgeya ne fitse
0: pecha ne a tlokofala mushimane a mafelelo ya thoma go ba wena
5: le re o bararo wa mafelelo ke ke khaidi
0: o
5: khaidi ya le o fu wa go ntla ba go se go se go le pele lwalo le tele di
0: eh
5: ka re okay secho se a gara ka mollo o ye e ga pere wa pele o pele wa pele e ke di tshile sa sa e cha e le ga ga melo e ka re ba me ri ke amo a se aure nna ke ne ka re ne pata le ga le go mo go lwa na pile
0: Le botsa o wa phejane gore ei wena e o shala ka mo mpya re a go kgopela ge re nya ka o tlo phetha tsa ka fa se ka re ganetsa
6: Ke banna ba babedi. Bo mmago wena ba kae gana mowe?
0: Ba tswile ba ka motseng wa bona. Wena bjale o šaletseng ka mowe?
6: A ka šala nna ke na le bo mmako mare ke gare mo ntweng ye ke thuse go e lamola.
0: O mo ntweng ye o thusitse go e lamola bjale ke a go kwa ngwaneso.
3: natile malume mbaka malume a robala wa phejane
0: mbaka malume a phejane a robala
3: ya robala ona le bana ba ifo natile malume a tloa a o nya ka motho mo lapi ka telanyana a mo tsena ka mo wa mo tsena ka mo ra ka bana ba le bagare ba mo khola go
0: o basadi o mo swaga atla ka fa ba le o ra ka bana ba le ba malume ba o ba o tlogelwa ke mma bona bana ba le ba tshabela kae
3: ba ile ga magola bona
0: ga magola bona o fe bana
3: ga mmago mma go bona
0: o ga mmago mma go bona ke go kwele
3: matile o le ka mokgong go ba le mediro ya ka mogae ka moo a utia o wa lasbon o nyaka o nyala mosadi
0: o mogolo wa mogolo wa phejane bjale o nyaka o nyala mosadi
3: matile mosadi o le wa malome montha ore no wala e senyaka motho ka mo
0: ore a e nyala eupša nna ke sa nyaka motho ka mo
3: a le nyala ore ka mo a one wa tsenang ka mokeketekaraka o koba bomalome ka moka le bomma le bo abuti a monna gage oba koba ka moka yena ka gage ka mo
0: kore yena ke ka gagage bjala a sa nyaka motho ka mo
3: lenyalo le tse o diela kwaga malome o mogolo
0: ao o gana le ge go ne o diriwa lenyalo fela a pase o re go diriwa lenyalo go raya gore namile mosadi o tla tla ka fao go ka ne go direlwa lenyalo go ara gore go tlo o phatlalalwa ka morago fa pjale le ena ebile a nyake le lenyalo ka mone
3: yalo nna gore ke e tsene ke bile ya ba ditaba tsa gore ye ke sepela wa ke o phasa magolo ke ke le o phasa magolo ka nna se gore ke ka mola magolo ke tsweke le ka mola ke ena bitse
0: o phasa magolo magolo o femele ga mma
3: o re ko ba re o gana le tsena ka mona ka re Black se mo khila le gate ka re Black se ga tsha ntwe le makhani sa ka re ba di gate
0: a re ska ja bogale la shumisa Black se a go le taba pa pa tsela
3: pe la pile sore ya tsela ka mola le ke re di ya la para tsela ma bitse
0: ya
3: sa o phasa go ra bo le nyala malume mo go lo shini lona o la ga nne o tlo nyala ka motseng wa gago o mogolo
0: e kwa
3: ya lo na para ra ya la tinga tshoma
0: ya
3: ya di shosha le ke
0: ya
3: mola le ro malume o a ri le ka mogabo ka mo
0: malume o mofi
3: o last bone ya ri
0: o ke a go kwa
3: ntle go le botse na pele ga bona gore ka dia lo mo mona pele o thamanya ka scan wa gala mosadi o so
0: o malume a bona gore hey ka mo ga e ka fa a ino ke tlhaka tlhaka a nama a wa gela mosadi o go gongwe ka thoko ya
3: mola ma ga ke ma ga ntwe e thoma mo na pele ao o ke di ntwe lo tlo ile ka kwa na ba wa tsama ba le bana ba gagwe ba mosadi mo holo go le mma bona tlhoko se ba re tsa mo ka borena
0: ba kgona go bua
3: a wo ba ga ne tla re ke tla le bona
0: a o e ba pia pia le ya na pia le o tla ba bolaela ka gore o na le mongwe wa ke o emebedi a kere wa ge tshu ka thoko
3: e na pile o mosadi wa le ke a ka ka moka
0: o re ke a ka ka moka mengwe wa kwe
3: Eh
0: ya mona lo bele kopane le dipela dithota.
3: Ke se ya go rewa. A dile ga ya di social work ke ba re next. A ba tle.
0: Ya.
3: O ga na botlo. Se se lo ka tsara tsa manga ya tsara tsa mlata ba mlata ba mo jaba re bona. Bona ka mo leng. Ke ka go.
0: Ka le ga ile le swa gana ka mo we ke ka ga.
3: Le le swa le ba re ka ga go ntse everything ka mo la ga gale ka mo ke ka go bana ba le. Ka o ya ka molo ya ka o eta ha o roba le go bela ka gao
0: ya
3: a wa ra ber tshe
0: ya be le tshe ri le ngwanesho
3: ka mola o ba mo ntshi ke ba re o molo monga ba la ka o bona o bela ka gao
0: o ya
3: ya sa ke ri nna ke se tlogolo ke mo ke tsene wa na mo
0: o bo bona hai e go silikile tabe ya sa di ituka mosadi one
3: ke bona sa di to ga ke wa ene mola ile re le mosadi o na le mathata
0: eh o ya ke go
3: ke mosadi ke mosadi o nye ke o ya le tsulapa
0: yo
3: malume jo mo tsaka khanga mo ka ga a le a ba monya la lapa la pa khono ba le ngwana lena o ke mosadi a robala lapa a o pela ona
0: ane shuke go koele ke le bo akudu bo le tshala lo wena
3: in tshwenje go ita so ke tse le na ba le ka le wa re re ne ka mlao
0: a wa ke ke le nna ke a bona re buile wa tlhomolana ga mo tlo wa namba ke le bo akudu bo le tshala lo wena
3: ke a le go
0: a ge thobela fm mo chat WhatsApp le bo tabisho ya pe le tabe tla ka mamane go a maswa a ile gore ke be ke sa ile belele ka ona di a re lo tshepeletse
6: ba ma ke khotso
0: a ya teng
6: I can say even le nyaka ba ile makwatwa ntike mo ba taba ile go ta play nyaka ba ra
0: ah wa ne kirile le ba o ba ikushisha go ba o ba e batametse go ba ile go baka ba e bona so re makwatwa go pitse mfela
6: o ka hore ke rwa le mo nyaka ape o latele mo lao ska go khumana o tsena dilo melwane ke mama ke ntse me di se tsa ta puke motho mo go tsha bo shulu motsere make we taba che ja di tshalala peng ja mela ja ding ja sitso so go dile nje di tseba make ene ba le kenya ka o ebe ya ka mogo dilo tse di nya ka batho ba o ba le kushisho le o ba le thompho le moya wa boleta gore re hate ka boya gore re di tsebe gore ke di hona sa re go la di hona di kampa ka thaka thaka ntsha ke batho ba bangwe ba ile gore motho a teng ana kushisho o ba le batho ba bangwe ba sena jaji ya motho ba o ja ile gore ke kwa motho mongwe o shuwe o letseta bangwe ya kosha botlhoko ya re motho o tsene ka mare a lapa a fitare ka mo a kenya ke motho o ya moka gore motho a se a temoka moya o reng o tla ka gotso nne o tlile ka moya o la o reng jale nna kenya ka ipona ke na le monna wa ka ntle we ga ya loka le a nyane ga ya loka tshwanetse re gate ka boya re be le moya wa borutso re gate ka boya kore re tsebe bo motho bo modimo re loke modimo ka re ya dipelo tsa rona ge re be batho make we tshalalapeng ka maare a lapa bana ba motho ke ba ke bana ba motho kgaijadi ya lena la mathomo o e tlhalosa o ebeile botse wa re nako nngwe kgaijadi gantši ke bona e le goreng o khumana ba taisha bana ba modimo mathokile dipereko motho di odi a bana ke ya leana ka molapeng ka mo ke nnete o e bajale ene e tetse make jale ga re e tsebeng ka mokgwa o yang ka mokgwa o na re e bonang

0: ijadiore a setse ka mo a ebe taba ya gore le bana ba gae ba tlo gola mo ba tlo thoma gore golela ya ba bana ba le ba tlo thoma go ba le moya gore a re nya ke ba tlhoka mo ke ka borena e-e matshele botsebotsebotse o re tlhoka mo re shilwe ka lerato re o tshwara motse o botse wa batswadi ba bomma rena ge o na le merero re tlo ta ana ka mo make se tlo rera ana ka mo ga re teka lela la gore re legantšhetsa gore aowa ebile ke ka bo rena a le bolele selo ae re tsa ka lerato ra fitlha ra rera ka mo ka kgotso ra ba ra thatalela ka kgotso ra lešia ka mo ka kgotso ra tsewa la tseba lena gore tloka mo ke ka bo rena mara ke ka mo lapeng la batswadi ba bomma rena
1: kokokolo maolo le ke le teledi selo seo go thogo ke family house ka sa gaga borena e gona
0: lentsile o ke bona ke le khumana matšatšing ana ke ntse ke godile so lentsile o ke la kegore ke le dieng ke la botseya mane ke bona e se lentswi la o tiša moya wa kgotso ke lentswi la garuru la o ba le o ikgantšhetsana le lenyatšano le telelano a re a tshwanela re ntšha mantswi a ke tlholo ka maatla ke family house e-e mantswi ao aa a fošagetse kudukudukudukudu ngwana o mongwe e le ka kwantšha lentswi le oe le mogaleme ka bogale kore le mme botse fatshe le ngwana lentswi le oe na o napa o lapile a re dijale
1: nammaololo ke lekoile ke leboga kudu o boledišanang le
0: nammaoreeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2: ona la ka ya le bolana le molata ka mo ga skop
1: molata ga skop o ngwane sho ke go tshele ditse
2: na tabe ke nyaka o fa ga mkhoki bona o ka gona batho ba ba tswane jo go shisha gore dilo ja se bale bale a di sa tsa maisu a bale ka khale
1: ya
2: khale go be o busa magosi
1: to go kwele
2: a ne yale e traba dilo je di ntshiri nyaka di pambiri morana ma
1: eh
2: nyaka maphepha
1: ya
2: go da me ile re dilukise ka maphepha le ga e ba ma
1: pala le di taba tsa setso le di taba tsa setso sa sa ga bona re di nyakele di pambiri na ba
2: a mara ntate maki batho ba ndele di pambiri le mo ga le ndo ba felle ja ba ba le botlhara ba ba ba re balwe
1: ba ba di
2: le mo amuwe ba dzalie ba sanga ba lia ntle ba rugi wile ba ga se dzoge ba twana ba ga se bele twana
1: ba ka se bele twana
2: ya gore ga gae ke family house ene le gore yo mongwe yo wa mosimana wa mafelelo a ka se dumele go nyaka go bona bokgaejedi le bo warrage ba tswele ba ile metseng ya bona ba fetsa ba da ba boye ka gae mara a lebala gore o ne ntleng wa gore motho o kgona go tsamaya a ya a ba lelapa mara ja fitha ja tsenyega bele a gabele ja gore a re bieni bjale re jeni example ka kgaejedi
1: ya
2: kgaejedi wa nyalwa o ile o nyalwa go gongwe ke mo ka fitha taba ja saloka ka yena le motho wa a banna ba na le mokgwa wa gore ba ba kgaogana le basadi ba ba kuo
1: ya
2: a ka re ya moraka kua ngwanola wa batho a tsamaya o boela gama nte le ka gae ba mo ebe go ka batswadi ba bona jale e batswadi batho ba naga ka kgopela ba kwešiše batho e le je gore e batswadi ba sanga ba sia mapampiri a gore motso kwa ma kwa lapa kaofela
1: ke family house ntweo
2: ogolo morwa morwedi ka moka
1: ke go kwele ngwaneso ke go kwele ge ba saka batswadi ba ba le sengwalwa sela sa go laetša tumo ya bona ya kabelano a dithoto go bana ba bona ntlo yeo ga e ba ame ka moka ke a bona ka moka
2: ke a bona ka moka ke a leboga tatema
1: go lebogile nna ke potša gore ke a bona ka moka go fitlhaneng ge bona badutse ba gola ba gola ba gola ba tlhokofala o e kore e tla šala le bana ba bona ke a bona yo no ba family house ya no ba family house yo no ba family house le ditlogolo le tseo di tla go e yane a re lotšhe
2: chief justice
1: president mengwai

0: να λεγάει κόμμα ο Αγκουάνα πρεσιντέντ.
1: Για μόνο ρε σαν την κυβεράλε, να μου έχω χάρη.
0: Α, ούτε λέμε λατσούλο που γιάνε.
1: Έλια.
0: Εκεί τα μίλε κουνού, μου λέει σαν να λέει ένα πρεσιντέντ, σαν να την τα μη.
1: Ε, κύριε μέρα ωραί, πολύ ελεία ωραί. Αγώ είναι μου σαγαλατήν, κάσα αγώ παπάγμα. Ε, πω σαγαλακούρου.
0: E phosagala ku.
1: E chechere ga nyam bana ba motho.
0: O
1: ka ba o kwa le ntule eh ke family house.
0: Eh
1: kwa o ba le ba ba feu ke ntlo je la ja bona ke ba ga sa phoshe. Le ke she ne ba ba ba ngwali sha ngwana pele. Ke tloga fela ngwana pele ba mongwadisa.
0: E kwa?
1: Ke ena monga ntlo ewe. Ba batlogo
0: tatamorakorekore president, ke ena mongwa ntlo ewe ka morago ga batswadi ba gagwe.
1: Ba ngwadisitse ena ga ba sa tlilo ngwadisa o mongwe.
0: Ba ka moka ba go latela ae.
1: Ano ba ngwana wa mongwadisa gore ke ne ngwana ke moketekete. La bile ke moka ono ke stop nonsense sa ba ba sa etlang ka moka.
0: Ee, ke a lekwa.
1: Ge ena a se a ba le mang wa gore ne a re ke yo go aga.
0: Ya.
1: Ba ba fa tlilo go tswa tshuti ba o nyaka ditene.
0: Ee, banna wi.
1: Ba be ba no pakelana ba dule ka mo morago ga mekhukhwana ka mo.
0: Ee.
1: Ke mo o ileng wa go etsa freedom ka. Kati kan teo dibile le se se tsena ba de ba lela le filo gore ba nya ke marulo ka ba ne ba patavana ka mo malate
0: ke
1: ba yo ba tsanya ba no tala pleke kana go wa nuno makalona ba tswa khantse ba tswa ga khantse ba be ba kina tule ba le 10 di gatse di ditlogolo le eng ka mogare
0: ke a lekwa ke a
1: le ene ga ba ne le filo
0: ga ba ne le filo
1: wa gore na mo gae re ne ma tsheo a o lula re gona o gopela stene ba re dumelela
0: aha
1: yalo o tletse mogo mowe ono wa gore e ke se o ne family house bana ba bang a ba sa nyaka go itirela
0: bana ba bang a ba sa nyaka go itiela ne
1: awa ba sa nyaka go itirela ba re ka mo ba agile re tlo dula ka gatata gore na le mma gore na
0: o
1: beo ke yona e seng keo rena ba Afrika.
0: Eh.
1: Eh, bone ntlo ke mo je ro bana ga ba di passage. Ba ba re tane le bo motho.
0: Eh, ke a lekwa.
1: Ba ba no re tsana na go le bona kwa ba re ne molao ra o passage la bile ba o foshage.
0: Oh ya.
1: Ya le ntwe ke re go no tsa re thulana ga yona as le dumeletse.
0: Eh.
1: Ba tla tloa ba ya gana kua go ba le ba molao go ba ke ma-social worker go ba ke eng ba tla ba re e mora ka mo ke nnete motse o kwa bolena ka moka mola re bane motho o santse ore a itirela ke gore ba re fetositse gore re be diboru tono dulela go baka ka ena le ntlo le wene ga le re ise felo le sa tlori gore bana ba rona ba bolayane
0: taba le ntlo le la family house
1: ka guru ke le letloro ka guru ya lenyakere
0: aao
1: ba ne le setse le phasisitswe ka molomo le a bolela le bana ba le tseba waga o tseba gore ko ena last ball ba tlo go badisa o badisele ke ditlogolo
0: ao banna we
1: a kere di a go telela ane ke digoletse ka moga magolo a tsona di be di ja bana ka moo
0: di tseba ka botsona e le ka moo
1: ba go tshisa ra go sala go le bile go monyala a sa go lela ka mo
0: kona tla maloba mo ka sala botsa nna nkwedi tse ka mo
1: aha wa ga sala botsa nna de tsaba kona ja ka mo ba lo e na go ra re wena o sa ntse o tswe motho nya o mo nya gala maruno
0: nna ke le malome ka mo ile ka gagetsu
1: nna o le ka gagetsu ene o tlo go bele support ya o support ngwana o la gore ke nnete ba rake ena o wa mafelelo ka mo diragalo tse dintsi tse e robana gane ba di remeletseng beno le lefatshe le ka no remela beno ka tsona tse tsa gore re changetse segagabo rena ke beng ba tsona ba dinyakago ge edumela badimong ba etla ka mo gae ba tlo letlhoka ba kgwetsa robane ba kgwetsa motho o mongwe robane ga ba opolele ebile ba ka no sengwe tsebe motho o e ba ipotsiša gore na jalo ka moo a ka no etsa mamokebe a re ke šatlhamolola mo ke kwatile kere ke tloga le ngwako ke a o thunkanya ka bona ke kgwetse motho o ke mo nyakang mefeketa ka mo
0: ba ke ba tsebang a bago ka mone
1: napile e le go se a kere mamokebe ke nora gore napile bana bao ba dutseng ka moe ka mogala bo wa o kwa ta tlhokang batho ba tlhoka ka moso ba tshwenyega waya waya
0: ke a lekwa tatemengwae ke a lekwa ke a lekwa
1: eloko la bona ka monka
0: a re tsebe president bjale e nyakang setso se tloga se latelwa gabotse goba go fetsišwe se sengwe sa go tlhola bobotu le tse ding ka moka tse le di bolelago tša go solega
1: o kare magagabo rena ga ba bone setswa se ba boledišo ba selete wa botlhoko
0: That's when I kill a quail, a president, kill a work with the election and lead.
1: Toil.
0: Motelechi, Mad Michel. Kagotama, Motelechi? Arlo Che.
2: Nadumak.
0: Toil.
2: Munyaji.
0: Lekai.
2: Erona Ramiranda Dumak.
0: Erona Mutumpe.
2: Amen. Nadumak, irregular topic in my hunde.
0: Yeah.
2: Wena
0: o nyetse mosadi.
2: Ee.
0: O wa mafelelo ba shimaneng.
2: Wa mafelelo ba shibane.
0: O nyetse mosadi o sa le ka gae go ba utswile.
2: Ke sa le ka gae.
0: Ke a gokwa.
2: Ke nyetse mosadi ke la le re gae ke ke 3 ke la le a buti a ka o e 1. Ba go khwela kona ka mogae ka moka.
0: Mogatsa go le yena wana ka mogae.
2: Mogatsa ya ka le yena wana ka.
0: Hey wena.
2: Ke gae ke ke ka 3 dine le bana ka moka ga tsho.
0: Ke a gokwa.
2: A go dia ka ona le girlfriend.
0: Yeah.
2: La pele re thoma go lwa mola ke gore ke ntse go ja.
0: Ga le go lwa go lwa fa le di jong.
2: Re di thoma go lwa mola di jong.
0: Hai wena.
2: Na le tle ga e mosadi sa ntse ka pele tsa go tsa go ja.
0: Yeah.
2: Ke ke se gona mosadi sa ntse ka pele mmatswana re tsa go ja.
0: Yeah.
2: Mme ga di thoma complain ora wa ba mplesha botlo ba.
0: Nanga se tlo phela ke apela bo mmago e upya barwedi ba gago ba dutse ba le gona
2: ba le gona
0: le ditlogo ei
2: right le fa le motho a dira rena ka go e bontshana wa monna o robe
0: ei
2: re le fa le motho a dira rena ka go e bontshana
0: mm
2: ora wa na ke re no ba tswa ba nyenge ditene ba motho a dira wa ga pheke ba ntsha ka mahanya ke ithoga
0: Eh.
2: Ora ke ithoki thogela pelelo.
0: E le go taba go kwala tsebeng ja lena.
2: Ai, e le ntleng tsa ka motho di ya kwala.
0: Ya.
2: Mare a se taba go kwala.
0: A pe no wela la ka bana ba gago rena. Nka tla ka ntsha bana ba ka ga bo bona na.
2: Yes, yeah, we are going to
0: hear.
2: Are living in a year? You are happy. Nothing, I'm sad. I'm not.
0: Mogatsa o belaela ka gore nka se tlo dulela poto ka metlha go sane le barwedi ba gago ba bararo le ditlogolo banna a re khutsišaneng
2: a re jalo mosakolo wena ka gore re a togatoga a re thušaneng batho ba re ba nyekele ditene re ba yagele dithurumo ko ba dulang ba ye go dula
0: oo a mokgekolo a kwane le seone
2: a ore next napile nna karena na iri di esit na kia chakagani
0: na wa mafelelo mshimano usane chokuba mshalala pe
2: na wa mafelelo kusanzi kwa mshimano mshalala pe na kia chakagani kachakachakachakagani na kaya kudula mugudula
0: aha rewi chwa abela ila mukhekulu
2: abela ili na matoma kitama
0: la matoma abela ila ni
2: ah ya rodukila wana kutata kwenye kwa uchangwa na kama
0: yupia di kaijeri aone kodia
2: kiduji di kaijeri
0: kuluki ila uchu ile warana mile
2: kiduji ile kiduji la raka teki itule jiraka wacha mkekulu kakwa raka nati mmeriko ngeke ufela itako wana mwiji ya rare mwiji wa tewa kimuricho mkekulu kaitaka mu mdiela ntongo lengu wapu waja uli ya igrase mkekulu kaitaka kwa rapika ngoto mao complain mao msaati
0: gori
2: gore le ditlogo di ka bua gore go rarake ya lengkhela
0: lentatlile
2: a o win
0: lentatlile
2: lentatlile maro o se dile le ka di tsaka o se dile le ditlogo
0: eh
2: ke lo wa itsena mkhagolo e bile wa ibusha wa itsena gore no ya eh wena le ka hospitalo o ska ba hata le ka mo ke ra bona ke tshile mara go ile ka mogho ga bora ronta ka le ja madima o ska re ska tlhoka sa hata le reng go ka
0: are la ga gore o be feletse taba o re utswila re go di ya ka mogho le reng ka tlhokofala wena moro wa ka
2: o ska ba hata ka
0: o ska ba hata ka moga ka o gore o ska atla le hulaka
2: aowa o ska ba hata wa hula ka mo
0: o ora re la ga ka tlhokofala ska ba bua wa tla ka fa
2: yes Well, gig, I'm not really in the ceremony. It costs a little bit of your rain. And a little family house. A little family house to the Wima. Uvasa Volella Mewa Savolella Mari. Killing Julian Hopo, lot of respect for Mohari.
0: President Obolechi Leonard Lynchino Kelly Suru Suru Suru Suru Kudu.
2: Kelly Suru and a little Gucci, which is a little bit of a Ravanya.
0: Oh, kore. Evan, hape bia le thoma go mpontsha ntwe nngwe. Go na le batho ba ba ikemiseditse go fithelela tsedi tseo. Kore o ka re le kgatlha batho ba bangwe ka tsedingwe lentjule la family house le ba ba le rata le ba bulukile ka mogomong le ba tswara ga botse.
2: Yeah. Agere na le ga ke di ha ra go lela ke. Ke ba tlile ka re ba ba fela ya makoeng. Ke ba tlile ra dule ra go lela. Na kwa nengu nore gheri mchiru dungchiru kule na uko uwa mafelelo wa niyana Isano wa niyana gheri kwa taka mmara kata babidi Kulu kwa are awa lenali dile vodila spila kape This is a family house
0: Au
2: Wa kwa kore
0: O kaijeri chela chaka kubadai Liti hile vodila nochwa kape Yeki family house
2: Yeki family house
0: O ifile batu mabaka go nganga le go baka tseo di sa ba swanelago re ka ria
2: yes if you never come mabaka go nganga le go baka tse di sa ba swanela ene it go tswalela malapa mantsi yona ke
0: yona ka be ya family house
2: it go tswalela malapa mantsi a dire motho mo mo di mo ka ga ya ka bomu ba ka bona ke manyalo ba nyalwa go ba tsa ba tsogela ba tsho ba emetseng ya bona ba pile ka mola go tshwana ma
0: o ya Oh
2: yeah. In Julie family house. Irengere baka kwa batho. Man re se ra tshabela se ka bareta.
0: Ra se sipidi sha ka mogose swane tse go sepela ka.
2: Ra se sipidi sha ka mogose swane tse sepela ka go. Wa tsama ntate ma ke go bona re after papa se no tlhoko fa. Re ba phatlala ja diaparo. A dire ka pedi go di wa bana ba sotho. Pare iwa mola pare mokgolo tso ga jwana a bo fa wa shalang ka mo ndate ma ke
0: what
2: e le utura gre le je ga pedi shetse gre di dinye ile na ke no tsira go rawa ka mo bona a e
0: ya
2: le ke ba di jukwa la pengwa pa jere go khoela ba ile mola a wona di tule di tile di go thuko go nna ba rawa ke a di ntshwane mara ka go nna ke re ke ne ka go bona gore na mogekolo tso sha di shamanga mo ga mogekolo no just pokwane ntate magi o khajwana bola o ne tsanna
0: e le go se supo sa gore wa tlo sala go ka fa ke
2: u ye na wo
0: ya so arabian di khaijedi
2: awwa ka mo ka go khumutse ka lona ke fela ke ba bontsha yona ke re kirele mthomong ke re go be go na le wa o ile nga tsia record mokgekolo gape wena o bontshitse di-family tse ka moka gore motho a tlo salang ka mokoka nna dipitse kwa dijikagaka ba reng batho nna ba tontsaa ba tlompona kwa ranna kore gora rena ke leo tlegela lapa lentse wena ore boletse gore ne o lelapa le ke la gago
0: ya mogolo aka re kwele molaetsa wa gago ke leboa kudu o boledišana le wena motlhomphege a re go tamaise botšheletše supanakosela ke metsotso ya meraro ka morago ga iri ya lesomepedi thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo jaaga metse tša moremegolo ke tsona tše thobela ao nna o re nna ware ya
2: papa se no tlhokofala papa o ne le dinto tse tharo
0: o ba na le
2: o ne le dinto tse tharo go setsa go kope ditse pedi
0: o ya
2: ka maotinkase ke tee
0: ya
2: ke nna ngwana gae wa mosimane ke e tee ka ra banennyana
0: ke a go kwa
2: I'm not shy away akere ke tlo go jare ke nna ma ke sora ga di nthelebijane ma
0: ya
2: mmamogolo o nthelebitse go maotinkase ngwana wa mmane o se wa papaka o ere ke thomiso papa o rebitse a tlhokofala o tlhokofedile mande ke tlhoka ka sande ampha dikhi
0: ya
2: a re mosadi o a ke
0: a re mosadi o diang
2: a ke monyake mmadi mosadi a yao matlhong
0: ya
2: ka tsaya dikhe ke tshwane dikhe ka mogale ebile ya nteng ka ditlotolo se ngwe ja botlhoko ke nyake le thuso
0: bjale tata go a go sia le dinotlelo a re mosadi o a ke monyake ka mo a ra mosadi ofe
2: o wa nyatsi
0: o wa nyatsi
2: wa nyatsi o tsere ntho ga nnete nnete nnete o dula ka moo le bana ba ae ba sema a le ngwana le papa tuta
0: eupša le gona bjale o ka o dutse ka ntlong yewe
2: o dutse kgwentse o dutse rama ene nna ke dira mootaka ene ntho e mogaloleng jae boleng ka sedimo ke nnete sedimo sa rea lwa ro se diara gape ke gape le tja gore nna ke itiele sedimo ka mogae mo ke dulang
0: gonaand
2: ya re letša ka edi ore rena ora rena bakgaledi wa se ba re thompe remember papa o ne le malapa a babedi ke ka koko le ka gae papa ke ngwana mafelelo ape o a ile ena ena nka sene bothata le o aga mara unfortunately mogaledi o robetse mara o sane le ngwana wa mosimane o sanke re ata thuse dikgaetsedi ta ke na le kgaetsedi e teng mo papa bana ba bangwe ke ba mosadi ya bobedi ba ko Pretoria sese ya bona ke ena o ja disinitiative ba ke ya dikhie dikhie nna ke file ngwana raga diaka ka re ape motswela kwa sele o e tekane mo ba tlo utswa nna ke nna sešeo lena le nna mochef ka mo robala ka mona papa wa lwala wa mmona le wena gore motho wa lwala
0: ya
2: ngwana ragadi e ke tlo mmotsiša after a funeral gore o dieileng a re ae ngwana mmane ao kena kere dikhe a di fa mosadi o nyatsi remember nyatsi o papa o ikobile mo pele a ka le ragadi le mosadi a ampha dikhe sešišana di sa le onale and-e story se re gadi o setse ba gabotse but
3: karete tsile lengwe ke bitswe le ragadi le ngwana ra molo o lo ring a kere kamola kamola ntse ba nyana ongushisha gore papa njani le basadi ba bararo o a se a monyadi o fetile everything e re ya go mangwe registered court abo jalo ya re ro nya go negotiate le nna ka na a o le ntokita e negotiate because a kere le jela ke ja mogala wa se tsao and the next respect talent zula mogala now would you know mmo abo le tsing phatala jo e di aparo khantsi di aparo ba nna sendo re le di fishe gore re di phatala ja
0: ja phatala tsa next ba di phatala
3: ka khoma na di fishe tsa di swede di aparo tsa papa ka mo ga di swede mara ke phela
0: mpotse fa tabe ka mo ka o re anegela go yona e tsentsha ka family house.
3: That one is not a family house. Nanje ke ipotse gore ngwana bo mma a ne ma dula ngona. Nna ke dula kaka. Ke tlo re mo o e shwa ngwanenyana. Ka re nko o dula kwa, o nthokomelele kwa. Ntho ya rena e tlhokometse ke motho o le goreng a se ya hae thuka.
0: Go pala go ya go e tsea go yena.
3: Re tla dilo ya re ya o pola wa bona ka mo University of the North o ne lo ya re tshedimo ja o thusha le in fact o ile ra ga dipele ra ga dolo ja complain lo ya re la mphone la mosadi taya he ke fita ka khoma lo re mosadi o a shetse yana ka mona o re ke yena ngwana wa mathomo wa papa. One of my tomorrow, Papa, this is. I'm going to go to the house. Remember ene o tsore motho we o ne le bana o nyetswe re fita o mafes o bi dikga sfana se sengwe a different story but ke tata mo wena ke tshile nka o fa dipambiri tse ka mokatso
0: a go le tabo ngwana e sware le segala fao
3: o bana re e tshapena enje ke re bona ga mogano e tswa dikedi ke ntwa papa ntwe
0: ke ya go kwa ngwana eso o tla no
3: tla ga se la nga se la telefase ke dilo ta botse o re wena o o change ke bolelo le wena ke o nyakele di phone number tsa a mpotse gore na o dula luang ka motse wa mama bolo e se wa mama bolo le wa magoro
0: e tlogela gana fa ngwana eso o tla tla go nna
3: ke to ta mo wena o change
0: a go neta
3: ke ta dula gana mo ano o fitlhela ebile re fetse le ka re ga dinga dinyaka ka o fatso
0: ke lebogile motlhomphegi. Ahe. Tobela FM, Moshato wa tsebole boithabiso, ga se o rena mile tloga ile o re be go re belerishana ka yona ino ba itsushitse engwe. Re ke tshe mo tshelechi fa Arloche. Arloche. Ahe. Re bona re ka butsha le na.
4: Rona. Re bona la ro mahlaku.
0: Ahe mahlaku.
4: Ke rena ke setlogolo. Ka mogae ke le go setlogolo mo a ka senke a tsewa a senke go a tsewa re dula le bomalome ba babedi wa Phejane le wa number 5 ke moka boso batswadi ba mma wa ka le bomalome ba robetse ka rile ga ba robala ba re mma se ka tswa ka lapeng
0: ba re mma a se ka tswa ka lapeng a ge lesane le nna yo nna ke sa le kwa ngwana gešo le gona ke a le kwa bela ba re mma a se ka tswa ka lapeng
4: ke moka
0: ma sa ka botsisa gore ge le re ke se ka tswa ka lapeng bjale ge nka nyalwa
4: a re o se ke wa nyalwa
0: o ba mreile ba re se ka nyalwa mme o se ka tswa ka malapeng
4: ke moka a o a se nyalwe a yo bereka la Gauteng a o dipereko di a moatla modimo a o a aga ka gae
0: ka mo lona lapeng lona lewe
4: e mmaga sa phela ke moka ma bokoko ba robala bokoko ba robala o setse ka gae o setse malome le mma le lalpune
0: bo malome ba ba ba ikwele taba ye gore motswadi o mreile a re a se ka ba tswa ka mo lapeng ebile a se ka ba nyalwa
4: ba itse
0: a sa ka ba ntsha polelo ka yona
4: a e e boletse ke tata go bona sa phela
0: e boletse ke tata go bona go ba mma go bona
4: tata go bona
0: ke le kwele ke yana wa gore se ka ba nyalwa ngwana ka ebile se ka ba tswa ka mo lapeng ka fa
4: aga ke moka mma o agile motse ka moga gabo ka aga motse ka moga gabo o setile kgaetsedi ya gage ba babedi ke moka e wa mafelelo jalo o setse a tlisa mantsu a mabe mo go nna
0: o setse a tlisang
4: mantsu a mabe
0: mantsu a mabe go wena a re
4: go nna gore nna se nna wa ka mo gae
0: ga ra so ena wa ka mo gae o ra goreng
4: o ra gore a se ka gešo ke nna ngwana kgaetsedi ya gage
0: ee o a botsa wena fela goba o a botsa le o mongwe ngwana gedo
4: aowa ke iwane nna
0: kaao tee fela ngwana o le tee fela gomma o a botsa wena gore ka mo a se ka mo gageno ka fa
4: ee a gona gore o ka bolela kare a gona gore nka bolela mare ke o dira diphoso ke ya go phosolola gore o tsebe gore ke o ra se nna ngwana ka mo yena mosadi o o ditsego ka motseng wa gage ke mma waka o goagetse ngako ka baka la goreng ke nna o agela nna a agela le wene jala o ra se nna ngwana ka mo gae o ra goreng ke moka ya e fitlha mo e leng gore go ba bangwe ba reng ba wisa lentsu lela ke kweleng ba le bolela ba re ke family house ka re ke family house jang bokokwa lena ba robetse ba se ba aga motse
0: go na le o ile go a lentšha re ke family house ka moo gageno
4: ee
0: e le go mang
4: e le ngwana mmane
0: o ngwana mmane a re wa ka mo ke family house
4: ee jalo ke gakanega gore gane family house jwang ka reng motso stan ke sa makgolo a bona motso wa gele ke mma
0: ga re ke family house yena e le ngwana mmane le yena wa ikakaretsa gore lapa leo le ama ama ke family house
4: ee ke yena le amo ama na le ka ga gabo
0: taba ya family house nkane o ka re bjale a e sale ka fa o rena re bego o ka re re ikwešiša ka gona gore o ka re e tla ra bana ba motho fela ge batswadi ba sepetse nkane o ka re e ya bakega le meloko e mengwe ye e katologile go bane kgona go tla gore ke family house le rena re ba ga mmang mang e
4: ntate mma ke re sa tlo golayana ka baka la ntsu la le a family house batswadi ba šia dilo ba di šašara ka ntse ke moka ge rena re gola re golela ka gare ga mathata
0: le golela ka gare ga mathata bjale go na le ba otla ba go ne o tlo kaba dilo tsa batho ka sefane fela gwa tswelela bana ba boramogolo gwa tswelela bana ba borangwane gwa tswelela bana ba go ne o šomisa sefane seo ba re ke family house ba ra gore le bona ba amega maikemišetso motlhomo bane le maikemišetso a mangwe
4: ke tabe ke reng gore re sa tlo bolayana ra e ka se fele le golo ebile ka setsoko e fedile e leng gore e tshwanetse e dire koreng batswadi ba gone jalo ba tshwanetse ba change molao o e leng gore ba o bea mo batswadi re jwala moya o mobi
0: ke a go kwa ngwaneso
4: ka baka la family house
0: ka lebaka la family house
4: ee
0: kgaitsedi ka ke go koele wa tseba ke go koele ke le boa kgaledišana le wena ga thobela fm mošhateo wa tseba le boithabiso a ke go leotse motheletše ra go leotse tima radio tima radio thobela le kae
5: nka se robale dilegele lefela le
0: a ke kwele
5: matabata ga matabata
0: ee
5: tabe nyaka bakgale yo kgoro
0: a bakgale lena le gona
5: aowa dikwa ba bolela e nore letšhaba go bolela ka leina ke mokule ka lentso samolobaoe motho wa go bala dibuka
0: o
5: ee jale nna kere e ke se goa seeme ka e kogere letlhago tša motho
0: ee
5: ya a le ko dire enyaka bakgale dikgoro ya mošate e e mo dikgakgane ke dire dikgoa
0: ee
5: ka re fele ka lebedise mokgo a tonke o kgole le ja bona a ba mepotana batho ba batele ba reta ba tlogela
0: ee
5: nna re le mabisa ka bore
0: ke a lekwa
5: ee ka re so go a temenyana re re tsa go tsa mokhutu
0: mothomphegi
5: ke ne bo ile go le go re di pampiri di pampiri na bo tene 20 le mo mana o o mo pampiri le le ka kom bo jaga pampiri
0: a ke le kwile e bo ka fa o ke a le bo ye
5: ya le re di tshele le
0: e
5: ke kuna se mo dikeng mo se o sa tlo fetsa wa mo sa dira nna le ke mo thele le ke mara wa o fetsa o wa ya ya ka re ke di fisha mara ba tsoa o ka se re go di ere le selo ka e ka le ga ke re a go fetsa fo mo tsheo a go tsheba le ba go a re go bo mamma ba go ba ka ntlo nya si e tsiela dilo e le e tswa ga mamma go ba go tsena di molaore molao khorong ya lo ke hore o ke ka se mama o di mama o lo wa kolela pa di re re ka hore wa se mama o ya le pa di je o e a di ya le re tla o tshe se tsholo tsompo
0: se tsofela le tsompo
5: e ke le go ya so batho ba bola ya le ba le ba ba dilo di tsa go shini
0: ke le kwa
5: e le bona la ke le rata go bola ya
0: gape ke a kwa
5: o ga dile a re di ya go go le mele ya go di dinna
0: e president o boletse o re itabe mo go ngwene e go tlhola bobodu ya
5: e nngwe nngwe ntlo nngwe le go ja nne se ina ra gara di le di ja wa ri e ke go di ja ka ga nne le go ma ka ka ri e se ba go le go ga nne go ka ka ra jo se o thele e wa re mo tlo mo tlo nne a pa ta pa le di nne se le ja so gara se o mo le go wa nne
0: tata o re na re tlogeleng ke le koele
5: go ne
0: tlo go le motele tshe mari mesheo
6: le ka ente te make
0: re gona re ka bushalla khaitse ya ka
6: re gona na taba ya family house gore ine ntla ka ke bona mo di TV ke kwa mo batho na ke page ya ne ga ga batho ga bana ba 11
0: ya
6: le sumi te la bana
0: gona le ba shimane mowe
6: ba shimane ke ba ba vedi ba mathomo ke mo no ba mo ga ru ke number 4 ka mo ga ba ro di mara pele ba ro bala e di le gona taba e
0: ya
6: ke swana le mo sadio tsa go go feta pele go tsena mogala yo a re mma go ba re le a sa nyale mogala yo o go bolla taba e nngwe ya gore nna ke se ka nyalwa ke tsene sekolo ke fetile e ke moka ya no ga jwala ba ngwala buke go bya ngwala ngwala buke e rile ka 1968 ra se go fetse kitjetsa dithuto tsa ka o tlhokofala ke dira standard 6
0: mm
6: kitjetsa dithuto pele ke dire ke feditse ka ba morutishi gadi ke re ke le 35 years ke ke e ba le bana nna ba mathomo ba ba raro ba robedi ke ke e ba le ba phela go ba babedi ka thoma ka botsa ye re tlo mmitsa pejane number 4 ye
0: age
6: kare no kwana ke sale college a kere ke sale college a ra ka mosadi re monyale ke go yena ka dikgomo tsa tate
0: e kwa
6: a re ga a bele bana
0: mm
6: a go dula le ngatsi a gona taba mokao le wa gago ba dutse mokao le la le yena a go tse bana o mo go tsa ka bana mokao le la o dira mano o boela go botata go bana ba ga o dira ba bangwe gore ke ba gagwe mola mme a mmoditse gore wena ga ona thari ga botu wa ka
0: a tlogile a mmotsa re ngwana ka wena a ona thari
6: ga botse fela a re sa omanye ngwane ya batho gore ga nne bana
0: ga ona thari wena
6: ee ebile le mogolwane le ena a tla mmotsa re ge o relesa ke ae a na le ngwana o odule naye kwa segoe a motshwisi a be aemme a be a bele mongwa le tlelele mongwe le moantšha go apala mosadi ele o dira manka e nka sa shibana ga e batho ba ba tsena sekolo e se a ra monyala motsheo e re monyetse gore monyetse a tlhokofaletse ke bana ba babedi ba e leng ba gage right nna ge ke boya sekolong ke humane mogadi ko a gona mola mme a retse e mogadi bo a re ngwanaka ga o a nyalwa ke motho wa mmona mogadi a gore o setse a dula kae kwa godimodimo ee mara one tseba tšhimo yela ke bago ke e lema le gone jalo o e lemago ke ya gago ke motso ke wa gago nna ka dira setho ga ke bereka ke bona dintsogela ke morutise ga di etsane ke moka kare ee a ke bitse bagolwane
0: baoti
6: ba bagolo first point le second point ke kgopela go tswa ka mo gae ba re ka banetateng wa dile ka bokeng ka re a mma ke tse mofepo ke le gaka ke nyakong yakele bana ba ka gaka ba ra oa gona bothata jale go tlo dula mong ka bana kgaitsedi wa gago mmona o rakile mosadi yena o dula kae e tse mosadi o boetse ga gabo ebile a se a fitlha a dula o agele motse wa gago le ena kana mine kare ee ga e le so mmitseng e le nna ba mmitse a tla ba molaodisitse ba re ga ke diwa ga gore o nyake go tswa fela a nyake go shia lerupi le la batswadi ba rena ebile le ka gare ga metse a dumelelana le bona ba re gomme o re gape ke beile lebaka la gore a kere ke kole mme ga re motse le tshemoki tsa mogadi kare ba re o re o late mosadi ela ke re a latlhalana o sile o morakela gore ga nna pelego a ra wa ke tlo molata a fitlha kwa watsegore ore nna ke a mditse ora mosadi ore mogadi wa gago nyaka kwa gae mogadi bore aua mogadi wa nyaka jang a fela a nketela mo tlheng a mpotse ga nyaka ore gape gore o boka gae nna mara o tsedi bana ba kang bona ka tlhaba togole ore ba nyakile ke nanile batho bala mogadi wa more wa ga ngwaneso teilwe ke leranta o bona leranta le go teile o tla motse o ga ke oagile ka sefane sa geno e sego saka
0: ya
6: aus o apalela mogala ele mo go rena o ne ore botsa gore ke moimana ka satsie ngwana mosadi mowa bute a re tlheng tlo ba go thusitse o imile kante a kere mogadi wa ga na ngwana ga a ima le go ima nanile a wa go fedile ga ke go botsa gone ka mmotse marapele ga bagolwane ka re ge nka ba ka beya foundation o tsebe gore o ka sa tsena ka kuageno wa re ke ga gago ka bane go tlogela lerupi la botate le lona nka se le tlogele le ge a be a ngwadilele ke re ke tlone kgwetsa setshanyana ka ke a mme ka dula le ena mma o tlhokofetse 83 papa 68 ke moka kare ka baka la gore ba ile ka moka gone jale a go sana motho ke mo fetago ke nyaka go tswa nna mara ge nka baka beya foundation bo le bala gore ke ga geng
0: ya
6: go bile jalo ke a rile ke fedile e ya se itlwe ka dimpama kwa mosading le wa gagwe
0: ao
6: se tsale ke bana ba ba a re go ke ba gagwe
0: ao bana we
6: o tla go fetse 20 10 a tlo go fala ka 2010 e le gone o kare ke 2015 a tlo go fala ka 2015 a tlo mmoloka rena ka mokara see a kere o bolokela kwa ntshe ka moka dikgaetse di ra see a re saya o bolokile a gone taba ka rekisa ditene go rekisa ditene mo mašimong kare a ke rekisitse tšhimo ya batswadi ba rena ka bana e sa feta motho nna ke dikgethela ke mmuši wa ka namile ka botsa mogadi bo rakwane ka mo rekela letlapa le le botse la ntlo
0: nna ke nako o tseba gore tabe e tsentšha family house kae
6: e tsentšha family house jale ge bosesi baka ba le ba sale go ba beeletswa ba sale ba ba kgopela ba re batle ba flo dikibiše ba ba kgopela ba tlile o fete bakgala jo ba bona a ba sale gone ba fetswa ke bana ba re ka bane bo papa ba ba sa nyala a re nyaleng bomba gore ke bosesi ba babedi ba latelane ha a gana a le ga gago a le gona kwa nyetsing ya gago a ra ba tsene ka mokare go mme ge a kere ko boditse re kare ke sa ge e le tirobomo ka nako e ka re mme ge e ko boike ka ranka ba ka gase ga gago batlonya ba nyaletse ka moo mogadi bua sala a tloga 1961 a ya ga gabo lesotho a boa re bana ba motshwenya o tlo phasa ka re ba phasetsa gona ka mo ba re ka re ba gana ka re dila tseba gore keng ga ke re ke family house mara e mongwe le mongwe a tlhakilego ka moo wa tsena le gona jale so ke dutse le bana baka ntlo ke agele e kgolo jala ke sagelennyane ge mang le mang a tlhakilego ba tla gona ka mo
0: ke lempotse taba ya family house e re tshwanetse rena batho ba so ra ikwešiša e na le morero goba re ka ikwešiša goba taba yona e gona ga botsebotse
6: nna ga botse gare a ke ikwešiše rena re batho papedi le morupi a ke ikwešiše ke fela ke re na ga o sa no re bana beno ba ba o bona go ba sokola wana ba tetlhakela wa re tlaletseneng le dileng gore wa kgwetsa setsha wa dula nna ke be ke ipheleleditse gore ke ya go setsha saka le ga papa ba ngwadi le jalo ka bane maasa le gone ya ba gore ke motlhokomele ke itswele ene ke mosetsana ene ke monna ke mmona a sena dipereko tse botse mara go apala
0: ke le kwele mma gore
6: ekwešiše ka botse yona
0: ke le kwele ke le boakudu boledišana le latlhe
6: age
0: ke nako tse motheletši wa mafelelo re tletle re fetole mao a ke kwefa ke a go tama motheletši
7: ke bona papa maki
0: le kae
7: gorena kabe ke jereng ke taba e kgolo papa maki
0: ya
7: nna ebile ya nkwela taba eo
0: ka mokgwa mang
7: mmaotlile o netswe ka nna ka mogadi ba gae a se ba jo o napile mokgekolo le matsala ya mma a re monna a re ngwana ka ke kgopela o šale le motse o tlhokometse
0: e le mang
7: e le mokekolo matsala a mma
0: o ya
7: e ntse di ya ko pele abagae ba mokgekolo ba nyetswe ntsidi ya ko pele ntsidi ya mokgekolo ntse ya fokola a mme ke o robetse ka rena o ka šala jang ka mo e sekageno
0: e le mang
7: e le oragadi ya ka ke bana wa ramogolo wa ka
0: o ya
7: ebile ka bona gore mosolomo nke mokgekolo a sa e be gabotse ka gore bana ba gaišiwe ba dia ore ke nyake poleke ke dule apamake ke ye ke tlo tswa poleke kofa ka setene saka jale nke enthuta gore ge re le batho re sa phela a re teng bana ba rena re ba beyeng fashe re ba tlhalosetse gore lentse le family house le ra goreng
0: motlhomphegi
7: gore o seke wa šala e ba le dintwa ke ka mogo ke bona nka ona ka re metsemi tshi e mo rudula mo re a bona wa ka kiwa ka taba re mo ya ka opasetsa ka mo ya re ile o mo wa gana hore a se tsangao
0: hey you know we yeah
7: yeah ya le di ka ona gore ba re shedding ke thuto ntle
0: motlhomphegi
7: ba re shedding re tsatela ba zwadi ba sa feletse bana le bana
0: mm
7: ha ba di le bona fase ba ba tlhalofetse ka mo ka bona ba ba biditse ba ntse mm ba bona ke pele lo re o a bona a bile le matlhatsi
0: yeah
7: a jo peleke wa se le matlhatsi a shala ka mo bara ke ka bo lena ka moka
0: tate ke le bogile wa le shwe re ke go le boge
7: thank you baba
0: a ge a wa re bule tshitabe bule le gile motheletsi ka nnete le ntshitse maikutlo ka fao le khone go ntsha maikutlo ka bona ka ra ke kwala ga botse mana ei yeah ke ke bese lo sega botse ya aba re boletse ke tloga ke le bogile ya taba ya family house e tatagane kudu e ke tsama tele tsama ba mbara na ba re wa tsama ga re ka no latela setso sa ga borena ga botse ra no se latela ga botse go aba le bashala ga e ba le go ya ka fao di be go disipiritswa ka gona re tlo bona re sepela ga botse ka gore gona bja le go tsene sisi mane se sengwe go thiki family house a go a hla ka go wa se go hla ke gore ga botse go bolelwa ka bomang mang le mangwe ile go seana make a o no hwetsa setse a tsene ka fawe wa tseba a tsene ka fawe ba bang batla ka mano mabe ke ka fawe le gore ka kakaretse o lebi a ka gona upya e reng ke no reng e bolelegile motheletse le ntshitse maikutlo a lena le maitemogelo a lena go yala ka fa o leng gore le fetile go yona ka gona taba ye Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso ke yaka otlo re fetile mawa o ke kra mawa ka morago ga se
8: nagana fela lefatshe leo go lona o sa hwetse go sea le moya lefase leo o sa kgone go kwakoša yeo e ratago lefase leo o ka se kwego ditaba mo o sa kgoneng go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona re bala le go thupa matsebetsebe a diranta nagana fela lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tliša go wena ke the National Association of Broadcasters
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke nyaka gore re rumele nane o ka engwe ye e bofepfana ke ye ke nyaka go bolela le basadi fela ya nyaka go bolela le basadi fela basadi ba gešo nke le tleleng karabeng basadi la tseba gona le tabeng we she e atile kudu ka lena ya tile kudu ka lena ke le mogile gore ya tile kudu ka lena monna shu o phela le wena ga di motsogele o mothalela gore go ba akene gore monna shu o phela le wena mohlobontebe di motsogela go ba bana o ithushanyana ka letolo bjale le bjale Iupia wena mosadi o feleletsa o motlogetse ka lebaka la gore ai ga botse a di motsogele mana a di motsogele o motlogelela fela gore ga di motsogele wa motlogela wa khwetsa monna o mongwe monna ena o motlogetse ngo di shale di motsogela ga botse botse botse botse bya le twi di motsogele wa tseba di motsogele di motsogele ba bangwe ba nna ba le batlogela wa tseba le ba garutse matswalo le ba khushitse bohloko ka lebaka la hore o hwetsa ena le bana ba babedi le wena ba bararo le wena go ba otee le wena a ba setse a go ntsheditse go bana kongwa go nyetse wa motlogela ka hore a di motsogele fela taba yeo gore a di motsogele wa rai o tlo mpola isatlala o e bjale le bjale le bjale le bjale le bjale le bjale o tlogele monna owe ka morago ga mengwaganyana monna o di motsogele wa tseba di motsogele tšatši le lengwe o kopane le yena watse wa monola o mmona motshwedi motsogela dia motsogela go bana ko ngwedi a tsa thoma go motsogela mahlong a gago wena o mulisitse basadi ka boati ge ba tlogetse banna ka mokgwa owe ba tle ba itshole ba boe ba rawa a re lokise e le fela ba busa ke gore monna o bjalo dia motsogela monna o bjalo a dia motsogela man yo yo yo yo yo ya ke mazala a tlhabya le borogo bo bo bia mompeng ka modimo ka mo godimo dimo a mokhuwa ka mo ya monna o dia motsogela bjale dia motsogela dia motsogela na bile mosadi ko ona o tla o tla o nyaka gore le ka boledishana e mokgwa gona o bodi ya ke gore le gore e bja le ka ona o nyaka o ba mma moketekete ba bja le monna o di a motsogela di a motho ya motsogela ba nna ba bangwe ba ne le go amogela go lokile ka ka lebaka la ge a ba ena ba a go rata go bo motlogela a go amogele a ba bangwe ba nna ba sa itsena e upša seo se le go gona kore basadi ba na le mokgwa wo gore ge banna bjale disetse di thomile go ba tsogela setse di thomile go ba tsogela a tlogetse monna ka mabakanyana a mang a maitielo le gore a di sa mo tsogela bjale le bjale le bjale ge mona thomile go mo tsogelana moile wa boa mosadi oi wa tseba wa boa a ipushi ka bo yena ga botse thui nako tlo le botsisa basadi ba gešo nako le bana le lena thui thui thui thui thui thui a putse sho ka ibila ya raragana ne a e ithui le di elang tabewe monna mo ga bolela ka ditaba tsa marato ore mosadi wa nnete ke o we ile go gore mosadi wa nnete ke o we ile go gore le di tlhohlo ntsha lena Denzel Washington re re bolela ka ena malo bafa di tlhohlo ntsha lena o khathala hore ke tsa go tlhoka chelete ke tsa go diang ore yo nana ko nyeo ya di tlhohlo tsa lena le ithega ka yo mongwe o ithega ka mogatsa go le ena ithega ka wena la le bana le di tlhohlo mmogo wa tseba ge lo atlega mo tsole di o le tsogela le kete ka taba ewe ka moka ga lena you celebrate it all together ke le kopana le tlhohlo tse thata you lean against each other mogatsa go ithega ka wena wa ithega ka ena o mongwe le o mongwe a fetoga sekokotlelo sa yo mongwe motlhang wa tseba le ka atlega goba yo mongwe atlega go bolela gore le o mongwe o atlegile tseo ka moka le a di keteka you celebrate together if you succeed eupša ga se seo se diragalago maratong basadi ke re taba yeo ke e bone ka COVID-19 la tseba ka nako ela ya COVID a ke tsebo gore banna go leditse banna ba bakae lenaneong le e re ge ke boledišana le bona ba re make mosadi o sepetse ka lebaka la gore ke fokoditswe mošomong ka lebaka la COVID bjale le bjale re sa ferilwe go thwe re tla boa ka morago ga mengwaga e mebedi go thwe re be re lebeletse bjale le bjale banna ba bantšhi ba tsene lenanegong le ba re basadi ba sepetse basadi ba phuthaphuthile ba bangwe ba tla ba re ka morago ba boa ba re mogatsa ka o ile a sepela ka nako ya COVID eupša bjale o buile ge ke ile ka thwala ke company e nngwe kae a la tseba ke na le putšišengwe ya go statagane go basadi basadi le dielang tabe motlhomongwe o bo onagana gore ke tla e butsiša ka mokgwa o mo motheletše ae a ke butsiše ka mokgwa o mone basadi le dielang taba e ke nyaka lena fela ya nyaka lena fela nka rabeng ka morago ga se 086 000 2452
9: Ikaba o nyakana le lefelo la go sorela modiro wa gago o tla go se lebelele gole SABC auditorium e gona o ka sora conference workshop o dithuto phatlhoso goba moketeko mongwe le o mongwe ke ge SABC auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore audio visual equipment o gopela go šomiša SABC auditorium goba go botšiša re leleke go 015-290-0274 goba o ka romela email go recordsor@sabc.co.za.
0: Basadi le direlang taba ye kore ka nnete basadi le dielang taba ye le dielang basadi ke nyaka lena.

0: di sa fela ke ka lebaka la gore re tlhagetse letsatsi la rona la lenyalo.
1: Go lokile mpho, o thagetse ke tsatsi la gago la lenyalo, e utlwa lerato lona go nna o na le lona, ka gore bjale wa tseba nna ke na le ukwešišang gore ga botse go nthata, ga botse botse o nthata, o ka se di ka mokgwao
0: ge o sa bereka e ke o rata
1: ebana ge ke sa šoma wa nthata. A lena e kwang mpho
0: ao mara ke ronya sa farabo.
1: Ee, o mphume ene o mphile wa tseba.
0: Ee,
1: ge ke sa šoma wa nthata.
0: Ge o sa šoma o morwalo.
1: Ge ke se sa šoma ke morwalo.
0: Ee,
1: wa tseba mpho, wa tseba o mphetotse dikarabo tse dingwe o ka re nka tšhaiša wena. Kore mpho, o ka re nka tšhaiša ka se sa tšea motho. Kore ke kgotse, kore setse ke ekwa ke kgotse. Mpho, ke nnete wena, ke nnete.
0: Ke nnete. Yo
1: mpho, yo wa tseba mpho karabo ya gago e reng go nna, ke ne o botsa nnete.
0: Ah,
1: banna ra bolokega gona ge e ka ba e le gore ka nnete go bjalo.
0: Ga o sele motho mosadi a se le bolokega ke nnete.
1: A re e tlogele mphotsa, ke leboa kudu ngwana geso, ke a leboga. Aha. Ai, a re lotsheng
2: mpho o arabile a kere make
1: jo la tseba o ka re nka tšhaiša.
2: O ka roka chaicha ene na tele tse ba sa go ara ba ba tlhidi dena go ke nyane ke kwa ke kwa na go thukona go tsha. Ke ke we?
1: Eh.
2: Wa tsara ba sa di ba diang. Ba sa di ba rata ba rata motho ba rata chelete ke ra ba bangwe ya ke be. Ba bangwe.
1: Ba rata motho ba rata chelete.
2: Ba bangwe ke go le nkwe bo tsa sa di ba ifu ba South Africa. Ba bangwe ba rata motho ba rata chelete. Ikwa rena motho a teng go kopana le yena o re mo wena la mathomo. O rena wa bere kana. Na o na lokolo ina.
1: Putisho tsewe gape.
2: Eh, gore e kwa botsotsa tsore na putisho ja smachetia, o ya bereka na. O na lokolo ina. O tsela hore lo tsana tshewe, o ka tsa sebele tsona, o wa wa ba le tsona, ja ka ja sinyea, o sipiti mosadi. Mosadi wa mkhutse o ka rokwa thomagala hore nge o ya bereka. A o na lokolo ina. O tsore lo tsana tshewe, e yo thoma o fela, le yena o fela black. Make ba study ba bangwe e yana ke tsona ba ka mokgomang nna motho marate le se a le ka mogaleng ka ona le na sa le na ha ebe nthapelo le tlo re modimo di mphotela le dole khumana le ntse le ba ba tsethana ka mogwana owe na thoma o phadima ka bushing kwa le ba study ba rate motho ba rata tshelete ba study ba bangwe
1: malolo malolo ke le kwele re ke le bua.
2: Eh, a rata motho ka seana le sona o ska marata ka seana le sona marate le rato ene
1: ka rata motho ka sanwa e bile malolo pele le sepela.
2: Eh,
1: botse se ho gore ke botse se hore ga botse ba study le direla ntaba yo ke na le ke le monna ka mogong maololo ke kwa ke tshogela rena banna ke
2: tshogela bodu ka metha
1: ke tshogela gape le barwa ba rena
2: ke tshoge ntwe we ke phela ka ke le la barwa ba rena o di ya nne o bolela nnete
1: gore le fasting le papa ba sa di ba kae ba o ile gore o tlhora ga ratane le monna a ipotsa gore ga ka lebelela tshedi botse fela ka gare ga lerato le gore e re ge di diraga lebele gore di dirwa ke monna o re di dira ka moka mme monna o motlhang a tlhaelela ke gona le nna motlhang ke le gona le ena o gona re swarišane pakae basadi bawe
2: le swarišane make o se ka rata motho a apidile botse a thoma go lwala wa se morate make nna re tshwela bana ba rata ka baka la goreng o bo khumana gore o ka reng ka be ke sa tsofane ka baka la goreng ba swaba a tlo thala bana ba rene ba thoma o se sa bereka le ba thoma o saba le dikoloi jalo o ka reng ka be ke dumela ke le fresh ngwana ka e re ha thoma o kudiwa ke kgona o tsea ka gae ke no tswela pele le yena ke no mo tshwara ga botse batho ba rata motho a apidile botse ga a lwala a ba sa monyaka ga a thoka tšhelete le a thoka koloi a ba sa monyaka.
1: A re le seng ga le fao ke le bobe tobe taba ye gore go fatlhogela taba tse go ile go ntira re setle leng kere ke boledišana le ngwanaka ke ne morwa wa mengwaga e lesomesenyana re ne o boledišana feletse ke ka feletse.

0: se ke morekere monna o swanetse taba ya sekolo o ithokomele go feta ditaba tsohle tsohle tsohle tsohle go feta ditaba ka moka ka re mosomo wa gago ke sekolo ka feleletsa ke moreile ka ntšha mantso wa gore ka re morekare wa tseba o seke wa lebala gore ebile o monna ngwana ka ile ka mmotsa mantso ka re o seka ba lebala mo lefaseng le go bothata kudu ebile go le monna o sa tlhokomela taba ya sekolo kore ke be ke ikwešiša gore ke bolelang kare ebile go bothata kudu papa go ka ikwetša ebile ka gore o monna go bothata kudu go ka se tlhokomele taba ya sekolo go bothata kudu ka pelong ke be ke ra gore motlhomogo o bo le mosadi o ka ba mahlatse wa nyalwa ke monna go ba le sa gagong awa e bokamoso bja ba botsanyana ka lebaka la yo mongwe eupša go le monna ba re monna ke moabedi the provider ke moabi wa dilo e tse o moabelang o na leng o kgona eng ke botsa ngwanoe majwa ke swere tabeewe ka tlhogong yaka gore monna o seka lebala gore gape ebile o monna wena basadi we taba yeo le dielang ga botsebotse Denzel Washington o re boditse gore ka nako ya ditlhotlho mogatsa go fetoga seikokotlelo sa gago le wena wa fetoga seikokotlelo sa gagwe la kgolometsa bophelo bjo ka moka wa se lebelele gore go o tla re le atlegile katlego ka gare ga lenyalo go thwa itle ka motho o tee ka moka ga lena le itlhakanetse mme ge e tla Denzel Washington a re you all celebrated like keteka basadi ba tlogela banna basadi ke re enompotse o e dielang ta basadi le direlang taba ewe motheletse mmadi mashego re gona re ka botšhalena
1: aaeoreoaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mara nna ke rata go botsa re ntate make mo sa bua dong gore ke le go pula le go botsa ga go le ga o ka ba joang ka pa joang a ka tsoga go tlogetse o bereka ka bo sa bere ke o ba jwa o tlo go gotlelela o sokola o tlo go gotlelela o ile mo le go botsa na go bua gago ke yo ba mo sa bua a ke nka go bona tse wena o nang le sona tsela gore motho o ne le mathata o tlo go tlogela mosadi o fetsa go bolela gore motho o rena o na le koloi wa berekana a ke lerato yona ntho ya mokhutho wena o le monna na mosadi ga a ka go botsia dite diso gore o ka fele o tswela pele ka lerato le ena o mo fereya
0: ko la tseba mma ke lemogile nna ge ke be ke sa golanyana ile ka nna ke ipotsiša gore ga botse motlhankanyala nka mohwetsa mosadi wa go swana le mmana ka mokgwa ba a le ka gona go tate
1: Thank you, Daddy Mike.
0: Kagori, irikile buche. Tato feri chemi gwa remi nchikudu mo pilom biara gwa na kongwa asa shumi. Re toko mejwi. Kuru kino re fepa kemma. Asa shumi, Daddy. Afela asa shumi na kongwa shuma. Afela asa shumi na kongwa shuma. Abata afela cha pilom biara. Gore mengwa ge mentši ya bophelo bja gago fitlha tlhokofela a sa šomo eupša mma gore na le gona ba le lenyalong batho bawe re kore ke ka ipotsiša re bana ka thoma o bona lerato ka tsela ye nngwe gore wa tseba batho ba le batswadi ba rena motlho mo le ba go feta le bale ba go feta gore o kare ga ba kgethile monna gore monna o ke monnaka motlhomong le monna le ena kgethile gore wo ke mosadi wa ka e be e le kgethile kore go ya go ile bophelong ka moka hei a ke tsoba tlang kwešišana gape nkebe e le gore go sena skete ge nkebe e le matšatšia a bo rena batswadi ba rena ke be ile le khale ba gaogane gore a ka make ane selo ene e go ba hai e ibita ba wa ile khale go fedile ai 0860000245 ke la go lo botsa putshwete fela ye bona ba sa di ba gitswe le direlang taba ye le direlang taba ye gore ga botse taba ye le direlang 086-000-2452
2: 086-000-2452
0: Arlo Che.
2: Hello, Lekai. Rona re ka botshalena. A bo re ke ba tlhosi ba tswale ko se tswaleha motho
0: ke go se tswalege
2: go se tswaleha ntate Maki le a tseba nna ge nka le botsa nna mokgala wa ka anuel kwana a satse tlhokofala re ntse re wa re tsoa a re a ntse a bereka mmereko wa fela ya ba nna ke a bereka nna ka mopolokwane ya roka na ka mopolokwane ebile ke thomile ke ntse ke foma ke etsa ke roka mo le batho ba basomi modisa bana a sa bereke modimo ka ore ke modimo ba ntse ba tsheya batho ba rena o ka thaoletse motho a sa bereke ga rena ape a se moshimane ke monna motho ola le nna ke mosadi ene motho o bo tswaleya o bo ba le pelo ya o tswaleya ka gore o ka se re o rata motho wa rata motho ga a na le sagae o ratile motho o ka mokgwa o modimo a o fileng ka ona
0: magorenaano
2: o tshwanetse goreng ore batho ba bantsi a bane modimo ka gare ke gore bakadi ba bantsi nna ke ya ba bona ke fa bantsi le nna

0: turun jaaka.
1: O thobele FM.

Love Will Find a Way, Whitney Houston, Ditoro Ntaka. Amaba sedi ba matla ka lentju dikoshe tsa ka moka ke nagana gore na le kosha Whitney Houston ye le gore ka go ska skwane le yona go tsana le mosadi Celine Dion ka ba sedi ba ile gore o tlwa gale ba ditiro tsheletse mmino wa bona ripsine ka gona tsa ripsine ka na magashe le kosha yero amagala go ka yona ditoro ntjaka pele ga ena re o file kosha go tsa go Michael Jackson You Are Not Alone Ruben Studdard, What If? King wa di kwestiyo gore re o amogetse ka tsona ma re shudi torong tsa ka go thobela FM le go tlhagashola Africa Borwa. You are not alone. Kwa shaiki chatwe province ya Northwest kudu re be le tsika borao ga me boya ile gore nge bile gona mafelo a beke mo re bone go dilete tsenne go akaretsa selete sa bujanala re bolela ka tsa thuto ba selete sa bujanala re bolela ka nga ka bodiri molema ile go tshedingwe tse magareng ga tsona ile diletse le gore di tloile di amega gampe ke meboya ye dikolo tsa diletse ka mokam di bile le mathata tla go bela mafelo a beke go di ka mushipolo go bo tsho bo ntsho ga botse fela gore ke dikolo tse le kana tse ba se mpedi tse le gore di khwedi tse di tsinyagalelo di sentjwe ke moya fela ma banu wa ma bane ke mo ile gore bone goro ya thutu ka province ya Northwest SG Lengane bogatsi wa tlhalosha ga botse fela gore a o fihleng ga bele ke tekano ya dikolo tse le kana ntse masometshela tse le gore di sentjwe ke moya di gona le di phapushi tse o di sentjwe go ke moya magareng ga di ikolo tse ke ba tshere tse di le go gone ka province ye mo di leteng tshitse nne ka mokaga tsona ka matsho mongwe ona le di phapushi tse le kana go tse masometshela go tswa go dikolo tsa ofopofopana tse le gore di sentje ke moya ka province ya Northwest. You are not alone. Goro e gona re gona re lethegile magesho sa go tlhe ke gore ga se go be le digobalo ka baka la gore tse ka moka di diragetse le gore bana ba ba se dikolong fela sa o se gatlhe ke gore dithutwana pele di emisi di ba le ka tsela e le gore di ameya ka gona ko di ka baka la gore diphapusi tse dingwe e le tsona tse le gore di amegile gomme go ba le tšhitiši gona fa bagaso nna ke lebeletse metso ya ka ke masomepeditere tswa iring ya pele happiness make tlhatlhapokeng re tloga re lebogatlhe ke le man of the match santile dikgare ga ke tsebe re tsene ka gara la tšhetsi la labobedi hashtag tše pedi ka labobedi iring ya bobedi tša sedumedi gore na o e diemetse ka seopoo sefe moya wa gago o mokae ka nako e rile o mo go yona gomme re tshepa gore ge re tlo ba re o fa tsona tšeo tšepedi tša sedumedi tla kgona go dira gore moya wa gago o be kaonenyana re a tseba mathata ke a mantšhi bagagešhe mathata ke a mantšhi batho tšatši le lengwe le lengwe ba lebagane le mathata motho yo mongwe o ile a bolela a re ge o yo tsoga fela o šetse o na le mathata go yo tsoga fela mesong wa kwa alarm e lla e re tsoga bosele tseba gore le semetseng o šetse o thoma go ba le mathata ba gona batho ba e leng gore ba ikgwetse ba le ka gare maemo a mohuto bja le magagešhe re tshepa gore bodimo o tla tswela pele a ba thegile a fodiša ebile a ba eletsa a ba tlhatlha ka mekgwa e fapanego ya le ka tsela e le gore go o bona o fitlhile mo le o gona o e sa phela ao monyetla e sale o montšhi kudu a re leboge modimo all right tšatšing la lekgono he dikoša tša ko go swaretse go tsona ge e le karolong ya rena ya hashtag tše pedi ka labobedi gona a ke sa tseba le Tevin Campbell fela ga ke tsebore na ke le bakala eng la go dira go skiwa robala fela bo le tshena le nna go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645 re go gore na ke ka le bakala eng go sa robale mo misong ya lekgono ditoro ntjaka nna ke man of the match every time I close my eyes baby face ke go fa go yo de magisho 0828691645 ditoro ntjaka